0: Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa butika. TTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: night shift,
17: OT,
18: breadwinner.
17: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy!
6: Charmy, let's go with the flow.
19: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
21: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstart Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstart Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
22: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
21: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: It's the best part of the day.

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. 101.5
2: K5 News FM. K5 News FM.
3: Foro de los Pueblos.
4: Iyala effect. Until now, ha, damo nagkalatuyo na sa ginanon trio. Damo tayo sa ginanon na puro na tuyo. Kay bangun nagpulaw sila sampang ni Alex Iyala. No? Dito man silang Basol, kati they want also to support their fellow Filipino.
5: Mm.
4: Very proud of Pinoy Sabong, no? Bangun sa accomplishment ni Iyala. Pero, ah, nagdalako gigurong mata nila sang tanaw to imutadan wag nga pang nila ni Pigola mo no sa ato naman yung 4 trivia ay hindi nga 4 trivia ginadala sa inyo sa kalawa naman sang DTX Coffee Mix nagkakapi ka na nakadetox ka pa.
2: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia.
4: Ang pinakadako nga mata sa aton Foro Trivia with our explorer, Lori the Explorer.
5: Bumunapit ba?
6: Naayong buntag mga kakifan! Ni Foro Trivia! Sa ating sabitoon ang mga bata kung sa ating kaalam!
4: Papabata naman ba?
6: Mga kakifan! Kibalibalakan mo kung ano nga sapat ang may pinakadako ng mata?
7: Ang sapat nga may pinakadako ng mata amo ang colossal squid. Kung saliin, 27 centimeters akong 11 inches ang kadakoon sa mata sini nga makumpara mo na sa kadakoon sa isa ka soccer ball. Luwas sa kadakoon sa ilang nga mata, suno sa mga researchers, mayara built-in lights ang mga mata sini na ginagamit nila sa dulom para makakita sa kalanon kag para mangin alerto sa mga predator. Bangod, makita ng mga colossal squid sa pinakamadalong na parte sa kadagatan, kaangay sa Antarctic Southern Ocean. Mga kinabulubanta 1,000 meters below the sea surface, ang ila kadalumon, kung saliin, hindi na inimalapot sa kasanag na halin sa adlaw. Dugang pa, ang colossal squid man ang ginakabig na pinakadako na invertebrate na kakabuhi sa kalibutan. Ukol, ang pinakadako na sapat na wala sa backbone. May kataason nga 20 to 23 feet long ang mga colossal squid, kaupod na ang tentacles sini. Kag may kabugaton na nagadalagan halos 500 kilograms o kung 1,100 pounds.
6: Inay si K5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia!
5: Perte.
4: Abagyan ninyo amon sa ning Foro Trivia kaupod si Lori the Explorer.
5: Lori the Explorer.
4: Turad Explorer.
5: Turad Explorer. Pero nami ha, Lori, very good, very
4: Masi,
5: good.
4: Kasi kagunog kagwapa si day Lori, kanan lao, no? Lagi magaling kami nag-aplangga na siya, no?
5: Ati,
4: thank you kini day Lori sa effort, no? Lipay kami ni K5 Eric. Okay, because you know, ang amuning nga klase sa segment, makatagdugang kaalam
5: tingog,
4: sa kabataan.
5: Exciting blamat yan. No.
4: Do ang yan, kabalo na siya mag-project siyang tingog. Ya, ang iya nga tingog, nakitaan niya na kung diin nagakadapat.
5: Kabi may nga hamba, kabi nga, kabalo ka bala nga may isa ka sapat nga dako-dako ang mata. Ay, sa naka-presentation, oh. Iya to ya.
4: Oh.
5: Kung i-present mo siya, abi, kabalo ka bala nga may sapat nga dako-dako ang mata. Tido wala.
4: Do wala impact,
5: wala,
4: no?
5: Wala damil, wala damil. Wala yun.
4: Ang imo mata, gamay lang na iya. Kumpara sa pinakadako ka mata, ginawa, colossal squid to nga lang niya.
5: No.
4: Grabe. Grabe
5: ka si Lori, no? Inang imo nga mata, masako ang imo nga pagtulok, pero mas masako...
4: May patay ang pangilay mo.
5: No, nga doon si K5, Brent Salgado.
4: Oh!
5: Kuhan kagit pala. Amo, that's how you present eh.
4: Oh, amo na gali. Kabalo ka ba nga tambok ang kasag sa Ibi Magalona, pero mas tambok ang tupan ni Red Santo Ngation.
5: Hindi ko siya lover, Maes. Ngayon ito.
4: Kapamati ito si Councilor mo. Okay. Going back sa ito naman, ka discussion. Kagipay ba rin, kabalo ka bala?
5: Okay.
4: Nga damo nagtalang ang fireworks to sa Kabangkalan?
5: Sana all may katalang. Oh.
4: Ha?
5: Sana all may
4: katalang. Galing fireworks lang. Oh. Ang natabo din mga kakipay, ang panawag ta sa ni fireworks gone wrong. No?
5: Okay.
4: Anong natabo nga nagtalalang ni fireworks? Sino nagkaligo? Ginatanaw kong video mga kakipay, ang ibang to naka-uniform, pa mga reservist gali to kagipa Biarik. Part sila sang mga peace in order team, no? Mga force multiplier panawag na, no? Nga silang gina-deploy to maintain peace in order during the celebration. Ugali kasi na ka-tiempo kung i-closing ceremony to sang nagligag na Domingo. At itong paborito ko nga bago ko na-discover ki Ilonggo nga namin nga singer.
5: Sino nga lang yan?
4: Si Cocor TV. Okay. Check ko na kay do namian gig ko sa mga kanta no. Kay karon pa sampulan ta kay Paverick.
5: Okay.
4: Guapo bag-o nga genre na maning iya.
5: Okay. Kay
4: pila ka lodi pagitaon ni sang Deporonians kay mismo ning Deporonians guro sang concert
5: ano, ano niya. Ano ano nga kanta mga ano niya? Oh. Ado remix sabi.
4: Hindi iya ya original composition. Okay. Hiligay nun siya. Pero kampiyon ang genre sang delivery kay Kipaybere.
5: Nami na kumisampo.
4: Ipabati ta na karon si imo. For the meantime, check ko ano is Kipaybere example. Kung nga nagtalang ang talang nga fireworks to. Ako ano yung pagkaon ng katalang nga kapano nga doon hindi namin. Pati fireworks na yan dalahig pa yan.
5: Talang nga pano.
4: Pero anong good news ini Subong? Kipaybere, Arf, ano na tabo? Arf, good morning. Ay. Todd?
5: Dali lang. Noted si Arf?
4: Ay.
5: As you will soon.
4: Ay. Na ano, si Arf das, oi mo naging natanaw daw, Arfo, tapos si Wilson ang ginsulod, na ano man si Papang man. Balikan talaga si Karol si Arf siguro ka tumutumbo na itong report. Si i-check pa na si K5 Wilson Villena.
5: Oh, siya ang tambay stan.
4: Aras si Wilson, naunta na lang, no? So, na. Ibutang mo na ka K5, itang kung sino nagtambay, kaya nga mo, intrada layo. Ang intrada na mo niya, kabangkalan. Pero balikan talaga karon ha, kampiyon eh.
5: Amo ni, ano itong intro mo kay Naliwat? Naliwat. Ang racket, ang palupok.
4: Nagtalang nga palupok. Nga, kamangon ablaw.
5: Tapos, mga ka K5, yari ang ato nagtalang headline.
4: Oh, nagtalang headlines, masunod na yun. Hindi, i-check mo ganyan. K5, Arpes, go ahead.
5: Oh, si Will, go ahead. Sunod na si Wilson.
4: Basilig siya, Wilson ni sir.
5: Oh, nagyari ang ato nagtalang reporter. Ayos, good. Good. Sunod niya po na.
4: Pero ang mali, ang totoo, ang nagtalang na teknisyan. Kaya nagsalay eh. Totoo itanlaw.
5: Tikigil pa po, mabi kayo na si Dura, the explorer. Kabalo ka naman, may pitikmingaw mo ng iban.
4: Ay, gali ka.
5: Oh, no.
4: Dosunin din na kuya. Ang balo ko na, Dura, the explorer meets Itan.
5: Itan the diburer. Dibur, kaya ubus.
4: Eh, sige, totoo, itanara na siya. Okay niya, madala niya na.
5: Dala sa kamandata na.
4: Kamadahon na mo niya.
5: Wilson.
4: Kakipay Wilson, dumduman mo kakipay Berik. Magindala si Kakipay Wilson nga balita, matas ang K5 to.
5: Okay.
4: Damo sa lakyan na maglabay dito, nagkakabuslot kay hindi lang kaysa sobra pulo mo.
5: Okay.
4: Di galing nga bagay, kalabot sa atensyon ni Mayor Greg Gasataya Kakipay Berik. Ano ka update? K5 Wilson, good morning.
0: Good morning, K5 Wilson and K5 Eric.
5: Susang purma.
0: Kampiyon. May update kita ng kapon. Kaya sa Jan and Kaya Eric, tinatawag na may pakulo si Tim Mayor Greg Kasataya, inisiya Kapitan Lendi, no? Agod, isang doon ang pila sa mga tawag, no? Actually, ang nakulang atensyon ni Mayor Greg Kasataya, Kaya sa Jan and Kaya Eric, matapos makakapon siya siyang asod-asod nga tawag, siyang reklamo.
4: Amo maning reklamo nga gindangop sa aton di sa mata sang K5?
0: Yes, Kaya Sa Jan, actually, ang ginsugod-sugod din natin, pabalik ko natin, Kaya Sa Eric, may ara siya nga mag-amay nga naglapay sa alternative route, sinubrang ito, kang nakadagdog sa mga bata, pakantutan sa eskwela.

0: ang highway na lang nakadirekta kasi sa puno ini sa sang lupa kay patasan kay pere.
1: Okay.
0: So gin padangat na tong ina na resolba na after si so gin pa kayo ang dalan nga kung hindi na magluta na magpasa. After sila ka semana kay patasan kay pere nakatapon na kami sa reklamo dubak naman sa dalan na sa same time ang nagapang sasko sa dalan kay patasan kay pere. Sasko bangod kami nagapang bilin o kami nagapang lapta sa ilang ano ni mga tornilyo balak ni Fort Albert
2: okay.
0: Oh. Nagresulta sa pagbuslot sa mga guma.
1: Ah, mi subong sa reporter ta no. Guwapo sa reporter.
2: Si duway lang sa gamit ta.
1: Duway sa kapang sangyop kagabi no. Oh. Ang iyang report blaw.
2: Kagadami kilala siya sa kalanaan niya masugata.
1: Ha? Ah?
2: Sa kalanaan niya ginusugata. Oh,
1: tapos do wala siya kay why sa kasuksok ID hindi ko makilala. Oh. Okay lang ni Kipabil diyan no. Oh.
2: Nagasangyop sangyop.
1: Magsangyop kay di ka magsuksok ka ID ha. Joke. Okay. Anong natabo ka kay Paiba Wilson, no?
0: Kabalo ko kay Fado dyan, kay Fado Eric, ang ano niya, nansulbata na niya mga tornilyo ni. Base sa pagkato natin dito, for Negros Investigative Report, kay Fado dyan, kay Fado Eric, ang mayor din ang ginareklamo dito sa lugar is ang lubak, kay Fado dyan, kay Fado Eric. Still kita, nagalabay kita sa alternative route nga kinukura, pero hindi ka kaluba kasi
1: okay.
0: Nag-abot yan sa punto nga duwa kabilog ang nabusong grafit na doon sa na nagreklamo. Kahit ang isa is 7 months na nga nagabusong, nag-spotting kita sa doon.
1: Ay, galing ka?
2: Ay.
1: Gani nga si Bom, why ko na sige na pasakay sa motor, gintudo?
2: Kaya si Mag?
1: Hindi kay basic basic mag-spotting, la? Maglupok ang guma. Kay... So, kaki Five Wilson, ano dayon?
0: So, amo na siya, rin padangat, no, sa liwat yung reklamo, siguro na call out, nag-in na ka-fetsyo ni Kaya Glenn Kasokaya.
1: Ang bali ni Mercy Martins, ano siya kataom siyang atar ni Congressman Wilson, bilhin na?
2: Kampiyon, amo na yan ka namin siyang report.
1: Ang ayan, ang ayan, son, bilhin ko, ano miyan ko magtanaw. Okay, sige, go ahead, go ahead, go ahead.
0: So, mayara, kita dira siyang video, kasi pwede natin mamatlay ang ikita ko, just kaya sa Merit, no, during sa pag-istoryahan ay niya Kapitan Lendit.
1: Hindi courtesy sa opisina ni Mayor Greg Gasataya, no? Pamatian natin mga ka-K5, ang K5-itan, dialogue nila, go ahead, K5-itan.
2: Okay. Ang dialogue ni Mayor kag ni Barangay Kapitan Linde sa Vista Alegre.
1: Napadala na si Bonnie Wilson, K5-itan.
2: Kaya na pa?
1: Ay, gali. Sige lang, tan, medyo jo tayo nga konsentrasyon kay Pag Tanah, no?
2: Are.
1: Odyo!
3: Ang sabon ka po, most everyday, may muntang ang tawag na ikuwan. Kaya lumi na ang gabotang nakita igit.
1: So, gisubo nga pa kapambuslot.
3: Kita ko kung sinubig na siya. Para mapabisitahan kung nila sa polis.
4: Sige. But ang sruti on our part, kaya... ang content, it will always be there. But ang ato is... i-gamiton tapos siya the next 2 months the fastest na nag-uro 2 months rin na magagamit na kung pwede tama improve pag-siguro kaya muna nga ito hindi ko na uy ara man ang construction company man magastos na included
1: na si engineer makasiro mo
4: pati traffic pati dalaman sa competition na pag
5: part
4: na sila the last one. Oh, super pwede na rin maximize na lang yung pag-improve sila. The
1: okay.
3: Better. Nag-report siya. Ang duwa to katang,
4: kaya lumina na ang sabon ka, almost everyday, may muntang kung tawag na ikuwan.
3: Kaya lumina na ang butang,
1: okay.
3: Nakita
1: okay. Ilit. Sulit na so, nang ginahambal ka taga lumina, mo na yung nagapangbutang sa tornilyo ka nagkasasko nga nagkakabuslot ang salakyan. So, ano mo na yung ginahambal mo? Buti ganun, pati kay Mayor Greg Gasataya, kalabot ha? P5 Wilson?
0: Yes, kaya pa ba? Kaya pa ba? Kaya trending, ginimiya kayo sa social media. So, actually, yung tagaan, kaya tagaan isang higayon, agad matutukan, inikiti. Ang reklamo sa mga residente, kaya sa Gazel, kaya sa Eric, why na yung itagi sa barangay, kaya habang nila, why masa action, kaya sa Gazel, kaya sa Eric. So, nag-decision, ini sila na i-mention ang K5 News FM, agad mapawaragwag ang ilan sa mga reklamo, kaya sa Gazel, kaya sa
1: At rin na dalata na ni isang nagligad pa nga Sabado. Yes. O di sini nga Sabado, nagligad pa gid.
2: Nagligad si
1: ang Negros Island Region nga Negros Investigative Report na segment sa K-Pipe.
0: Kung pag-mention nila po sa President Kaya Direk, in sige na pagkaagad yung padulungan, kinin nato dahil sa lugar agad matagaan sila sa higayon nung no, maka-explicar kung anong mga reklamo nila direk kita sa Janik sa Merik. And also, naglapot makita sa barangay, no? Na istorya man natin.
1: Di ang solusyon nila ito, butangan nila tanod ng mabantay.
0: Yes, so, no? Sila sa tanod. Pero, teka,
1: ang

0: December na dapat matapos ang project.
1: Okay.
0: Sinigyan December. Pero pinapasiguro, ina siya kaysa doon, kaysa Eric, na before ang harvest, kapulan, kaysa Eric, ang harvest tubo, matapos na...
2: Tikidra na na malabay ang mga tracking?
0: Oo, kay tikundira maglabay sa Lunango, na kaysa doon, kaysa Eric, baon niya na naman ang dalan. So that's why ginahingagaw, ina ang konkreto, ang dalan, kaya para direct na makaagi ang mga bugat, mga salakyan, kaysa doon, kaysa Eric, before pa ang deadline ng December. So tanaw, kumahingagaw din man siya before ang... harvest ng tubo
2: kay Sir Valjean and kay Federico. Okay. So, anong desisyon? Number one, butangan tanod. Son?
0: Yes, kay Federico.
2: Anong desisyon? Number one, butangan tanod.
0: Butangan tanod kay Sir Valjean and kay Federico. From a security guard na nag-existing at ano, iyakis ko ang construction company. Pero
2: okay.
0: In terms naman niya sa mga security, kung gabi makabutang sila sa dugang at tanod kay Sir Valjean.
1: At itong inisturyan, ito do alternate road to kaki 5 ba? Dito siya na yun, manang alternate road to kaki 5. Dito pa kanto?
0: Kung nalin ka sa Bacolod City General Hospital, kung
1: inang lusot, galing ang magi ka sa overflow, malapos ka to sa likod.
0: Yes.
2: Sa overflow siyang?
1: Overflow da sa Vista Alegre. Lapos Abada, Sky.
2: Ah, Lapos Abada. So Abada, na igaling ang Lapos, Jason?
1: Eh, ini siya, proper niya sang pakanto niya sa Vista Alegre.
2: Sa ilang gym.
1: Oh, sa ilang barangay hall gym. Now, maliko ko na da sa wala, kung naling ka sa Sagwa, aling kabi man siningan,
2: okay.
1: Pakanto ka sa gym left side, may likuan, da ang karsada,
2: okay.
1: May lapos ka, may arad ang adyutay, nga lubak-lubak, pasulod to sa Abada Sky, sa Bacolod General Hospital, correction?
2: Okay.
0: Yes, sakto na kaya si Sir Valjean. Muna siya ang ginaturnative drop nila sa likod sa Bacolod City General Hospital.
1: Actually, ang nambal ni Mayor Greg, part kini sa budget sa kontraktor da, nga i-develop inang alternate route para samtang ginakayoon lang karsada.
2: May access road siya nga developed.
1: Correct, correct, correct.
2: No, mayo man. Mayo man nga plano.
0: Sige, kaya Sir Valjean, Sir Valjean, i-check na lang ako na ano pagkit ang obrahon man sa barangay or obra na pala nila pagpaptang sa tugang ng mga tanod na sa day promise kaya Sir Valjean, kaya Sir Valjean, sa aton, agon masecure, no, na wala na sa nga pagpansasko. Kaya ang ginakahangawaan, kaya Sir Valjean, kaya Sir Valjean, aside sila sa pagpansasko, kasi pala may mga hold up kuno kay Sir Valjean, kaya Sir Valjean, tungod sila sa mga tutidyo. Kaya may incident, kaya madrasa
1: ko. Okay, kumaflat ka mula kay Sir Valjean, magdulog ka itong gabi, natural, hapos ka lang yan, hindi ka palagan sa lakyan mo.
0: May incident, kaya na before kay Sir Valjean, na barbed wire, pag hindi ang malabang sa dalan, kaya ang hold up, hindi mo nang kinapataya, hindi na ang inang incident, kaya mandra sa may Vista Alegre, kaya Sir Valjean, kaya Sir
2: Valjean. Kaya kabudlay siya na kay ang guwais na halit, gusto na kung gabi tuon, no? May lain na dandalan, lubak-lubak pa, tapos dugay-dugay mabuslot yung guma mo, do kahalit things na kayo. Pero very good man ni Wilson, Sir Eljan, very good man ini. Nga at least maski paano, nag-react na si Kapitan, kag ginatubang nga si Mayor. Wilson, one last point. Ginmention niya nga taga Lumina, ti anong himuunas to? Dakpo ng tao?
0: I-check na kayo sa Sergeant Kintavere, kaya tinagambal siya mismo sa atong interview, kaya nagawa sa ma-identify niya, pasakaan niya gidya sa kaso kay Sir Valjean kay Sir Derek kung positive na ina ang pag-identify niya sa Lumina, i-check ako na file niya pala ini ang kaso kay Sir Valjean kay Sir Derek ini ang suspitsado sa pagpanglaptas ang mga tornilyo sa talan kaya sa Vista Alegre kay Sir Valjean.
2: Okay, very good. Doklaro, so, doklaro.
0: So kay Sir Valjean naman na ganun ato sa mga balita, no, bigkan sa patrol nga ginatulong sa inyo, of course, no, sa Kalwan, sa D3 Bio, no, so mga ula, no, nga siyempo, kagkwan sa po, agot pang saka, ato sa mga inyong system, hindi ka magkalita to, mag D3 Bio, kaysa sa dyan, ginanggit kita sa ato sa mga tagpalamati ng mga K5. So po dato sa patrol, si K5 Vincent Turalde, hindi naman si K5 Vincent Villana para sa kampiyon na balita, sa piso publiko, kagkalingawan sa Necros, K5 News.
1: Thank you so much, K5 Wilson Villana. Well, haling kay Wilson, salamat yung Mayor Greg sa taya sa pagkatag ng atensyon sa niya problema.
2: Okay,
1: thank you very much, Mayor Greg. And salamat kay Kapitan, kay siya mismo nagganto man to para at least mabuligan ang concern sa mga pomeriyo.
2: Very good.
1: Sa Iloan Komisi Arp Day, standby kay Ariel Apas, kay may champion ta, may champion kitab lang nga si Alex Iala.
2: Okay.
1: May champion man to yan sa Sagay.
2: Oh?
1: Mga players daton to sa Sagay, sa isa ka sports.
2: Okay.
1: Nag-campion man, ang Sagay nag-campion sa 12 under Pony Softball World Series. Nilugla-hog na. Pro lang world champion Pinoy Subong.
2: Grabe.
1: Una, honta. Hindi ano yun, world champion. Pero yan ay world camp, palpak. kay, kung ako mayor, hindi na ko niya mag-pakiter. Kaya hindi naman ko niya mag-kwa sa nga muna nga klase, sa nga fireworks nga provider.

0: Taga, guro ng fireworks, taga kabangkalan to?
1: I don't know, basta palok guro to. Ang gintira yung ito. Anong natabo ni K5 Arfman? Adwa ka concern na ton, palupok ang pagkaon. Ha? Nalukpan ka na.
0: Napanusan
1: ka pa. Ano naman? K5 Arf, anong natabo? K5 Arf, good morning.
2: Good morning, Kat K5 Aljan, Kat K5 Eric.
3: Morning.
2: Sang kakulba, no? Sa pinakalibo ng mga tumalanaw.
1: Okay.
2: Sa ulihin nga adlaw sang pagsaulog sa ika-29 nga charter anniversary, kaga-labing una, no? Ining bagong festival, ining kabuganaan festival. Mm. Sang aksidente, Kat K5 Aljan, K5 Eric, na nagtalang ang fireworks sa kilid sang stage, no? Kung diin na igo ang pila ka mga individual, no? Sa Kabuganaan Park Football Field sa diri sa siyudad sa Kabangkalan, K5 Aljan, K5 Eric. Base sa investigasyon sa the Bureau of Fire daw sa Kabangkalan, nagmalfunction ini kag prematurely nag-explode ini, that is why ang trajectory sini K5 Aljan, K5 Eric ang fireworks dito nagtupa sa kilid sang stage, no? Kag ulihin na ini naglupok kun sa diin may mga katawhan nga naigo sini. Napilasan ang unsitanan, no, nga mga persona, lakip na diri, no, ang mga army reservists, force multipliers, ang staff sang sound system, kag ining isa ka empleyado sang LGU sang Kabangkalan under mismo, no, sa office ni Mayor Benji Miranda. Gindala ang mga ini sa Holy Mother of Mercy Kabangkalan kag District Hospital matapos nga nakaagom, no, sang paso kag samad, no, sa nagkalain-lain nga bahin sa ilang alawas kag gin-discharge naman ini ka K5 Aljan, ka K5 Eric mga last 12 na, no, sang kaagahon matapos nga madapatan sang bulong. Sa piyak na bahin ka K5 Aljan, ka K5 Eric, generally peaceful naman ang kabugusan, no, nga selebrasyon sang ika-29 nga charter anniversary sang syudad kag kabuganaan festival 2026. Sunod naman niya kay PNP Chief Police Lieutenant Colonel Alan Resuma, no, sang Kabangkalan City Component Police Station. Wala sang may mga dalagbo nga krimen nga natabo samtang ginasaulog ang selebrasyon. Apisar ining ka-K5 Aljan, K5 Eric na may sila, no, ka mga individual nga nasamaran bangod sa aksidente.
1: Panawag nila ko ng fire palpak crackers, ha?
2: Oo.
1: Pero ako kay Mayor Miranda, hindi na ko niya sila mag-hire.
0: Nga ang natabo, Arf, nga naglupok siya gulpi, ha?
2: Oo. Amo na gani ka K5 Eric, K5 Aljan, damo bala sang may nagakomentar kay Tigiban sa aton ng mga kalantaw sa time. May mga idea man sa ano, no, sa
0: palupok,
2: fireworks or sa mga palupok, abi.
0: What happened?
2: Naman sila, kay ti si ka K5 Eric kabaloy na ang football field diskan na dako, pero tigin daw gintunga bala sa LGU ang venue.
0: Mm-hmm.
2: Sa ang tunga nga bahin, amo nang stage kag may gamay diri nga butangan man nga canopy kag sa likod, amo na K5 Aljan ang ginbutang mandira nila ang fireworks kun sa diin damo man sang tawo kag napaliara sa tunga mismo sang venue ang fireworks sa K5 Aljan,
0: yes,
2: K5
0: yes.
2: Eric. Si gatumpok dira ang tawo kag ikaw bala si maglantaw ka sang fireworks, ma-excite ka gid, no?
0: Natural.
2: Natuman guro sa tuman nga excitement kag K5 Aljan, kag K5 Eric, nagtumpok ang tawo kag accidentally, no, wala man naton
0: nasalapay.
2: Paabot, no, nalukpan ini kag nagtupa ini sa kadamaan, no, kag mutong hambal naton nga unsitanan ang napilasan, ang nasamaran sa nasambit na pagtalang sininga fireworks, no. Kaya Mayor Benji naman niya, suno sa iya, the 8 out of 10 naman ang iyang agrado nga ginhatag sa kabupusan, no, nga paghiwat sa selebrasyon bangod wala inilambot ang iyang expectation kay K5 Aljan, kay K5 Eric. Apang handa naman ini suno sa iya, handa siya nga mas panamion pagid kag pasadyahon ang madason nga mga charter anniversaries sa syudad, no, kasi first ever ini ka K5 Aljan, ka K5 Eric nga ginhimo main venue ang football field. Although mga may mga pipila na ka mga tinuig nga ginggamit ina as venue, pero hindi siya yung main venue. Yung main venue gid sa kalabanan nga mga
0: plaza,
2: celebration sa syudad sa plaza gid, yes, ka K5 Eric.
0: Uh-huh.
2: So bag-o ini kag wala man na
1: Anta ko guro ang dapat ang padawag ta na batteries mo no sang firecrackers.
0: Oh, batteries niya.
1: Oh. Dapat layo niya sa tao kay dra niya naga dra niya kasugod ang ano eh. Kita mo gani ko may mga fireworks ta. Mm. Iban gani ko for example ara sa coastal dito ni sto nga lawod.
0: Ginapalayo siya.
1: Napalayo siya kay amo na siyang ma, like sa panaag kung magpanaod tabla. Layo na pero yung fireworks diri niya sa likod way niya lapit sa mga tao.
0: Usual na sa kabangkalan ang ilang fireworks na dito na ginabutang sa iram sa tunga sang
1: okay way na to sa eskwelahan sa sulod.
0: Ah, no. Pero siguro ginbutang na lang da kay dako man ang football field thinking all the while that it will be safe. No? So it's lessons learned na never again.
1: Ngay palayo gid kay
0: palayo gid da kay
1: at least kun ako kay Mayor Benji ti call ko na attention sang kayo kabalo naman iyang mga firecrackers organizer kag mismong firecrackers mismo nga naga provide sang services nila. Kabalo man na sila sang limitasyon kag kun anong direksyon sa ilang mga batteries da.
2: Yes, kaki 5.
0: Palayoon lang.
1: Ti what about din pagkaon niya gin-report ng Kalapanos kaki 5 tuod, di ba si kundi nang sugilanon nang niki 5 ARF?
2: Actually kaki 5 Eric, kaki 5 LJ matuod ina no during some agriculture.
1: Iya ka no nga pagkaon ng nagpanos.
0: Sinong caterer?
2: Why kita kabalo that time kaki 5 LJ kaki 5 Eric kay wala pa nato na interview si Mayor Angot
1: sa. Hindi niya sala ni Mayor. Pero, why niya sala si Mayor kay ti nagawa kuha ganun sila kiterer kay ti balaan nila budlay magpreparar.
0: Kaya hindi man siyang kapili.
1: Kaya hindi man siyang kapili. Hmm. May bid man na.
0: May
1: so ang question na sila mo ni, tinga wala nila niya ginatagaan ng tensyon na.
0: Correct.
1: Na nga ginapabayaan nila, ginasaligan sila kasyudad. Kung ako syudad, i-blacklist ko na.
0: Correct.
2: Yes, yes. Apang sang natabo, inakakitab Eljan, nag-order ni what si Mayor apang wala bala nakahingabot sa pag-celebrar sang Agriculture Day that time. Bangod nga daw, ano lang igulpihanay ang pag-order. So gin-cancel na lang pero nagpasalig naman no ang alkalde ang masunod no hindi na ina matabo ang pagkapanos sa mga pagkaon bangod nga
1: dumduman ta si Mayor Albis ang bago plug sa perso kaya panos sa pagkaon
0: pero dapat siguro pa mangkutol ina dra sino tong caterer it should be named kag imbestigaron
1: na sila
0: sino tong caterer na, because it's people's money
1: ima para sila ang iban
0: kag people's money gin gasto dra. Hindi na yamo nakahapos. Who is the caterer? Kag taga diin.
1: Dapat maging accountable siya.
0: Oo. Oh, kag ang balita ko taga Ilog kuno ng caterer.
2: Yes, kag Kevin Eric ato ina no pamangkuton kay ti si Pastor John Antolo ang committee head no sang agriculture. Kag aton man ina siya nga interviewon angot sa insidente nga natabo sa pagkapanos kag Kevin Eric kag Kevin L. John.
1: Sige.
2: Sang mga pagkaon that time no. Kag sa piyak man niya bahing kakifib Eljan, nagpasalamat man ang alkalde, no? Kag mga city officials sa tanan niya nagsuporta kag nagbulig sa pagsaulog ng ika-29 nga charter anniversary. Kag labing una nga kabugana festival 2026, no? Kag kita man, no? Nagpasalamat man kita bangod nga sa suporta man sa aton ng mga kakifib sa aton ng special coverage, no? Na,
1: salamat man sa pagsalig sang local government sa Kabangkalan eh. Nga gitugyanan yes. Tanila nga mag-cover sa Glevet.
2: Yes, kag Kevin Eljan no. Kita ang official media partner no sa pagsaulog sang Kabuganaan Festival. So pasalamat kita no sa tanan man nga mga
1: udyakan sa Kabuganaan ah. Eh, sa piyakto may udya. Unique mo. Ang piyaka sa OTA, eh, ang punag-punag.
0: May
1: punag-punag. Udyakan. Sa piyaka yung punag-punag. Ito yung Kabuganaan. Unique ka mo yung Kabangkala. Niya ganyan yung 5 RP. Namang ganyan mo kwarta. Doon ay yung dance competition mo.
0: Ang may isa lang ka-flop dito, kay ginako ni Mayor that this is just a trial and error. And you know, trial and error and spending 56 million, I don't think this is a trial and error. So, damo gito nagkusmod pagambal ni Mayor nga siya trial and error. Di trial and error mo yung 56 million katawo. Iyan yung kwarta sa pundo. But nonetheless, this thing should be investigated out. Kag tanahon gito siyang gusto. For one simple reason, that it should never happen again.
1: Correct.
0: No. Kag tapos, ay manalilabot si Mayor Benji ang napili no? Sila eh.
1: May provider man na yung
0: mo. May provider
1: lang. Nag-bidding.
0: Mr. Yon lang.
1: Strict to ni Mayor. Mayor, ang amon niya. Pero yan si mo, Mayor, amon eh. Hindi mo na ito yung pagsuliton itong...
0: trial and error.
1: Hindi, ato lang nag-provide pagkaon.
0: Oo.
1: Ipabalo mo na kung sino na siya. Kay dapat manabat na siya.
0: Ang ibang NGO, makaredy man?
1: Basi kung sila, bala, i-hire kag mo, the same thing will happen now.
0: Amon ang laing
1: ito. Dumdumam din, tabos makulod, ARF. At least, why na masulit?
0: Why na masulit?
1: Kay pinatawag mo.
0: Gin-expose tayo.
1: Gin-expose tayo. Gin-blacklist din sila. Hindi na kami pwede sa
0: amon. Hindi na mo pwede sa amon.
1: Pakuyaan mo yung damo bisita mo. Pakanoon nila sa hindi tarong. Bayad ka man siya to?
0: dapat tanawon na kung sino to, nga kag nga adid to gin award. Nga adid
1: to gin award. Kasi kung doon, dito amon, kita rin nga.
0: No dimi, kita rin nga to.
1: No dimi, yung amon mo. Thank you, Arp. May ara ka na resibo kay Mayor, ha? Yagin ang balo, whatever.
2: Actually, ara ka kay Fabel dyan, no?
1: Kaya pa ba, tita?
0: Itan, pahambalabis, Mayor, itan. Kaya mamati, tas ang hunin, Mayor Miranda, tan.
1: Abitan?
0: Pahambala, alkalde, tan.
1: Ano wag na mo na resibo?
0: Resibo ta. Ma-resibo gid pirmi.
1: Kay support na sa report na to mo.
0: Abe, Noy, pakita binoy. Dali lang balo bansa pag.
1: Di ba si alang-alang ni si wala wag yapon. Wala wag na pa-download pang. Problema.
0: Ikagawatan kay si Mayor Miranda pa han balon ta itan ah.
1: Abi.
0: Pamatian ta bala ang iyang arangkada na kay.
1: No ka na ambi lang yang mamatsi ta rin no.
0: Sa piyak gano. Ipudag-pudag.
1: Ipudag-pudag piyak to jakan.
0: Ay kasan dyan.
1: Duwa yung festival.
0: Pero okay lang ah. Huwag kaso ah. Amo kina ah. Kasan dyan. Sige tan. Oo.
1: Dugay tan. Ay, basi karon kay Lori. Karon ni ready mo ang second report ni Lori ha. Basi alang-alang tanti. Okay na lang ko. Why pa?
3: Siyempre may mga kakulba na kung akalipay.
1: Ay, video tan?
3: Siyempre, tungod sa weather ba lang. Sometimes gulpi, may maulan. Muna. Kagusto na ito nabi nga. Ang mga tao ba mag-enjoy. No? Kaya ang gusto na ito mo, kaya pakita nga sa bilog ng kalibutan, sa bilog ng Negros Occidental, nga, this is Kabangkalan. This is Kabangkalan now. Mm. Nag-celebrate sa Kabuganaan Festival. So, amo na, pero may dakog ang pagpasalamat ko sa aton mga Diyos. Gin-celebrate tayo ito sa aton pagpasalamat sa iya. Kaga nagnapamatian man niya ang aton mga pangamuyo para sa aton siyudad sa Kabangkalan. Sabi ko lang, satisfactory or kung kaya niyo maging very satisfactory, salamat. No? Kung ano, di, at least passing na lang. Kaya at least na kung aton nga nangin ma, malinong kag nangin masadya ang aton nga celebration.
4: Alam ba't may yung iba expectations?
3: Well, medyo wala. Kaya hindi ko pa hindi ginalabot. Kaya tungod gani isang mga yung mga hindrances, no? Like for example, ang weather na ton.
1: Oh, correct.
3: Gusto gud na itong tanay.
1: Guba ang preparasyon.
3: Taon, ara gitira, palibot, kag tanan mag-enjoy, kag may mga gin-reorder ako ng mga pagkaon nga wala na nag-abot, kaya tungod wala sa nga po eh. So, it's okay, silingko. Kaya kabigon tanay nga trial and error.
0: Amo no? Ng lain.
3: Sa so, pag-umpisa siling Kabuganaan Festival, gina-showcase na itong gani. Nga ang tagsa ka barangay, nga may bugana man ilang agrasya, kag ginatingob na ito dire. Pero te, amo na gani, no? Sa weather, sa sitwasyon, sa aton syudad.
1: Okay na, no?
0: Okay.
1: Siguro ang term tani kami ito ni Mayor Miranda, himuon tani nga
0: leksyon.
1: Leksyon, no? Eye-opener, kaga learning experience, no? Kaya kaya mo trial error, daw ang pang, no?
0: Tingguas na nag-kusmog tao, maka 56 million, trial and error, Mayor.
1: Oo, buta balo ni Mayor, actually, ang punto yan, daw nasala lang word na gamit niya.
0: Oo.
1: Ang word tani, siningati, mga serbi, ni nga daw
0: leksyon,
1: no? This is part of the learning process para ma-improve ta pag next year.
0: Na, kung dito swabe taning dating yan.
1: Sige lang kay ti Luka Wise ang mga advice kay Mayor to. Wai lang kung balas Mayor. Mga words ato ka lungan tayo. Basit mo ni siya naman na. Pero Mayor ha, congratulations ha. Bisan pa paano. Di ba? Kay ti kinukala ay ba ti Anton? Kung trial ay error mo. Ang kaya isang eksperimento ka lang.
0: Isa kitilunggan.
1: Pero kung nabalon mga learning process ni, we will learn from it. By next year, improve to niya.
0: Like sige, children nga nagatakang-takang.
1: Arp, thank you. Arp, no, at least na-presenta ka. Congratulations sa Kabangkalan. Ha. Very successful. Damo, tao. In fairness, during the highlights,
0: damo, tao,
1: Arp, puno-puno. Gid.
2: Yes, ka-KFML dyan, punong-puno. No, kung ano ka-jutay, sa Silakadlaw, unang first 3 days, actually. No, kasi ginbuo sang ulan, kaglamot siya ka-KFML dyan, KFML Eric, ang football field, wala masyado sang tao. Apang sa ulihing adlaw, sang gabi na punong-puno gid no bangod sa mga celebrities kag mga activities.
0: Why na gani ko ka sal old art didto na ko si may dala ko si Juan so nakita ko to isa ka pwestuhan ah didto na ko nagplupong ko
1: ay mo ginagad
0: tiki pa kwanto pang madalian alin mo baan mo ti pag madalian ti siling ko mahapit ta nagtanaw na ko sang live na to and have some met some friends didto
1: at tugli kami San Carlos mo to ko pod
0: gusto nga chimpo so mo
1: gina
0: okay larga mo la
1: thank you gid art.
2: Yes, ka-KFM Eljan, ka-KFM Eric, so far na amunang aton nga mahatag na impormasyon no, angot sa celebrasyon sa ika-29.
1: Ariel, standby.
2: Siyudad sa Kabangkalan. Inisi ka-KFM Eljan, amores to galot para sa kampi. serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Thank you so much sa report. Gi ka naman kay K5 ARF Amores. Nanungod din sa pinaka-latest information.
0: After event, comprehensive report na to na, kampiyon?
1: Correct, correct. Tampiyon, no? Bisa pa paano, at least blama balansita. Kag ma-plastar ang maayo sining development sa sining okasyon. Mayari ko din namian nga kanta, pabati ko rin karon.
0: Itong himutob lang namin ito. Abi.
1: Standby kay Ariel Apas, ha? Standby da. Kaya may ari ka, may bago ko sa mga idol nga Ilonggo ni Tagiluilo, no? Singer. May ari ni siya nga kanta nga do viral gid.
0: Okay.
1: Ang iyang message sa about love lang at jutay lang ang mga bagay, away-away yun ka, kay may ara nagli nga iba. Ano mga kampiyon sa mga music niya?
0: No.
1: Do makarilik, hindi siguro sitan.
0: May ara nagli nga iba.
1: Oo.
0: Pwede ilain lang ang music, ipatukarta?
1: Kaya mo nang iya, Jindra. Si Kukuktor. May bago kaming idol, pati kamo ipakanta na mo nang kipay berik. Standby ka, Ariel, apas ha. Ariel, standby.
0: Tan pati rahas, Abitan. One time.
1: Tan pabati ni kanta ni Kukuktor, no?
0: Ngalan niya, Kukuktor?
1: Amo na ngalan niya. Nagkanto ni Saglis Kabangkalan, no? Kaya na kada nga, di nga isa, di nga aton nga naman. Si Kipay, pabati. Ang duga concert, giguro, tan para nami, no?
0: Pero kung posisyon niya ginakanta ya.
1: Iya gini ako galingon, iligay noon niya kay Five Eric.
0: Daw pangabuhi sa umaha.
1: Oh, kag kampiyon pamatian sa niya nga mga kanta kag kay Five Eric. Kay do may mga leksyon kang makuabla.
0: Kag nami nang do ka jalib lang daw maka.
1: Ari
0: dan sa ball blood dan sa.
1: Ari kag kay Five Bitan mi sa di areo. Kag kay Five Bitan nang last. Bali man lang yun sa no.
0: Madigidigi ta yon tan.
1: Digidigi do.
0: Digidigi.
1: Ano gani? Gusto nila ato digidigi una. Patay sila sa
0: atin. Uyog-uyog, disgrasya.
1: Anyway, sa ato kong mga utod, no? Hindi ko malipat naman yung mga oras, be. Namin inom Mighty C. Kung nagabla, empty stomach.
0: Mauugid.
1: Inom ka mo Mighty C, alkaline vitamin C. Kay kampiyon, gid, very effective.
0: Kag pwede kaya makamultidose, kay hindi sa iyakwan, why sa iyagalingin ulo mo, why ka sulab-sulok-sulok mo, bisa di makabilog, idoo mo, kampiyon, Mighty C.
1: Si standby kay Ariel, grabe ha, kundi subong lipay kita, nga ang aton sa mga Pilipino nga kuturan sa abroad, grabing kalipay ito sa Washington, yes, mo, daog yes, si Ala. Yes, pero wait, akabalo, dari sa guy, ang aton gali nga, okay na tanong, ang aton nga kabataan di, 12 under, nag-champion man sa Pony softball
0: league. Little Pony softball league.
1: Pro antis na ito sila pabati, ariyan yung kanta nga, ti feeling ko duma in love kagini, ihiligay nun artist ni
0: Kukuktor.
1: Oo, wala ko hiyasala. Nami ka kanta, wala ko ya sala. Amo niyang lyrics sa kanta, Abitan, tira kay mabatian, wala ko ya sala mo.
0: Title pa lang do, Depensa Nasyonal. Department of National Defense.
1: Aber, ha? Itan, wala ko ya sala.
0: Tira, Atoy.

0: Amugin.
1: Amugin. Amugin.
0: Okay na, Noy.
1: Hindi ko magsugpon.
0: Wala, kuya, sala. Kasi, naman na ginambal ko si
1: Imo. Is that the title niya?
0: Wala, kuya, sala. Siling niya.
1: Kuding wala ko sala.
0: Oh.
1: Kung may album niya, yung album niya,
0: ano?
1: Department of National Defense.
0: Wala, kuya, sala. Gapamangkot lang niya, mga king kagidayon. Di ko din ay dalingan ko si Imo. Amor na kambal sa business niya mo. Lingan ko, ah. Di na ko magsabat. Malakat na lang ko dayon.
1: Hindi yeah. Ko magsabat.
0: Kampiyon. Huh? Kita mo si Wilson dayon yung gitan. Auto? Namiya ka. Son! Ma-organize na lang po ron yan. Kaya ipa-concert na nandiyan siya. Patikitan ta.
1: Taga-tini siya. Taga-drila siya.
0: Pilo.
1: At namin siya magkanta.
0: Amo na nga ito niya promosyon ta. No? Ready yun talaga kay Ma'am Poronyans tadi, no? Ayun talaga si boss para fundraising mo. Oh. Huh? Oh, gusto niyo na. Dey, kung gusto niyo siya kapakantuhon, talaga siya kapakantuhon. Nambal ka mo.
1: Kung amo nang pakantahon ta sa concert sa Poronyans, ang ma-frontlock na rin kay K-5 University, madigidigi na siya.
0: Madigidigi? Tiya mo yung sadya hon ta ni.
1: Sadya na.
0: Oh, K-5 University kag Poronyans, ha?
1: Kung ano, collaboration siya doon.
0: Oh, collaboration. Okay, kasadya sa aton. Totoo, Ariel. Ariel, sadya gini.
1: And the winner is?
0: And the winner is? The 12 under players of Sagay.
1: Yes.
0: Champion World Softball.
1: Na naman.
0: Line number 1, K5 Ariel, ang mga kampyon nga balita do istasyon ta ba? Ang kampyon nga balita with ka ang di lang gidya kay malagas pa siya mo. Hindi na magapa siya la. Ari ka na. K5 Ariel, good morning.
1: Morning, El.
2: Yes, sir, Jan kag Serere, good morning. Grabe. Hakot ang nga gold medal matapos nagdaog sang World Championship ang nga team Sagay the 12 under division sang 2026 Pune International West Zone Softball World Series sa Helmet, California sa Eljan Casirerec.
0: Imagine, California nini, dyan si Ayala, Washington.
1: Washington.
0: Grabe, oh. Taga-Sagay, ginisla talaniel.
2: Sa Gagis Lazar Eljan, kaga nag-presentar ang kuponan sa nga Husi Abipoy Senior Elementary School kaga Sagay National High School.
0: Wow!
1: Yun! Very good!
0: Congratulations, ha?
1: Very good, very good.
2: Nagtapos, wala kaperbihan na malutos ang kapin sa napulo kakuponan na
0: Sagay. But si ganun, wais na kagi, perdi, tara nila yung kontra, ubos na perdi. Stasya Championship.
1: Dugin hipsan lang, no?
2: Kanami, no? World title sa Sagay City sa sulod sa pila kaadlaw. Kasunod
0: ganit na, Mayor Bibo. Na, Mayor Bibo! Congratulations, Mayor Bibo. Kag-congressman, tardi maran yun, eh.
1: Okay, congressman.
0: Baw, lapit man sa lugar ni Mayor Bading. Isklante, Mayor Bading, mayong agang. Imo kasi Mario, nag-champion, no?
1: Baw, champion.
0: Ah, nangangang ganit. Dato, panbalay mo, kasilingan mo.
1: Iban ganit, Gurus Kadis,
2: Mayor Wista. Kung nakita appointment ni Honorable Mayor Leo Rafael Bibo, kuy bagod makuha man ang pahayag sa LJ.
0: Ugag dapat may heroes welcome na. Ama, kung mabilog ka kalibutan nga champion na, dapat gaantan ni Dungug kabataan ni.
1: San Luis Lariel Mabot?
0: Kuya kay Mayor Bibo, kuy ba? I-motorcade ko ni Dasleya Ciudad. Malibot ka para pabalon taga Sagay. Ari ang aton kabataan, kampiyon.
1: Kagda mo, ma-inspire nga bata.
0: Oo, tapos si K5 na yun, i-mon mo partner nga makover daw.
1: Pag-abot sini, dapat sugaton mo gid ni Ariel.
0: Yel, bakod din nga balita, Mayor Kuy ba? Sa mga taga Second District, no?
1: Second District.
0: Bo, congratulations sa inyo. Bugal tani, dala na kami din ni Kipay. Very kagbilog ni Negro sa ato ni.
1: Doka ba mayagpag subong second district ka?
0: Grabe, subong second district ka.
1: From district to the world.
0: From district, kanami, no? From Sagay to California. Grabe.
1: Iwagayway ang Sagay.
0: Tubali, sinog coach nila, sina?
2: Yes, Sir Jan, Sir Eric, ang muna rong nang ito ang kantoon natin karon ang kining school division ng superintendent si Danny Clark M. Jugel sa Sir Jan, Sir Eric, ang mga atleta, coaches, kaga supporters, bangod sa pagpadala sa nga panibag-o nga kanungganan sa siyudad sa Sir Jan, Sir Eric.
0: Tige.
2: Pero karon nga adlaw, Sir Jan, aton hinabion si Honorable Mayor Leo Rafael Bebukiba, ang mayor sa siyudad sa Sir Jan.
0: Sige. Congratulations, ha? Sa aton sa mga winners, ha? Congratulations. Salamat, kid, na K5 Ariel. Salamat.
2: Yes, Sir John, si Kagisarerek, ini nga balita, no? Ginadulong sa DTX Permanent Extend Food Supplement for Men, DTX Coke, ibig sabihin na naka-detox ka pa. Para sa Poro, Dito Sobros, Inis ka K5 Ariel, atas para sa kampiyon nga mga balita, servisyo publiko, kagkalingawan sa Northern Negro, K5 News FM.
0: Tabi si Itang, kasi lingi, digi-digi-digi-digi ko na sunod. Abi, madigi-digi-digi, sino na madigi-digi-digi, ikaw ni Tan?
1: Tan, tira, habing digi-digi,
0: ano na, digi-digi?
1: Ay, Sir John, na-ingrit ko lang ni Happy Birthday, ay, ang Municipal Agriculturist ng Hinubaan,
0: ay, Sir
1: Alvin Ormeo de la Fuente. Sir Alvin, happy birthday, my friend.
0: Kag sa researcher na akong nga bago, si Boom Granada, thank you, Gid. Bas ko na i-discuss ang aton research key by Boom, party sa West Philippine Sea. Salamat kay Daddy Boom, no? Dads, thank you, Dads.
1: May Daddy Boom pa, ha?
0: Abi, digi-digi-dibi. Tira! Kano gusto mo? Basa mo ni Kagipay Berek?
1: Maingkwentro na di ang puro dyan kag ang K-5 University sa
0: mga... Ano man yung kanta ni Leptol?
1: Digi-digi-ni? Digi-digi-ni siya, digi-digi? Pam-pam-pam-pam-pam.
0: Brazilian dance.
1: Digi-digi-ni sa'yo mo. Yung champion sa Poronyas, di ikwintro sa champion sa K-5 University.
0: Iti ka, natalang sa Tonya concert, ha?
1: Nah, kung may concert, may ma-protact doon, digi-digi. Kita mo gilang.
0: Puta na, nalang
1: ang mga... Amo ni nga ako nga mga girls ko ni.
0: Oo. Oh, ato na sila tulog sa balay.
1: Digi-digi kita
0: na. Okay na ta, tiyempo, ha?
1: Okay na ta, na.
0: Thank you na ta, na. Amat kita, ipasirit, bito, anay limatang kanta na mo ni K-5 Rick. Wala ko yan sala.
1: Ang wala ko sala,
0: blakad, wala ko sala, National Defense ko si K-5 Rick pang album. Abi, wala ko sala, go ahead, bitan.
1: Department of National Defense ng album, tantirahatan.
0: Tantirahatan.
1: Hanot. I like him. I like him. Yan sa bullet.
0: Hindi mabatas.
1: No comment.
0: No comment. Yeah. Pwede ito tiyempo sa mga program mga K-5. Salamat kin sino pag-upod. Amo lang ni nga panugyan ni K-5 Eric. Kung may damgo ang inyong kabataan, inyong suportaran. Bangod wala kamo kabalo, sila ang sunod nga madala sa kadungganan sa aton pungsod kag sa inyo pamilya. Indi naton sila pag-discourage sa bylaw, suportahan kag aton sila nga i-inspire sa ila sini passion, because ang ila passion amo ini sa pila kadlaw ang magdala kadalag-an indi lang sa aton nasyon kundi sa inyo man pamilya kag sa bug-os naton sa ninga nasyon, no? Salamat. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan naman ni K5 Rinyal Alcantara, Inita James Sarmiento, kag sa pangalan sa aming President and CEO, Dr. Ramil Uy. Ako naman si K5 Eljan Castano.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye. K5 News FM.
3: K3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: O galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
3: kit sa apot tutunan.
4: Salamat sa
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Kuno tubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
9: Pabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
18: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, arag yapon ang pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hindi lang karot.
20: Oh,
9: hindi lang karos mga kontoran.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
22: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
22: Sili ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
23: Basta.
22: Ano ba yung engineer ba?
20: Maedukar ka pa.
22: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil. Oy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
25: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
24: Dakong incidence yan, no?
25: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat, kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or PureC kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimo on sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
24: Lawig-lawig magaling abusar ma. Number one guro sa listahan sa Dok Ramil nga magka-stroke ka kung wala kag inom DTX 500
25: kag may TC. Laban eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kuan. Kung nagainom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na-stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or PureC kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano, ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
24: Kadadlaw,
25: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada simana. Number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise la, pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500 may TC or PureC para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy.
24: Oy!
25: O karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya.
24: Oh,
25: no? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 may TC or PureC kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ila sang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na to balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka may TC or PureC, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gitawag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamins ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga, nagapreserba ini sang gitawag elasticity sang imo nga arteries agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa, Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Vitis or Pure siya ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterial walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka muwala gainom DTX 500 kag Vitis? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig kag panigaryo? Base 9 years na or sobra na?
0: Isa na lang ko lang.
25: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 Mighty C or Pure C bago pa mag-abot nga mastroka.
1: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charity nga makapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
2: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kina nalas mong imo sugar.
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500.
24: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig sang dako sa DTX 500 kag Mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Mm-hmm. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mm-hmm. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
25: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
24: Ayo ba, delikado.
25: Ang prostaglandin, Sir GP, amo niyang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advice sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nagtawag lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or pure C kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation. Mm-hmm. Sir Boy?
9: Mm-hmm. May nalang kay lalaki tiya si
24: Adok
9: GP. Sam?
24: Oo.
9: Pero bilang tatay kag bana, damaluoy ka nalang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa. No? Nag-antos, no? Isa tub-tub tatlo kaadlaw kada bulan. Yun, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imo nga mood no, hindi sila buringot kag mainito ng ulo no, luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag Mighty C gid kadadlaw.
24: Sir Boy.
23: Importante kay Doc Sam mag DTX 500 kag Mighty C. Usually, Doc Sam, may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na, no? Na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa klinik. Kanto kamo sa among klinik,
25: no? Kaya secondary, dysmenorrhea.
23: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. It's superior. Your antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan gid. Doc?
25: Namuna gani. Hambal ko hindi sagay inom pin relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Ya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom ka subong DTX 500 gag may TC maumpawan, no, maumpawan ka dayo, kundi amo nang mag-correct nga mabalik normal nga wala na ka pain. So remember, every second ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik DTX 500 may TC kada adlaw, no, sa DTX 500 gag may TC painless and healthy ka na, happy ka pa.
0: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ang kabalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
3: Ilatong
5: score
3: ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500, may TC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon, sakit ta na kon ulo. Ti inom ko may TC alkaline vitamin C.
7: Kag subong kanami sa kon paminsara.
0: May TC, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
26: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
26: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Masolusyonan tang pagsakit sang kuson, purong pagsakit sang ilong, bangod sang baho, sa ilok, sa tupad mo, kag anghit kay way naligo. Paano, Sir Boy?
27: Kalanlan, maligo, adadlaw. Ang unang solusyon da.
9: Pero Sir Boy, tapos na paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
27: profesyon. Aha, ang routine, no? Routine.
9: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh, no?
27: Para habot all the time. Oh. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da. Mm-hmm. Kalanlan, naka-Clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na tsansa, may tsansa na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
5: Pangapi na, pangapi?
9: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da. Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod sa iya kataas ang antayo.
25: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imo selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
5: Amo na yung kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy. Kignatinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
25: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan, mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative states, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Oh. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
5: Bulletproof coffee!
25: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
5: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, pugwa, pagid mga virus kag bakterya sa imo lawas, kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
25: Amo gala na sikreto, Sir Boy, kung medyo na, kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa no, DTX Bio, ipuga mo na lang sa kape.
5: Puga. Namit pa. Akon ara
25: sa kape. Magpamasahe sa ta, Sir Boy. Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa kasimana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo. Kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang syempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na Sir Boy niya. After sina gusto kaya nga bakod gid ang circulation daw highway lang ang gaging ang mga salakyan. Syempre permi na mo ginag-abal nga inom gid ya extend food supplement.
23: ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide, pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag Extend Food Supplement.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer nagatubo sa inyong reproductive organ. Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang D3bio kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So, talk ni Doc with Sir Boy Solweta.
11: Talk ni Doc!
23: Thank you, Sir JP. No? Ang D3bio is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3bio against any kind of viruses, flu viruses, gid no, kisang una COVID, gabi ka epektibo sang D3bio kontra flu viruses, but there are also viruses nga ga-apekto sa aton lawas eh, nga hindi ka ilanat ginatag, pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subo nga adlaw, malunta kung paano bala si D3bio makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
25: Hindi mo't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
23: Sala ginaya.
25: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
23: Man.
25: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
23: No, no.
25: Mm-hmm. Kung suggest ya, before mo mag-love making, habon ni anay sa ano?
23: Santo Plaza.
25: Oo, mga habon. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer ka. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners.
23: Correct.
25: Now, ang matabo ni Sir Boy, kuan na mo, nang late na bala.
23: Late na.
25: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano?
23: D3bio.
25: Sang D3bio. Ang D3bio ga-atake sang HPV virus nga among cause ang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
23: Sige lang.
25: Inom lang ko.
23: Inom ka lang.
25: Ang nakanami lang, kung pala inom ka D3bio adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin, regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon,
23: gin-safety mo.
25: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3bio. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3bio, kaya niya ma-disrupt ining nga mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag siyempre, layo ang replication. Layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3bio. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3bio.
23: Correct. Kag inom D3bio.
25: Pahidi na D3bio, inom ka D3bio before sexual activity.
23: Balukan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa D3bio. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha. Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3bio is. Ang kanamigin sa D3bio, it protects you. Ang bilog mga lawas, ginaamligan sa D3bio, Doc Sam.
12: Para safe, ah, D3bio kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation sina. No?
23: Wow!
12: So, way ka kabalo galing nga may ara ka na sina. No? Labi nang gid kung may ara ka sa ginatawag multiple partner, ikaw abi ko nang partner mo. Pero kung naka D3 Bio ikaw, ang monolaurel nga sa D3 Bio, hindi lang sarangapat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sinigatawag it's HPV, Sir Boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang D3 Bio, ang yung medium chain triglycerides na gina-enhance yung production sa WBC.
11: Mm-hmm.
12: So kung
11: ato white blood cells.
12: Yes, mm-hmm. No, ang ato niya T-cells nga is, specialized na Sir Boy, mm-hmm, sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga hindi kita matubuan sa nang ginatawag klaseng virus, o kung tapikan sa nang klaseng virus.
11: Cervical cancer, no?
12: Mm-hmm. Oo, naka D3 Bio ikaw kag isa pa Sir Boy, ang epektibo Sir Boy kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer.
11: Mm-hmm.
12: Ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
11: Mm-hmm.
12: No?
11: Uy,
12: gamit ka sang D3 Bio. Kaya kung naka D3 Bio ka kag naka-fasting, nag-provide din sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
11: Uy,
25: ang mm-hmm naka namin na, buksam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina,
11: mm,
25: kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
11: Ang magiging kamayuhan sa D3 Bio, Dok Sam.
25: Regardless, ha? Mm. Regardless nga weak ang imo immune system, because sa D3 Bio, kaya siya mismo magpatay.
12: Yes, so kagang kiton, Sir Boy, hindi kao yun ang cancer cells na Sir Boy. Kung naka D3 Bio, kati nagproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Mm. Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
11: Mm. Gaanta ka mo proof, grabe ang D3 Bio. No? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Mm. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, no, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka, mm-hmm, sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila subong.

0: essential minerals, vitamins, and kadamo pagit salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imo selula. Ano pagit? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3 Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok sam ang immune system, WBC ginapabakod. Ang mga minerales kontra sa virus kag bacteria ginaabsorb sa food. Ang D3 Bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 Bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
1: D3 Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
6: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid.
5: Mm-hmm.
6: Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
7: Uy, ito mga katol.
6: Ang kaspa, sir boy, imula na kundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man siya properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gituag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eczema. Amo na iya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
0: Kadamo gin sa benepisyo sang D3 Bio.
6: A pharmacy in a capsule.
0: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of these antioxidant anong ginaublas ini, it protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ba, hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga

0: Lig San Dietri Bayo regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayala sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontra trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: FM K5 News FM Championing the lives of Filipinos 101.5 K5 News
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon kay Stas.

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Tay?
2: Hmm?
1: Bakao na ta?
2: Tanawa lang to sa bago tanga refrigerator kag bago bakal tanga rice cooker. Kao lang to ah.
1: Tay? Do sobra pa gini ang tikal mo hao?
2: Tanawa to mo lang.
1: Tay, paano ta mag-ref kag rice cooker? Kaya wala man ta kurinte.
2: Gintilawan talaga kung kapasar man ang akong tikal ah.
1: Sinasadya eh no?

0: Boy Ramon.
1: Boss Rocket.
0: Din ka naman nagalin. Daw kita takay na daw gadali kagidaw.
1: Ah, kwan boss ah. May balita ko nga dala.
0: Sos mayo tani kun kwartang dala mo, hindi lang balita.
1: Balita lang niya, boss.
0: Mm.
1: Hambal nila, boss.
0: Ha?
1: May impeach kuno si Vice President Sara.
0: Ara ka naman, Ramon, ha? Hindi ko na-conforme. Kada daw na lang daw may breaking news ka. Ang iban mga balita daw, palupad pa.
1: Boss, amo ginang ginastoryan, subong niya?
0: Di ano to ang ga-istorya, ha, mga bugado?
1: Hindi man, boss.
0: O, di ano man ang ga-istorya?
1: Mga tambay lang sa kalye nga ga-palibre kape, ah. Boss, masikon matuod man, ah.
0: Ramon.
1: Boss.
0: Sa politika, hindi anay magpati na yun, ha? Sa nasiling kuhulat, anay isang opisyal nga desisyon. Hindi kay kung ano batian mo, amo na dahil ang ginapalapta mo.
1: Abi ko gani, boss, tapos na gid eh.
0: Ikaw wala bisan ginakislan pa lang ang bugas, kinakabig mo nga kanon. Ang importante, hindi kita mag-away tukod lang sa politika. Pabayaan tayo ang mga politiko mag-away sa agaway sa pwesto.
1: Sakto kagit, boss.
0: Hmm. Ay, mulang balkusin mo eh, waita na iya sa mga politiko. Sila yan may swildo. Kita magbaisay tayo, usik lang sa laway ta, pero wala tayo income.
1: Yan ay muhon ta, boss?
0: Manilag ta ah. Kung kaday sinong madinalagan sa barangay kag iski eleksyon kay sutabon ta, inaya ka kwarta patana.
1: Oh. Ate, sadya-sadya, busino.

0: Dapat practice ka gitudo sa imo speech, Mr. President.
1: Ga-practice man ko, pero ga-kabulol, gid kuya. Sa sobra ko ni kagamit sang kukwa.
0: Amo na gani, dapat untatan mo ane gamit sang kukwa kay daw gabulol ka na.
1: Galing amo lang na gapapagsiksa ko ni.
0: Galing, amo man ang gapabulol sa imo.
1: Ah, sige laga. Bisan bulol ko, mapati man na dyan po ng tao sa akon kung anong iambal ko.
0: Mapati eh, pero may pagduda.
1: Ah, ang magduda, presuhon na yun na. Kita niyang may gahom sa Pilipinas. Kita yung dapat masunod.
0: Amo na gani, Mr. President. Bisan kita ang masunod, pero dapat ipakita mo man na dapat tumanon ka sa mga tao.
1: Matuman man na sila Japon kung may tagay kwarta eh. Kabalo ka. Ayusop Castre. Ang tanan, madala lang na yan sa kwarta. Ilabi na gid sa kapigado subong. Kita mo ha, damo gani sa Senado ang aton nadala. Money talks.
0: Sadya-sadya, ino.

0: Diyan na pala ang basa din kagid maton maghalin.
1: Tay, halin ko sa plaza. Namati ko to siyang radyo. May radyo manggalit na sa plaza, tay na?
0: Ay, klik ha? O tay, ano man ang ginpamatian mo nga programa dito?
1: Ang programa, kaya po niya wala tupa eh.
0: Klik ha?
1: Si DJ Nilo ang announcer. Isa ka oras siya programa. 50 minutos nga commercial, 10 minutos lang awakan.
0: Kabalo ka naging nga kwarta-kwarta lang ng lakat ya. Ano pa gid Earl dyan, laba-laba?
1: Gid ba tayo naman siya ng taga-plaza? Itakaan man siguro ka pamate eh.
0: Oo ah, takaan-takaan yung mamate, taga-plaza pa.
1: Amo na tay-tay-tay. Tapos naman pamati sa radyo. Kami naman dahil matinik alam ni Tutod ako.
0: Wah, ang inyo bla obra ni Tutod ako, Botkon? Wala kinaya tupa, no?
1: Kaga naman tayo, how?
0: Kaya dapat ang istoryahan nyo, makabulig sa inyo pag-skwila. Hindi kaya mga palapaw ang istorya. Dira kaya nagtabid-tabid kay Tutod ako nga numero uno mo nakahanginon?
1: Te, wala mong ko di banbingan biguhon, tay.
0: May ara da. Ato bala si Tantan bala?
1: Yoks!
0: Ang nga daw, Tantan bala nga daw tampuhaw?
1: Yoks, hindi ko ya. Do wala man to siya klaro, sirihon niya?
0: Nga man.
1: Dalaw mo to siya ya. Siya lang to yung nakachindi sa kaugalingon niya?
0: Sadya-sadya, you know?
1: Wow!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-ingulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy Squalling Capsule. Protection sa mga balatian.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong binabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakuan na na yan.
11: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: night shift,
22: OT,
21: breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod.
1: Captain Dwilight, gaan ng may kasama.
12: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tan Dwilight. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
24: Charmy, let's go with the flow.
25: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direktang nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: It's the best part of the day.

0: May gabang kay?
1: Ha?
0: May secret ako bila sa imo bla.
1: Ano man? Do seryoso eh, kasi bumigo ko lang to yao.
0: Madalagan man ko iski chairman.
1: Sigurado ka, Meg? Maparehas ka man sa akon?
0: Oo ah. Gusto ko man magpadalagan ni iski chairman.
1: Grabe pa? Diba si magkundra na ito na?
0: Ay, hindi ah. Patapusan ko dahil ang imo termino. Antes, ako naman magpadalagan.
1: At di mayo, kuida. Di, Meg, ako lahat to. Ano man yung plataforma mo, pero ito bro sa ako. May plataforma man ko.
0: Ah, may napinsiran ko, Meg. Kampiyon man eh.
1: Ano?
0: O, naged. Libre man nga wifi sa barangay.
1: Di din man halin ang punto.
0: Ah, mangita lang ta sponsor.
1: Ang ikaduwa, ya?
0: Ang ikaduwa, Meg. Kada ligas ang basket, may libre nga tawas.
1: Nami na, Meg. Malipay ginang mga ang suron.
0: Oo.
1: Tagang ikatatlo, ya, Meg.
0: Ah, kada sesyon, may tunga ay kwarta ka.
1: Maka mo na, Meg, wala kay Goro, pero may absent ang imo mga isi kagawad, no?
0: Oo, ah, simpre, ah. Kung busog ang ilabulsa, naming ilapaminsaro.
1: Halimbawa, Abi, Meg, kung may mamangkot sa imubing, iske chairman ko latoy, anong imubisyon?
0: Simple lang ang sabat ko, Meg. Mabakal bago nga motor. Kag makalabaw o kung makalagaw sa iban nga lugar nga libre, ah. Charles lang tanan sa pundos ang iske, ah.
1: Ha? Sadya-sadyay, no?

0: Burog? Ano, bugat ginangi mo pa matsyag subong?
1: Magdali na. Ay, hindi lagi kuya katulog ya. Daw ginapukaw, nagikiyos sa ngakon konsensya.
0: Naaman.
1: Kada gabi kung magpungko ko, dumay tingog nga nagatawag sa akon kasi ling, burog. Burog.
0: Ay, ala. Basi murto na iya.
1: Ay, hindi niya murto, Magdalena. Akon gidya konsensya eh.
0: Ay, naku na lang, kid. Abi, kung may nagapanawag sa imo.
1: Wala sa may gapanawag sa akon nga iban. Kundi ginasabad, ikuwis ang konsensya ko.
0: Te, anong plano mo, subong?
1: Gusto ko na magbago. Mas mayo pa malino ang pagtulog ko bisan pigado lang ko, wala lang ko kwarta. Sa permi, kuya ginakulbaan.
0: Agwantahan lang bala, kay maanad ka lang na iya.
1: Ano nga maanad man? Do hindi nagid gani ya madala sa ulo agwantay.
0: Ay, sa ano nagid ya?
1: Dapat tagin niya guro yung magbago tayo.
0: Bago? Ay di pwede gid ah. Bago naman nga style tas ang pagpangawat.
1: Sadya-sadya, you know? Wahay!

0: Jupiter, my son.
1: Yes, Daddy Bantol?
0: Hindi ka nasagad og tasda sa mga wala matapos-tapos nga project sa barangay, ha?
1: Kagaman, Daddy, aw.
0: Kay kun ako naman ang magkagawad kag-ara dira sa barangay hall. Basi damo mantasang suguran nga project pero hindi taman pagtapuson. Amo na nga don't ever comment in that. Hindi ka magkomentar. Kay base kon kita naman ang komentaran pila ka adlaw.
2: Amo na gali, Daddy?
0: Oh, Jupiter. Amo na nga dapat pawala ka lang.
2: Baho ko lumula, Daddy.
0: Naumul ka lang na iya kay wala ka na nakabinipisyo. Pero kung pila ka adlaw, kung nakabinipisyo ka, makasiling kagad nga, padayo na lang, Daddy. Ah. Don't you worry, my son. Pila ka adlaw kita naman lang makaraok sa barangay.
2: Magamo na ya, Dad. Nga kung makakwarta man ko, makip sungad na lang ko daya, Dad.
0: Nana mo na iya, dapat hipos ka lang. Amo na, subong. Pawala ka lang, Jupiter. Kung dapat nga may pangsakalaka, pangsalakayon ka na nga mga tinaga mong iambal sa kunsalakaya, bahala na da. Ang importante, panapanahon lang na. Daso naman kita naman ang paldo, ah. Salakayon naman sila, Jupiter.
2: Sadasadyay, no?

0: Pakinggan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3, Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatangon na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: TC, TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: TTX Coffee Mix. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa TTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang Stone Disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Kaalay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa atong lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift!
10: OT!
11: Breadwinner!
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Let's go! With
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy,
9: let's go with the flow.
15: Traffic sa pagbiyahe, namo ang panalakit sa lawas. Magamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. Its symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
17: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
16: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: It's the best part of the day.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhali.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News, D3Bio.
1: Ako si Richard, isa ka-tresible driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas, mga butika.
2: Kanto ta sa mga benepisyo sa D3Bio. Mga added benefits. Ibagid man kung adlaw-adlaw kaga inom ko ano. Ako niya tatlo lang ginakagat ko.
3: Ginakagat mo.
2: Nami gidya kagton.
3: Nagdako gid mata ni engineer nga ban mo ginakagat mo.
2: Nami gid kagton mo. Kay nga man pati imo nga ba makabenepisyo.
4: After kagat dok dilapan mo.
2: Ti syempre ang dilap-dilapan mo. Ang pagtuon nag pakita nga ang mga innate antioxidant nga makita mo sa D3Bio like garlic acid, dako mabulig sa may mga problema sa kurason. Even heart failure, kaya niya mabuligan. Kaya nga man, damo-damo nga kaya makontrol sa ano, sang, ano tawag ni? Sang garlic acid. So, imagine ba, kung ano kadamo, gindi ang benepisyo kung pala inom ka D3Bio, kumparar lang sa plain nga D3, perdi kaya dapat D3Bio gidya. Kaya nga man, tungod sa garlic acid, no? Ti bilong ni sa kuan mo, polyphenol family.
5: Predominant
2: ka polyphenol, no? Kaya niya nga malikawan pagid ang gito ang mga cancer sa imong kurason. Din kaya
4: do nang D3Bio na. D3Bio
2: ka. Imo ya engineer ya nung ano pa mga benepisyo pa kung pala inom ka D3Bio.
4: Tigi na panubo yan eh ang risgo nga pwede ka magka heart disease. Kaya nga ginapataas niya ang level mismo sang good cholesterol. Ang kag maga ginaprevent niya ang mga bad cholesterol.
2: Nga ma-oxidize.
4: Oo, gapilit na sa wall mo sang aton nga mga arteries. So kung madula niya ining gapilit nga mga latak sa aton nga
2: makaubatan. Wala sang pagtaas sa blood pressure. Wala sang may mabara.
4: So mabuligan ka kung may D3Bio.
2: Benepisyo gid nga na pala inom ka D3Bio.
0: D3Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3Bio.
7: Okay. Ang medium chain triglycerides naman na Dr. Ramil kag Engineer Elbao sa D3Bio no. Nagapasaka sang production sang nitric oxide sa halos kabug-usan mo nga selula sa imo nga lawas. Kag ini ang pinakaimportante nga isa man sa pinakaimportante nga molecule sa aton lawas no ang nitric oxide. Kay ini siya gali nagapahitad sang aton nga kaugatan. Naga-expand ang imo nga ugat so nami
4: ang mayor nga ugat ya ginapahitad diyan man.
2: Aw upod na niya
7: engineer tanan ginapahitad niyang mga kaugatan mo. So kung wala traffic sa imo nga ugat ang blood flow dalhay. Dalhay engineer so meaning ang nitric oxide nga ginpasaka sang MCT sa D3Bio ginaparelax niyang inner muscles sa mga blood vessels no. So ang ini nga benepisyo engineer imo gin ni siya.
8: Ang D3Bio protects you, of course, from all kinds of bacteria and viruses, including staph and strep infection. Ang muna klase mga bacteria ni cause ni sa ginatawag nga endocarditis, no? Endocarditis, no? D3Bio kills viruses like adenovirus, cytomegalovirus or CMV. Adenovirus is one of the most common viral infection of myocarditis in both children and adult. Di ginakakasti ni monolaurin nga makuha mo sa D3Bio kung ikaw gasuplemento sa ini nga super food supplement no. So hindi nang trangkaso, hindi lang ubo, sipon, kagilanat, ang D3Bio damo pa benepisyo makuha mo sa D3Bio for 14 pesos per capsule. You have all of this in one capsule. Mag D3Bio ka na.
2: Sige. So, sa mga palainom na D3Bio, hindi ganyan maperdi inyo lawas. Daugid ka mo. Daugid na. Na ka nami.
0: D3Bio. D3Bio.
9: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilara, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita Almaydis Maria. Ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Cell.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
0: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
2: good day, magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
2: Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap.
8: Mamakas sa mga butika.
9: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: K5 News.
22: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11, 6 ang aga.
23: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
24: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
23: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jinpo Henaroso. Iniang 11 Mbps.

0: Maayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na sa programang 11 Mbps Subong Adlaw. Pizza 4 na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Tuesday, Martes, Subong Adlaw. Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Inyo kami mabatian kang makitaan sa amon Facebook page, kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. I-follow, i-like, at i-share. Sa pangalan sang matuod nga serbisyo publiko, ako si Jean Paul Cagnetti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpangwapin sa mga ginaabuso.
0: Ni

0: Boss Joe, Bing Piñafiel, San Grand, Upholstery, Kim Arizoni Flora, shout out sa mga taga EO Optical. Ang akon nga trusted nga manog kayo sang akon anchuhos. Manog tira sang akon anchuhos. Pamati sila gali si Dr. Capo ng optometrist. Siya ka pamati, gikobla sir sa imo sir. Thank you again, EO Optical. Lowy Domingo, Richard Bilando Pasilan. Oy, bantayan nyo kay may arata imbukada sa aton program. Kibuton ta kamo sa isa ka espesyal nga nakita ta nga video. Harap-harapan George Istokia Frankpuras. Harap-harapan Yan Mundihar sang Mr. Bros namit nga manok. Harap-harapan nga ginkasa sang tawo sang suspek ang iya pusil. Ang iksina ara sa may fish market. Sa fish market makita sa video nga ginkuwa ya patago ang iya nga pusil. Ginbutangan silencer. Kaginkasa, grabe sa bala magtago wa gid sang may nakakita.
1: Alright.
0: Believe ko matiyagan ko secret agent guro. Do mga James Bond ipakita kong video ha, bantayan nyo. Dugay-dugay ipakita ko. May pagka James Bond. Hamakon mo nga tapos niya kasa sang iya pusil. Ginbutangan niya silencer. Kagin palapitan ang iya target. Kagin tayaan sa ulo. Ginluthang. Kag naglakat lang daw sa wala lang ang himala sa tanan. Wala gidya may nakadipara. Grabe ka silent sang iya nga armas. Kag believe ko sa klase armas ka, invisible tando hindi makita. Hindi makita ang iya armas. Grabe mo. Ding ka nabikita yung damo tawo. Patago lang yan, pasimple lang yan, kuwa sa gabot sang armas yan dahil niya butangan sa linser kasahon. Palapitan niyang kontraya kagintayaan sa ulo, tiniro. Wala ka may mabatian nga lupok. Wala ka may makita nga armas. Dayon lang sa salipot-put. Grabe, tsakto na sagad. Mabilib ka mo. First time. Bings Delphine, Sinanay Feli Ludimi, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Ninita Delphine, Bayulet Mines, Dra sa Blumintrit, Murcia, doubuson mong bilog nyo nga barangay, tamyaw mangaw. Hapuon man takabasa, sang kadamo, sang patamyaw mo ba? Lovina Alar, Romeo Torino, Miguel Vidal, Ruth Baliro, Yan Mundihar. Ipakita ko dugay-dugay sa inyo. Ay! No, kaya na bala, alita bala. Lantawan nyo lang. Ay, di, amo magpatit, ang butsin nyo. Yata. Di ka mo magpati, ha? Mga balita, nga aton pag-istoryahan, subong aga. Vista Alegre, Punong Barangay, ginpatawag sa Mayor's Office. Bangod sang asod-asod nga reklamo sa ginakayong dalan. Naglabay ko to na giligad. Baw, kapermisyo gid man sang dalan da. Guisiton ka gid sang dalan. Ana, ano na nga duway nyo na iginapariparahan da, sir man?
1: Grabe po. A
2: hammer in the morning. Sinong to? Ito?
0: Sampalik mo. Driver sang motor patay matapos makabunggo sa nagapundong nga truck sa Vista Alegre, Mangyapon. Oh!

0: LTONIR magapapanaog sang show cause order sa driver sang TVN at TNVS inibalang Transport Network Vehicle Service kay ginreklamo ini sang iya pasahira kay ginagad ya pangape amuning ginatawag nga basta driver sweet lover.
1: Grabe po.
0: Isli nyo na nabalang mga style balang mga pita kay gas-gas na na.
1: Grabe po.
0: Sang pandemic la na yausa. Yeah, gang, may time ka nga pita.
1: Grabe po.
0: Abot na lang ni Rocket ang pulo pa ngapi-ngapi nyo na.
1: Grabe po.
0: Tumuha mo na sa diskartis ang kilala ko. Ya, bugtaw ka pa nga, pita.
1: Grabe po.
2: Sinunto ito.
0: Oo. Ido, bawal kaluoyo. Ido, ginlabo sa siyudad sang sagay. Bautag iya, nagapangayo sang ustisya. Buka, giblang ulo sang ido. Ginlabo, bahuo.
1: Alright!
2: Sinunto ito.
0: Pedestrian patay Sir Neil Hukal, good morning. Matapos mabungguan sa siyudad sang Himamaylan ay kaluoy. Sugar Regulatory Administration or SRA padayon ang panawagan sa mga taga-barangay sa Cadiz nga apektado sang RSSI para sa hatagay ayuda. Ibaloon tabla kung ano mga requirements karon. CSWD sang kabangkalan nagapatigayon sang cash payout para sa mga solo parent.
2: Tinunto.
0: Muna iyang barangay casual employee na aksidente sa iya ginamaniho ang motorsiklo sa San Carlos City. Arena, arena! Itan, ipreparar na ang video tansang Mala James Bond nga wala gidya may nakaibalo. Oo. Sir Neil Hukal, lantaw ka Sir Neil Hukal. Kay before ko man karatihon ang lauay nga dalan sa Vista Alegre, before ta judohon karatihon kag ila ipalaga kay Sandra Kanyiti ang dalan sa Vista Alegre, aton anay ni ipakita ang puwerte nga Mala James Bond nga execution. Ang iya armas hindi kitaon. Ginbutangan sa ilinser, ginkasa, ginpalapitan ang yatiruhon, gintiro. Uy kami batian nga lupok. Nagsalipot-put lang dlagan. Ara na, ara na. Itan ipakita itan with audio please. Go. Ara. Kita mo tan, ibaliktan, ibaliktan, ibalik. Di ibalik i-review tan i-kwan i ipasa na itan. Basically, i-play bitan. Gera, ra, ra. Ara, go, play tan. With audio. O, pause, pause. Pause tan, nan. I-pause bala. Bukaligas ang reaction. Ibalik, ibalik, ibalik. Ibalik tan, ibalik. Pagambal ko nga muna, oh. Pause mo dahil yun, ha. O, sige, go, play. Di naman ang audio mo, man. Abi, islin sa rins. Liwata, liwata, liwata. Kita mo tan, ginatakdan niya tan sang silencer nga hindi kitaon. Kita nyo, kita nyo, kita nyo.
1: Ah, grabe po.
0: May nakita ka mong armas? Wala. Hindi kitaon ng armas. Purti, ginabutangan niya silencer, hindi kitaon ng armas pa dayon tan, go. Ara, ginbutang sa likod. Palapitan. Gin palapit, ara! Gintaya! Ara na, ara na!
1: Ah, grabe po!
0: Gintayaan! Sige, tan, go! Kita mo, tan? Kita nyo! Kita nyo! Grabe ka brutal. Grabe ka brutal. Liwatatan kay way kakita ang iban, sulitatan, rikta-rikta, way kakita ang iban. Pasinsya sa mga nagalantaw, ha. Brutal ni brutal. Oh. Ara.

0: Grabe! Grabe! Kabrutal! Brutal sang utok, ya! Kabrutal sang utok! Ay, perting igo! Perting igo! Hindi ang igo sang bala, ha! Ang igo sang shabu sa utok, ya! Ay, oo! Okay, thank you sa inyo pagpa-load.
1: Grabe po.
0: Tuod no, why ginto kabalong tao nga gintiro siya. Now, ang gusto nyo ganyan. May request pa ganyan si Alan nyo nga. Pwede ko no, iliwat kang slow mo. Slow motion pa ganyan. Kita mo brother, chipet ang grabe ka brutal. Oh, naigo sa utok. Naigo sa utok. Hindi ang gintiro, kundi ang naniro. May igo sa utok.
1: Grabe po.
0: Igo gid ang utok. Hindi sang gintiro, kundi ang naniro.
1: Grabe po.
0: Ay, ambot na lang. O, dali kita sa karatihon, taring dalan sa Bistalig Greo, ah. Man nagligad nga adlaw. Nagkadto ko sa Bistalig Greo. Kamiara ko na ng negosyante nga ginakadtoan.
1: Ah, grabe po.
0: May dako ko da nga negosyante nga ginakadtoan.
1: Ah, grabe po.
0: Hamakon mo nga, okay lang ang pakadto. Okay lang ang pakadto, kay manti, pila-pila. O galing ang pabalik, inang lubak-lubak ang dalan, why malang nila naging pa-pison? Nagimok mo sila to auditor? Pero lubak-lubak, singganan lawig-lawig mo. Ang Bistalig Greo, hindi na ni Bistalig Greo sang una, nga kampo lang tanan. Sikat na ni Subong ang Bistalig Greo kaysa pagkadamo.

0: ang developer. Amo nang believe ko na sa Lumina kay pag gusto kaya takot niya sa internet mo. Hindi sila yung mga akig.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi yan kay sila nga suluhon lang nila yung internet. Gado pati internet in kaman nila. Hindi yan.
1: Ah, grabe po.
0: Kad nami na sang gwardya nila kay ka mga polite. Ah. Why ginadya ka agi nga ang gwardya? Yan nag-ngimo ido-ido sa mga homeowners. Wala iya ah.
1: Alright!
0: Kampiyon na daya? Muna namiyaan ko da sa Lumina kay Kabirigod Gid. Kag ang ilan na dayang mga imburnal, dawaya gabi na ho ka mga hamot. Oo. Tidamot na da listeners. Oo, wala gina sa reklamo sa Lumina.
1: Grabe po.
0: Kay magreklamo ka da, tapat ka.
1: Grabe po.
0: So agwan tahon na lang, agwan tahon.
1: Grabe po.
0: Ragid, why ka, kwano, why ka agwantaw? Nagreklamo, gid. Yang Lumina man yang damo problema, ang pangubra da, kiwi pa.
1: Ah, grabe po.
0: Ari man yang nga. Ari man yang nga. Ginaswabi ko na gani. Munuhon mo, gid, ya.
2: Ilang to?
0: May ilang bala, may ilang bala. Masakay lang bala pang, na kunwabi, okay sila.
2: Ilang to, ito?
0: O, oh, tiyari pa gitang dala nila. Di kundi damo na tawo da, damo na da mga estudyante. Eh damo na tawo mo. Siling ni Kenneth yung call nga mamo sa, oo, oh, mamo ni sa Dika Homes nga ka mga tinong sang motor nga galabay.
1: Ah, grabe po.
0: Amo lang namian ko sa Dika Homes kay mga disiplinado, mga tagiya sa motor da. Ginapang mafliran ginila yung nga tinong. Nga hindi ka bala mesturbo?
2: Tinong to, ito.
3: Paano masabi?
0: Siling ni Mercy Matisano. Yan doon baliskan ba na, sir?
1: Ah, grabe po.
0: Sige lang bala. Okay-okay lang bala. Bal ni Romardoran. Kamoy nyo yung mabrutal sa inyo. Agwantaha lang bala. Kay okay ng Luminada. Ah, aton na aton. Kima ng ilang agwardya na nanuto na na. Why na nag-inungo? Nanuto na nanuto.
1: Ah, grabe po.
0: Kay ginbakol ta na di sang una, tisubong okay na. Now ang dalan sa lingko, ti maluoy man kamudaya sa mga estudyante, magkala late sa eskwelahan na. Hamakon mo yang ay hinay-hinay sa laga nyo kay... Ah, ang mga mapaburhot ka, butang ko abi, moving nga sa lakyan, bi multicab. Pagsugod mo to liko sa ilang detour, pagsugod mo, gid, kung padasigon mo, lagan mo, pag-abot sa punta, ang bilin sa imong multicab, guro, kalabira. Kay magkaladagdag, gid, ang tornilyo, kag mga panapamo mo, kay porte kalubak. Abi, gabusong kabi, manog bata ka? Ay, gabusong kabi, mga 8 months pa lang, 7 months. Imbis nga mapaprinatal ka, makadto ko sa ospital, masakay ka sa tricycle, agi ka to sa lubak-lubak na dalan sa Lumina. Igo ka to kalambot sa piyak. Imbis nga mapaprinatal ka, rikta ka sa emergency room kay mabata ka. Kwarte yung lubak-lubak mo. Naano lang man nga gingirahan sang Ukraine kag Russia man. Kwarteng lubak-lubak. Di ang kapitan ginpatawag gid sang mayor kay hindi nakagwantang mayor sang sagay ka reklamo sang tawo. Kay ambot nga ang kinanglan pa'y patawag sang mayor, ha? Hindi pwede magmatomato na lang pangayod, ha?
1: Ah, grabe po.
0: Kinanglan pa galiya patawag sang mayor, ha? Amo na da! Amo na da! Kinanglan pa galiya ipatawag sang mayor!
1: Ah, grabe po.
0: Abi pa metian ta kon ano ang inisturyahan tong aging patawag sang mayor? Wilson, ikotso-kotso mo!
4: K5 News FM Live Report!
0: Son?
5: CP ang kutso-kutso sa karon. Anyway, kay Fem CP, no? Kipatawag ang hapon ng barangay sa barangay.
0: Kay puwerteng mga kutso-kutso pang. Puwerteng mga kutso-kutso. Actually, ang kapitan da, migo ko bla. Oh, friend ko gina, kag-shooter na. Shooter? Di bla si Kaplan, di Leon? Oh, yes. Na, amigo ko na, amigo ko na. Amigo

0: mo ni Sir Muel dyan. Kita mo ang hanos ko siya do, hindi kontrolado ya. Oo, basic. Ang gintira ko siya, basic karate lang ya, basic karate. Hindi ya kay silinga advanced karate, deadly karate, hindi. Basic karate. Amo lang na yung gintira ko siya, kay may guway kami mo. May control pa na pang, may control. Di ano to? Ano to? Pag-abot to, ginyaw-yaw sa sang mayor? Ano? Ah, wala. Ginpamangkot lang, ginpamangkot.
1: Ginpamangkot lang siya kayo. Adlaw-adlaw na lang nagkakabaton sa tawad.
0: Nalingaan na si Mayor Greg. Nga, amo na lang tanan ang reklamo. Ente?
1: Tungkol sa lubak-lubak, malaki 5GP sa alternative route at sa ongoing construction, tungod sa mga tornilyo nga nagalaptaman kay 5GP sa inakadalan. Ay, doto ko ba dumdumano pa ang report ko sa imo da sa ligad man kay 5GP ining mga tornilyo pala nga ginapang laptas sa dalan.
0: Ano na mga tornilyo nga ginalaptas sa dalan now?
1: Ara may picture ko da.
0: Sige bi, itan sige bi.
1: Amo ini nagapanghalit sa karon man dira sa
0: ah, ginapalapta, hindi na tornilyo pang kwan na. Taliwis na siyang lansang sa atop, tornilyo, akwan blast screw sa atop.
1: Ako na siyang galapta sa dalan.
0: Ha, ha. Ano ganit tawag siya naman? May ngalan sa papang?
1: Tox. Ay.
0: Ha. Hindi na tox ang. Hindi na tox. Dako na nga tax. Dako nga tax. Dako nga tam tax.
1: Tam tax nga ano? Tam bill.
0: Kwa na, basta ginabutang pala sa ano, tawag na man. Ginabutang. Tox gin man ha?
1: Basta sa ano, nasa top 5GP, mo na siyang ginabutang. Hindi na magnubo sa pulo sa karon ka mga
0: rin ako si Mercy Martisano ang balok ka si Mercy sa una panday ni past life ya
2: tinunto ito
1: puta sila koron ni Fabio
0: tech screw
1: ay tech
0: oo tech screw tech screw nang tech screw so tech screw ni sa pang titalom-talom na buslot ganing asin kag Farlins buslot ang asin buslot ang sin kag Farlins. Oh.
1: Ginabait pag kinaya
0: kay hindi na nakinanglan ba idon kay talom na nagani mga tuslok na nang ruida mo. Grabe, ti amo na panghalit sa bungpang?
1: Grabe, oh, amo na.
0: Sino nang kapangalit-alit? Do kilala ko may screw man ni.
2: Tinan
0: ko pang screw. Oo, ginalagit-lagit sa makundi hindi niya screw.
1: Kilala ko kinabo. Ote
0: nang abla. Ari.
3: Self-drilling screw or roping screw?
0: Laing din man ang may screw ah. Oo. Self-drilling screw ko no or roofing screw. Teka ba, teka na to? Si station manager to nagambal, Kuya Rods. Self-drilling screw or roofing screw?
1: Roofing screw. So, mo na siya kay 5GP ang nagambal.
0: Laing din man pang kung nakagi ka screw. Screwed, no? You're screwed! Ano tama nina? Yan na, I screw up. But siling mo na rimalaso ka. I screwed up. Meaning na rimalaso ka. Oo, na rimalaso. Lagi mo ko na kagi, rimalaso pang no? May kabalo siya sa mga ngalan niya.
1: Hindi, ara si PJP, ang Mr. Aligre, rimalaso, kina...
0: Ano gitang reklamo sang pumuloyo magluwas sa text crew pa nga ano pa gidaw
1: KFJP isa sa mga naistorya ta sa nagligad
0: okay.
1: Sa atong sinayang Negros investigative report ang isa ka busong nga 7 months
0: nagbata ti siling ko gidaw oo
1: nagpating KFJP tungod sa lubak at sa undat nga ginagyan niya at i-auto iya sa lakyan at loadlaw ng sugat tulong sa iya si mga bata nagpating sa tungod sa nga panwayo na ganit kinahingagaw lang yapon kag nakakabiyat pang iya si mga bata.
0: Di ba look ako na ano ang mga lubak-lubak may mahimo na da iyang kapitan
2: grabe po
0: na pwede niya pandingan sa kapitan kag ordiran da iyang tapanon ang dalan ah.
1: Kontraktor ho, kung nang kontraktor,
0: pwede ang kapitan, makagastong barangay na gamay nga money para nga markilatos la heavy equipment kag ipa buldos na takang kwanon. Ah, pwede ah! Damo guro na yung emergency fund ng barangay ah!
2: Grabe po!
0: May mabulig, yes! Kung why na giti, may dump truck ang barangay, pwede ka mo to kabakal sang kwanon. Pwede ka mo to kabakal sang volcanic soil kag Suguon mo da ang mga bayubo mo kagi bubo to sang palahon kagi butang sa buho ang volcanic soil. Para nga maiban-iban lang, maiban-ibanan lang ang partida nga kwan nga lubak-lubak para buling na sa tao kay manog eleksyon bala. Oh, magugtas gani mga tao da ni gikadaog. Another ining mga screw-screw ka pa nga boy, pwede na yan ka magamit ang BIN, Barangay Intelligence Network. Pwede na yan magamit ang mga tanod na kagmagbantay kung sinong buwisit na nagapangalit.
2: Ah, grabe po.
0: Dibla? Te, kung wala may mabulig ang barangay, amon aguro nga galalain ang mga tao, amon aguro pinatawag siya ni Mayor Kagambalon, te anong ginabulig mo? Nag-ano ka?
2: Ah, grabe po.
1: Ara, oh. Ara taga ni ang iya sini nga pahayag ang ilang at diskusyon kay 5GP.
0: Sige bi, eh, para tagaan taman sang oportunidad ang migo tanga kapitan nga para mag rason. Sige bi, ano bing pahayag?
4: Sige po, aksa.
0: Ara.
4: Ang duwa to katao,
5: kaya lumina na ang sabon ka po, almost everyday.
4: Tagalumina na ang gabutang nakita ilo.
0: Tagalumina ko ng gabutang.
4: Kung isubo nyo pa pangita ko kung simpo bigat siya.
0: Na.
4: Ano pagbisitahan kung nila sa polis.
0: None.
5: Siguro on our part.
0: Awara o?
5: Ang complaint.
0: Na namun ang dalan mo.
5: Since tinaigamiton tapos siya the next 2 months. The fastest na nagkuro 2 months rin na magamit na.
0: Posbla, Naitan. Bulo ka nung problema na di Wilson? Kaya nga, angas ang summer, wala klase, jutay ang pasahiro, jutay estudyante, mala ang duta, kay wala ulan, nga way na ginubra.
1: Kabala ka, may explanation mada sa K5GP.
0: Sang summer, tani? O tinga, ano ko nung explanation?
1: John, niya ginpagwa ang budget sa DBP, tigululan, ginpagwa
0: ang budget. Kung tigululan ang budget, ginpagwa, dason niyo, obrahon! Pabayaan niyo, anay, kimayo, pamandalan da! Hindi pa man ito wasak, yeg! May litik lang! Nga, ginahingagaw, ginapakay, ah! Kito, okay, pamantuligad! Di lang dalan sa nagligad, no ka okay, pamanda! Why the silinga guba-guba, giga magkalalusdak ang sarakyan mo, ah! Mas worst ang ila subong dalan nga ginimo nga ditor eh. Ang dalan da sa una do ka okay pa man. Tibaga mo nang ang budget ya ulihin na nagway di pwede nga drala nanay. Thank you gid sa budget nga ulihi. Drala nanay, hulaton na mon nga mag-summer. Hindi kay piliton gid. Piliton gid subong nga tigululan.
1: Magulan ang lupak shock na magkakos na mo na ka nagdalong ka nagaluhog ka nagalupak ang
0: te amo na da kung di perwisyos bilog ng katawhan
1: amo na siya ang nagkatabuhin
2: grabe po
0: o sige padayunan ta to tan ibalik ta tong interview sige go para nga mabatihan ta si Kap
5: arak man ang what ako sa company man magastos na nila included na sa budget pati traffic pati dalaman sa competition
6: pag-partner sa
5: o super pwede na maximize na lang yan pag-improve siya the better
0: eh yeah. Okay na tiyan mo na to
1: yes, kamo to kay 5GP ang pahayag no ni Kaplan di sa iya diskusyon dito kay Mayor Grant Kasataya
0: nga ano ko no
1: nga ipa trace yan ang nagapanghaboy sa
0: okay yes sir ipa trace ta sir oo and then
1: sige kay 5GP so amo na tanay ang
0: katos okay
1: nga ano no nga balita gikan diri sa patrol nga ginadulo sa inyo sa Kalwan sang Mighty City Sirbayo kagadi TX Manero po dato si K5 Vincent Coralde ina naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagkalingawan sa Necros K5 News Stephen
0: sige ay ambot na lang oo gaugtas ko kay nagligad nagkadto ko da sa dako nga negosyo da sa kwan sa Bistalig. Ay ambot, nag-meet up ko sa kilala ko nga negosyante. Negosyante sang ano? Negosyante sang para sa kuring. Ang negosyo para sa kuring, ang gabligya, kuring. Tayo, ang ginabaligya para sa kuring, ang gabaligya, kuring. Anyway, sige ah, I do hope nga magaanta tiyan sa sikap nga magpakitang gilas. Matagaan tiyan sa sikap nga magpakitang gilas. Make bawi kap ah, make bawi. Oo, make bawi kap ah. Hindi pa uling tanan, giho ta giho, giho, giho, giho. Diri kita sa driver oh. An. Driver sang motor, patay gid. Nakabunggo sa nagapundong at nagtidid to man sa Vista Alegre din pabi. Dulong sa inyo sang DTX 500. Nami ni para sa mga palainom, palahubog ng mga bana. Abi pag ininom ko mo sini parang atay ni damage. Protection sa kidney, protection sa atay. Protection batok sa diabetes. DTX 500, masaligan, garantisado, epektibo. Parisan sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag inon yun ni Permi, hindi ka talagsa lang. Permi-permi ha. Para permi-permi ka man, protektado. Okay? Ara, Birto! Tita Berta, K5 News mo.
6: K5 News FM Live Report.
0: Berta?
7: Yes, K5 Jean Paul. Mayung ito sa ton sininga mga K5. Patatay gid ang isa ka motorsiklo driver sa inasang kagahon matapos nga makabunggo ang iya sinigi na maneho nga motorsiklo sa isa ka nagapunto nga truck dira sa may Banoche o Economic Highways sa Kopsang Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Alas 3 ni isang kagahon na tabo nagpalapot sa ato sa litrato. Actually, sa inasang kagahon
0: nagpadala sang ano pang sa imo pang
7: litrato
0: bubuo sa pagka Bisaya man niya si imo ba. Hindi pwede no? Nga picture na lang litrato gidya
7: amo ko na iya
0: picture kuya be.
7: Litrato man niya akon be
0: pati yan lang pala nga akon pala Berta sige agad sulo isugin ko karon nga agi ka.
7: Picture nagpadala sa ato.
0: Na kasi giyagid hindi ka magpati malalis ka sa akon isugid ko gid nga agi ka giyagid. Oo. Imbis nga wala ko pa ginahambal nga agi kaya hambal ko gid.
7: Tama na lang gani do mari balik kong agi haw. nakapadala diri sa
0: isang picture
7: photos no.
0: Okay.
7: Amo na gani ang ginapamangkot or may ara nga to signal lang abi no?
0: Oo, may naghazard siya, naghazard siya ara sa well-lighted portion kag nga nagpundo na siya. Kay hindi na daya palarkingan.
7: Nagpundo ni siya bangod nga na to nagpiyong-piyong lang man
0: tayo. Tikon magpiyong-piyong ka. Kun magpiyong-piyong ka nami gid na. Kun magpundo ka para magpiyong-piyong nami gid na siya, why na problema? Very good na. Pero dapat before ka magpiyong-piyong, naog ka, iplastar mo to ang early warning device mo. Kag kun magpiyong-piyong ka dito ka sa well-lighted portion nga kitaon ka kag medyo dako ang dalan, nga hindi ka na sa tunga, butangan mo early warning device, then magtulog ka balik sa salakyan. Kay para nga hindi lang ka galingon mo ginsalbar mo kundi pating kabuhi sang iban. Kay kun magtulog-tulog ka kay natuyo ka, good na siya. Ginasalbar mo ang kabuhi mo. Kay delikado ikamatay mo na kung matulogan ka while ga drive. Pero by doing so, salbaron mo man ang kabuhi sang iban to be responsible. Paano? Before ka magtulog, siguruhon mo anay nga diri ka sa well-lighted portion nga may suga, nga makita ka man sang ano ni mga upcoming vehicles and then oncoming vehicles and then paigadigad ka to total truck ka man kadako mo na sa ruida mo why na naguro text ko sa kilid o ibutan mo to sa kilid and then after sina naog ka butan mo early warning device ka magtulog kundi tani why na madisgrasya Berto ang ba na stress ko Berto.
7: Ano?
0: Na-stress ko.
7: Mamangkot ka man. Butang tawa, naka-assard sa akin. Wala. Pero di mangkot na ito si Sir Bonilla. Kamusta ang dalan? Kasi before sinang yung nagreklamo nga, pero tigi man na takadulomong. Kagi-vibe, JP, pero anong kakiraw, bala? No? Hindi siya sanag, pero tiga ka-dim o kundim light, bala? Ang dalan, kagi binalantaw din nila posibli ang mumaning rason kung nga ti do'y kinakakita ang driver sa motorsiklo nga ni. Mga isa pa kauras eh. Maglantaw na ito. Ang tis nga nakuha sa ambulansya. Eh, ti alas tres ang kagahon. Kagto, lagi man nga may galabay. Giman da kay Economic Highway. Samo sila nga uras kay Kivive Jean Paul. Taton sila nga mga kakivive. Until now, wala gyapon na kuha. Ako wala gyapon sa pamilya, no? Nga nagkadto dito sa punerarya. But, bago lang gid no bago kita mag-report kag G5 Jean Paul nakabaton kita sa information ang ining biktima suno na sa pamilya bago lang gid ginkilala nga si Alvin Laraya taga Guanzon Purok Guanzon barangay Mansilingan Bacolod City suno diri kay police major Elmer Bonilla maghalong gid labi na gid nga subong naga ulan-ulan kag amo na no halong sa dalanon kaga hindi mag drive kun yara sa impruwensyado sa makaulubog gilim noon kay Virgin Paul
0: Bert dali gid lang Bert standby ya si Arf unahon ko na lang siya kay gamay na lang time unahan na lang si Arf atang sige medyo kwan na lungalong mag drive pa nga
7: gani man pa mo na way ko ga drive subong no
0: atong sining ikaw gapa drive ka lang gapa drive May ga lain ang gauyat sang manibila mo? Importante, Birto, may tarutot. Hindi, anamin ko, yaya, bala kung magsakay ka, bala kung diin ka pa drive ka, may tarutot, gid, ang busina, bala. May tarutot para nga, warning. Tutut! Di ba?
7: Dapat early warning device gate kung magpundo sa dalan.
0: Naan! Di ba lang? Sige. So, sige, Bert.
7: Kami ni Kastang ginangkot natin si Sir Bonilla. Nga taon nila kung ano ginang sistema. Dira, no? Kung... Sige, ang aton balita, tulong sa kluwan sang DTX 500, D3 Bio, may TC kag DTX Copenex. Ako si K5, very togakit. Para sa kampin ng balita, Servicio Publico, Galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gilberto, sa imo sining nga report. Thank you, Gid, Papang Berts. Silo kita kay Arf. Ahay, may pedestrian man, upat tayo. Nabungguan sa syudad sa Imamaylan, nagtabok, guru ni. Okay, lidalan. Arf, AK5 News mo.
6: K5 News FM, Police Report.
0: Arf.
8: Mayong udto ka K5 pa Paul, mayong udto sa aton nga mga tagpalamati. Gitawian sa ang kabuhi
0: ka K5
8: Paul, ang isa ka pedestrian no, matapos nga nabungguan ini sa motorsiklo sa atubangan mismo ka K5 Paul sa ospital diri sa Barangay 4 nga sakop na ini sa syudad sa Himamaylan ka K5 Paul last 5 imedya no sa aga ka K5 Paul Agosto 3 no. Kaagaho na ini naghalin ang driver sa motorsiklo ka K5 Paul padulong kuntani sa norte no ginkilala ang biktima ka K5 Paul nga si alias Jenny 49 ining iyang edad residente sa Purok 12 barangay Agisan sa nasambit nga syudad ka K5 Paul samtang ang driver nagamaneho ini sang Badge 125 no nga motorsiklo ang ginkilala kay alias JR 19 anyos ini ka K5 Paul kag residente ini sang Purok Perya diri naman niya sa barangay Oringao syudad sang Kabangkalan ka K5 Paul sandig sa investigasyon or sandig sa interview sa K5 News FM kabangkalan kay Police Lieutenant Colonel Mary Rose Salve Pico, ang aton dira nga Chief of Police ng Himamayran Component City Police Station, ginpahayag nga sa investigasyon sa kapulisan ka K5 Pol padulong ini sa norte nga direksyon ang motorsiklo nga ginamaneho ni alias JR. Kag pag-abot sa lugar, nabungguan sini ang nagatabok nga si alias Jenny, no? Gindala pa ini sa ospital ka K5 Pol ining duha kag nakaangkon sang minor nga injury, no? May mga gas-gas ay ning driver apang may igo naman iniya ka K5 Pol ang babayi sa ulo kag rason nga nabawian siya sang kabuhi pilahan ka oras ka K5 Pol. So sa karon nagatulok pa kag naga plano pa ang pamilya ka K5 Pol kun magpasaka ini sang kaso ining pamilya sang babayi. Kaya among ina nga nagtabok ini siya ka K5 Pol, mabakal ini siya kuntani isang bulong kay halin man ini siya sa ospital kag iya nga bana na ospital man. So sa karon ka K5 Pol, hindi pa naton makuhaan sang reaksyon kag pahayag ining iya nga bana bangod nagapaayo man ini sa ospital kag ara pa sila ka K5 Pol sa kasubo nga sitwasyon.
0: Grabe, so, no. Ti ano pa ilan kaso ning driver?
8: Nagaplano pa kay K5 Paul ining pamilya sang babae, especially ang bana, kay nagapaayo pa ini siya kay K5 Paul kay na ospital man siya, no? Kasi siguro kung makagwa na siya sa ospital, amo nang pagplano nila sa ilang pamilya kung magapasaka gin man sang kaso ining pamilya sang babae ka K5 Paul.
0: Okay, sige.
8: So amo na nakuha naton nga balita diri ka K5 Pol sa sur nga bahin sang Negros, especially diri sa siyudad sang Himamaylan. Kaupod si ka K5 Milan kag ka
0: Arf. Arf. Sa lain gid man ang imong kwano, imong ano gid man, memory akong para kay Rovic, no? Ikaw lang gid balay ka dumdum nga si Paul nako. Ay ba hindi pa ya ka get over? Ginapilit gid lang nga si JP ko Japon. Hindi gani ko sang word, hindi ko gani ko sang JP kay kakasalan ko as in John Prats. Hindi ko na mian nga John Prats lang ko. Gusto ko ya
8: diyan ko bi ka kay Paul.
0: Na, gusto ko ya Paul as in Paul Walker.
8: Oo.
0: Oo, nga ano ka low class na yan nga balon na ko yan nga JP as in John Prats. Paul as in Paul Walker. Oo, patay na galing.
8: Patay na galing.
2: Tinan to, ito.
8: Hollywood star.
0: Gani, oo. Oh, sige. Daway mo ko galing ipa. Ang gidya kay Rovic nga Hollywood star ya. Hollywood, Hollywood mumu, damo. Sige.
8: So, na kay Paul, no, ang nakuha nato diri nga balita no, sa swerve, no. Kag report sa patrol kaupod si Kaki 5 Limilan kag Kaki 5 Ob.
0: Sino ang upod mo? Sino? Sino?
8: Ang atong reliever na driver subong Kaki 5 Paul.
0: Sino? Limilan. Do ka familiar bala? Si Lirovic diin. Si Larovic. Limilan, Limilan ang driver, si Larovic diin.
8: Si Lola Rovic. Oo. Si Lola Rovic at
0: tumulong sa... Laninya, bala? Laninya. Laninya Larovic. Kaya magamba ka nga, lado babae na mula. L ang lalaki.
8: Oo.
0: Sige. Anyway.
8: Ini nga balita ka K5 po kinadulong sa aton sang DTX 500 D3 Bio kag My DC. Report sa patrol ni si K5 Dinarf Amores Santo Galon para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Thank you, Gid Arf, sa mga report. Sa mga naka-report na, salamat, Gid, sa itong mga reporters inyo pag-contribute sa inyong balita. Pagbalik ta, istoryahan, taning binatawag nga driver sang LTO. Nagpanaog sang show cause order ang LTO, batok sa ning driver sang jeepney blang ang mga modern. Kay ginhagad ya ang iya pasahira okay nga mga pi! Kay naluyag siya sa pasahiro niya. Sige, standby sa Mighty C Network News. Pag DTX 500 Health Alert. Ang 11 Mbps, magabalik pa. Oras, alas 11.53 sang udto.
9: 11 Mbps, balita kag public service.
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matilong na dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
0: Istoryahan ta karon ano bla ining cystitis. Kaupod ta sila ka diskusyon si Dr. Ramil Uy. Mayara sang madamo nga problema ang pwede maangkon sa urinary system sang babae kag sang lalaki. Istoryanta karon ano bala ining cystitis kag paano ini malikawan paagi sa pag-inom sang DTX 500 kag maitisi sa kada adlaw.
9: Ang cystitis or GP ang isa ka sa isang bladder inflammation dun sa din ang imo pantog or ining gitawag nila bala nga pulunduhan sang ihi ang inflame or nagahubag bangod sang madamo nga mga kondisyon kaangay sang infection, irritation, bladder stones, chemical exposures halin sa pag-inom sa mga synthetic drugs, no? Toxins kag radiation exposure. Ini tanan sir JP ang nagakos ang build up sang free radicals resulting to oxidative stress. Gatiyog lang ang kuan mo. Ang problema. Ang oxidative stress isa sa mga cause sa mga gitawag paghubag. Kag ang inflammation o paghubag nagatuga man sang oxidative stress.
0: Putlibot lang
9: tuon. Vice versa, ma-break lamang ina nga cycle kun ina palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, no, palakaon ka utan. Ko kag siyempre kung naga DTX 500 ka kag MITC or PureC kada adlaw.
0: Correct Dr. Ramil, ang UTI or urinary tract infection isa man sa mga nagapahubag sang pantog, especially sa mga babae ah.
9: Prone yan sila.
0: Usually ini ang indi gid man serious concern bangod ang mild cases ang nagaayo lamang within few days. Depende na siyempre sa kakusog sang imong immune system.
9: Kag depende na sir JP sa inflammatory condition.
0: Gusto.
9: Ang mga palakaon tam is added sugars, tinapay, pasta, mga noodles, grabe kadamo magkaon rice nagapromote ina sang gitawag inflammation or paghubag. Gani dugay magayo. Pero kung nagainom ka DTX 500 kag MITC or PureC bakod na ang imo immune system bangod sa MITC may anti-inflammatory ka pa upod ang DTX 500.
6: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
10: garantisado.
6: DTX 500.
0: Pila ka mga sintomas ang cystitis among masunod. Indi mapunggan nga kaihion, may burning sensation nga mabatyagan ko nagapangihi, ginagmay ang kadamuon sang ihi, may dugo nga upod ang ihi, maisog ang baho sang ihi, pangsot, no? May mabatyagan nga discomfort sa pelvic area, may low-grade fever, pagbatyag kasi ni, gilayon nga magkadto sa amon clinics. Libre lang ang konsultasyon sa amon ha.
9: Sa correct. Kung makadtos lang sa clinic. Pero inom gidamo tubig.
0: Oo.
9: Upod sa pag-inom sa damo tubig, inom ka mighty sikag DTX 500. May mga studies sir JP angot sa role sang oxidative stress sa pathogenesis sang urinary dysfunction especially cystitis. In the same study, ilan ebaluan nga ang makusog nga supplementation sang antioxidant ang makabulig sang dako sa prevention sang bladder inflammation. Imagine lang bla inom lang tubig damo, hindi kaya basta-basta ma
0: inflame. Kaya gagawin pangihi mo.
9: Amo na siya ang gakatabo. So simple lang man ang equation. Agud wala ka oxidative stress, dapat mas taas mo ang imo antioxidant sang sa free radicals. No oxidative stress means wala sang paghubag. Diyan mo na ka importante nga ang mainom giga adlaw-adlaw sang DTX 500, MITC or PureC.
0: Kag hindi lamang doc cystitis ha, ang ila nga ma-prevent kung ginom sa adlaw-adlaw sang MITC kag PureC and DTX 500, kadamo pa sang balatian nga pwede malikawan kung nag-take ka mo sang DTX 500 kag MITC or PureC.
9: Susto na Sir JP, sa imo lang urinary system kadamo na sang organ nga maprotektahan batok sa oxidative stress, ang imo kidneys pa lang which very sensitive ang mga cells sang filters ini batok sa gitawag inflammation, ang imo ureters, ang duha ka tube nga naga-drain sang urine halin sa kidneys, pakadto sa bladder, ang urethra nga nagapagwa sa ihalin sa imo bladder pagwa sa kinataw sa babae or lalaki. So ibagid kung ano, palainom kadlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
11: My family history bala kamuusong diabetes?
12: Mag DTX 500 ka!
11: Mataas bala ang imo blood sugar?
12: Mag DTX 500 ka na!
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: garantisado,
12: epektibo,
11: aramis
12: mo. DTX 500
13: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
14: K5 News FM.
15: Narinig ko po yung DTX 500. Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilig-kilig ko po ay naging okay.
13: DTX 500 pang blabat sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500 araw-araw.
16: DTX COVID Mix. Ang kapit sa gana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C.
17: Tagtag ng pimples.
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang na balat.
18: DTX Beauty Soap.
17: Gustong humuti.
18: DTX Beauty Soap.
17: Maraming katilang.

0: extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bilhin na sa mga butika.
2: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News.
4: MyDC Network News.
3: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
4: MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
4: MyDC Network News.
2: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, paglulunsad ng Dial 911 na epektibo para sa mabilis na pagtugon ng PNP Valencia sa Negros Oriental. Vice Governor Mamba ng Cagayana pinatawa ng 90-day preventive suspension. Mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4 na karating na kay Chief PNP General Melencio Nartates Jr. Video ni Mayor Clarex Uy na nagpabawal sa DDS sa Cagayan de Oro pinabulaanan. Tatlo binawian ang buhay dahil sa leptospirosis sa Bacolod City. Lalaking 6 na beses nang nakulong patay matapos barilin sa San Remigio Antique. 4 na taong gulang na bata patay matapos tamaan ng bala ng Holland gun. Lalaki sugatan matapos saksakin ang kanyang misi sa Baybay City. Simbahan sa Bataraza, Palawan, pinasok ng kawatan at 3 milyong piso na tangay. At 34 years old na lalaking wanted sa kasong paglabag sa RA105901, arrestado na Atlan PNP.
3: MyDC Network News.
4: MyDC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, paglulunsad ng Dial 911 na epektibo para sa mabilis na pagtugon ng PNP Valencia sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
5: Nagbunga ng positibong resulta para sa PNP Valencia sa Negros Oriental ang paglulunsad ng serbisyo ng Dial 911 dahil mas mabilis na nilang natatanggap at natugunan ang mga tawag mula sa mga nangailangan ng tulong. Sa isang pariyam, binanggit ni Police Major Mac Millard Melan, happy ng Valencia Municipal Police Station na mas madaling tandaan ang publiko ang 911 na dahil 3 numero lamang ito, hindi tulad ng mga karaniwang numero ng mobile phone. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pagsikap na tumugon agad sa mga tumatawag, inamin ni Major Melan na may mga pagkakataong nakakaranas sila ng mga hamon tulad ng pagsubok ng tawagan muli ang taong nagulat ng insidente dahil sa mga problema sa signal sa kanilang mga lugar. Bilingan din ng happy ng PNP Valencia ang pagkakaiba ng sitwasyon bago ilunsad ang Dial 911 at ang kasalukuyang sistema kung saan alam na ng publiko ang numerong madaling tawagan na nagpapadali sa mabilis na pagtugon ng pulisya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: C Network News.
4: MyDC Network News.
2: Samantala, Vice Governor Mamba ng Cagayana pinatawa ng 90-day preventive suspension. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
6: Nananatili sa kanyang puesto si Cagayan Vice Governor Manuel Mamba kasunod ng ipinalabas na 90-day preventive suspension order ng Regional Trial Court o RTC Branch 17 sa Batac City, Ilocos Norte. Binigyang diin ng tanggapan ng Vice Gobernador na wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng naturang utos ng hukuman habang naghahanda ang kaniyang kampo ng kaukulang legal na apela upang pigilan ang pagpapatupad nito sa oras na opisyal na maihain sa kanya. Nag-ugat ang kontrobersya sa kasong isinampa ng JLL Pulsar Construction, isang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni 3rd District Congressman Jojo Lara noong si Mamba pa ay naglilingkod bilang gobernador ng Lalawigan. Nagsimula ang hidwaan ng mariing tumanggi ang naturang kumpanya na personal na tanggapin mula sa mismong opisina ng gobernador ang mga cheque bilang kabayaran sa ilang kontrata at proyekto nito sa pamahalaang panlalawigan. Ipinatupad noon ng Administrasyong Mamba ang mahigpit na proseso matapos matuklasan ng inspectorate team ng Kapitolyo na substandard o hindi maayos ang pagkakagawa sa ilang infrastruktura ng naturang kontraktor. Layunin ng pulisiya na tiyaking bawat piso ng pondo ng bayan ay napupunta sa dekalidad na proyekto kung saan bukas loob namang sumunod ang lahat ng iba pang kontraktor sa Cagayan maliban sa JLL Construction. Sa kabila ng pagsusumikap ng Kapitolyo na protektahan ang pampublikong pondo, idinirekta ng JLL Construction ang reklamo sa Ombudsman hanggang sa makarating ito sa RTC Batak. Samantala, nanatili naman ng paninindiga ni Mamba na walang anumang perang nawala o nanakaw sa kaba ng bayan. Iginit din niya ang buong paggalang sa legal na proseso at ang walang kapagurang paglaban para sa tapat at maayos na pamamahala. Nagpaabot din ang opisyal ng taus-pusong pasasalamat sa patuloy na tiwala at suportang ipinapadama sa kanya ng mga mamamayan ng Cagayan.
7: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
4: C Network News. Mighty C Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita, mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4. Nakarating na kay Chief PNP General Melencio Nartates Jr. Kabo ang detalye ng balita hatid sa atin ni ka-K5 Kim Caluyo.
8: Nakarating na kay Chief Philippine National Police General Melencio Nartates Jr. ang lahat ng mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4 sa distrito ng Molo sa lungsod ng Iloilo. Ayon kay Police Regional Office 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo na nagbigay na ng instruction si Nartates na suportahan ang investigasyon ng NAPOLCOM 6 kaugnay sa issue at magbigay ng karagdagang mga ebidensya. Sa ngayon, malapit nang matapos ang investigasyon ng NAPOLCOM at dito malalaman kung sino ang sasampahan ng kaso at maaabswelto sa nasabing reklamo. Kabilang sa mga pinaabot kay Nartates ang pag-search ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG sa Police Station 4 kung saan di umano'y may wanted na dismiss police na namamalagi sa police station at iba pang issue laban sa hepe na si Police Captain Ryan Christ Inota. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Network News. MyTC Network News.
2: Gayun din video ni Mayor Clarex Oy na nagbabawala sa mga DDS sa Cagayan de Oro, Pinabulaanan. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
9: Pinabulaan ang peking video ni Mayor Clarex Oy na nagbabawal sa DDS sa CDO. Makikita sa kumakalat na video ang anchorman ng isang malaking TV network at reporter na nagsasabing bawal ang DDS sa Cagayan de Oro.
10: Sumala sa mayor, dili natugutan nga makasulod sa sentrong bahin sa syudad ang mga dili residente sa CDO, labi na kon mapamatudan nga kaalyado sa DDS.
9: Pinabulaanan ito ni Mayor Rolando Clarex Uy. Ayon sa alkalde, dumami ang mga troll page na naninira sa kanya. Mariin niyang sinabi na hindi niya pagmamayari ang CDO at sino ba siya upang pagbawalan ang diehard Duterte supporters. Aniya, welcome ang lahat sa Cagayan de Oro. Dagdag pa ni Mayor Uy, siya lamang umano ang politiko na hindi naghihiganti at pinaabot ang mensaheng Nosy Balasi.
11: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
4: YTC Network News. YTC Network News.
2: At tatlo binawian ang buhay dahil sa leptospirosis sa Bacolod City. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
12: Umabot na sa tatlo ang bilang ng mga individual sa Bacolod City na binawian ang buhay dahil sa leptospirosis. Naitala mga fatalities noong Hulyo 19 hanggang 25 ngayong taon. Nakasaad din sa record ng City Health Office o CHO na umakyat na rin sa 17 ang bilang ng mga individual o residente ng Bacolod na nagpositibo sa leptospirosis. leptospirosis. Kabilang sa mga barangay sa lungsod na nagkaroon ng kaso ay ang Barangay Vista Alegre na may 3 at Barangay Tangob na may 2 kaso. Nagkaroon din ng tig-iisang kaso ng leptospirosis ang 11 pang mga barangay sa Bacolod City. Ang leptospirosis ay isang impeksyon na nakukuha sa paglusong sa baha na kontaminado ng Leptospira bacteria mula sa ihi ng daga at iba pang mga hayop. Maliban sa leptospirosis, tumaas din ang bilang ng dengue virus infection sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa City Health Office o CHO, umakyat ng bilang ng mga individual na nagpositibo sa dengue virus sa 381 o 381 cases. Isa naman ang binawian ng buhay dahil sa dengue virus na ayon sa CHO ay residente ng Barangay Villamonte. Naitalang pinakamataas na kaso ng dengue sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Ang dengue virus ay makukuha naman mula sa kagat ng lamok. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, lalaking 6 na beses nang nakulo, patay matapos barilin sa San Remigio, Antique. Balita hatid sa atin, Deka K5, Jojan Morillo.
13: Naliligo sa sariling dugo ng matagpuan sa tabi ng sapang isang lalaki tinatayang alas 7 ng umaga, Agosto 2 sa sityo Talibong, Barangay Baladhay, San Remigio, Antique. Kinilalang biktima kay Florentino Esquilito, 58 anyos at residente ng Barangay General Luna, San Remigio, Antique. Sa paningam ng K5 News FM kay Police Major Charles Richard Casalana, Acting Chief of Police ng San Remigio MPS, kanyang ipinahayag na posible sinundan ng biktima habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay at binaril kung saan nagtamo ito ng siyama na tama ng bala, kabilang ang 6 na shot wounds at 3 exit wounds. Isang .38 caliber na may karganga 4 na bala at 6 na basyo ng .45 caliber na ginamit sa pamamaril ang narecover mula sa pinangyarihan ng krimen. Lumalabas sa investigasyon ng kapulisan na 6 na beses nang nakalaya mula sa kulungan ng biktima dahil sa mga kasong homicide, murder, pagnanakaw ng hayop at paglabaga sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa ngayon ay iniimbestigahan din ng pulisya ang mga person of interest na posibleng bumaril sa biktima. Samantala, hindi na isinailalim sa post-mortem examination ng biktima at ililibing siya ng kanyang anak matapos ang 2 araw na burol sa punerarya. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 4 gulang na bata patay matapos tamaan ng bala ng rolling gun. Balita hatid sa atin ni K5 Rolda Villarreal.
14: Hindi na naisalba pa ang buhay ng 4 gulang na batang lalaki matapos matamaan ng bala ng rolling gun sa Barangay Agluluway, Hamindan, Capiz. Sa investigasyon ng Hamindan Municipal Police Station, napag-alaman na naiwan sa kanilang bahay magkapatid na 4 taon at 10 taong gulang dahil may pinuntahan ang kanilang mga magulang. Posible umano na kinuha ng 10 taong gulang ang nakasabit sa kisame na holen gun at aksidenteng natamaan ng bala na holen ang kapatid nito. Dinala pa sa pagamutan ng biktima ngunit hindi na nailigtas pa dahil sa tama nito sa ulo. Napag-alaman na noong nakaraang taon, namatay rin ang 2 taong gulang na kapatid na mga ito. Matapos matamaan din ang bala ng holing gun na hawak ng kanilang lolo.
15: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
4: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, lalaki sugatan matapos saksakin ang kanyang misis sa Baybay City. Balita hatid sa ate ni K5 Carlo Arisgado.
16: Sugatan ang isang lalaki matapos saksakin ng kanyang sariling asawa sa loob ng kanilang kusina sa Barangay Kilima, Baybay City nitong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si alias Inoy habang ang suspect naman ay ang kanyang misis na si alias Ling, isang retiradong OFW. Batay sa ulat, bigla na lamang nilapit nilapitan at sinaksak ng suspek ang biktima habang ito ay nasa kusina ng kanilang tahanan. Agad namang dinala sa Immaculate Conception Hospital ang biktima upang malapatan ng kaukulang medical na atensyon. Naaresto agad ng mga tauhan ng Baybay City Police Substation 2 ang nasabing suspek at nakuha mula sa kanya ang ginamit na kitchen knife na may habang 13 pulgada. Kasalukuyang nakakulong ang misis habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang motibo sa likod ng krimen. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Ariscado para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At simbahan sa Bataraza, Palawan, pinasok ng kawatan 3 milyong piso na tangay. Detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Ray Almudal.
17: Iniimbestigahan ngayon ng Palawan Provincial Police Office ang umaroy pagdadakaw ng tinatayang 3 million na cash sa Most Sacred Heart of Jesus Parish sa Barangay Riotuba, Bataraza, Palawan. Ayon sa paunang imbestigasyon, nadiskubre ng parish priest ang nawawalang pera noong Hulyo at 30, habang natanggap naman ang Bataraza Municipal Police Station ang ulat kahapon lamang Agosto 3. Walang nakitang bakas ng sapilitang pagpasok sa pangurahing pinto, mga drawer at metal cash box. Ayon din sa ulat, ang parish priest umanon lamang ang tanging may hawak na mga susi. Sinuri na rin ng mga otoridad ang isang exhaust fan opening na maaaring pinaghihinala ang daanan, ngunit walang nakitang pisikal na ebidensya na magpapatunay dito. Wala ring CCTV sa paligid ng simbahan at wala pang lumilitaw na testigo o suspect sa insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya kabilang ang background checking at pakikipag-ugnayan sa simbahan ng Riotuba Nickel Mining Corporation Security upang matukoy ang responsable at upang makapagsampa ng kaukulang kaso. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: YTC Network News.
2: Gayun din, 34 years old na lalaking wanted sa kasong paglabag sa RA10591, arestado ng Aklan PNP. Detalye ng balita hatid ka K5 Leonard Veray.
18: Arestado ang 34 anyos na lalaki sa sinagawang manhunt operation ng Altabas PNP at ng 4th Platoon 1st Aklan Provincial Mobile Force Company kahapon ng hapon araw ng Lunes, Agosto 13 sa May Sitio, Kabilan, Barangay Katmon, Altabas, Aklan. Kinilala ang suspect na si alias Mel, 34 anyos at residente ng nasabing lugar. Sa bisa ng warrant of arrest na may criminal case number 18685 na inilabas doong Hulyo 30 ngayong taon ni Honorable Faustino Valenzuela Rojas Jr., presiding judge ng RTC Branch 1 Calibuaclan, inaresto ang akusado sa kasong paglabag sa Section 28 Article 5 ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms Ammunition Regulations Act. Samantala, aabot naman sa 100,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kaliyaan. Sa ngayon, ay nakakulong na ang suspect sa Altabas PNP at nakatakdang iharap sa korte. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Maka K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 7 katao kabilang 3 bata ang nasawi habang 4 naman ang sugatan matapos tamaan ng drone ng isang mataong beach area sa Arhipo o Sipovka, Krasnodar region sa Southern Russia. Kaugnay nito, inakusahan ng mga otoridad ang Russia ng Ukraine ng sinasabing pag-atake sa mga sibilyan, ngunit wala pa rin tugon hanggang sa ngayon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente kung saan hindi pa matukoy ang target ng drone na posibleng bumagsak sa dalampasigan matapos maapektuhan ng electronic jamming o air defense.
4: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Candos, ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Reynard Barcelona Apostol sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagatino man san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
0: 11 Mbps. Balita kag public service.

23 minutos makaligat sa tak ng alas 12, sangod to. Balik na kita sa pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. Kabay pa na inom nyo na ang

0: Mikos-mikos sa makadali. List not, mayong udto sa imo. Bings Delphine, That's Boy Mendoza, Zay Lee, everything's free. Merlita Malvas, Boss Joe. In America. Naka-standby na sa linya si Red Salgado. Istoryahan tayo ning angot sa isa ka driver sang Transport Network Vehicle Service. Transport Network Vehicle Service, TNVS. Ginreklamo siya bisang iya pasahiro bangod nagambal sa nga naluyag sa pasahiro ya kaginagad niya mga pi ay nanuman.
1: Grabe po
0: Doma ko na kung ginikanan doon mamroblima gili ko sini kay masakay ang bata kung estudyante masakyan niya mga kaangay ni nga driver pangaluyagan siya sang driver. Yawan gani kuya peskwilas bata ko.
1: Grabe po.
0: Yawan gani kuya peskwilas bata tas kalid.
1: Grabe po.
0: Pangaluyagan gali sang driver. Ay yawa. Dito ipatawag sa sang LTO. Imalontang bugos ng istorya with Red Salgado. Red, i-K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Red?
3: Yes, i-K5 isang Agosto 1, isa ka babae, 25 anos ang kinulbaan. Tayo isang sumakay kay MJP sa isa ka Transport Network Vehicle Service. Diri sa DTS ang Bacolod na kay MJP. Ang iya marami na magsakay diri sa TNVS bakod kiti sina gaadlaw maulan nun kay MJP. Kag-upod niya ang iya sininga 8 kabulan bata. Kabudlay para magsakay sa tricycle.
0: May bata pa sa gani nga 8 bulan. Wala gidya patawad ang driver ba? May bata pa? May bata pa?
3: May bata pa kay MJP.
0: Katunto? Oo, why malang respeto nga may bata na? Pakuliyagan mo yung nanay? Na ano nga ulong imo? Pag may bata, but silingon, may banana? Kay bata pa oh? Walo pa lang kabulan ang ginadala? Meaning may bana? Ano kakaultog klase driver? Mangloy, mangmang! Walang modo! Wala huya! Nga ah, bilang bana pang mga akig ko mo? Bilang bana, akig ko! Bilang lalaki nga may asawa? Kag bilang bana ako, akig ko rin nga ah? Why na ya? Pagtaha sa babae ning klase driver? Ang punto ko di, ang babae may dala nga 8 months old nga bata. Bangod bago lang siya bata, but silingon most likely dako ang percentage nga may bana ni. Kung wala man bana, may live-in. In other words, may lalaki, may amay ang bata. Habalon mo na luyag ka kag anong gusto mo inaway sa bana sina? Gapangita ka na ya? Gapangita ni siya ya? Nga mal kastiguhan sa kababantay ko na ko ba na pangambalon ko na sang ay bantayan ko ni siya kung din nga bangga.
3: JP?
0: Kay nga ah, by saying that sa asawa mo, ginabastos yun yung asawa mo? Ginabastos yung asawa mo? Why dapat kita sang driver nga mga kaangay sininga bastos? Okay lang ko red ko ng pang-angi mo nga diskartihan da dalaga. Pero may bata nga dala nga bitbit. Kapangita kay Moya Toy, gaton nga mabanggaan kag makastiguan sang bana. What if ang bana to pulis? What if ang bana to bagolins prisuan nga nagbag-o na? Base mapataya pa ka. Dibla?
3: Kag ang problema na dami picture ni JP sa may app na daan. Makikalaan, gininga siling atsura kung magabon ang mga banat.
0: Tinano na yung klase yung Tinano na yung klase yung kulbaan ka na kay ikaw lang isap sa iro? Sa slack yan? What if kung diin-diin niya kanika nun niya dalon? Dibla? To dapat ni, sa mga provider sa mga kaangay sini like Grab, ano parang iban, ano na Uber?
3: May harap man Uber kay MJP.
0: Uti dapat may mga amo ni Krasili reklamo, automatic. Ang driver pali nun.

0: Malinon na yun. Isa lang kasalaway na by magreklamo? Kakasa, kadamo, pati sa lakyan nga ga-apply sinyo da nga gusto mag TNVS?
1: Oo. Yes, correct.
0: Na no klase tawo nga daw. Sa nobla na rin nga masakay kay mo? May tani kon mga transport vehicle nga pareho sang modernized jeepney, kidamo ka mo da? O ti ikaw lang bi isaya? Haga doon niya kaya pangapi? Kagambalo niya ka naluyag sa simo? Hindi mo lang kakululbaan na mga example, may gapuli kabi sa Mansilingan o Vista Alegre, may nga kampo sa wala mo, kampo sa tuo. Adin mambal si mong taang driver nga, niya naluyag ko si mo, hindi mo lang kakululbaan na? Na ano?
1: Kampo?
0: Amo na, agwapong punto ni Kenneth Chongko. Bilang anong punto ni Kenneth Chongko? This is one lesson to learn. Hindi magsagay communicate sa driver. Kung pasayro ka, kung magambal ang driver si mo, pwede ka ka ba nung? Pwede nung hindi lang ta mag-storyahan, focus lang sa drive mo?
1: Yes.
0: Kaya ang problema man eh, basi, blasagay mo man istorya ng driver, sagay ka mo communicate, abis ang driver karon guwapo siya, niya luyag siguro sa ako ni. Kay sige sa ka, istorya?
1: Mugit kipin, ikag ang sabahin naman din ni Mama, kung ikaso lumamalain nga plano ni driver, di siya makapalagiyo na yun. Kaya may walong kapulan siya na bata.
0: Tigani, na mo na nga kadelikado. Delikado. Kung ako babayi ni, pag-abot sa blay, sugi ko na sa bana ko pagpanaog, habo yung bato ng sakyan niya. Ato at man red ko na Kuya Bered nagambalambal Miss Joanne nga naging amo na siya ay ambot na lang
1: masayan na ginis mangka
0: ay abuyon kuya kabatong salakyan mo nga why mo ginataha ang akong asawa?
1: Yes,
0: nga why mo ginataha ang member sa akong pamilya? Hindi niya pwede. I cannot let it go nga kung di ta kayo pagamunan mas iban pa nga pasayro amon mo na.
1: Yes,
0: hindi man manami, red nga we are inciting, we are discussing violence, pero manuto siya dapat. Manuto siya. Most likely, sila man yung owner sa salakyan mo. Di may na makabalos ko sa salakyan niya. Ha? Ano na, red?
1: Driver lang din siya kay Kevin JP.
0: Te, hamakon mo na. Halitan mo yung owner sang salakyan. Nag-drive-drive ka lang da?
1: MJP. Oh. So, Drake Kevin JP, magkapatigayon sa investigasyon ng LTO AI regarding sa incidente. Drake Kevin JP na sa Station 7, may araram sa mga report iling si alias Inday, iling biktima Kevin JP. Pero may araram kita sa update sa sinigidamag Kevin JP. Gaini sila ang nag-atubangay na. Pinagman kabinuto sa nakaligan exclusive na mga nakuha sa K5G naghusayay na sila. Nagpagdaring lalaki suno sa iya kay K5JP naluoy sa kuno kay mami kagati nakita niya nga siya na istara sa balay kagkaupod ang iya sininga walo kabula ni kabata. Pero iniyang babae ring si Ma'am K5JP may-ari ni sa fiancé nagatrabaho iya sa Pungsod, Amerika. Kaya mo tuguro nga tinahambalik kay MJP nga naluyag siya kag gusto yung kapit na sa may sulod iya siya nga balay ni mama tapos naging dulon kay MJP. Pero ang iya siling aligasyon nga wala siya sang bata kag wala siya asawa ina kay MJP din ako niya nga kabutigan kay MJP. Matuod rin may ara siya sang asawa kag may ara siya sang duha kakabataan kay MJP. Dito gipatigayon inig pagatubangay sini sa driver kag sining biktima dra sa talatapan sa TNVS sini gidlaba nga aga MJP kag hambal kada ni mama hindi nga na pagliwaton kay base balang makita yang tawo gidla ka katupo ka babato gid kay MJP kag biskinado nga pag ariglo di gid pa ariglo pa sa kaganya kaso kay MJP. So, ari pa pati ang exclusive gapahayag sini ni alias Ray ining driver sa TNVS nga ginreklamo sa iya sini nga pasahero kay MJP. Yan ang iya sini nga pahayag exclusive.
0: Sige.
2: Nakulbaan ako, sir. Tapos amo na itong natabo ng nakulbaan ako kay...
1: JP, amo na siya sa babae. Progensad na itong sa headline, 11 Mbps.
0: Sige, be. Ang gusto ko mabatihan niya kababae man. Sige, be. Sige, go.
1: Aray babae kita, JP.
0: Aray, ipakita ang video, Tan.
2: Nang ang intensyon niya is lai nagidya sir daw hindi na bala normal sa driver nga inamangkot na siya tapos nanghagad pa siya siya pa nanghagad kape ang isa pa gi sir kay pagkambal ko nga wala ko kape sir nagkambal sa nga pagkambal ko nga wala ko di kape sir kay wala ko gapangape naghambal siya sir nga sige lang mabaka lang ta nagamusa na sir
0: may may intensyon sa iya gali iyang ipost lang tani post lang may intensyon sa gali iyang ano ni nga hagadon niya slayo oh tan pa dayon video tan.
2: Dula ay nagid bala sir tapos nagwa sa una hindi nagbayad ko pagbayad ko gaamon ang kamot ko ga kiming ko kay ti ga kulba na ko mong
0: post anay tan post lang na ikaw ni nagkuha video red
1: yes.
0: Hindi pwede ka sa kuna mo na lang i-focus.
1: No, magpandin, no, oh, basta no ka sana, nagdara ng tingay area.
0: Okay, sige pa tayo, Tan, go.
2: Hanak na ko nga magnaog sa salakyan nang gahiga kadlo-kadlaw lang ko sa iya pero gakulba na ko nagbayad ko dayon ga Kim-ing ko bayad ga amo ko na okay
0: basi kung Kim-ing sige pa dayon
2: matandugan niya pag idakon kamot
0: ay?
2: Basi magpalbis
0: makuryente basi matandugan postan basta magambal ko tan ipost. Matandugan ang kamot basi makuryente basi ma maka feel ko na ano oh padayon tan
2: ko nang ganab na akong lawas mo tas hindi ko kaginawag hyperventilation ko
0: siyempre kulba
2: kasi amo to nang nagambal ko sige lang kadlaw ginistory-story ako sa Inday sige lang ko baby amo lang ko na ari na si baby sa balay ko
0: kita mo na trauma sa red hamakon mo nag nagsakay ka sa isa ka transport vehicle para nga you have all the freedom you have all the presumed security nga ra ka na sa isa kasalakyan nga idulong kagid sa insakto mo nga lugar. Good morning, sir, good afternoon, Sir Julius. Kag implied ang security sina. Kay manti ang driver may ara sang registration sa ilang kumbuyahan. May picture pa na da. Ila pangalan, ila plate number, all the vehicle details. And din amo niya matabo sa imo. Now again, dari ko sa punto, blarid nga, wala pagrespetar sa relasyon sa ning babae ining buwisit nga driver nga again mayo tani ko ng dalaga the fact nga may 8 months old nga bata nagapakilala lang na kay 8 months old pang bata gapakilala pa na nga may bana may karelasyon may tatay ang bata bago pa lang bata ganina bago pa lang na nagwa ang bata. Lain-lain ang paminsan mo siya, minanya ka na ya? Why ka nagarespeto sa bana niya? As a husband who has a loving wife, gainit ang ulo ko sa mga kangay sini. What if again ako nasawa, gina mo yan eh? What if si Ma'am Hana, gina mo yan eh? Ang pag-abot sa balaya, buyon ko ganyan ka ba ito, salakyan niya? Ang salakyan niya rin, nga ako nabuyon nga ah. Kung nabayon, abuyon kong salakyan, maguba. Oy, pa-insurance ito, makasuhay kami nga duwa. Gainit ang ulo ko, pili ka, salakyan mo, buyon ko ikaw. Oh, si Sir Julius, oh. Oh, oh.
1: Yes,
0: sige, go ahead, Red.
1: Yes, ako na kinik kay 5JP, kagati, abo na balik ito, ibang tagay na, nga daw, gapatay pa bang kote ng driver, gila sa bat,
0: kailang ari pa, Red, ari pa? Naga-insister pagalining lalak ang driver nga masulod sa balay?
1: Oh,
0: para
1: sa
0: pagkikita sa JP. Dali lang bala rin. Mapautuas ko rin. Hindi ko ka... Mapautuas ko. Dali lang! Dali lang! Masulad ka pa! Dali lang! Dali lang! Mama, oy ko rin! Din pa sa masulad? Maano pa sa rin? Maano? Yambal, what? Yambal, maano sa?
1: Mga pika upo.
0: Sabihin! Sabihin, Rick! Sabihin! May anger management ko! Okay na, nakapautuas na ko, Red.
1: Kulbaan si Ma'am, kumanti, duwa lang sila siyang walang yutang mulo bata. Kasi nila yung nakabaw, wala kinang JP sa kanapi.
0: Hay! Okay na ko, Red, nakapautuas na ko. Imagine noon mo bala, amo nang akon anger management. Kita mo, Red, ang... Imagine noon, sudlon pa sa balay mo, galiya?
1: Tapos nagambal si Ma'am nga
0: na,
1: wala ka pangapi ha. nagambal pa driver ka. Di ba bakal takape eh? Yo, amo ko na kay Ma'am Jane.
0: Hindi. Iya, boy ko taning konsol. Galing Ma'am Lairan ko na eh. Joke lang ah. Ginapakadlaw talang kamo ah.
1: Sorry kay Ma'am Jane. Exclusive na mga dalapot sa K5 News FM Bacolod. Kaya yung driver kay Ma'am JP sa CMBS.
0: Ano ko no? Ano ko no yung rason? Anong rason niya ko no? Bi, pamatian ta? Tan?
1: Sorry kay Ma'am JP. Yan sila nga pong pangayo sa Gapasaylo.
3: Dire sa may pisina sa in-drive kag na istoryahan niya magaganay nagid kami masitulanay.
0: Ah wala ah, palinon ka na dapat.
3: Na maglabot sa babaw gid niya usgado. Kay ako hindi ko matutan ang intention nga mag ano siya sir. Pero galing may ginabatsyag sa galiya sa iya nga ko galingon nga doon na trauma na sa.
0: Ha-a! Ha-a! Doon na trauma kay do lagtok ka. Bastos ka! That's why na-true! Masasay mo! O, oh, padayon, Tan?
4: Pero nga lang, ba't mo ito sila sa kinaluyan? Kapag mo happy ka sila ba lang?
3: Ako, pero sa ano na, pero muna nga, no, iambal ko na lang sa matuod nga, no, kay, na, pero nagambal ko na siya. Pero wagi ko yan na tension nga doon naluyan ko sa iya yan.
0: Piano lang ito galingin mo, Toy? Trip-trip lang, Toy? Trip-trip lang galingin mo, ya? Sige, tiga makon muna, makon muna red. Abirit ang misis mo binga guwapang maam muna red. Hindi ka ba na yan mangakig?
1: Gari magkita ng JP, mangakig ka gina yan.
0: Mangakig eh! Mangakig inano na yay mo yung driver lang bala? Drive ka lang bala ya? Hindi na bala paglakti iban-iban? Kika delikado sa kay mo ya? Kadelikado, abuton kagali mo yung makakita, kagwapa, kag-abuton kay mo yan, dula yung pamatasan mo.
1: Gani, magkakitang JP.
0: Delikaduhan kagali si mo yung pasahiro mo ya.
1: Delikado, kagali kay UJP. Pero at least, hindi po, hambali ka kita JP na hindi ina pag-ahimuhon ni Wat, hindi sana'y magbiyahe, pinakulbaan mo sa kita JP, may mga pilak ka mga drivers, yan nagapahog, sinisiyak.
0: Natural kay nga, maguba ang pangabuhian nila.
1: Yes.
0: Maguba, maguba ang pangabuhian sining TNVS drivers. They are very professional, in fairness to the drivers. They are very professionals. Most of them are professionals. Wala naga-extra panukot. Hindi pero sa taxi, isa nga sobra panukot. Iniya, they are very professionals and amo nila pangabuhian. Tigubon lang sa isa ka wahaslo kasi ba klase tao ni Red?
1: Yan, yeah, nag-KFM JP. Though, ang magwa sinigari, yeah, though, bakulo ni sa kuno sa pinaka mga driver history nga, di nagagayay man.
0: Natural!
1: Nagkalaumit na rin ang iban. Ang iban, KFM JP, di ba simula sila masalaan nga nagihimo sila?
0: Doon, nag-init ka ng ulo kung pagkabalo ka may intensyon pa siya masulod sa balay, kawala huya. Grabe ba? Sino ka, Toy? Si John Lloyd? Feeling guwapo ka. Sino kasi John Lloyd? Pasulon ka sa balay isang babae? Pasudlon ka? Naano?
1: Napulbaan gito yan si Mami kay MJP kay Mati ang iya sininadaan yan Mati masi mala na sudlon sa
0: balay. Pang ano siya kita? Nga guwapo ta? Nga ah! Pariyo ka sa amon ka guwapo? Nga kami ang ginahagan. Kami ang ginahagan. Hindi ka pareho ka guwapo sa akon kag kay Red. Nga kami ang ginahagan, kami ang nagapangindi. Why kuya gani nga ginahagan lang yung adrima masulod sa balaya? Ang ambal pag sa akon niya sir diri natulog isa ka bulan. Gamo pa na iya sa akon, ginagad pa kuya nga matulog ko to isa ka bulan.
1: Gani, magkikusin.
0: Di wala gani ko, wala gani ta. Ano ka, pero ka sa akon ka guwapo? Ambisyoso! Ambisyoso! Red?
1: Naku po, Zay, mo ito ko pinagagad sa aton. Go pati. Umukay.
0: Sige ah! Ah, hayambo, itong balita mo ni Red, sige.
1: So, sumari ka ng JP, kapasay, no? Pero aton sinigati, agit pagwagid, kibati, ilik ng JP, nagsugod kit sa ato, na din bayaran na masosolusyon, kag ang pila ka mga drivers, hindi na sa kuno pagbantayan, hindi na siya pagsakiton, kibati, magbagong buhay, na rin siya kay JP, kiting ini siya anay, tricycle driver, pag first time nila mag-drive, sinig nga TMVS, kay JP, ito mga one month, sobra pa rin siya, nagtinguan niya, nga hindi na maliwat sa iya, sinig nga trabaho, kay JP.
0: Sige.
1: Sa mga JP, ato sa tingin balita, kamadulog sa programa, 11 Mbps, kamadulog sa ato sa Power Trio, ato sa tingin DTX 500, MyPC, kag D3 Bio, ang ato mo sa tingin DTX BT Soap, sa may kundan ang panit PR sa kalapap, muli pong tiga-aklima, gamit lang DTX BT Soap, dasig ng resulta, maging kutis, artista ka pa. Ang ato sa tingin DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol, kay K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa katiyan ng balita, servisyo publiko, kay Kalingawan Zaragoza, K5 News FM.
0: Salamat, Red. Ang balita ni Red Gindulong sa inyo siyang DTX Coffee Mix. Nami iniinumon, especially kung napon, kagapatuyo ka, mag DTX Coffee Mix. Ang, also, wala, binugay na kamugamit na sang word nga pita. Kay gas-gas na na. Sang una, sang pandemic, uso-uso na nga pita. Nga da, yag man, nga pita man. Kaya mo gini sa mga uso, sang una, ang dahil gini nag-uso nga mga times ang 2020, 21, 22, ang kapi-kapi sa mga bungyod. So ang bagay ni sang upod ko sa linya, sang gilala ko. Ya kung kabalo lang ko, sir, nga ang bungyod, gali pwede makwartahan. Why no lang ko nagbakal duta sa nga tapan? Ang bungyod na lang tani, binakal ko, kagpilas. Kay pwede, gali ang makwartahan ni Moon Kapihan. Hindi na ka muna sagay, pangagad, mga kapi-kapi na kaya abot na nairukit. Lain naman bala. Yamang, kung si Ruda, susina ni Lindy Sinalba. Yamang, soft drinks ta. Kay doon natag na bisalain nga kalagtuan ining pangapi. Katapusan nga balita, i-check ta si Arielo ah. Ido ginlabo, patay sa siyudad sang Sagay. Oh, tagiya nagapangayo sa ustisya. Alang-alang nako kay Chester ka kay Robic. Alright, sige. Ariel, i-K5 News mo.
5: K5 News FM Police Report.
0: Yel?
6: Yes, Sir Paul. Mayong auto, Sir Paul. Nagapangayo sa ustisya. Ang tagiya sang ido. Nga si Arlot Isaka Askin matapos inigin labo sa ulo sang wala pa makilala nga suspetsado ka Sir GP. Agad natabo ini sang Agosto 3 sang kagahon. Lunes kadlaw, dira sa may Purok Atis, Barangay Bulanon, Siyudad sa Sagay. Kaga samtang nga Sir Paul, gilala ang nga tagiya sa ido nga si Denmark Mahinay, kaga residente man sa susamang lugar. Suno pa ni Denmark, nga ang nga ido mabuot, kaido kag wala man nagapanghilabot sa nga tao Sir GP. Kagang ina pa ni Manay Sir GP, higad ini sa nga dalan Sir GP, kung sa rin, man na nagahiga ang ido kung mag-abay Sir GP. Aga, dugang pa ni Denmark na nakigbato pa sa gahapon nga asadlaw ang iya ido sa kabuhi. Kaga sa pinakauras, ginbawian ini bangod sa patal nga pilas nga naangkon sa ulo Sir GP. Bangod sini nagpanawagan ang tagiya nga mabuligan siya kapag hatag sa ustisya para sa iya pinangga nga ido kag manakpan ang responsable sa sini niya mapintas nga binuhatan na Sir Paul.
0: Ama, kung mo gasululukang ido. Oo. Siling ko gasululukang ido, kaluoy. Iyagi ni ulo, binaigo mo. Ay, kaluoy man sang ido. Sige, pang.
6: Sa sumung Sir Paul, nagpangayos sa gabulig sa barangay kapitan sa may barangay Bulanon, agod matap na malaming mga gapang buhat o kung brutal nga pagkapatay sa mga sapat Sir Paul. Siyempre, kita Sir Paul, pitlabir man ta Sir Paul, maluwag yung Sir Paul nga ido Sir Paul sa sitwasyon kagapon nga adlaw.
0: Sige, okay.
6: Yes, Sir Paul, amo na Sir Paul ang gagawin panawagan niya kaya kung madakpan magid ang nga suspetado, yan nga
0: iyan nga labuon, iyan man nga labuon.
6: Ay, yes, Sir Paul.
0: Iyan man nga labuon. Madakpan.
6: Iyan na lang nga pagpasakaan sa isang kaso kung sa
0: sige.
6: Popon sa pagyapalapas sa Animal Welfare Act, Republic Act number 8485, opo amended by Republic Act 10631 na Sir Paul.
0: Okay.
6: So, Sir Paul nga Sir Paul kini nga report no ginadulong sa DTX Provider Extend Food Supplement Program DTX Supplement sa pagyana naka dito sa pa. Para sa 11 Mbps ini si K5 Ari Lapas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kang kalinga once and order ni K5 News FM.
0: Salamat gid Ariel. Kantahon ta niya nga aton nga ginam kanta sang sentensyador blas ang una. Kantahon ta kay kanta ta ni sa kilala ta to na nilin. No, sige i-dedicate ta ni siya wa. Ari na wa. Dugay ko na ni Wiking kanta mo sa sentensyador pa ni sa una. Sige go wa.

0: Sentensyador.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Sa una,
5: pwede, magid ako sa akong body odor.
6: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance. Kag nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inilikal!
9: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
15: Charmy, let's go with the flow.
20: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tubtub 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
21: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
22: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
21: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: It's the best part of the day.

0: siyang sangtropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna 12 na sang hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa aton ng program, It's Your Time to Shine. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-join sa aton nga program. Sa mga naga-monitor right now sa It's Your Time to Shine, sa ilang mga radio sets, good afternoon sa inyo. Live kami subong sa K5 Hugot Love Lines. K5 Hugot Love Lines, no? Tan, ang Facebook page. Nga ginagamit namon subong kay may bululigan kita. O dari sa K5 News FM, nagpadulong dari sa aton sa istasyon. They are from Cadiz City. Salamat gid sa kay Sir Kim Flora. Mayong hapon. Acknowledge ko lang ni later on ang aton nga mga viewers sa page ni K5 Boom Granada, ang K5 Hugot Love Lines. Thank you man sa mga naga-monitor right now sa ilang mga radio sets dera sa Kabankalan City. Ginapasalamatan man naton ang mga nagapamati right now sa Cadiz City. Tag sa mga suki naton nga naga-monitor all the way from Sagay, Negros Occidental. Siyempre, ginapasalamatan man namon ang mga suki namon. Ang mga suki naton nga nagapamati sa tatlo ka mga dalagkong merkado diri sa syudad sa Bacolod. Thank you very much sa mga nagapamati sa Bacolod Central Market, Libertad Public Market, and sa mga nagamonitor right now sa Burgos Public Market. Alauna, 14 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

mga ka-K5. Ang aton oras, alauna, just i-8 na sang hapon. Gusto ko lang i-acknowledge ang mga nag-join sa aton nga live video and audio streaming. Ginapasalamatan ko ang mga KSS members na nag-upod sa aton nga program this afternoon. By the way, once again, live kami sa K5 Hugot Love Lines. Kay may pangayuan kita sang bulig this afternoon. Interviewhon ko siya, istoryahon ko siya later on, o ipakita ko sa inyo ang nagdangop diri sa aton nga nagakinhanglan gid sang aton nga bulig immediately. Ma'am Janaline Carmona Espirito, salamat gid. Tani kuno permi lang may live Sir Boom para makita ta ka permi. Siling ni Ma'am Janaline. Thank you gid Ma'am Janaline Carmona Espirito. Ginapasalamatan ko man si Sir Melvin. Sir Melvin ni Tunay Aurelio. Si Ma'am Gina Porano Ariman. Pwede ta ni mapadako-dako ka K5 Ethan ang screen para mas maathag sa akon. Ito hindi ko kabalo kundi hindi na yun. Nagakatalang na ko. Sir Romar Duran, thank you very much. Uy, si Sir Romar. In-share niya ang aton nga program. Salamat gid sa Romar Duran. By the way, sa kay Sir Romar Duran, available dara ang mga klinika products. Pwede gid kamo makakadto sa iya, no? Para nga makabakal kamo dara na lang kamo bakal sa iya sang DDX 5 and with capsule sang klinika D3 Bio. May Mighty C syrup siya dara, Mighty C capsule. I think kompleto ang product, Clinica Products, dara ay Sir Romar Duran. Ginapasalamatan ko man si Ma'am Johnny Mary Tita for joining us this afternoon. Salamat gid sa inyo. Kamu na lang bahala mag-share, ha? Sa aton nga program, Ma'am Heidi Sarmiento, thank you very much for joining us. And sa kay Sir Melvin Itunay Aurelio, once again, good afternoon. Sa kay Ma'am Marlita Malvas, no, nag-join man siya sa aton nga program, It's Your Time to Shine, all the way from Handumanan, Bacolod City. Mayong udto man sa kay Sir Bonifacio Bello, salamat for joining us. Ma'am Felma Joy Saril Versosa, salamat gid. Alin sa alas 4 sang aga mag-sign on, hasta mag-sign off kuno si Ma'am Felma Joy nagapamati gid sa It's Your Time to Shine. I mean sa K5 News FM, especially diri man sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. Sa mga suki naton dira sa Banwa sang Hinigaran, good afternoon sa inyo. Ang aton oras, alauna, 21 na mga ka-K5 ang oras ginadulong sa inyo sang My DC Syrup.

Sang nagligad pa ni nga bulan, as far as I can remember, may nagpailis ako sang battery sang akon nga salakyan. And sa iya kami ni nakabakal, siyang nagbulig sa akon, tapos ginilisan yung salakyan, ang battery sang salakyan, hasta nga nagkilalahay kami. And then he told me, "Ma'am Shine, may ato kami tani nga bululigan, bala kaupo namon sa simbahan." Sili niya may bata siya, gamay pa, no, may bukol sa likod. Yati kami lang sa simbahan ang nagabinuligay. O nga maataga namon sang bisan paano man, no, support ang pamilya. And sili niya, "Miss Shine, pwede ko diri sila madala sa imo nga program para magpangayo sang bulig kay ang bata daw kinahanglan gid sang bulig financial para sa iya nga operasyon. Pero nagabulig man kami nga mga katapo sang simbahan." After sito, wala ko na siya makita, no? Pero kaina, nagbalik siya dari sa aton sa station. Sa puso, "Gusto mo, sir, ipakilala ko ikaw." Siling niya, "May bululigan to, Miss Shine. Gindala ko dari sila, daloon sila dari. Kay tani, daloon ni sila sa ospital." No, kay galing kay ang problema, wala financially, alang-alang gid sila, Miss Shine. No, alang-alang gid sila financially. And siling niya, daw basi dako-dako kuno nga kantidad ang kinahanglan. Di ang Iloy, siling niya nag-aubra sa kampo. So basi siling niya mabuligan man sang K5, no? Siling ko, "Ti, sige, tingwaan naton nga mabuligan." Nagapadulong pa lang kaina, ginli-li na kamo ni Sir Boom. Siling ni Sir Boom, "Hala, Miss Shine, Miss Shine, tanawa ba lang bata? O, nga ginakugos nila, kagwapo-gwapo." Siling ko, "Ti, tanawon ta, abi, nagdali-dali man ko, ginli-li ko man, sang nagapakadto na kamo bala sa new center, kaina kay ti Crystal, ang dingding, ang wall. So, nakita kamo namon." Siling ko, "Ay, ala ka, cute-cute sa iya, hasta nga ginkugos ko na siya kaina. Abi ninyo, wala gidga mo ang bata." Ang iya nga edad is mga isa na siya

0: lang gid guro basi kung magmait gid ko ba lang kung bawion. Pero ipakita ko siya sa inyo this afternoon. No, diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. Kagwapo-gwapo nga bata, gusto gini mama niya nga mapabulong siya. Kaya abi ninyo, 26 days, hindi siya makapupo. May bukol siya sa likod. Hindi ko man masili nga delikado ang iyang sitwasyon. Pero kinahanglan niya gid sang bulig. And kinahanglan niya gid nga maoperahan sa gilayon. Di isiling ni mama niya after 26 days, kundi nakapupo siya. Another 6 days ang ginhulat. Why naman siya makapupo? Anom naman kaadlaw? So, gindala nila diri sa station, sa K5 News FM. Kay desperado na sila. Gusto nila mangayos ang bulig sa aton tanan para nga maoperahan ang 1-year-old nga si Don Don. Nakapost actually sa Facebook page sa K5 News FM si Don Don. Ginkuhaan kami kainan ka K5 Marv sang picture nga ginakugos ko siya. So sa mga gusto magbulig, please tanawan niyo lang sa Facebook si Don Don. Kagang istorya ni Don Don. Subong makita niyo siya. We have 46 live viewers right now. Pwede niyo ma-share ang aton nga program, no? Ang It's Your Time to Shine sa K5 Hugot Love Lines nga Facebook page. Makita ninyo dira si Don Don kag si mama niya. Sino gani ang ngalan mo, Inday? Pwede ka palapit-lapit ka lang sa microphone lang ga para nga mabatian ang imo nga tingog. Yes, oo. Ano gani ang ngalan mo?
1: Roslyn Alper, ma'am.
0: Si Roslyn Alper. Taga Alper. Diin gani? Alper.
1: Taga Cadiz.
0: Taga Cadiz. Mm-hmm. Diin na yun sa Cadiz, barangay?
1: Barangay Luna.
0: Barangay Luna. Sa tanan-tanan nga taga Barangay Luna, kilala nyo gid ni, kag makita nyo gid kung ano ka-cute si Don Don. Galing kay ti si Don Don may ginabatsag, pero abi ninyo sa pihak sang iyang sitwasyon, ang bata wala gid ko kabati nga naghibi. Kung kwaon siya ni ka K5 Marv, ginkugus, giniili-ili na tulugan lang, wala gid naghibi, wala gid nagreklamo. So, ako kaina, pagdaho ko sa iya, nagkup-kup lang man siya dayon sa akon. Sikuti ko mag-amuni nga klase, mag-amuni nga sitwasyon, do hindi ko na siya tanay pag-iuli kay mama niya. Galing kay kinahanglan, ginidondon nga maoperahan. Pwede siguro ma-assist naton siya, mapakita naton ang bukol sa likod ni Don Don. Hindi talang pagkuhaon ang diaper, ay ialsa talang siguro ang iyang bayo. Mapakita naton sa camera. Ari lang dari ma'am ang camera. Okay lang kung hindi mo ma... Yes, okay. Ara mga ka-K5, I'm sorry, I need to show this to you. Ang iyang bukol sa likod. Hindi na lang siguro ma'am, iuli lang ang iyang shorts. Makita lang man na, no? Ang nagabulto sa likod niya. Diragin na yun sa iyang ano gid, no? Please, buligin niyo kami. Kinahanglan gid namo ng inyong bulig, ara naman ko. Kaina, actually, nag-istorya kami dito sa News Center. And siling ko sa ila, hindi lang kita na mag-istorya, kay nag-emotional kita, no? Because ang aton nga bululigan is bata, no? Kabalo naman ka mo kung bata, kadala ang aton nga emosyon, no? Nagabatsag kita sang kaluoy. Bangod ang bata, hindi makahibalo magpangayo sang bulig para sa iya kaugalingon. Na-remember ninyo sang una, sa nag-aumpisa pa ang Radyo Bandera, the very first case nga nabuligan nato na itong hindi makapupo, si Baby Zoriel, no? Hindi ko sigurado, dumagulang gawa sa iya sa kay Dondon si Baby Zoriel, pero nasalamat, nabuligan natong tanan si Baby Zoriel. Subong si Don Don naman ang nagapangayo sang bulig sa aton tanan. Actually, nakaschedule na sila sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ugaling kay hasta subong wala pagin sang feedback ang hospital kun bala maoperahan na si Don Don o kun hindi. Ang bata, hindi pwede nga tag 26 days kag makapamuson, hindi pwede 6 days because dapat

within 24 hours kung ano man ang nakaon sang tawo or sang bata, dapat ipagwa niya na kay suyupo na liwat sang iya nga lawas kag pwede nga toxin ina toxin na na siya eh, hilo na na siya, no? So hindi na na pwede nga magstay sa lawas niya, toxin suyupon liwat sang lawas niya, maguba gid ang iya nga lawas kun malawigan pa ini siya. Kanugon nga bata kaysa pagkabuot, mahulog gid ang inyo nga buot sa iya kung makita nyo siya.

Since alauna 31 na ang aton oras mga ka-K5, balikan tani sila karon. Pero sa mga gusto magbulig, ang aton nga GCash number, ara dera sa idalom. Hindi ko na makita ang aton nga GCash number. Pwede ka ninyo ako mabuligan, anay, kay para sa mga wala maka-live ka gusto magbulig, lawagon ko na lang ang GCash number. Kay kaina, nag-istorya kita kay Doc Itik Iturriaga. Silinya may sign, kung hindi siya mabuligan, kag maoperahan sa gilayon, sa Corazon Locsin, dito gina siya sa Mercy Hospital. And siling nila, dito na sila naghalin. Ang problema kay hindi mag-admit, hindi mag-opera ang Mercy Hospital kung wala sila sang deposito. So, munang ginatingwaan namon subong nga kuntani, makatipon kita para sa deposito. 6 days na nga wala makapupo si Don Don. Makita nyo naman ang bata, hindi siya physically healthy. I'm a nurse eh. So makita ko, ma-assess ko sa iyay tsura, he is not physically healthy. Medyo lamution siya. And maniwang siya. And maluya siya. But very sweet nga bata. Wala nagahibi. Kung sino ang magkuha sa iya, nagadaho lang siya, nagapalapit lang siya, kag nagahakus siya.

Sabay pa nga mabuligan kami sa mga taga Cadiz. Hindi lang ang mga taga Cadiz ang makabulig sa amon, kabay pa nga mabuligan kita, si Don Don, sang mga pumuluyo sa Bilungan Negros Occidental nga makabati or makakita sa Sininga program. Salamat Sir Franklin Martinez, nagapamati, nag-join sa aton nga live video and audio streaming. Ma'am Gina Purano, pwede nyo lang ma-share ang aton nga live. Ara na no, ang number ta no. Inday sino sa technical department? Din gani na yon langga. Wait lang. Okay, GCash number. Iya ini ni ka K5 Boom no Carlo Uberas ang alan. For those who wanna share their blessings, halin sa piso. Asta sa duha ka pisos kun pila ang inyo masarangan, batuno na mo. Pulo ka pisos, 20, 30, 50. Kung pilang inyong masarangan, batuno naman. Kabalo naman ka moderi sa aton sa K5 News FM, sa It's Your Time to Shine program. Wala kita nag-demand. Pati ang gusto ninyo ibulig nga ano na ganing kwa, waki sa inyong nga GCash dira ang unod. Kung gusto nyo na i-share, dako ina nga pasalamatan sa pamilya because again, as I've mentioned, hindi sila maka-afford nga maghatag sang down payment sa ospital para mahingagaw si Don Don nga maka maoperahan kag makapupo na ni siya kag magmaayo ang iya nga pamatsag nga hindi na siya magluya. Ang GCash number is 0991 59 29 015. Galakat abi no, pwede na siya ma-steady lang dong ang number. Once again, ang GCash number is 0.

0: 0991-59-29-015. Carlo Uberas ang ganan. Hindi ta na siya pwede, Inday, mapin sa page ta. Subong, napin na. Okay, i-check nyo na lang kaya hindi ko siya makita. Ma'am Felina Ducay, ahay kaluoy sang baby, hope nga mag-ayo na siya. Pray also for Don Don. Jingle, Inday Jingle Tikar, good afternoon. Aking inay. Anak, ang number is 0991-59-29-015. Carlo Uberas, iya ina ni Kay Five Boom Granada number. Ay, okay. Ari nagali. Sa pinakaidalong, no? Ara lang dira nakapin. Sir Justin Bustamante, good afternoon. Pinapatamyaw nila ang mga taga-Indam Barbershop sa Concepcion, pero may gina sila yan nagapamati sa imo. Gabandera gina ang radyo sa ila shop. Thank you, Sir Justin. Good afternoon. Di, may Gcash ka mo da? Oh, pwede ka mo makabulig kay Don Don. Ma'am, ihatag ko sa imo ang, before kita mag-commercial, ihatag ko sa imo ang oras nga makapangayo sa ila sang bulig. Go ahead, ma'am. Sige, ma'am. Sino gani ang ngalan liwat? Nalipad ko kay this Don-Don na ginagasulod sa pinsar ko.
1: Roslyn.
0: Si Ma'am Roslyn. Okay, go ahead, Ma'am Roslyn.
1: Ngayong hapon gali sa tanan nga nagapamati sa K-5. Nagapanawagan ako gali sa inyo nga nagapamati. Nagapangayog ako sa bulig para sa akong nga bata. Kay nang anom naman ka daw subong, wala siya nagapamusoon. Kinahanglan na gitsang bata ko nga maoperahan. Kaya kadako na sang bukol niya, apektado na gitang iya pagpamusoon. Kung sino man ang may mayong at agipusoon dira, nagapangayog gid ako sang financial bulig sa inyo. Kag nagapasalamat gid ako sa nagbulig upod nga nagdala diri sa akong sa K-5. Nga upod ko sa charts. Madamo man nga salamat.
0: Inday Roslyn, no? Uh-huh. Tama. May 1,000 na kita halin kay Sir Eljan Castanyo bago lang gin-inform ko ni Sir Boom. So may isa na kita kalibo nga na baton from Sir Eljan Inday Roslyn para sa kay Don Don. Sige lang, pabayi lang siya kay hindi man na makuhan, basta hindi lang siya maghibi kay hindi in ako. Sa tuon lang, di ko na namian magtanaw sa bata nga nagahibi. Muna nga, why na ko nag-duty sa ospital. Kay kung makabati ko hibi, kagi ko lipong. Ga, hindi lang siguro masarangan sa ngakon nga, ano. No? Don-don! Galing kay hindi pa siya makahambal, no? Anyway, babalik kita after sa ngaton nga commercial. Okay? 1:38 p.m. mga ton oras, mga ka-K-5. Mabalik kami pagkatapos ini.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga

0: Tiga, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akon nawong kaglikod sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula sa DTX Beauty Soap. Hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ata. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
14: It's the best part of the day.

0: Mga ka-K5, ang aton oras sa alauna 45 na sang hapon, ang inyong mga kabataan, hatagi ninyo sang Mighty Sea Syrup kag Memory Plus. Parisa nyo gina ang duha, Mighty Sea Syrup and Memory Plus. Pwede ka mo makabakal dito sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall kay may Memory Plus Syrup na dira sila. Ang pwede ni siya, I think, sa 15 years old below, ang mga kabataan, nagapanami, nagapasanyog sang memory sang kabataan. Ang Memory Plus Syrup kag ang Mighty Sea. No, ang Mighty Sea nagahantag pagid sa ila sang resistensya against infectious diseases, nagahantag pagid sa ila sang energy, no, especially kung nagaeskwela na sila sa elementarya. Mighty Sea Syrup, produkto ina sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kabalo naman ka mo, basta Clinica products gani, masaligan gin. Mayong hapon sa kay Ma'am Maria Fe Soberano, Ma'am Shai, nagapamati gid sa imo kada hapon. Kag sa K5A, halin sa aga, hasta sa hapon, 4:30 sang aga, kuno naka tune in na sila. Thank you very much. May mga suki man kita nga nag-monitor actually from Sagay sa D. Gusto ko man sila acknowledge, no? Si Ma'am Mariel Aurelio, good afternoon. Sa kay Ma'am Mariel, Ma'am Jennifer Gumban, Droa, good afternoon. Si Joy Joy Mahusay Del Parado, pa-shoutout, ginapa-shoutout ni Ma'am Jennifer. Thank you very much gid sa inyo. Shoutout ko no sa tanan nga KSS members, supporters sa Phase 1, Phase 2, sa Barangay Paraiso sa Sagay City. Salamat gid, mabuhay ang mga taga-Sagay. Ang inyong station manager nag-inform gid sa akon nga kadamo gid sa nagapamati sa It's Your Time to Shine dira sa Sagay City from Monday to Thursday, no. Salamat, salamat gid sa inyo. Sir Alvin Espanyola, good afternoon. Ang iyang asawa si Ma'am Charmel Espaltero Espanyola, ginapatamyaw na gid sang maayong hapon. Kagang iya ugangan nga si Charlie Panes, Sir Charlie Panes, good afternoon. Nagamonitor subong sa sitso diin ini, dali lang gid for a while. Hindi ko matuon sa sitso pagba gali sa Barangay Kabagnaan. Salamat gid sa inyo. I'd like to greet also Sir Jomel Magbanwa of Sipalay City. Mayang hapon gid sa inyo. Arin ang mga taga-Sagay, Sir Marlon Conde, nag-monitor all the way from Sagay City. And Ma'am Mirna Villaruel. Si Ma'am Mirna is from Kabangalan. Thank you very much gid sa inyo. Gin istorya ko kaina ang mama ni Dondon, si Ma'am Roslyn. Ang silin niya sa akon, kay gusto ko tani mahibaluan bala kung ano gid ang estado sang family. Ang papagali ni Dondon, nagatrabaho man sa kampo. So ano, Ma'am Roslyn, ang inyong trabaho sa kampo? Kaya nabalaan ko pang hilamon. Ano ya ang obra sang bana mo sa kampo?
1: May galing, ma'am, gatapas. Pero kung season, hila mo na.
0: Okay. Kung may galing, nagapanapas siya sang tubo. Amo na silang nagalukdo pagid sang tubo, pakadto sa ibabaw sang truck, no? Pagkatapos nila tapas, ilukdohon nilang tubo, kagipasaka sa truck, porti kakapoy. Si Dondon puti nga bata eh. Si Ma'am Roslyn, I'm sorry, medyo dark ang color ni Ma'am Roslyn. Kahit si Ma'am Roslyn nagatrabaho sa kampo, basi puti man ni si Ma'am Roslyn sa una, sang hindi pa exposed sa init, no? Si papa niya, sigurado, medyo nag-dark man siguro ang color. It's because nga nagapangtapas siya sang tubo, kag nagahakot. Tapos kung wala sang galing, bali nagapang hilamon sila sa kampo. So, muna ang imuman nga trabaho, nagapang hilamon man. Eh nagapananom sang ano na gani, patdan, no? Sa kuan, patdan sang tubo. So kung tanaw naton, they cannot afford gid nga mapabulong ang ilang bata. Ikapila nyo ni nga anak si Dondon, ma'am?
1: Ikaapat, ma'am.
0: Ikaapat. Okay. As I've said, kinahanglan gid nila ang down payment para mahingagaw ang bata. No, kaysang daw last month panigin pangayuan sang bulig, pero bag-o lang gid sila diri nakakadto. It's because nga as far as I know, nagyan sang bata 26 days wala makapupo. Nakapupo siya after 26 days. And then wala na naman nakapupo sa sulod na naman sang anom na subong kaadlaw. So kinahanglan maoperahan. And ang bukol ara gid abi sa iya spinal cord. So ang kinahanglan sini neurosurgeon gid amo nang silingman sa ako ni Dr. Itik Iturriaga. So they need our help once again. Gusto ko lang pasalamatan si Sir Eljan Castanyo sa ginpadala niya sa para kay Dondon nga 1K. Thank you very much gid Sir Eljan. Si Ma'am Rita Raymakers actually nagpamangkot man sa akon kaina. Kag may miga pagid ko gali nga si Double R nga nagpadala sang 500 pesos. Kag thank you gid sa kay Double R. Si Inday Chimi Aragon nagpadala man sang 200 pesos. Grabe no. Kaina siling ko. Bisan piso lang eh. Tipuno namon eh. Pero ang mga ginapadala sa aton, dalag ko man nga cash, no? Kabay pa nga malabuot na to ng aton target, no? Kag kung maglampas pa dira, salamat pagid. Kay ti, igamiton man inagihapon sa bulong. May bayad pa sa doktor. Siling ko gani, makantuman sila sa kay Congressman Javi Benitez. Congressman, we need your help. Please help us naman po. Sir Boom, may nagsulod na dara sa imo. Please nak. Pwede mo man dito siguro nak ma-report sa mic ang mga nagsulod sa aton nga bullying. Thank you so much. Kuya. Uy, si Kuya Kenneth oh. Nagpadala 100 pesos sigurado halini sa balon niya. Ang balon niya ginpadala niya. Thank you langga. Thank you gid. Kuya Kenneth, salamat gid. Yes, Sir Boom?
2: So, ang nagsulod sa aton nga GCash? Ms. Shine, may nagsulod nga 350, 25 pesos, 49, 14, 30, 300, 10 pesos, 100 pesos, 150, 100, 100, 500, and 200 pesos. So, i-ano to ni siya, Miss? I-total.
0: I-total, oh. Okay. Plus ang 1K pa ni Sir Eljan.
2: Sir Eljan, 1,000.
0: Kag
2: kay
0: kabay pa, no?
2: Sasagay kay Mami Rosie Magbanwa.
0: Ay, kay si Ma'am Rosie Magbanwa nagpadala man. Si Ma'am Rosie mabinuligon every time na may bululigan diri gapadala na siya. Thank you very much, gid sa mga taga-sagay. Dugay-dugay, i-report mo na, Sir Boom, no? Then, after sang aton nga drama, mabalik pagid kita, no? Matipon pagid kita sang cash. By the way, ang number sang aton nga ginabuligan subong Ma'am Jennifer Gumbandroa, salamat gid. Ang number is iya ni Mr. Boom ha, ang number 0991-59-29-015. Once again, ang number is 0991-59-29-015. Carlo Oberas ang ngalan. Ma'am Rosie Magbanwa, salamat gid. Sir Franklin Martinez, thank you gid. Ma'am, pasensya, 10 pesos lang gid ang akon mabulig kay amula gid na ang unod kabay pa. Maayo ka na tuto. Thank you so much. God bless. This is from Ma'am Jen Ricania Gani. We love you, Ma'am Jen. Salamat gid. Bisan pulo ka pisos or piso, basta halin sa imo tagipusoon, batuno na sang Ginoo.

Delphine, nagpadala 100 pesos, sir. Boom. Nalawag mo na siguro kay Ina. Inday, no, Demi, thank you very much, Inday. Sa pagbalik namon karon, ipakita ko sa inyo sa liwat si Don Don. Luya gid siya, abi. Luya gid siya. Nami tani nga bata. Why, hindi siya palahibi, pero luya gid siya. It's because ang iyang sitwasyon. Amo na gani siling ko dapat maoperahan gid siya. Thank you gid sa inyo. Mabalik kami karon kay we need to give you more information about kay Don Don, about sa iyang families. Again, nagapangayo kami sa inyo sang bulig. It's because ang mag-asawa nga Iloy kag amay ni Don Don, pareho nga nagatrabaho sa kampo, pila man lang ang ilang ma-income, amo pa ning sitwasyon sang ila anak, and ang ilang anak kabuot-buot gi nga bata, nga gwapo-gwapo nga bata, gabay pa nga sa ulihi magsikat, pwede gani artista ni. Makita nyo na karon, no, sa ato nga pagbalik pagkatapos ang drama Pinanid sang Gugma. Balik kita after this.

0: News. D3Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo daw po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapagkats mga butika.
2: Kanto ta sa mga benepisyo sa D3Bio. Mga added benefits. Ibagid man kung adlaw-adlaw kaga inom ko ano. Ako niya tatlo lang ginakagat ko.
3: Ginakagat mo.
2: Nami gidya kagton.
3: Nagdako gid mata ni engineer nga ban mo ginakagat mo.
2: Nami gid kagton mo. Kay nga man pati imo nga ba makabenepisyo.
4: After kagat dok dilapan mo.
2: Ti syempre ang dilap-dilapan mo. Ang pagtuon nag pakita nga ang mga innate antioxidant nga makita mo sa D3Bio like garlic acid, dako mabulig sa may mga problema sa kurason. Even heart failure, kaya niya mabuligan. Kaya nga man, damo-damo nga kaya makontrol sa ano, sang, ano tawag ni? Sang garlic acid. So, imagine ba, kung ano kadamo, gindi ang benepisyo kung pala inom ka D3Bio, kumparar lang sa plain nga D3, perdi kaya dapat D3Bio gidya. Kaya nga man, tungod sa garlic acid, no? Ti bilong ni sa kuan mo? Polyphenol family?
5: Predominant
2: ka polyphenol, no? Kaya niya nga malikawan pagid ang ito ang mga cancer sa imong kurason. Then kaya?
4: Nung D3Bio na. D3Bio ko.
2: Imo ya engineer ya nung ano pa mga benepisyo pa kung pala inom ka D3Bio.
4: Tige na panubo yan eh, ang risgo nga pwede ka magka heart disease. Kaya nga, ginapataas niya ang level mismo sang good cholesterol. Ang kagmaga ginaprevent niya ang mga bad cholesterol.
2: Na ma-oxidize.
4: Oo, kagapilit na sa wall mo sa aton nga mga arteries. So kung madula niya ining gapilit nga mga latak sa aton nga makabutan.
2: Wala sang pagtaas sa blood pressure. Wala, wala sang may mabara.
4: So mabuligan ka kung may D3Bio.
2: D3Bio gid nga napala inom ka D3Bio.
0: D3Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3Bio.
7: Okay. Ang medium chain triglycerides naman na Doc Ramil kag Engineer Elbao sa D3Bio no. Nagapasaka sang production sang nitric oxide sa halos kabug-usan mo nga selula sa imo nga lawas. Kag ini ang pinakaimportante nga isa man sa pinakaimportante nga molecule sa aton lawas no ang nitric oxide. Kay ini siya gali nagapahitad sang aton nga kaugatan. Nag-expand ang imo nga ugat so nami
4: ang mayor nga ugat niya ginapahitad man.
2: Upod na niya
7: ang engineer tanan ginapahitad niyang mga kaugatan mo. So kung wala traffic sa imo nga ugat ang blood flow dalhay engineer so meaning ang nitric oxide nga ginpasaka sang MCT sa D3Bio ginaparelax niyang inner muscles sa imo nga blood vessels no. So ang ini nga benepisyo engineer imo gin ni siya.
8: Ang D3Bio protects you, of course, from all kinds of bacteria and viruses, including staph and strep infection. Ang muni klase mga bacteria ni cause ni sa ginatawag nga endocarditis, no? Endocarditis, no? D3Bio kills viruses like adenovirus, cytomegalovirus or CMV. Adenovirus is one of the most common viral infection of myocarditis in both children and adult. Di ginakakasti ni Monolaurin nga makuha mo sa D3Bio kung ikaw gasuplemento sa ini nga super food supplement. No? So, hindi nang trangkaso, hindi lang ubo, sipon, kagilanat, ang D3Bio, damo pa benepisyo makuha mo sa D3Bio. For 14 pesos per capsule, you have all of this in one capsule. Mag D3Bio ka na.
2: Sige. So, sa mga palainom na D3Bio, hindi ganyan maperdi inyo lawas. Daugid ka mo. Daugid na. Muna ka nami.
0: D3Bio. D3Bio.
9: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.

0: mula gulagot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanin,

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Papat, tama na. Sa kita-kita ang mga bagagong sumbak mo.
1: Puro na kitlang kaway anan ang itatag mo sa mundi baba mo. Natawin yung mga grits mo. Wala ka man na huyas, eh.
0: Pa?
1: Kung mag-amo mo na ng obra mo, mag-untat ka na lang. Ha? Kasalawa yung klase sa imo gabata.
2: To? Ano ka man to, man?
1: Ay! Pamagkutang bata mo ngayon, eh. Puro na lang kaway anan ang ginatag niya sa aton. Istoryang bata mo ngayon na!
2: Andro! Diyos ko, Andro! Ma! Ano pala natabo? Ay, dali lang. Nanagano naman ka mo ni papa mo? Nanagahibi ka? Ha?
3: Ma! I'm so sorry.
2: Anak, sanoo ka pa ba na mabago man? Nga wala ka nagapaninguha sa pagtuon mo. Di buenas ka gani kay ang tanan mga gusto nga hatag na mo ni papa mo. Pero nakindi pag-uyang ni. Tungod para ini sa imo tanan.
3: Ma, nagapaninguha man ako ha. Katagas ang grades ko. Pero hindi pa kontento gid si papa.
2: Saan siya lang si papa mo, anak? Kaya balo kagad nga gusto gid niya nga mangan parehas ka man sa iya.
3: Bisan pa, ma. Ginatinghuan ko man. Pero hindi pa gid enough sa iya. Amo, gali. May competition ko po sa school. Base ko hindi ka mo busy ni papa.
2: Kuan, anak. May meeting kami, boss, ni papa mo eh.
3: Nan, dira ka mo permi mayo ni papa. Wala nagit ka mo time sa akon.
2: Oh, Christian.
3: Amo na kisang ha. Nagkakadulahan na lang ako sanggana. Tungod ginauna niyo pa mga obra niyo kaysa sa akon.
2: Christian?

0: Rich Chan. At tapos lang ang TV reporting competition. Wala ginagadto ang imo nga parents, no?
1: Oo, man baladay. Busy naman sila, ha?
2: Hindi na ako matingala. Pero, okay lang. Naanadaman ako eh.
1: Kung sa bagay. Hala? Ano na sa baga mo, Chan?
0: Itumbag ka naman ni Papa mo, ay.
2: Mga amiga.
0: Amo na lang ni Dayho. Para madulang ang sakit mo na namatsagan mo, malagaw na lang tabala karon sa balay nila ni Regine. Birthday yung bala subong, di bala, Day?
1: Oo, Chan. Birthday ko subong. So, go ta.

0: happy birthday. Kasadya na gina sa lugar niyo, no?
1: Uy, kabalo ka naman sa squatter. Hi. Hi. Kabalo ko daw. Na mag-uhan kagit sa lugar namon. Kay ti dito sinyo ya, subdivision to ya.
2: Correct, Giday. Ano, Christian? Okay lang sa imo?
3: Oh, okay lang, ah. Wala na sang problema sa akon, ah.
2: Para man nagali. Tishata.
3: Ha?
2: Oh, ano mo tagayo?
3: Opo, upuan. Wala ako nagainom, eh.
1: Ay, ano, Christian? Wala ka gainom? Beer lang gid na. Hindi na yaisog ya. I-try bala.
3: Ate, sige. Kapait.
1: Amog na yan. Ano, abi, kinaanad kayo sa gatas, eh.
2: Oo, galing, Christian. Tapos na karoon shot, may patilaw pagid kami sa imo.
3: Ano balay na? Haday?

0: News.
1: Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Kit sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
15: Happy!
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
20: Let's go with the flow.
21: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salon pass. Metal salicylate. Menthol. Co-ferol. Acetate. Camphor. Is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
22: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
23: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
22: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: It's the best part of the day.

Ano ba lang natabo sa akon, man? Alas tres ang kaagaho, no? Pero wala pag ihapon ako ginatuyo. Kag-kag-matsag ko. Do ka mag-ans ang lawas ko. Kag-lo ginapangita kong ginigup-higup namon kaina. Atong nakasulod sa gamay nga do tubo-tubo kag ginasindihan. Kanamit kila isang sabor. Ay, daw na dimat gid ako.

0: Hai. Oh. Dawa lagi sila ni Regen kag Gino, hao. Ah, nag-absent sila? Ang maayo pa? Tawagan ko si Regen. Cellphone ko. Oh. Nag-a-ring.
1: Hello? Christian? Katawag ka man.
0: Kadayaon sa inyo, ha? Nag-absinig ka mo, ya? Hogali. Laga ko na karon sa inyo, ha?
1: Ano? Ate, sige, pwede kita. Anytime.
0: Sige. Pabuta ko, dra. Bye. Kagtawagin man si Gino nga mag-go ko, da. Hindi na ako magsulod, ha? Katalaka. Amo man ni Japon.

0: Sige pa! Hindi ba na pag-ibuga ang aso? Kanugod? Tundla ba na?
1: Okay. Pasensya na lang. Ano, abli kay newbie pa eh.
2: Oh. Yan, Gino! Papay, ina ba na si Christian, bala? Makabaloy na siya sa teknik yan, no?
0: Ati ayos, ah! O, ikaw naman, Regina?
2: Bebe, dati ba? Mga weak man si new one.
1: Ala, grabe ka man, Regina ba? Gayupok ginang guya mo, oh?
2: Siyempre, amugid na. O, gali. Christian, amo ni sikreto na amo ni Gino kung may exam.
1: Bah, aba tuod?
0: Oo, Christian. Nagpaalam niya.
2: Yes, baladay. Isa lang yun amon kabasa. Ay, gasulod na yun sa utok na amon niya. Uy, by the way, Christian, dasang semana, exam ta. Try ni bala hits, oh. 1-5 lang.

0: Christian?
1: Wawi?
0: Abi mo? Ginauyangan mo lang kabuhi mo sa wala pulos.
1: Ano? Anong bot mo silingon?
0: Wala mo nakita? Nagupunupod ka man sa mga adik? Kag hindi mo kalibel?
1: Wow! Sino ka nga maghambal sa akon sa amo sina? Wala ganin nagasawa yung mga parents ko. Ikaw pa?
0: Bisan pareyos tanga lalaki, pero palangga ta ka. Paliog lang. Unta tinang ginabuhat mo nga wala sang pulos.

0: Saan o ka nag-entra sa amo sini nga butang? Ha, Christian? Nagagamit ka sang illegal nga droga?
1: Maha ko, kuhin.
0: Ipa eskwela ka na amo sang matarong. Amo kalisin ang ginahima mo? Amo sining ibalos mo sa amo ni papa mo? Ang magbisyo ka magbarkada sa mga adik? Wala mo kit kinapaminsar ang kaugalingon mo. Ha, Christian?
1: Tungo din na sa inyo, ma. Ma... Wala na ka ba sa jimbo sa akon? Kung hindi ko mapansagad nga, may pamilya ako. Wala ko man lang napansagad ang pagpalangga ninyo ni Papa sa akon. Puro na lang ka mo, work, work, work! Kung nga nakasunod ako sa bisyo ngayon eh, inatungod sa inyo. Kamu ang may salat sinitanahin.
0: Christian?
1: May pang mga barkada ko. Palangga nila ako. Pero kamu, mga kaugaligo nyo lang ang kinapaminsan ninyo.
0: Nagsala ka!
1: Mas may pang malayas na lang ako, Dre. Malayas na lang ako!
0: Christian! Christian!

0: Uwawi.
1: Ginpalayas ka sa inyo?
0: Juan. Gusto ka sa mga ginapanghambal mo, pero hindi mo maintindihan ang sitwasyon eh.
1: Christian?
0: Ang mga parents ko, obra na nilang ginapaminsan nila.
1: Christian, hindi lang ikaw nagasubong sina.
0: Wawi.
1: Madamo ka mo. I'm sure, love ka sa mga parents mo. O galing, sako sila sa ilang obra eh. Inatungod para sa future mo. Pamisarabla, sa din pa may makadtong pangabudlay nila. Hindi bala sa imo?
0: Wawi.
1: Christian, magubod ka sa akon. Ipakilala ko sa imo ang mga tao nga makapabag-usay mo.
0: Wawi.

Wala gid ako maghuna-huna nga si Wawi may balatsyagon gali para sa akon. Ginpakilala niya ako kaginpasulod sa isa ka organization. Didto ko na batyagan ang akon kaimportante. Sa subong, naintindihan ko na akon nga atuman ka-istrikto sa mga parents ko. Kag naghinulsol gid ako sa ginhimo ko, sa subong graduating na ako, kag mag-on na kami ni Christian. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Christian.

0: of Love.
1: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer, Noli Aparicio.
2: Musical score, Michael Tabaki Jr.
1: Special sound effects, Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program, alas 2.32 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule. Likawan ang diabetes, likawan ang pagsaka sa aton nga blood sugar levels, sa aton nga blood pressure, sa bad cholesterol levels sa aton nga dugo. Magtumaro sa DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Isa ini ka produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga available sa mga KSS resellers dira sa inyo nga lugar. Available man sa botika, available man sa mga klinika branches sa Bilog nga Negros Occidental. Sa mga taga Sipalay, indi gid kamo maulihi sa mga klinika products kay ara dira ang klinika sa Barangay 2 or Barangay 1. Basta may clinic kita dira sa Sipalay City, pwede kamo makabakal sang DTX 500 capsule sang Klinika D3 Bio. Pwede kamo makabakal sang Mighty C, may Mighty C syrup, may Mighty C capsule, no, para sa mga senior citizens. Sang Mighty C syrup para sa mga kabataan nga nagaedad 15 years old below. Nagakadlaw ako kaina kay kanami sang kadlaw man ni ano ni Don Don. Kahampang sila ni mama niya. Gusto ko lang pasalamatan si Ma'am Emily Telado, ang sili ni Kuya Kenneth Halin, kay Ma'am Emily Telado ang 100 pesos bulig niya para kay Don Don. By the way, operahan si Don Don kung makatipon kita sang cash. Wala ko gini ma-mention sa inyo kaina nga ang tiyan ni Don Don nagadako na. Kaina nagkadto ako sa news center, nagistorya kami Sir Boom, Sir Marv, nung iban pagi dito sa news center, no. Natalupang dan namon nga nagadako na ang iya nga tiyan. Siling ko huugan ni do, wala ko ma-mention kaina. No? Pero sa gihapon si Don Don sa pihak sang iya nga kondisyon, kanami sang iya nga yuhum, manayanaya ang iya nga nawong. Amo na gani siling ko kaina kay si K5 Marv, may anak na si Toto Marv mo. Si Uno is mga 9 months old na si Uno. 9 months or 10 months, do mo na nang edad ni Uno. Siling ko ang bata, bisan ano ang iya nga kondisyon, butang ta pero palayo lang, wala ko nagasili nga ano ha, pero need gid ni Don Don nga maoperahan. Pero siling ko bisan ang bata may ginabatsag na, makita mo sa gihapon to sa wala nang sa iya, no, kada wala lang gid siya kabalo bala nga muna ang iya nga kondisyon, ang iya nga sitwasyon, kada wala lang gid, kainosente lang gid. Pwede ta mapakita sa liwat si Don Don. Samta nagapangayo kita sang bulig, ipakita talang sila sa Facebook. Na? Ang number, once again, is 0991-5929-015. Sa mga gusto mag-share, bisan ang waki lang sang inyong Gcash, bisan piso, 2 ka pisos, 3, 4, 5, basta halin sa inyo tagipusoon, 5 ka pisos. Sa Bisaya, ang 5 ka pisos, 5 eh. Ang 10 ka pisos, 10. Muna dito, no? Ang number once again is 0991-5929-015.

0: Sa mga nagapamati sa aton sa barangay Banago, sa Purok Riverside ni siguro. A barangay Bata Riverside. Mayong hapon sa kay Ma'am Eva Esmeralda, Sir Ruben Gonzales, Ma'am Rachel, Sir Edwin Escalo, Ma'am Melinda Arigalado, Ma'am May Alib, Ma'am Maricar, Ma'am Amanda Lumawag, Ma'am Rosemary Catados, and Mingto Flanelso, amuning ngalan, mga ginpang send lang sa akon nga mga names ni Sir Bongsaw sa Lumayno. No? Thank you very much, Gid. Sa mga taga-barangay Bata, no? Sa Riverside, salamat sa inyo nga suporta, sa inyo padayon nga pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Pila ang income subong Ma'am Roslyn sang isa ka Iloy nga nagatrabaho sa kampo? Pila ang sweldo ninyo kada adlaw? Akay pakyaw. Okay. 900 ang simana? Okay. Sa 900 nga simana, hindi gin makaigui, no? Bugas, sudan, adlaw-adlaw. Ay. Sige lang, inday, ha? Okay lang. Then, nadumduman ko na lang si tatay ko. Pangarap lang. Ginistorya ko ni Bisaila kaina si tatay ko. Nadumduman ko lang. Okay. Kwan. Ang hindi ko nanamian sa pagtrabaho sa kampo is ang init. No? Budla yung init. Parang hindi ginaton siguro kaya. Tapos, init. Gapatial ka sa init. Amo na nakita ko eh, mga ginasuksok nila nga bayo. Ng long sleeves. Tapos, ano, galukdo pa sila sang tubo. Masyado kabugat. Tapos, gasaka pa sa hagdan. Pakadto sa ibabaw sang truck. Kaginahanig pa na ang tubo. Ito amo nang nakita ko eh. Galing kay Tee, wala choice. Wala ka choice. Inday Roslyn, sa 900 nga ma-income, diin ka kadto. Anong bugas? Bugas kag... Kamu lang gin nga duhasang nga mag-asawa? Ang gaupda na isa balay ninyo? Apat ka bata. Okay.
1: Sang bana ko. Mm-mm. Kay wala anda ya Iloy kag amay.
0: Ahay. So ginsa pupo mo pa ang ginsa pupo pa ninyo ang duha ka anak sang inyo nga utod. Utod sang bana mo. Oo, kay ti wala ang iya nga ti so kabilog anong kabanta ang inyo ginaatipan including ang duha ka kabataan sang inyo nga utod sang bayaw mo abi no nga ginbilin sa inyo. Kaya mo na ang ilang sitwasyon. So, paiguo nila ang 900 pesos na income. That's the reason why ang simbahan nagkwan man, nagbulig man sa ila. It's because nakita sang simbahan nga amuksin na ang ilang sitwasyon. Kabudlay, gin. Pakita siya bala yung Roslyn sa camera. Patumanga siya sa camera. Hello to Anay. Sa pangayo bulig sa ila doon. Na, oga, itagain niyo ko bulig kay mapa-opera ko, kay kagwapo sa akon, kinanglan, mag-ayo akon pamatsang, kay gahabok na akon tiyan, kinanglan maoperahan ako, kay sinanay, kag si tatay ko, nag-aobra sa kampo, tiindi kaigo, ang ilang income, ang ilang sweldo sa Pacquiao para ipa-opera sa akon. Ako na lang mahambal para kay Dondon. Sa gustong magbulig once again, mga ka-K5, ang number naton is 0991-59-29-015. Sir Boom, may time pa man kita. Las 2:40 ang anton oras. Sa mga gustong magpakonsulta, libre. May ginabatsag ka mo, especially ang mga senior citizens. kadto kamo sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa Hernai Street sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex kay libre ang consultation. Si Don Don nakapakonsulta na ugaling kay ti kinahanglan niya ang operasyon. Sir Franklin Martinez, ka-cute-cute sang bata ba? Amo na gani siling ko Sir Franklin. Dako pa ang magluwas sina, no? Kabuot sang bata. Bisan bag-o niya lang kamakita, kuhaon mo siya kay mama niya, kagkuguson, why siya nag-indi, why siya nag-aliso, why siya nag-ahibi, mapakugo siya sa imo, may dala pa na ang hakos, Ma'am Rosy Magbanwa. Pilagali, miss, ang adlaw nila kung mag 900 ang ilang asimana, miss. Ti simana 7 days mga 100 sobra per day eh, no? Amo nang ilang income kay tikwan mo, pakyaw mo. 900 kada simana, my goodness. Ma'am June Rose Javier Lorejo, good afternoon. Sa kay Sir Alvin Espanyola, good afternoon. Sa kay Maninay Elizabeth Pardernal, kag Sir Ruel Kasipong, nagamonitor sila subong sa production sa Sitso Manukan. Salamat gid Sir Alvin Espanyola. Good afternoon. Salamat gid sa inyo nga support dira. Thank you, thank you, thank you very much. Sa tanan-tanan nga nagbulig kay Don Don, pwede nyo gid siya subong ma-view. Kung makita nyo siya, aridi siya subong sa station. Kung gusto nyo siya makita, kung gusto nyo ihatag personally ang bulig ninyo sa iya, pwede gid ka mo makahapit diri sa station ara makita nyo ang bata. Nagasuksok sang shorts kag blue nga t-shirt, ginapatindog ni mama niya. Makita ninyo ang bukol sa iya nga likod nga daw gamay nga bola. Konektado ina sa iyang spinal cord. That is why ang siling ni Doc itik, kung maoperahan, dapat i-refer gina siya sa neurosurgeon. Sa sagay, or sa silay rather, wala sang neurosurgeon, dire lang gid sa Corazon Locsin. Nagpa-schedule sila, pero until now, wala pa gid sila sang feedback nga nabaton. Ma-follow up pa na sila. Pero ang sitwasyon is nagadako na ang tiyan ni Don Don. So kinahanglan maoperahan gid siya. Sa gilayon, sa mas madali nga panahon. Kay tag 26 days, hindi kapupo ang bata. After niya nagpupo, after 26 days, 6 days na naman subong, wala na naman siya makapupo. And maapektuhan na gid niya ang lawas ang bata. Okay siya, nagahampang siya, nagakadlaw siya, pero dugay-dugay, kuan naman na siya, mapaluya-luya naman na siya. Oh, wave na sa ila. Oh, nag-wave siya sa inyo, oh, sa camera, oh. Nag-wave-wave siya. Amo na, oh, Don, oh. Buligin niyo ko. Makita niyo siya. Galing kay dugay-dugay maluya naman siya. Mulang gid na. Makos na siya sa imo. And then maluya naman siya. Buhay na kay ganda. Ay. Damo-damo na nagbulig sa imo? Ha? Damo-damo na nagbulig sa imo doon? Pamangkuton ta si Tito Boom. Kay si Tito Boom nag-take some pictures ni Don Don kay gusto niya i-post kay ka-cute-cute gid kay Don Don eh. And gusto naton magpasalamat man sa simbahan sang ano gani nga ano ma'am? Ano gani nga church? Ha? CAPA. That's sa ano gani? Apostolic Pentecostal Church, no? Sa Cadiz ang nagbulig ni sa ila. Galing kay ti. Syempre, ang mga members ng simbahan hindi man makasarang. Because kinahanglan man ang big amount, dako nga amount. So nagkadto sila dire sa aton, nag-ayo kay nagapamati sila sa K5 News FM. Sa tanan-tanan nga nagbulig, salamat gid sa inyo, kabay panga. Kung makalugar ka mo or maka-extra ka mo, maka-send ka mo, bisan pila lang, no? Pila ka bilog ang tagpalamati naton sa bilog nga Negros Occidental. Siling ko sang una, bisan piso-piso. Kung tanan-tanan mag-send, dako na nga bulig, dako nga kantidad ang aton matipon, bisan paano. Ang number once again is 0991-5929-015. Inday Roslyn, pasalamat dira sa mga nagbulig sa inyo ni Don Don. Oh, ambala na Don Don. Thank you. Salamat.
1: Salamat gali sa tanan-tanan yung nagbulig para sa akong nga bata. Madamugit nga salamat sa inyo tanan.
0: Padayon pa kita nga magabanton sang inyo nga mga bulig ha. Ari pa diri si Sir Boom. Iyan ni number, iyan ni GCash number, Carlo Uberas. Kag kun may mga gusto mag-send buwas, pwede gid hulaton namon kag ihatag lang ina namon sa family. Good afternoon Ma'am Shine, pag-greet sa family si Neneng og Diola. Diri sa Escalante, always gid kami nagapamati sa imo. Thank you. Madeste, salamat din. Thank you very much, ma'am. Good afternoon sa inyo. Dagang salamat sa mga taga-Escalante City. Sending you a small amount, Don Don. May the Lord God touch you and help you. God bless you. This is from Tita June Rose Javier Lorejo. Thank you very much, Gid. Ma'am June Rose Javier Lorejo, maraming salamat. Thank you, Gid. Ay, si Kwan, si Miss Jean Shatita. Gindala ko to siya kaina sa admin office. Nakita siya ni Miss Jean Shatita. Si Inday Jean is our station manager sa Kabankalan. K-Funk News FM Kabankalan. Gintagaan niya si Don Don sang 500 pesos. Thank you very much.

0: tingagawon ko lang so, kay pila naman lang ka minutos ang aton nga program, end ng aton nga program. Namangkot si Mama Deline Pastor diin siya sa Barangay Luna, Ma'am Shine. Mama Deline, buligi kami. Makadto kami kay makadto ni sila karon kay Congressman Javi Benitez, mangayo man sila sang bulig no para malabot nato ng target nga pwede naton ma-down sa ospital para mahingagaw kay sa Corazon Luxindo malabo gid eh. Why gid sila maka ano didto no? Di ko madugayan pa gahabok na ang tiyan ni Dondon. Pero hindi ba yan ninyo makita sa iya nga daw may something, I mean may ginabatsag siya bala. Galing kay tiamo lang na likat-likat, maluya siya, mahigda siya, matulog siya sa imo nga abaga. Diin ka mo na yun, Ma'am Roslyn, gani, sa Luna?
1: Sa Barangay Luna, Ma'am.
0: Oo, diin na yun sa Barangay Luna?
1: Sa Valderrama,
0: Purok, Mahugani. Ma'am Madeline Pastor, sila sa Valderrama, sa Purok, Mahugani. Dira sa may Barangay Luna, sa Cadiz. Yes. Go ahead, anak. Go na. Arina Zerboom, thank you very much. Thank you very much sa mga taga New Center, sa kay K5 Marv, kay K5 Boom Granada, sa Technical Department. Thank you sa pag-assist sa amon. Go, Zerboom.
2: So,
0: audio, please. Technical Department.
3: Nagsulod sa ato niya GCash, Meshine. Meron kita sang 4,196. Meron kita cash on hand. 1,500. Halin kay Sir Aljan Castanio kagay Miss Jean Shatita.
0: Okay. Actually, ang kinahanglan ni Don Don is 15,000. Kabay pa na may makabulig pagid sa amon. Si Manang Sunny, Fiesta Ubahi, Baariman, nag-join sa program. Yes.
3: Pwede lang sila, Miss Shine, after sa program, pwede lang sila masend Japon sa ilang ipadala ng
0: bulig
3: kay
0: yes.
3: Dundon. Kay isenta lang sa
0: Ilaman.
3: Mother, kay may GCash man sila.
0: Okay, may upod sila sa church. Oh. May upod sila sa church nga may GCash. Oo, so dito na to isend.
3: Sa maghatag bulig, pwede pa.
0: Okay.
3: No? Isang tapos ng program ta.
0: Mm-mm.
3: Ang ato niya GCash number, saliwata mo na ang
0: ara lang sa page.
3: 0991592905. Carlo Oberas.
0: Ang name, no. GCash account, 0991592905. Manang Sunny, ari lang kami di kapamati sa store ni Inday Chimi Aragon.
3: Thank you sa inyo. Bulig, Mishine.
0: Oo, nagpadala si Inday Chimi. Salamat. Sa Romar
3: so,
0: Duran.
3: Meron na kita 4,296 sa ito niya GCash.
0: Mm-hmm.
3: Pag may gasulod pa, may ga-add pa, may 50 pesos. Nagpadala 50 pesos,
0: mm-mm.
3: 200, 60, 130, 100, 50,
0: wow.
3: 100, 20 pesos, 50 pesos.
0: Thank you, Gid.
3: And 200 pesos. No? Sa tanan-tanan niya naghatag sa ilang abulig kay Toto Dundon.
0: Yes.
3: Madamugin niya salamat. No?
0: Ano gani ang name gini Dundon gani?
1: Roy Alpar.
0: Roy? Roy Alpar. Good afternoon, Ma'am Shine. Nag-send ko para kay Don Don from Rome Store. Ang mga products ni Doki, mga products ng klinika, ara sa Paglaom Village. Wow. Sa mga taga Paglaom Village, gusto nyo magtumar DTX 500 ka? Ako yan, gina-maintain ko ang DTX 500 capsule para sa blood sugar. May D3 Bio dara, may DTX Coffee Mix. Kompleto ka dara, no? Sir Romy, Sir Romar, Romy, Pasigado, no? Romy Pasigado dara sa Paglaom Village. Pangitaan nyo ang Rome Store. Kay ara dara ang mga klinika products kompleto. Kag nagpadala man si Sir Romy Pasigado sang bulig for Don Don. No, salamat, Gid, Sir Romy. God bless you. Thank you very much.
3: And meara kita Mishay na sa aton nga GCash. Meara kita sang 5,246. Oh, gasaka.
0: Okay.
3: Kamu gasend.
0: Gasend pag
3: ina
0: gasend.
3: So sa mga K5 sa luyag, sa liwat maghatag sang ilang bulig ang aton nga GCash number amo nang 0991592905. Carlo Oberas ang pangalan.
0: Yes, because
3: saka
0: again
3: pin sa aton nga live no. After ni sang program, pwede niyo ma-review ang aton nga live ara sa K5 Hugot Love Lines 11.5 FM Bacolod.
0: Yes. Nagamonitor ang mga taga-barangay Stefania. Salamat gid Ma'am Jonaline Rondes Galila, Ma'am Grace Mar Peredo. Good afternoon. Ara dira sa elementary school sa Barangay Felisa. Ma'am Marlita Malvas, salamat gid. Amo ni ang sitwasyon. Ang ginikanan ni Don Don nagatrabaho sa kampo mag-asawa. Ang ilang ginaubra ang tatay nagahakot sang tubo kargatapas. Amo nang tawag no, kargatapas no. Ang nanay nagapanghilamon. Ang ilang weekly nga sweldo is 900. Magluwas sa ilang kabataan, may ginasagod pagid sila nga duha ka kabataan sang ilang nga utod nga ginbilin sa ila. Sila man ang nagaatipan. Karon si Don Don, unfortunately, natubuan sang bukol sa iyang likod. Hindi siya makapupo, kay dako-dako nagid sang bukol. As in, ginlantaw namon kaina. Kinahanglan nagid nga operahan. Ang iyang tiyan, nagahabok na kay hindi siya makapupo. So kita lang ang pag-asa sang bata. Ang ilang church, nagabuligid. Galing hindi man masarangan. So we need the help of the local government. Basik kung may nagapamati na empleyado sa LGU, basik gusto nyo magbulig, please, buligin ninyo si Don Don. Ang bata, madako pa ni, may buwas damlag pa ini. Sa ulihi, madumduman niya kung sino nagbulig sa iya. Tudluan siya sang insakto nga pamatasan sang iyang aginikanan nga magulikid sa iyang aginhalinan. Madumduman niya na base kon makadto pa na sa inyo kag personally magpasalamat sa inyo kay pinaagi sa inyo nakasurvive siya, nabuhi siya or nadugangan ang iyang kabuhi.

0: kuan ko man bago lagi nag-reply ang friend naton sa ang friend ko sa may Corazon Locsin basi kun maidiyahan nga mapasulod si Don Don. We will try, no, tingwaan naton. But I'd like to thank also the advice of Doc Itek Iturriaga. Salamat gid sa inyo. Las 2:56 ang aton oras. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: Istoryahan ta karon ano blining cystitis. Kaupod na sila ka diskusyon si Dr. Ramil Uy. Mayara sang madamo nga problema ang pwede maangkon sa urinary system sang babae kag sang lalaki. Istoryan ta karon ano bala ining cystitis kag paano ini malikawan paagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mitic sa kada adlaw.
3: Ang cystitis or GP ang isa ka sa isang bladder inflammation sa din ang imo pantog or ining gitawag nila bala nga pulunduhan sang ihi ang inflame or nagahubag bangod sang madamo nga mga kondisyon kaangay sang infection, irritation, bladder stones, chemical exposures halin sa pag-inom sa mga synthetic drugs, no, toxins kag radiation exposure. Initanan sir JP ang nagakusang build up sang free radicals resulting to oxidative stress. Gatiyog lang ang kuan mo. Ang problema. Ang oxidative stress isa sa mga cause sa mga gitawag paghubag. Kag ang inflammation o paghubag nagatuga man sang oxidative stress.
2: Putlibot lang to.
3: Vice versa, ma-break lamang ina nga cycle kun ina palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, no, palakaon ka utan. Ko kag siyempre kung naga DTX 500 ka kag Mitic or Pure-C kada adlaw.
2: Correct ni Dr. Ramil, ang UTI or urinary tract infection isa man sa mga nagapahubag sang pantog, especially sa mga babae, ha.
3: Prone yan sila.
2: Usually, ini ang hindi gidman serious concern. Bangod ang mild cases ang nagaayo lamang within few days. Depende ina siyempre sa kakusog sang imong immune system.
3: Kag depende na Sir JP sa inflammatory condition.
2: Gusto.
3: Ang mga palakaon tam is added sugars, tinapay, pasta, mga noodles. Grabe kadamo magkaon rice, nagapromote ina sa ang gitawag inflammation or paghubag. Gani dugay magayo. Pero kung nagainom ka DTX 500 kag Mitic or Pure-C, bakod na ang imo immune system bangod sa Mitic, may anti-inflammatory ka pa upod ang DTX 500.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
4: garantisado.
1: DTX 500.
2: Pila ka mga sintomas ang cystitis among masunod. Hindi mapunggan nga kaihion, may burning sensation nga mabatyagan ko nagapangihi, ginagmay ang kadamuon sang ihi, may dugo nga upod ang ihi, maisog ang baho sang ihi, pangsot, no? May mabatyagan nga discomfort sa pelvic area, may low-grade fever, pagbatyag kasi ni, gilayon nga magkadto sa amon clinics. Libre lang ang konsultasyon sa amon, ha? Sa
3: medical doctor kita. Kung makadtos lang sa clinic, pero inom gidamo tubig.
2: Oo.
3: Upod sa pag-inom sa damo tubig, inom ka Mitic kag DTX 500. May mga studies, Sir JP, angot sa role sang oxidative stress sa pathogenesis sang urinary dysfunction, especially cystitis. In the same study, ilan ibaluan nga ang makusog na supplementation sang antioxidant ang makabulig sang dako sa prevention sang bladder inflammation. Imagine lang, inom lang tubig damo, hindi kaya basta-basta ma-inflame.
2: Kaya gagaw, ipangihi mo.
3: Amo na siya ang gakatabo. So, simple lang man ang equation. Agud wala ka oxidative stress, dapat mas taas mo ang imo antioxidant sang sa free radicals. No oxidative stress means wala sang paghubag. Tiyan mo na ka importante nga ang mainom giga adlaw-adlaw sang DTX 500, Mitic or Pure-C.
2: Kag hindi lamang doc cystitis, ha, ang ilang ma-prevent kung inom sa adlaw-adlaw sang Mitic kag Pure-C and DTX 500, kadamo pa sang balatian nga pwede malikawan kung nag-take ka mo sang DTX 500 kag Mitic or Pure-C.
3: Susto na, Sir JP. Sa imo lang urinary system, kadamo na sang organ nga maprotektahan batok sa oxidative stress. Ang imo kidneys pa lang, which very sensitive ang mga cells sang filters ini batok sa gitawag inflammation. Ang imo ureters, ang duha ka tube nga nagadrain sang urine halin sa kidneys pakadto sa bladder. Ang urethra nga nagapagwa sang ihalin sa imo bladder pagwa sa kinatawo sang babae or lalaki. So ibagid kung ano, palainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
4: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Mag DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, Aramis Whoa. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: 101.5 K5 News. K5 News FM.

K5, alas 3, 9 horang hapon at oras ay rito sa atin ang ating mga numero unong suplemento, paborito ng suplemento ko ng sampay ng Pilipino, ang DTX 500, Mighty C at D3 Bio. Ubusin po ng natrakaso, D3 Bio, ulang sa antioxidant, DTX 500. Mag-vitamin C ho tayo, pag-vitamin C naman ay Mighty C, ang ating alkaline-based vitamin C. Magandang hapon! Kasama na naman po ninyo ang AJ Jack para sa ating The Big Mix hanggang alas 4 ng hapon right here on K5 News FM Philippines.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minyod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics!
7: Gah, mag-joyride man tabi ka.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
7: Sakay ka kidiya!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
7: Basta sa ganga driver, extend lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
14: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
0: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
1: Mga butika.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: sa nga pungkod? DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit? DTX Beauty Soap. Dala o magputi? DTX Beauty Soap. Puro katul-katul? DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Oxygen gidlang ang pinaka vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
4: mas mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
6: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
1: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ka! Shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adwa-adaw.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikuran. Patay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon ng mga tagpalamati, panayunong natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong mga sumbon sa atong drama sa kanginan. Medyo gid magkuhaan sang leksyon, ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sin-ogin ang gusto mo?

0: sinungi na istorya mo dira sa pertahan, Ron?
1: Sir, kwan? Si Miss Kaylin.
0: Pasubla siya dire. Ipatawag ko ila siya.
1: Okay, sir. Miss Kaylin, magsunod ka.
2: Okay.
3: Ron, bayahin na lang kami dire.
1: Okay, sir.
0: Sulod kag ilak ang pertahan sa opisina ko, Miss Kaylin.
2: Excuse me.
0: Have a seat.
2: Thank you, sir.
0: May nabatian ka sa gwasang pwertahan while nagahulat sa akon?
2: Ha? Kon...
0: May nabatian ka? Tell me! Kag kun may ara, ano ang nabatian mo? Sabat, Miss Kaylin! Sabat!
2: Wala, sir. Wala agi, sir. Wala ako sa may nabatian, sir.
0: Kaylin, kay balo ako nga nagabinuti ka. Ano ang nabatian mo? Kasimple man lang sang pamangkot ko sa imo. Ano ang nabatian mo?
2: Oo na lang, sir. May nabatian ko, sir. Nagaugayong.
0: Ako ato. Ari ang arrangement tao. You will resign sa obra mo bilang EA o kon executive assistant. Kagkiputon mo ang sungad mo. Bayaran ko ikaw. Bilang gusto mo? Nga bayad ko sa imo? Name your price.
2: Sir, makasalig ka nga hindi ako magpalapos ang istorya. Saan ka biskan sino, sir? Inilang ako bagay fire, please. Kinahanglan ko gitang obra nga ini, sir, kay may duwa pa ako ka mga manghut kag ginapaskwela sa college.
0: Ginahimo ko ini for your own safety, Kaylin. Kay nagasuspetso na ang wife ko nga ikaw ang side chick ko. Kagbasi, kung ano ang himuon niya sa imo.
2: Pero hindi man nila matuod, sir, ah. Kabisag panilagan pa niya ako, wala ka siya sa makita ng apruweb about sa aton nga duha, sir.
0: Kaylin, kilala ko si Perina. Pero kung magpakatiga kagid, hindi mo gid ako pagbasulon, ha? Kung may himuon nga malain sa imo ang asawa ko, hindi kid. Kaginapandaman ko na ikaw. Okay?
2: Sir Dan?
0: Okay!

0: Ba, be, sino'y nang nagapamusi naman? Uy, daw hindi mali na service vehicle sa opisina. Ba, uy, hala, si Madam Perry naman ni nao. Ay, hingagaw ko bla, abrihan ko blang gate bla, ap, pasudlon ko siya, ap, na. Ay, ba, makabugat sang gate. Ay, buhos sa kadugay yun. Subong naman siya nakabisita diri sa opisina ba? Yep. Ma'am! Ay, ma'am, good morning. Morning, ma'am.
1: Guard, ara si sir mo, ha?
0: Ay, oo, ma'am. Tawagan ko siya, ma'am.
1: Ay, no, guard. Hindi siya pagtawagi. Masaka na lang ako dito sa opisina, ha?
0: Ate, oo, ma'am. Hala. Hala. Sadya gid. Patay gid. May bationg gid karon, bro. May bationg gid. Sadya gid karon.

0: Magwa ka na diri sa office ko. Kagbuas! Pasa ka sang resignation letter mo. For formality na lang ina. Kagbuas man dayon, pwede mo na makuha ang exit pay mo.
1: Yes, sir. Yes, sir.
2: Tapos na ka mo sinapat sa boss mo, ha?
1: Ma'am Penina, ikaw? Sir? Sir, say ma'am, sorry, sir.
0: Penina, gaging tampa mo si Kailin.
2: Mamangkot ka pa. Anong ginapabukot niyo nga duwa din sa opisina mo, ha? Kita mo, nadakpan ko gid ka mo. Husto gid man ang istorya nga nakalabot sa akon. Nga kirida mo ang executive assistant mo.
0: Mahimo bala. Hindi ka mag-iskandalo dire. Istoryahan ta inis ang batawhay. Hindi ka magpahuya-huya dire sa opisina ho? Ah, Kailin. Guwa na dire.
2: Hindi siya pagpagwa dire. Dire kita sa sulod sa opisina mo. Hoy, dira ka lang ha. Matapusay kita nga tatlo. Bullshit ka, Dan! Bullshit ka!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful git ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mang klinika. Spore Biotics ka.
0: K5. News FM.

0: Oh my God! Nag-abdagis na ni Madam? Tapat din! Oh, Aga? Diyos ko!
1: Ba si nagpinatyanan ito sila sa sulod? Ha?
0: Ay, ang buhat! Ay, hindi pa mag-ako si Kailin nga may something sa ilan ni Sir? Ari na? Hindi na ginaya ma-deny? O kung hindi na siya ka-deny sini? Kag sigurado, ha? Outright dismissal, gini siya! Ay, ang
1: buhat! Hindi na siya magbabayaan ni Sir, ah. Himali mo. Base sa natabo nga ini, base gaan siya ni Sir sang milyones.
0: Ay, wow! O tipal doon si Kailin eh, no? Ala?
2: Base may ara pag-idiri ginatago ang sikretong boss niyo kag may balaan ko? Madala, hig kamutan ng sakon!
0: Ay,
2: Din si Ron!
1: Kwan, ma'am.
0: Ay, ma'am.
1: Ito siya, oh.
0: Ay, ay.
1: Ma'am, morning. Good morning.
3: Yes. Madam?
2: Opdi ko. Malaktan kita.
3: Ha? Kukuan, madam. Malisensya ako anay kay Sir Dan. Kay base kung pangitao niya ako.
2: Akong bahala, ah. Ato pa siya sa kirida niya. Nag-mating. Sunod sa akon sa parking area, Ron, ha?
1: Sir Ron. Ay. Sundan na si madam. Nasiga na.
3: Ay. Ambot sila. Kagarot. Masunod na lang ko gani sa iya. Sir, kung pagitaon ako ni Sir Dan, ambala lang ang nag-upo na ko kay madam, ha? Please lang. Sige, kamuna ako.
0: Ay, hala. Uy, hala. Nga si Ron ginang ginupo ni madam, ha? Hindi bala, sir? Meaning, close sila, ino?
1: Feeling ko close sila.
0: Ay.
1: Ay, akon bala, Sir Jel.
0: O ano?
1: Kung si Sir Ron ang nagapanugit sang wife ni Sir. Di ba?
0: Ay, hala. Ay, oo, no? Hala? Basi kung siya, eh. Ay, hala. Ay, ambot, ah. Chismosom na klase ng lalaki yaman.

0: Madam, wala na ako sang masugid sa imo. Kag please, hindi ako pagdalahiga sa gamon ninyo ni Sir Dan. Kung gusto mo siya dapon, pagitay isang pagi. You have all the resources. Hindi na ako magatong pa sa gamon ninyo. Madam, ultimo na ako ng empleyado ni Sir. Kag nagapangabuhi man ako sa gusto. Hindi ako gusto nga mapiktuhan ang trabaho ko. Sorry gid, madam.
1: Okay. Well, salamat gid, Ron. At least nadakpan ko sila sang sekretarya niya. Tawagan ko dahil ang HR head niyo. Kag gusto ko subong dayon, pahalinon siya sa trabaho niya. Ikratan ang kailin nga to.

0: makabati ka sa hambal ko? I want you out of the house! Dito ka sa executive assistant mo!
1: Nga ba lang nga hindi ka ginmagpati sa hakon? Hindi ko kirida si Kailin!
0: Hindi mo na ako mapapati sa kabutigan mo, Danilo! Hindi na! Kagapoy na ako! Kagisa pa, i-withdraw kong shares of stocks ko. Tanawunta kung hindi mag-shutdown ang company.
1: Buang ka! Aton, ina!
0: No! Thank you. Bahala ka sa kabuhi mo, nakabati ka?
1: Oh.
0: Bahala ka sa kabuhi mo!

0: Mitch, Brianna, mabulagay na kami daddy ninyo.
1: Mitch, Brianna, nagbuang na ang iloy ninyo. Para sa babae, gubun niya na ang pamilya ta?
2: Dad?
1: Nga! Ako lang bala ang nagaisanon nga bana nga na-involve sa extramarital affair? Girls, please. Buligin ninyo ako nga mauluuluhan si mami ninyo.
2: Daddy, sa tuod lang, kakapoy naman sige pamati sa inyo ni mami nga nag-aaway per me.
3: Yes, Daddy.
1: Ano? Ang buot ninyo silingon. Sugot kamo nga magbulagay kami ni mami ninyo? Sugot lang bala kamo?

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Mga abyan, sulod ginyo sa papamati. Ang matahong pagkasumpun sa atong drama sa kahanginan, ngayon yung ginmakuhaan sa pagtulunan, yung ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sinugid ang gusto mo. Ginsulat, kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka na.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
12: ikapsula mo.
11: Extend! Extend the Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Supplement for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Number 1, K5 News. Orasan K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
14: K5 News FM.
15: Number 1.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: El Castigador!
17: El Castigador!
16: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador!
16: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador!
16: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
17: El Castigador!

0: sang ginapigos. Maipanitugan kak piyak si piyak. Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 4 kita karon sa bulan naman sa Agosto sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas sa 4:30 sininga hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga kaki-five sa ato sa palatuntunan. Palatuntunan nga ginabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga ginpangbayaan. Welcome na mga suki na itong matag palamali sa bilog naman ng probinsya sa Negros Occidental na nagaungot na sa itong pagpangalagad. Sa maisur nga bayan sang Negros, nakapangot naman ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sweet FM sa Bay CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng estasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental, siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Kumusta ang bulan sang Tigkirui? Ginabdan ako karon sa ako si kamahangkilan nga mas paring pardo sa technical side. Opo siya kay K5 Raymual the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ako naman si Kubos Galagad, si K5.
1: Palma. Palma. El Castigador. El Castigador.
0: Kumusta nga aton sing mga tagpalabali sa may bilog naman nga siyudad sa Bacolod. Kag sa may banwa sa Morsya sa Maydanas Island Cafe nga nagaungot na sa pagpangalagad sa kay Kapitan Gravino dira mismo sa may barangay Santa Cruz, Morsya. Oy, happy happy birthday sa mga nagahiwat karon sa sing kadlawan. Ang belated happy birthday sa naghiwat ni sing kadlawan sa tungkaligtan ng mga inadlaw. Nag-advance happy birthday sa magahiwat para buwas tiway kita da spaghetti. Mayong hapon na sa aton singa mga suki, live kita ang mabatian na pinagin naman sa pag-follow, like, and share sa aton singa official Facebook pages sa K5 News FM na Negros Occidental o kung K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Mabatian man kita kamalantaw via YouTube live at K5 News FM Bacolod kag sa aton singa TikTok account at K5 News FM Bacolod. Mabalian man kita via audio streaming at K5 News FM Philippines nga application. Pwede nyo gid ma-download sa inyo sa mga cellphone sa Android man o kon sa iPhone. I-search lang mga K5 sa Google Play Store o kon sa App Store K5 News FM Philippines. Wherein pwede ka magpamati sa mga nagkalilain nga radio station sa K5 News FM Philippines. Check out na basic K5 Shine Lacson. Ibalaon ta mga dalag ko ang mabalita gikan naman sa ato sing news center connection. Kabalag ka amuning kwan, amuning bulan. Ikanta sa una mo. Bulan sang tig kiliwi. Ah, kiliwi, kiriwi. Ilabi na gid kun Agosto. Ini nga binulan ang toman nga pamigado. Gumamog isang nagrokanta. Mayo lang ang manggaranon kay masulhay ang pagiyo. Ayo, gumamog ng mga kanta sumunod sa umabla mga K5. Check up si K5 Shine Lacson sa yasing balita subong ka. Lang taon tubig kaway ko ka-update mo. Nagsaka ginang presyo sang gatong subong ko nagbuwin. Nabatsyag ko daw dako-dako ginang buwin si Sinta Sintimos. Check out ko si K5 Shine. K5 Shine!
2: Saron?
0: Oo. Mamangkot ko.
2: Ano na?
0: Arin ako, mamangkot ko. Kaway ko update sa gatong. Nagsaka o ko nagnubo?
2: Doon nagbuhin man to.
0: Ay, tuod, pila?
2: Galing si gamay-gamay lang.
0: Oh, pila ko nung ginbuhin?
2: Dawala ulos.
0: Tiyo daw ay galaing gidya buot mo ha. Ano gid ka dakko? Ano gid ka gamay ang ginbuhin biyaw?
2: Gamay lang to do. Amo to ganing silingila do sa intimos mo lang to.
0: Ay na ano? Nagpas...
2: Ay nako nagpulo pa mangkot. To sa ginapagasapan ko.
0: Nagroll back ba sila? Ngun sa bagay, cent, oh, 1 cent ko no, still roll back mo? Garol back na yung mga matata sa kalitumaw taga, tiliyog-tiyog sang, ayo, grabe, yung mga oil companies kagi 5 shine. But anyway, anong subong ang mga dalagko, mabalita nga ginaaman mo para sa amon?
2: Nadakpan ako na si Senator Bato.
0: Ha?
2: Joke lang.
0: Joke lang. Oh,
2: Ted.
0: Oo. Gayo ho man si Kuya po, Police Major Elmer Bunilla niya. Niya ha.
2: Joke lang. Ikaw na mali pa 'yon, subong si Rod. Hindi kay Kaina, kundiga monitor kami, check namon ang mga natabo sa impeachment trial. Day 11 nakita gali, day 12 na gali.
0: 12 na, 12 na oh.
2: 12 na. Oo, tapos nag ang schedule niya di aga na asa sa hapon ang ilang atrayan. Kasi isang nagligad itong mga sinima na alas dos mo, nag-aumpisa ang trayan. Subong niya alas 10, nagasugod na siya. Halin pa kahapon, Lunes, Martes, alas 10 na nagasugod. Now, samta nag-monitor kami, may report, nagtindog dyan si Dominic. Yan kay Abby, yan nadakpan din si Senator Bato de la Rosa.
0: Ay, tuhod?
2: Galing kay... Oo. Actually, nagalaktan subong na balita. Galing kay Tisang din pamangkot, si DILG Secretary John Vic Rimulya, sila niya, wala pa man sang report ang Philippine National Police.
0: Uy!
2: Nagtakpan na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Tapos din pamangkot man, of course, sa mga kaliado ni Senator Bato. Sila ni Senator Amy Marcos. Sila ni Senator Robin Padilla. Siling Sanduha, dito wala pa man kami impormasyon na nadakpan si Senator Bato. Ati, siling namo ni Dominic, isa ni Senator T. Kuan lang eh, medyo ulo aligmat lang kita.
0: Di malay mo ba si delayed delayed information na?
3: Alright!
0: Oo.
2: Mabalaan mo lang
0: karoon. Tikabalo ka naman. Ako bi nagligad ang style bisang DOJ, style bisang DILG, CIDG.
3: Alright!
0: Oo, kag ni mga Rimulya brothers, si sagad sila bi magampang, kag siya magtago-tago mo. Gita mo na tago nila ganing warrant of arrest ni former President Duterte. Ngambal wala, gimpadungka lang to sa airport tapos ginserbihan. Ha?
2: Tago-tago nila magwa man ang Japan.
0: Ate siguro ba si in the right time guro nga ipagwaon na?
2: Ate oo, ti alas 4:41 pa man lang, kulat-kulat ton tani asa alas 12 karon maguntat ang obra sa design center.
0: Mm-hmm.
2: Kay iposta ginaya ko na dakpan na si Senator Bato de la Rosa. Kaya amo nang bulubantayan sa aton ng mga tagpalamati sa mga followers ng K5. Ay di may nagagwa na amo ni nga mga reports mo. We need confirmation of course.
0: Tigi dugin kwan pa lang to gani kahapon. Nabasahan ko kag K5 Shine nga ti si Attorney Melvin Matibag la sa NBI kundi gin pasabi na to ang asawa ni Senator De La Rosa, nga ti sa pinang, nga ti nga yun yung pagtudlo, biyang imong abana, kunding panago. Diba?
2: Ano man ta ng labot sa asawa, karaman?
0: Amo na gani.
2: Bisan may knowledge pa na siguro, I don't know kung pwede bala na sa ilalong sanggayin na ito sa pina mo ang asawa.
0: Ay, bisan si Jervil Luistro, gani madumduman mo si Jervil Luistro, ba na niya? Madumduman mo to? Nga gintagwa yung mga ganigin pabalo ganito kalingati. Iba na ako na yun. Huwag yung pabalong. Ayo.
2: Pwede naman nag-yapon yan ba? Sa may mali ko man.
0: Correct. Oo.
2: Di nang bana mo at sa brief yan.
0: Oh. Ah, mambal ka nga kun sa kwan pa sa nguna. Am I my brother's keeper? Yan. Nga ako po man kuton mo kung din diyan tao to nga ako yung gabantay siya ano ko gwardiya
2: kung pangitaon ka ni Janet Jan konti masilin ko nga ako ba lang malugtago
0: wow
2: Oo,
0: man, oo. Why, Kuya Dan, kaya panago, kagibab siya, nga, lantad, Kuya mo.
2: May mga banag, di ba, nagapanago. May ara man niya nagapanago, do pa baluman ko din nagapanago. Pero may ara, di ba?
0: Dali lang, naibala, nga dira na tayo sa mga banabana, man. Ga, kurisong si Sir Marv na Simon, nga, hindi na pag-istorya, hibla mga banabana. Hindi na na sa impeachment, o. Di sa buong kagibab siya.
2: Buhay
0: pa madakpan.
2: Basta wala pa madakpan ha, si Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Pero kakipab siya yung kahapon, nanamian ko sa mga pangalan nga gina, nga nagpilirma tubla sa confidential fund, na gayuhom ko, basa-basa mo may Piatos, may Nova. Pero wala pa to kalbi, no? Paborito ko sa mong kalbi, kaglaze mo. Why pa to, no? Mga old pa lang ang mga chicherias ang ato dito.
3: Oho, oho, oho.
2: Tapos ang spelling niya, pari yung isa mo. Oh. Pagkita sa giliwat. Ang spelling niya, sakto ni isa mo.
0: Ayo.
2: Pinigili, no? Ang spelling to, dito double T or...
0: Oh, P-I-A-T-T-O-S. Oh.
2: Amo ginangalan niya sa chicherias ang ginakaon mo?
0: Wala kay Kalbi, gani kuya. Namian ko siyang kalbi. Oo.
2: Si Ron, Aryo, halin pa kahapon, doon na dumduman ko, before diyan nagtrabaho sa radyo, nagtrabaho kita sa isa ka non-government organization.
0: Okay.
2: Sa una, kung mag-request ikaw, kung mag-cash advance ka bala, halimbawa may kantuan ka nga lugar, may ipiti ka sa bus, ipiti mo sa pagbiyahe, mag-cash advance ka. Pagpauli mo si Rods, siyempre, i-liquidate mo gina. Tapos ang liquidation, dapat on time. Pagkabalik mo sa opisina, i-liquidate mo gina, pila ang gintliti mo sa bus, pila ang gintliti mo sa taxi, pila ang gintliti mo sa amune, pila ang ginkaon mo, pila tanan liquidate, hasta nga ma-justify mo na ang gin-cash advance mo, di rin nagkadto. And may ara ka dapat sang masili nga ton abi nga resibo na ihatag kundi ka nagkaon may perma pa sang nagginbakwan mo nga karinderya doon mo na blase Rod pati ang ticket mo si Rod sang unang pati ticket ko sang unang sa basa inatago ko na iya si Rod kay ilakit na dito sa liquidation so you cannot cheat. Doon mo nabla si Rod, pamatuod na mo giniyan din gasto ko tanan, kag amo ning ingkatuan sang din cash advance ko sa opisina. Dapat honest to goodness, na diri nagkadto. O, pating kaon gani at advance sa karinderya, kung nagbakal ka soft drinks, ara man da. Dapat ara da tanan. So halin pa kahapon, yung article 1 sa articles of impeachment, amo ni ang ginaakusahan abino ang Vice Presidente sa Pilipinas na hindi insakto ang iya nga paggamit sang confidential funds. Now today no sa day 12 sang impeachment trial sa gihapon ang ginpresentar bilang witness sang prosecution amo ni si Commission on Audit o Concoa Auditor Roderick Wamil. He's also a lawyer. Abogado, manigali siya si Rod. Ang nagtrabaho sa COA halin siyang tuig 2014 as far as I can remember. Doon mo itong nahibaluan na ito kahapon. Now, ang siling hapon, siling niya ang office of the Vice President wala nagsumiter sang dokumento bilang ebidensya kundi hindi gamit ang confidential funds. So, muna bala si Rods, na sila niya dapat abi ang ginkuha mo o gin cash advance mo. Dapat may mga resibo, dapat may ara, gudera, pamatuod na nagkadto sa among sini ng mga recipients ang kwarta na halin sa confidential funds. Ang siling ni Roderick Wamil, siling niya wala sila nag-submit sa dokumento bilang ebidensya tangot sa ila ginpatigayon ng mga payments sa mga recipients sa 125 million pesos na confidential funds na dapat diiminagkadto, ginbakal sa medisina, ginbakal sa gingamit sa pagkaon kay amo na ang ginpalayag no sa office of the vice president na nagkadto siya o ginamit siya sa pag-purchase ng medisina at sa pagbakal sa pagkaon para sa mga kung sino to abing nakabenepisyo. But since supposedly may ara sa
0: liquidation documents.
2: Yes.
0: Uh-huh. Kaya mo gimanabsan din para at least matali mo na kagipabshine mo kay ti pariol na karon imo kwarta no tapos ginsugo mo ko bakli ko to ho tapos mambalang ko si mo ay kulang ti imo kwarta ma'am Shine naggasto pa ko ti man ko din ng resibo. Oh pagpakita sang resibo ngambal ko yang kulang kwarta mo jinding dako-dako uli sobra kwarta mo galing kay gingasto ko na gin panguyab ko be. Oh daw mo na bla daw mo nang style so kinanglan gid may ara niyang that's why nga ti sa COA gina-audit na nila. Oh, gina-audit na nila.
2: Oo. Yes, confessionon ka, di inagkadto. So dapat may ipresentar ikaw
0: yes.
2: Ng mga dokumento.
0: Tiato na gani kay Piatos, kay Nova.
3: Alright!
0: Oh, di mo na to. But anyway,
2: sila to ang nag-receive sa mga amounts, cash advances.
0: Pero tilang taon tani kay Kipeb Shine kay nagligad gid dibatihan man mo regarding sa confidential funds, confidential funds gani no. So but tilang taon ta kon paano ni i-deal sang mga senator judges naton no? Kay subong nga lang ng mga senador ni way man naga-focus sa impeachment. Paano magum focus sa impeachment complaint kasi Alan Peter kay Tano kasi Lacson ka away.
2: Information, may iiwan lang po, may iangot lang po sa siling na balas. Sakto na siya. Confidential funds gani, na nga dapat ibulgar ba, kundi inagkad to. Because it's confidential. No? Are, may explanation si ang COA, si Attorney Roderick Wamil. May ara yadali sa DepEd na circular or joint circular number 215 or 2015-01. Diri sa circular, sa joint circular na ini, nakasaad ang mga pagsunundan angot sa paggamit, pagliquidate, kagpag-report sa confidential funds. So kung nandin kuha mo ang confidential funds from the Department of Education, obligado kagudyagali na mag-liquidate sina. Kag mag-report kung diin nagkadto ang pondo. Daw muna si Rhodes ang nakita ko. But sa Office of the Vice President, I don't know. Inilang niya sa DepEd lang. Ikay only Vice President Sara Duterte ang may confidential
0: fund. Yes, kaya wala man tuyagin isyo sa DepEd yung confidential fund. Sa Office of the Vice President to which is the Vice President of the Republic of the Philippines, siya kung diin sa gusto niya, di niya to ihaboy ang confidential funding ginhatag sa iya. Isang gamitan niya ang DepEd, Department of Education.
2: But DepEd, may confidential funds man. And every 3 months do naga-cash advance or nagakuha sila sang 37.5 million.
0: Oo, kay so, hindi man lang DepEd kay Gipeb Shine ang may mga confidential funds. Diba? Natingala ko ganing mga confidential funds sa mga authorities naton, mga mini uniform gamay pa eh. Kakatingala ko na kay nagligad nalantaw ko, no? Na dagko pa yung confidential funds ang iban, sang sa police, army, Basta mga minin uniform na ton kagibayayin nga kung sa bagay, ilan niya trabaho? Oh, tiyan na ba yung trabaho? Bisang DepEd, bi kung may confidential fund for what? Oh, piti cash kung ang pag-i-chindi, kung na yung kagibayayin siya, sa gamay ko yung pagpanginuino, ang confidential funds para sila, para sa ako niya, piti cash eh. Nga, I can gasto what anytime I want.
3: Oho, oho, oho.
2: Pwede, pwede cash, kwahon ko siya kung kinahanglan ko. Pero kinahanglan
0: ko. Balikan ko? Ate, kaya why naman gina... Ti, tungod kay tradisyon na for how many years, for how many long years na, why na gina-liquidate? Ah, kakatunaw na lang, ti. Kwan eh, gaya-gaya system.
2: So, ang feeling ni attorney, Nicoa Auditor Roderick Wamil, siling niya galing kay sa DepEd, yeah, we have a joint circular. Nga kinahanglan, i-liquidate mo gidya kung magkuha ka sang confidential funds. Kinahanglan, i-report mo gidya ang confidential funds. So, ang ginhamba niya dari, because there was no liquidation, daw mo na ako napag-insin di, there was no reports, kundi nagkadong confidential funds from Department of Education. So, siling niya, si Vice President Sara Duterte makabig na accountable officer because she is the Secretary of Department of Education or DepEd. Kaya hindi insakto ang paggamit ng confidential funds sa Department of Education. Report detention center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros.
1: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Mahaba-habang istorya pa na. O, damo-damo pa na ang mga presentasyon. Ngati, mayong maningati, ma-uncovered mga K5 ang mga ginatago na. May baluan kung sino ang nagahimo-himo istorya. May baluan kung matuod ginman bala or hindi. At least mabinag-binag sang tao right before the 2028 presidential election. Mabuhay ko na yung commercial, bla, mga K5. Kaya pagbalik ko, kuwaon ta na ning pipila ka mga balita lokal nga ginplastar sa ato sing mahangkilan nga mga field reporters. May namong kalay sa klinika DTX Coffee Mix. Ining kape nga may kape ka na, may pang detox ka pa. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka mga importante nga mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Istoryahan ta karon ano bla ining cystitis. Kaupod na sila ka diskusyon si Dr. Ramil Uy. Mayara sang madamo nga problema ang pwede maangkon sa urinary system sang babae kag sang lalaki. Istoryan ta karon ano bala ining cystitis kag paano ini malikawan paagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C sa kada adlaw.
5: Ang cystitis or GP ang isa ka sa isang bladder inflammation dun sa din. Ang imo pantog or ining gitawag nila bala nga pulunduhan sang ihi, ang inflame or nagahubag bangod sang madamo nga mga kondisyon kaangay sang infection, irritation, bladder stones, chemical exposures halin sa pag-inom sa mga synthetic drugs, no? Toxins kag radiation exposure. Initanan Sir JP ang nagakusang build up sang free radicals resulting to oxidative stress. Gatiyog lang ang kuan mo, ang problema. Ang oxidative stress isa sa mga cause sa mga gitawag paghubag. Kag ang inflammation or paghubag nagatuga man sang oxidative stress.
4: Putlibot na to.
5: Vice versa, ma-break lamang ina nga cycle kun ina plakaon ka prutas, plakaon ka gulay, no, plakaon ka utan. Ko kag siyempre kung naga DTX 500 ka kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
4: Correct ni Doc Ramil, ang UTI or urinary tract infection isa man sa mga nagapahubag sang pantog, especially sa mga babae.
5: Prone yan na sila.
4: Usually Luckily, ini ang indi gid man serious concern. Bangod ang mild cases ang nagaayo lamang within few days. Depende na siyempre sa kakusog sang imong immune system.
5: Kag depende na Sir JP sa inflammatory condition.
4: Gusto.
5: Ang mga palakauntam is added sugars, tinapay, pasta, mga noodles. Grabe kadamo magkaon rice, nagapromote ina sa ang gitawag inflammation or pagubag. Gani dugay magayo. Pero kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C, bakod na ang imo immune system bangod sa Mighty C, may anti-inflammatory ka pa upod ang DTX 500.
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga uno.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500.
4: Pila ka mga sintomas ang cystitis among masunod: hindi mapunggan nga kaihion, may burning sensation nga mabatyagan ko nagapangihi, ginagmay ang kadamuon sang ihi, may dugo nga upod ang ihi, maisog ang baho sang ihi, pangsot, no? May mabatyagan nga discomfort sa pelvic area, may low-grade fever, pagbatyag kasi ni, gilayon nga magkadto sa amon clinics. Libre lang ang konsultasyon sa amon, ha?
5: Sa correct. Kung makadtos lang sa clinic, pero inom gidamo tubig.
4: Oo.
5: Upod sa pag-inom sa damo tubig, inom ka Mighty C kag DTX 500. May mga studies, Sir JP, angot sa role sang oxidative stress sa pathogenesis sang urinary dysfunction, especially cystitis. In the same study, ilan ibaluan nga ang makusog na supplementation sang antioxidant ang makabulig sang dako sa prevention sang bladder inflammation. Imagine lang, bla, inom lang tubig damo. Hindi kaya basta-basta ma-inflame.
4: Kaya gagawin pangihi mo.
5: Amo na siya ang gakatabo. So simple lang man ang equation. Agud wala ka oxidative stress, dapat mas taas mo ang imo antioxidant sang sa free radicals. No oxidative stress means wala sang paghubag. Tiyan mo na ka importante nga ang mainom gigadlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
4: Kag hindi lamang doc cystitis, ha, ang ilang ma-prevent kung ginom sa adlaw-adlaw sang Mighty C kag Pure C and DTX 500, kadamo pa sang balatian nga pwede malikawan kung nag-take ka mo sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Susto na, Sir JP, sa imo lang urinary system kadamo na sang organ nga maprotektahan batok sa oxidative stress, ang imo kidneys pa lang, which very sensitive ang mga cells sang filter sini batok sa gitawag inflammation, ang imo ureters, ang duha ka tube nga naga-drain sang urine halin sa kidneys pakadto sa bladder, ang urethra nga nagapagwa sang ihalin sa imo bladder pagwa sa kinatawo sang babae or lalaki. So ibagid kung ano palainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
6: My family history ba ka mausong diabetes?
7: Mag DTX 500 ka.
6: Mataas ba ang imo blood sugar?
7: Mag DTX 500 ka na.
6: DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado,
7: epektibo,
6: aramis
7: mo. DTX 500.
1: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: D3 Bio.
7: Problema sa pangkaso,
6: hilana,
7: sipon,
6: kagubo,
7: tugasong virus, kagmikrobyo.
6: Ang D3 Bio ka na.
7: Ang D3 Bio,
6: puno sang lauric acid
7: na ginahimo
6: monolaurine sang aton lamas
7: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
6: Mag D3 Bio,
7: adlaw-adlaw.
6: D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio,
6: yung may Visio.
7: Ang Visio,
6: yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabagat sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
13: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
13: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
15: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang na panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Natugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas 4 Biotics.
3: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
3: Di nakabaluman usik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
3: Di pre, musta po lang agabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Masarap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako, so you're a text that you can lean on.
2: Para good mood.
0: You're a text. The Sleep Specialist.
3: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salonpas. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salonpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salonpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Cabangcalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
5: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 car. DTX 500.
6: Number 1.5. K5 News.
7: Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Alas 5:11 na sa hapon. Ang programa ng ini dulong mas kalawaan sa Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C. Nagbabakod ka nagbabaptik sa aton sininga immune system. Ang D3 Bio with Virgin Coconut Oil, nami man ang vitamin D3. Pero mas nami pagid, kung may vitamin D3 ka na, may Virgin Coconut Oil ka pa. So, diri ka na sa klinika D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Alas 5:12, check na nabi ang balita. Gikan naman sa aton sing mahangkilan ng mga field reporters. Unahon tayo ay Kaki 5. Si Kaki 5 Obre Suspenye. Kaya may ara mga kaki-5 nga masiling naton daw. Uy, grabe maning balita ni kaki-5 Joseph karon dugudugay. I-plastar na. May nalumos dito sa may banwas ng Kawayan. So, may follow-up report si kaki-5 Obre. Kaki-5 Obre, aran siya. Kaki-5 Obre, please stand by.
8: K5 News FM Live Report.
7: Kaki-5 Obre, i-balita mo.
9: Kay Rods, mayong hapon kag sa tara naton nga tagpalamati, ginpahayag ni Police Lieutenant Reggie Pigar, Deputy Chief of Police ang Kawayan Municipal Police Station, nga wala sang foul play ang pagkalumos patay sang isa ka lalaki sa Purok 2, Barangay Gilungan, Kawayan, tinalikdan ng Agosto 1. Positibo man ini nga ginkilala sang iya pamilya, specifically sang iya amay kay K5 Rose, pinaagi sa pagkadto sa talatapan sa Kawayan Municipal Police Station last 4 sang hapon sang Agosto 2. So, ang August 1 siya nakit-an ka K5 Broad, and then August 2 siya gin-claim sa iyan ni Amay. So, gin-kilala ang biktima nga mo si Ivan Hatiko, adisinwebe anyos ni sa ka K5 Broad, kag-residente ni siya sa Purok Size, Barangay Kamindangan, Kawayan. So, layo kaayo ang Barangay Kamindangan sa Gilungan kay K5 Broad. Approximately mga 30 kilometers away wow. Kay K5 Broad. So, nakit-an ini siya sang isa ka manugpang isda nga si Danny Olpenda sa Santa Anios sang naglabay ini siya sa suba sa K5 Roads kay manghudhud ini siya sa baybay apang nakita niya sa pangpang nga may nagakulob nga lawas ang tao ginsinggitan niya pagani ni sa K5 Roads gintawag niya kay basi kuno nagapang ano lang may
7: gabaligo
9: kung nagapang ano tong term niya nga dog pang wa isda something
7: uh-huh.
9: And then gimpalapitan niya ka K5 Broad kag nakita niya nga tao kag gapatay ini ka K5 Broad. So wala na siya nagdayon pang hudhud sa baybay kag nagbalik siya sa takas ginpabalo ang mga barangay officials nahanungod si Abangkay nga nakitaan ka K5 Broad. So amo to pagkabuwas ginpanawagan ni siya dayon kay K5 Broad nang nakit-an because hindi siya kilala sa ina nga barangay or sa barangay Gilungan kay K5 Broad. And then ginpanawagan ni siya sa mga pumuluyo dito kung sino nakakilala amo nga pagkabuwas nagkadto ang iya sini nga amay sa police station kag gin-claim ang iya sini nga bata kay K5 Broad at sunok naman sa amay ang iya nga bata ka K5 Broad isa ka person with the disability pangod mayara inisang kondisyon sa iya sini nga mental health kag may epilepsy man ini ka K5 Broad.
7: So basigin abot bala ka K5 ubreya o sang basi or nakadalinas or nanuman
9: posible ka K5 Broad kay sunok pagin sa iyang amay mga tatlo ini ka atlaw naghalin sa ila puluyan kubaga naglayaw ini siya ka K5 Broads antes pa siya na sapuan. So if August 1 siya na sapuan ka K5 Broads that's 3 days prior bas mga July 29 siya siguro naghalin sa ila balay
7: uh-huh.
9: And then sunok sa nakakita sa iya do hindi pagit man wala siya state of decomposition ng iya sini nga lawas kay K5 Broads.
7: Okay.
9: May dugo pa gani nga nagagwa sa iya nga lawas and then hindi pagit man natig-amo lang na siya kay K5 Broads, bloated lang iya sini nga lawas. And then sunod naman sa medical legal sining bangkay, wala man sang lastra sa iya sini nga lawas, amulan to kay K5 Broads ang iya sini nga bibig do distorted wala ka K5 Broads uh-huh. Posible. Sa mga kagat or kaon sang mga isda sa mga K5 Broads. So, amo na ka K5 Broads, wala sang foul play. Insilip na atong kapulisan na wala sang foul play nga natabo sa pagkalumus patay sang isang kalalaki nga may diferensya sa pamintaron diriya sa syudad, ay sa Banwa, sang Kawayan sa K5 Broads.
7: Ahay. Sige, ti kondolen sa pamilya. Muna ganin ko gisa ko may mga balatian na bla, bulubantayan gid ulo ligmaton. And mamonitor sa pamilya just in case kon pila ka oras nang away ka puli pangitaon din ginasabuyan sang o din ang permiya na ginatambayan and dapat gid may upod kay K5 ubre mo. Ti galing kay ang aksidente basi or nakadanlog or nanoman or basi naligo man nga amo gina ang natabo kay K5 ubre. Salamat gid okay. Si mo balita.
9: Thank you so much, K5 Broads. Report, ikan diri sa Kaban Kalan City. Ini si K5, Aubrey's Esperia, para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report.
7: Condolence sa pamilya, ha? Aksidente kung kis, ha? Kabalo ko naman kung may tawag na sa tinaga naton nga in layman's term is the kuyap, mo? Basi ginabot siya. Or nakabunggo na lipungan na lumos kag among gintunaan singa-singa kamatayon. This time check na ton si K5 Red Salgado kina may ara ng pag-arigluhan ay sa sining driver sang TNVS nagpromisa nga hindi na magliwat sa ginhimo nga malain nga malain sa pasahero. Tiyad ginadmitar yun naman at may medyo kasaypanan giman siya. Kung gisabi, basi kon that would be form of communication, open conversation man sa pasahero. Kung gisabi, lagka ka-exceed na kita sa aton nga limitasyon. Ti ulalig maton tamang gisa kay iban nga tao hindi pwede mayamuhat. Oh, check ta si Kaki 5 Red Salgado sa line number 1.
8: K5 News FM Live Report.
7: Kaki 5 Red, ibalita mo.
10: Yes, trans big hapon sa atin sini mga tagpalamating sa programa nga El Pestigador. Ito nag-viral kagapon sa atin iyang Facebook post. Iring pagreklamo sa isa ka pasahero sa isa ka driver iya sa TNVS or ginatumag natin nga Transport Network Vehicle Service kay Kim Patricia sa Bacolod ang nagatumakay na kanyang ina sa aga sa palatapag mismo sa TNVS kay Kim Rods. Kaya matingin reklamo na rin sa babae kaya matingin wala siya naglaom eh. Ang pagsalig niya doon ka-okay na mula King of Rods gati inabalang masaligan man ginulat ini siya na magpadulong dira niya sa may isa ka supermarket para sa Maragay Masilingan kaya usually kung magsakay kaya sa mga abos yun ang mga online booking bala sa service King of Rods i-drop ka lang eh. And then after sina sa pag-drop sa imo ti mabook ka naman liwat pero hindi ha ginulat siya ti wala man siya maglaom nga lain ang boat silingon sinisang driver sa iya hasta sa uli kung papapauli na siya si iya sinigapuloyan, ginhambalan siya nga naluyag si Mr. Driver kay Miss Pasahero. And then dito kikita yung broad siya, ginagusti pa magpangape sa malay mismo ni Miss Pasahero. Tinulbaan mo dito, kamating tao dito ya, ang Pasahero lang kanyang bata, sinigawalo kabulan at kikita yung broad siya. Dito nakasulod sini, pagkakala sa may gate hasta bangod nagpangumpra mo din eh ining Pasahero kikita yung broad siya. Ti ang iya lang man sini nga ti mahatagan bala sang leksyon ning driver kay Fevrods. Sa tuan ay kapon sang ma-interview naton, disidido ginagpasaka sa kaso ining pasahero kanang ti daw may paglapas gid sang anti-bastos law kay Fevrods kag ining unjust taxation. Pero sa ulihi sa nga nag-istoryahan ay na sila nga duha doon naghumok man ang tagipusoon ni Miss Pasahero or alias Inday Kikitim Rods. Kamating edad si nisang driver, 28 anyos, samtang ining edad naman sang babae, 25 anyos Kikitim Rods. Sang exclusive na ito interview ining driver Kikitim Rods, hambal sang driver, nahimo niya nga magbinutig sa kay ma'am nga wala sa sang asawa kag wala masasang bata bangod naluoy siya kay ma'am kakitay Rods.
7: Ha?
10: Naluoy siya.
7: Ah, ano si ma'am? Mau, ano ni kumasiling kita naluoy? Why na sang ginakaon? Why na sang palangabuyan? Kabudlayan sa iyasing trabaho o nanuman kakipay bread?
10: Well, actually, ang luoy ni Kamanti, si Ma'am na nag-star nira sa balay, kag upo nag-iyasin na yung 8 kabulan nga bata. Pero galing Kamanti, hambal mo din ni Ma'am, ang-iyasin niya nga ba na nagkatrabaho, iya sa guwas ang puso, kiti Rods eh.
7: Uy?
10: Galing kiti na luoy lang si Mr. Driver.
7: Hindi, naluoy in the sense nga, naluoy siya nga nag-aisahanon lang si Ma'am, dumuha muna?
10: No, mo ginakim Rods, naluoy siya kanilanon si Ma'am. Ang tinagulan ulan para dati.
7: So naluoy siya in the sense nga nagaisahan nun si ma'am nga may pila kabulan nga bata and then nagbutig siya nga way si asawa.
10: Oo, nagbutig siya.
7: Ay grabe man nga mga diskarte ni man.
10: Nagpakayo sa pasaylo kay Fevrods eh.
7: So ginadmitar sang lalaki nga sa lagid. Anong intensyon niya kuno kay Fevrods daw? Kay diri kuya sa intensyon. Ano gid ang intensyon niya? Ano gusto niya gid si ma'am na... type na type niya or nanuman?
10: Ang iya lagi niya intensyon na kay Fevron sa amugid lang ang kwan eh. Ining pagkaluoy kag kay Fevron sa ang iya sila sa unang ginambal na nag-away, nagbulagay sa kuno sa kasawa niya, way, wala mag-isindihan ay. Kag dito na nag-build up, ining iya sila nga diskarte niya mga pe. Kag tapos ti amo na kay Fevron sing gusto tanay ko ta magsalod ra sa balay pro wala gid ni pahanugutan sang babae kay Fevron pero iya sa bigi klaro sa aton nga wala gid sa kuno ya maluyag kay ma'am wala gid sa kuno maluyag kay Fevron kag ti siguro ba sila in type niya pro pamangkot nga tinambal mo to.
7: Oo. Kay sa totoo dari sorry ha ako mahatag ko personal opinion. And would be very, do hindi ko kumbinsido nga kung namulan ng rason ni sir. Why mo ko gausga siya, but as what I have said, this is my personal opinion sa rason ni sir, which is discarte, gede. Nga basi pa lang niya makalampuas, basi pa lang niya makapasar sa mga diskarte niya. Sa pamatsyaga naman sa mabay, which is na ilang siya eh, kasi siyempre hindi way siya nanad nga muna mo. Yan isa pa, nag-aisahanon siya, opo diyo, pilaplak bulan bata niya, siya lang isa sa balay nila. And iya man lang siguro for her safety man, kasi iya man nga bata, kay Kay Febrad.
10: Amugid ni Kay Febrad, sir. So, ari pa mati atabay sa payag ni alias Ray, ining driver sa PNBS, gidreklamo sa iya silinga pa sa erok ni Brod, sir.
11: May masitulan ay para hindi na maglabot sa babaw git niya usgad no. Kay ako hindi ko matata na intention nga mag ano siya sir. Pero galing may ginabatsyag sa galiya sa iya nga ko galingon nga doon na trauma na sa.
10: Pero ka na hambal mo siya sa kanya na liyan ka na mo hapi kasi sila balay.
11: Ako pero sa ano na pero amo na nga no iambal ko na lang sa matuod nga no kay na, pero nagambal ko na siya. Pero wagi ko yan na tension niya doon naluyag ko sa iya yan.
10: Kumbaga pa doon nababaan ka lang sila doon tayo pagsakay na, ano ka mo na?
11: Doon, di man gin sir. Doon sa akong bala, doon na concern ng kubla sa iya sir. Nga siya lang isa sa balay, doon lang sa bata iya. Kag gamay ko lang bata iya, why sa upod. Doon mula natanip lang ako na ano siya sir. Pero ginano yagla sa iya nga kubalingo niya, hindi amo. May tension ko kuno sa iya. Pero napasalamat ko gani sir nga nakukihay na kami nga duha kag wala na sang dako pa nga ano nga problema. Ang mambal ko lang sir sa tananda nga nagbas siya akon kag nagpahandam sa akon nga mga driver baluon nyo danay kung ano manggid ang punot dulo sang ina nga istorya kag ang post. Hindi sir.
10: Ginambal mo to sir?
11: Ginambal ko lang to sir kay daw lang kubla daw naunahan ng kubla tungan ni ano ni ma'am nga naman ko sa sakong kung may asawa na ko kag may bata na ko nakambal magiguna nga wala nagbinutig ko sa nga ano
10: nagbinutig ka pero wala ka malintensyon nga nubyawan
11: mo maay gagawin natin dyan na nubyawan si ma'am.
10: Okay, so buya to kay Febrad sa payag ni alias Ray nga nagbinutig giban siya nagkapagis sa Pasaylo pero ang mga nagbash ko na siya kami mga threat na rin siya kanabaton kay Febrad mo.
7: Hindi normal na that would be hindi na mabasol nga may mga threats siya kay una nga best may sala siya mo. Una nagbinutig siya tapos ang rason niya hindi man niya mapatihan. Kaya kay Five Red it, which is the ang mga nagapangabuhi pariyo sa iya concerned na kay nga man mawadaan nila pangabuhian kay Five Red sa ulihi. Oh, what yes, if karon ang mga tao na tamaran na kag hindi na mag-book sa ila kundi gindalahig niya ang nga pipila ka mga palangabuyan nga gida pa eskwela, allowance, gida bakas, bulong sa balatianon nga pamilya sa mga pariyo nyo man nga driver kag Kay Five Red which is kina proteksyonan man sa mga ibanda nga mga drivers, no? Ang ila sininga palangabuyan hindi ni mabasol. No? At least do gin ako eh gin man pero kun lang taon, the way ko'y mamati siya sining statement, daw ginako niya, pero daw hindi man, ano man? Kaya pati ako daw nagpangalagag na kaki Five Red, no? In fact, may nagpadala din sa akon sa nga mensahe, something like nga tagaan ko no proof, no? Nga daw nag-depensa man sa iya, tiara na, may pruweba na ginako

0: sa nasambit ka TNBS kag ti dapat ti baluon ni gid ang pulisya kay friends ka bawal iya mag-stress to riya dira mga personal okay lang guro kun iambal mo dira nga ma'am ti no traffic diri nga area kinakalalo ta nga mag-silo diri sa piya kadalan do ka okay para siguro kay friends ka urba sa tubig diri ka dalan do taas ang tubig malikot tas to upro kung mamakotun mo kuno pasero nga parte sa personal niya kabuhi ti big no gid ya kuno kay friends.
1: Oh, okay, ti may ara gima na tuod mo nga nag-ilustrya na iba't depende sa ginaistoryahan nyo. Depende sa tao. Ti balaam mo nagid nga na ilang na ng babae, sige mo pa yata pang ano ni pang bukad sa mga personal ng mga bagay which is the off na. Sige lang nga, ang importante kay Kipaybred, nangin okay ng tanan, kag mangin leksyon ini sa babae, kag sa driver man mismo kay Kipaybred.
0: Yes, correct. So, naku, pagpasalabat sa TNVS, sa K5G sa FM Bacolod, naging taytay na naman kita, agad ba rin sa bar, ining nasambit incidente, kay Fibron. So, both parties, ti, nagkasagtana na, we hope, kaya hindi na matabo, liwat kay Fibron. Sa agad, ti, ang mga pasahero naman, ato na rin sa Bacolod, kay Mati Kabudlay, is, asawa, tagasakay man, mga himata, tagasakay man, huwag takabulo, kay Fibron. Kamay patani nga, ini, maging serve, mga leksyon sa tanong, mga drivers na ato na rin, yes, sa Bacolod. Muna, ito, sinigang balita, kamadulong sa programa, El Castigador, dulong sa atong sa Power Trio, ang atong sininga DTX 500, Mighty C, kay Klinika D3 by UNVCO, ang atong man sininga DTX Beauty Soap, sa may ko, na nakapanit may aras ang anap-up, bunay po kong gag-acne, magamit lang DTX Beauty Soap, nasig ng resulta, maging kutis, artist na ka pa. Ang atong sininga DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapun sa patrol, K5 Martin, di maisip, ako naman sa K5, Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. Tiing ato na rin mangin laksyon inyo tan. There would be a wake up call sa mga may kaangay sining pamatasan. Kay dito gyan niya ma please ang tanan mo. Sometimes ko naman ang kinaiyan na ton, mahilig na magilo istorya. And without knowing mga K5 nga doon na sulod na nabi ang privacy sa nga ginaistorya ta. Which is hindi naman mayo. Mas mayo na kisa maghipos na lang ba na ton. Kaya hikita mo, ginbash siya sa mga pariyon, yung mga drivers. Okay, ti, nagligad ka dito, may nabunan nga drivers sa motor mo. Ti, we don't know kung ano ginman to hold up. Sometimes, ginapadala ng sa hold up. Pero galiya, may grudge siya, galiya ang suspitsado. So, kapay pang hindi niya matabo sa makulod na. Ang ato rin dipinsahan na to ng nagpalangabuhi sa TNVS and most especially sa mga tricycle drivers, e-bike drivers, POJ drivers, tanan ng mga na mga drivers. Hindi man niya tanan ng mga drivers, mapariyo man ni kaangay kay sir. Sige, alas 5:30 na sa hapon. This time check naton si K5 Josef Tabulhano kaya dito naman sa may Banwa sang Isabela. Maaw kon Moises Padilla, may ginbuno to. Bo my goodness, o patay gin. Check tabi ang balita gi kataman sa kay K5 Josef Tabulhano.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Josef E. Balita mo.
3: Patay ang 28 anyos nga lalaki matapos nga ginbuno sa Sitio Buringot, Barangay Ujong, Banwa sa nga Mrs. Padilla, Negros Occidental, Domingo sa nga Gati, Agosto 2, 2025, ginkilala lamang ang biktima nga si Randy Tamdang na padayon pa na ginapangita sa nga kapulisan ang sospechado kay Fibrods base sa report sa kapulisan samtang nagtindog lamang na malapit no sa waiting shed si alias Randy nagabot ang sospechado kag kaupod man ang tatlo sini ka iban pa ka mga sospechado kay Fibrods kag ginaligar no nga yara sa mga sa employee siya sa nga nakahulubog ng ilim noon ang apat ka mga apat ka mga persona kaya nagsigil ini nga inaway ang suspitado kay Fibrods nang nagwa naman sa ila balay si alias Amado para makalma o pakalmahon ang ini nga suspitado kay Fibrods apang gin sumbag siya tugtog na nagbulig naman nagbulig man ang pakalma no si Randy kay Fibrods kaya gilayon niya nag na nagabot sa nga patalong ang nga suspechado kag ginbulo si Tatian kag botkon ang nga ini nga biktima kag 5 bronze kag matapos ang krimen nagapalagyo ang apat

0: ka ang apat sa wala pa mahibaluan nga direksyon ka gindala naman ang biktima sa nga Sulakson Ari Memorial District Hospital apan nga gindawian ini sa nga kabuhi sa T5 Road. So tutapatian ang dugang nga interview kay Police Major Ryan Villasaro kiti sa nga Mrs. Padilla wa pindi.
1: Okay. Ano sir ang ginagamit sa pagbunong sir?
2: So ang ginagawa nato no, bladed weapon, possibly hindi natin maanuhan kung kitchen knife or ano ginagawa, bladed weapon ang ginagamit.
1: Sir, mapanawagan mo sa suspect?
2: Mula ang ginanuhan nato no, kagang ginanuhan mo nato, kapag asub na no, kakoordinate naman kita sa family nga i-surrender na nilang ato na suspect no, para matubango niya ang
1: ang pamilya makasakabala sa nga kaso sir.
2: So desidido man no, desidido ang mga pamilya sa ato na biktima nga
3: Kakipad Joseph.
0: So Kakipad
3: Bo. Oh, Kakipad Joseph. Dalagid Kakipad Joseph. Ining mga suspitsado taga dira malang na sa Moises Padilla, dira sa lugar nga kung sa din nagluntad ining krimen.
0: Yes sir, dira gito ang area ang inang mga suspitsado. So
3: identified na ining mga suspitsado, identified na subong.
0: So ginapangita pagita Kakipay Broad sa ato ni mga kapolisan dag mga no nga sa
3: kay kun taga dira ka Kakipay Joseph, kilala kag sa mga tao dai. Ngoy si Joseph to nagbuno. Dibla?
0: Yes sir.
3: Especially dira mismo sa Moises Padilla nga daw bisan layo-layo pa ng balay mo kilala na si Joseph nga taga K5 nga gwapo-gwapo dito na siya gistaro. Ti why gisa may nakatudlo da kay ti pilatok bilog apat nga mga suspect.
0: Yes sir, yes sir. So amay mga ang ina nga apat yung mga persona. So naghubog din na no nang influence sa makahulubog ni din ng ina nga mga persona kag kaga nakapanagyo pagkatapos ng krimen kag wala pa gid nang ibaluan sa ato nga mga kapulisan kun no, diin gini sila nagpanago nga apat ka bilog sa K5 Roads. So nakasungka
3: na hasta subong way pa Japon matultulan sa pulis.
0: Yes sir, why pa gid na kasungka no ang ato nga mga suspitsado kag
3: hindi why hindi I'm not asking kung nagsungka, why gid may diyahan sa pulis da nga pangitaon. Eh maulat ka na karon magsungka, what if hindi na magsungka mga suspekta?
0: Amo gid sa K5 Broads no. Para yun pagkita nga ito, pag usisa sa ato yung mga kapulisan kung diin gini sila nagpanago ang mga suspitsado. So para may nga ito nga nakuha ng mga balitang informasyon dito sa Mrs. Padilla Municipal Police Station. Para sa balita, para sa Ilibinid, para sa El Casigidor, punta ito si K5 Rolls Pal. Nasa ako naman si K5 Judy Pulhano para sa kapit ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, live!
3: Tiyan mo ni Bala, kung sige ka mo kainom-inom, tapos niyo makontrolar ang ilimnon da, naging butang niyo sa utok niyo, tapos mga giyat ka mo da, tiway ka na mo nagtambag, nagpacify niya sa gamo sa maoy, initi na dalahig pa, nabunan patay. Ti apat bilog sa subong daw ay pa Japon bulabalita kung daw ay pamadakpan sa taga Moises Padilla pinpid ha? Mga sir, ti update ba kung sino na ng mga suspitsado? Kag ano ba ang dalagan sa investigasyon? Hindi bala sila ang natultulan na? Ara pa lang ta Japon sa nagapadayon pang investigasyon? Para at least matultulan kay ang pamilya nagahangla sa ustisya? Hindi niya pwedeng as naklay mangway maoy mamatay gimuya tapos bayan lang. I know nga nag-aubra madagrong polis, pa-follow up talang ni Guro. Why ni Guro ma-follow up ni Kakipad Joseph mo?
5: Oho.
3: Sige lang, pa-follow up lang Kakipad Joseph lang. Tawad ba si kung may nadakpan na daw, ay klang balo. Alas 5.36 sa nga hapon. I-check ko naman ang balita. Gika naman sa kay Kakipad Carla Defensor Longka. Ang balita ni Kakipad Carla, ang idol mas kalawaan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 by K5 may ara na siya sa anti-diabetic properties. Ano ini ang charantin visin kag polypeptide may kangay naman ngay pictus ang insulin. Amo ni ang nagpa-normalize sa ato si ka blood sugar. Kag amo man ni nga suplemento ang nagalimpyo. Sang mga higko, mga free radicals nga aras lawas ta. Gina pagwa niya na kay kung hindi mo na papagwa ti bloated dyan mo.
5: Alright!
3: Nanotice niyo gisa Pero kadako sang tiyan ko, hindi ni buyon. Yang higoy kay ligpupo. Sorry sa kakaon na. Gali, mga kakifive ha, waya ma-detoxify, waya malimpiyuhan ng kinain mo da. So, para maglimpiyuhan na, para nami ang imo singa pups, na, inom ka sa Klinika GTX 500. Ang muning suplemento may pinakmataas nga antioxidant. Ara si kakifive Carla, sa line way sa, check tabi si Kwan. Si kakifive Wilson Villana, hindi si kakifive Chester. Oh, hindi kayo si kakifive Berto. Ay, bisan sino lang sila nga tatlo ha. Oh, kuwaon ito mga malingan. Oy, sa kuwan ha, sa aton si Kamasuki, nagahilapit na ang aton sining League of Champions sa palabuton nga Mascara Festival. Ti magapa-indis-indis naman, retro dance showdown na naman ta sa palabuton nga Mascara Festival. Ti magisuriyahan na ipa kami ni Derek Rudney Ascalon para maplastar ginaton mayad, nagligad nga tuwig sadya to. Oh, sa plaza naton ginhiwat. So basi mag-inula naman lang masgar ang maskarahaw. Ti magamon at timangita na lang tamol. Para at least kung mag-inulan man niya, sige ang programa. Si Kakifa Bulson naka-standby.
4: K5 News FM Live Report.
3: Kakifa Bulson, ibalita mo.
5: Kakifa Bros, breaking news kita na subong na hapon. Kakifa Bros, nakipag-otakit ang sulot ining balita na nag-file no, sa hagna si 3rd District Representative Congressman Javi Benitez no, sa pagpaiway sa barangay kagsanggunian kabataan election 2026 paagi ini sa House Bill number 10591 no, nga iya ginaduso nga patigayonon ang PSK
3: House Bill 10591
5: 10591.
3: Daw kwan ba? Daw Republic Act sa illegal positions of firearms and ammunitions ba?
6: Alright!
3: Galing kay Bill. Hagna pa malang na. Oo.
5: So instead nga patigayon nun siya sa ano ni Asolis ni Natalik no 2036 iya ginaduso ng patigayon nun ini sa Nobyembre sa tuig 2028 naman niya kay Pedro. Ang iyang problema sa Mikael Ferrol kaya iya sinihag na suportado sa 63 ka mga kongresista kagaging file no sinilangin niya hapon dito sa Quezon City sa House of Representatives inihag na. So bantayan talaga kay Ferrol sa dugang sinihag detalye tuhoy sinino kung ano bala ang mga development sa nga ining House Bill kung may papigayo nun di ba bala na pag-idog sa nga election kay Ferrol o kung wala. So mula na dana yung ato sinihag balita kay Ferrol no ang ato sinihag breaking news gagawin na doon sa inyo sa Kalwan. So might see this review kagaya DTX 700. Napot na ito si K5 Vincent Coralde. Yan naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM.
3: O, ti hagna na ti Kwan Pananilas Congress, no? Kung ipaisol gidman o kung ika-postpone ang barangay NSK election. Ti kapila na nigin paisol. Ti masulusad dyan ni magka-K5. Nang taon tani ko na nung resulta sini. Hindi ba lang padihot naman sa babaw? Or ti ba siway na pundo po? Ti ambals ang kumalag? Preparado naman ang kumalag? Kaya mo, eh, manu na lang ni man. Lang taon na lang mga kakifive ah. O, ti lipay ni mga incumbent, ino? Mambala mga incumbent ka. Yeah, libre kami. Libre kulba. Libre gasto. Overstaying ang ibang ganita. Overstaying kaya pila na yakbula pila na tuig naga tiner mo ayo grabe no. Sadya subong rin na buab nasyonal tiga kapik 200 ang mga kumun tao. Oh, this time check kami si Kakifive Chester John Veronque ang balita ni Kakifive Chester ang sa syudad naman sa Cadiz engineering office. Sige sila kung niya preparasyon subong di clogging activities dira sa Cadiz. Actually si Mayor Bading nagpamati subong mo ayo. Sige lang i-check aras ha aras si Kagipab Chester Verong sa line number 1
4: K5 News FM Live Report.
3: Kagipab Chester ibalita mo.
7: Yes, ka K5 Roads sa mga tinaligtan yung mga sinimana ka K5 Roads nagtupa-tupa ang mabaskog nga ulan diri iya sa norte nga bahin sa Negros Occidental. Rason ka K5 Roads nga may mga pipila ka mga kalye, pila ka mga street diri ka K5 Roads sa may syudad sang Cadiz ang ginbaha tungod nga isa sa mga rason si Kaki Fibrons nagbalalagtik na bala ang kalog, ang drainage, wala mayong malimpyuhan, plus pa sa mga nagasangal nga mga basura ka Kaki Fibrons. Kay ti isang mga tinalikdan yung mga sinimana, kung makita naton sa pipila ka mga Facebook post, ang public park or ang public plaza kagang park diri sa siyudad sa Cadiz kay Kifay Roads ginbaha kag nakita naton iba nagululubog na tagatuhod na ang tubig pero sa karon kay Kifay Roads nagdihon ang Cadiz City Engineering Office sang operation limpyo drainage or kalog kay Kifay Roads ginsugdan na nila kay ina kay Kifay Roads ang mga proper barangay diri sa siyudad sa Cadiz ka nga isang barangay zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, kag zone 6, sa K5 Roads, kung sa diin, nagpanglimpyo ining mga empleyado sa engineering office sa siyudad sa Cadiz, agod isa ini kapamagi ka K5 Roads, ang mga nagabalalagtik na black K5 Roads, kili, kung may mga buho-buho, bala nga daw nagabagtik na tungod sa mainit, tungod sa kainit ka K5 Roads, di kung mag-abot ang pagbasa-basa kag pagtulo sa ulan K5 Roads, mabaragid. That is why, nga dapat ka kurang ano gid kaksun gid ang mga nagbarabara sa mga buho agud maka-flow ang tubig pakadto sa exit point K5 Roads.
3: Amo na mga lugar sa Cadiz ka K5 Chester nga ti mga low-lying areas na daga permi ginabahaan.
7: Amo ni ka K5 Roads ang zone barangay from barangay zone 1 to zone 60 lapit gid ka K5 Roads sa nabaybay. Ilabi ka K5 Roads kon magtupa ang madamol nga ulan. Na sige-sige, bimadugay, abi ka K5 Roads. Once nga sugataon sang taas nga tubig sang pagtaob, nagbaha gilayon ka K5 Roads. Ti isa man ining nga ginturaan, ang mga kalog nga barado, ang mga drainage nga barado, tungod man sa mga basura, nagbagtik ang mga lutak, ti hindi gilayon makaflow ka K5 Roads ang tubig pakadto sa exit point.
3: Mayo man nga masulsog ang mga buho da. Kikabalaw ka naman, basta buho, kundi masulsog, kaki 5 Chester, gabaho na. No? Kaya at the same time, ang mga layon, basura, lutak, ang kadakuon sa tamburong mong butang tabi, butang na lang nabi kaki 5 Chester, Jess, ang kwanang nguybi, puno na kabasura, ang uno na lang bilin. Kaya agyan ka tubig. Ang tubig, hindi na magagis sa tamburong, kundi maawas na siya. That's why, gabaha kita.
7: Yes. Mugit ka, K5 Roads, kung ara na gani magbaha, kalabanan sa aton, dasig lang bala makita ang mga reklamo, nga muna nagbaha, pero ti, kalabanan man ka, K5 Roads, isa, kung ka isa, kita, kung man naga, hatag man kita sa problema, maghaboy kita sa mga basura, tabisan din
3: amo man.
7: Na, why not, kung maghaboy sa mga insakto nga basurahan, ti, makabulig pa kita, at nga magbara ka K5 Roads, katuraan naman sa pagbinaha.
3: So dapat gani, ang bahal ko gani, kung may nag-a-star, tukahan bisang siyudad sa Cadiz, no?
6: Alright!
3: Dira, imo na da lugar, Chester, Rods, Adrian, isa ka-block ninyo, ho? Kay tadlong sa balay nyo, kamo limpyo, kalog nyo! Kalog mo! Sulsog mo! Kamo na lang kag-i-vibe, Chester? Kundi nami ang sulsugan, ay tiya, ma'am. Mambal ko yung
7: Sulsog mo pa sa iban?
3: Oh, mambal ko yung ang ako niya ka, Chester, kalog ko, ang imo... Muya ka da, kaya ngayon mo kalugo, ay pa yung makatilaw susog. Kung di mo na pagsusogon, sulsogon, ako na ni Adrian.
8: Oo.
3: Di gusto, kailangan nga si Adrian masulsog, aw.
7: Ang kalug mo yan, pasulsog mo sa iban.
3: Oo, oh, kuluya niya, klaway niya, na ano man. Ti, may igo niyang igo, may nga imo yung kalug, si Adrian masulsog. Ti, dapat amo na mo.
7: Tamagi ka, Kifa Brodza. May ari man sila ginhimo K5 Roads nga mga may motor bala tapos do may tubo nga dako nga do kaangay sa ginapamunyag bala sa mga katuwa.
3: Okay.
7: Ginapainigan nila, ginasprihan nila tubig ka K5 Roads agad niya magflow ang mga
3: pero dapat may pressure. May pressure gid nga kusog kay kung isa hindi na madala ang mga satunga bala nga mga drainage na okay na kung open drainage ka K5 Chester kay mga kaykay mo ni kasadol okay niya kag pala, protikon mga amonyo nga close. Susugon mo tipi laban ng klaba sa nga sa dolman. Ang kalabaon sa gurong maglusot sa guro 4 lang. Damo na bla. Ti nami nang butangan gid sa sang laba gid nga nagsulsog. Oh, hindi gani ipasuhot to si Ethan. Ay hindi lang si si Ethan guro pasutol mo sa kalugo sa guro. Basikon, hindi sa kagwang ni kay Goose buhos ang kalog.
7: Wala abot, hindi sa kay Goose sa buhos ang kalog. Team na kwan ka pa, malubong pang imulawa.
3: Lagi na imagine ko. Na-imagine ko sa kay Kibaybetan, ka pangalihid nga ang buyon niya. Paano yung pigoon buhos ang kalog? No? Ayo, joke pala kay Kibaybetan, ha? Pero kaki 5 at Chester, why planong syudad ka pa na kuon ng drainage da?
7: So far, kaki 5 roads, as of this moment, wala pa kaki 5 roads. May mga planong amo sina. Pero ang ginasuguran pa lang karon amo ang panglimpyo sa mga kalog. Pero may mga nasugda naman kaki 5 roads nga ang gibwangan bala sa exit point sa ang mga drainage, amo ang lagi na padakuan. Kasi kung padakuan nila ka Kifa Broads ang entrance ang sang drainage,
3: tapos ang exit,
7: maawas
3: na. Awas siya po na. Napat, ang guluwaan, dako. Kay tigakwan mo gatingob nga daan to ang mga entrance ka Kifa Chester, may kung isa lang natakabuho ang agida. May mga buho pa to sa south, sa north, sa central, tiga tinabuay na. That's why ngasa-ngasa ang puno gidang sa guluwaan gi dapat nakadako nga nakabikang nakabuka gid nga dako Black Kaki 5 Chester para at least ma-cater niya ang mga tubig nga ras babaw Kaki 5 Chester.
7: Nga nagbalalara.
3: Oo.
7: Para Kaki 5 Broads.
3: Ah, sige.
7: So para mo mga isa sa mga pamaagi kangay sa pagpanglimpyo sa drainage Kaki 5 Broads kag pagpadako sang pagpalapad at pagpadako sang buho para naman iya sa exit point sa mga drainage system dire sa proper barangay sa siyudad sang Cadiz. Ini ka balita ginadulong sa aton sa Klinika D3 Bio, Mighty C kag DTX 500. Inis ka K5 Chester Jan Bronke para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalikaon sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
3: Manamong salamat kay K5 Chester. Amo man di sa bakulod do. Sige man yang declaring operation sang syudad. Kag amo ni perming ginawangal ko sa mga pumuluyo. Inyo na daya lugar no. Atubangan sa balay mo, alagyan mo, di balong manglimpyo. Sino pa nang ginahulat mo ang ice swims? Sino mo ginahulat mo sa barangay kapitan? Oh, gusto tamaran tabi mo. Tapos basura ta, pagkakaon ta, yaboy ta ng skilid. Gabara na. Amo pa nang halinan nga magbara ang kalog. Once kaning magbara ang kalog, tanan nga kay Guan na rada. Oh, kay ti hindi na free flowing ang tubig mo. Oh, kun gabara siya, maisaran ka lamok. Ikaduha, manimaho siya. Sino mo pinitin siya? Kamu man Japon. Pero kun gabi nuligay ka mo, oh, si isa namin ni kampanya sa mga kabaranggayan, no? Magpadalagan bla barangay officials, limpiuhan yung lugar nyo kay para at least damo nga magkakagduda. Galing kong gisa mga barangay di imbis nga kagduda nga manamian ng lain mga nakagto. Dito ta mga kwan sa barangay amo niwa. Kay white yang barangay officials ga pawala lang diya. Pwede ta tiya ka tiner-tiner kag magklutambay. Alas 5 siguro tayo, no? Mag kaki 5. Huwag nagling panahon ba, no? Nagpamati subong si Papang Eduardo Jujo Galuna, Maricris Navarro, Papang Erning Poderoso, kag si nagpamati man subong sa aton, si Ma'am Marianne Olvido, Sally Olvido, kag Jasmine Olvido, si Maida Guy, Bings Delphine, Nomad Uro Lizel, and of course, si Mamang May. Kag si Ana Rose Villanueva, nagpamati man, si may Mamila Perez si Tio Manda Bilok Barangay Isyo Banos ang kawayan ng pamati man. Si Angelica Umbion Family ng pamati sa tangapag pangalagada. Batayamat ang masunod na programa ang D3 Bio Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM, bakulod sa amin singa Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimual, K5 Adrian, ako naman si K5 Ronald sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. News FM.
6: 3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
8: Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
16: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
18: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
22: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
1: visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
2: Happy! Everybody is happy!
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift,
24: OT,
25: Breadwinner.
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
26: Drink responsibly.
24: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
27: Let's go. Go with the flow.
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy,
23: let's go with the flow.
29: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Mental salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
30: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
31: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
30: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: It's the best part of the day.

0: siyang sandropa. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, lasay 2 ang gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi sa dasang Bacolod kong probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig na ang D3 Bayo Evening Newscast. Subong Martes, Agosto 4, 2026.
1: Makita kita live sa amon mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa Bugos nga Negros Occidental.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, pedestrian patay matapos mabungguan sa motorsiklo sa syudad sang Himamaylan.
1: Sa balita nasyonal, PNP kag mga senador wala pa sang impormasyon nga nadakpan na si Senator Bato de la Rosa.
0: Sa balita international, illegal nga mga squishy toys ginkumpiskar sa Thailand.
1: Sa balita sports, sa Alex Yala nagsaka bilang world number 20 matapos maangko ng pinakauna nga WTA Tour title.
0: Kag sa ato naman, balita entertainment, Filipino Spider-Man star nga nagbida bilang lola sang best friend ni Spider-Man nagtaliwa na.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon may update si K5 Dominic Banyaga.
3: Natunaw na ang bagyo Luis subong nga Martes, apang isa naman ka low pressure area ang nagtuhaw kag mataas subong ang tsansa nga magdevelop ini sa isa ka bagyo. Sunod sa pag-asa ang LPA ang ulihin nakita 180 kilometers natundan sang banwa sang Bacnotan, La Union. Mataas ang posibilidad na magdevelop sa isa ka tropical depression ng LPA sa masunod nga 24 oras kag kun mangin isa na ini ka bagyo pagatagaan ini sang lokal nga pangalan nga Maymay. Bangod naman sa presensya sang LPA, makaeksperyensya sa mga pagulan ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley kag Central Luzon. Maka-experyensya naman sa mga pagulan ng Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, kag Occidental Mindoro, bangod naman sa epekto sa Southwest Monsoon o kung habagat. Ang habagat man ang nagadala sa magalumon ng panahon ng mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan sa nabiling nga bahin sa Calabarzon, Mimaropa, Antique, Iloilo, kag Guimaras. Ang nabiling naman ng bahin sa pungso na maka-experyensya sa partly cloudy to times cloudy ng panahon ng mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan, kagpagpanginat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy ang aton ng panahon bas sa pangsahapon tuptup sa kagabiyon, posible na ang mga pagulan kagpagpanginat bangod naman sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa utro. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Direkta lang kita sa mga balita lokal sa pinakauna nga balita. Kaso sang dengue sa Bacolod nagsaka na sa 281. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
5: Nagsaka sa 281 ang kaso sang dengue sa syudad sa Bacolod base sa Hulyo 19-25 nga record sang City Health Office. Sa madumduman, nga isa ka 8 katuig nga babae ang nagtaliwan kag base sa impormasyon nga nagikan sa City Health Office nga taga Barangay Villamonte ang biktima kung sa diin Hulyo 4 ini nga gin-admit sa ospital apang napatay ini pagkabuwas nga adlaw bangod sa dengue. Sa istorya sang biktima, ini ang 5 na kaadlaw nga ginahilanat kag nakabatsyag sang sakit sa ulo antes ini nga na-admit sa ospital. Yari naman ang kadamuon sa mga individual nga nakaangkon sang dengue sa pila ka mga barangay sa syudad. Barangay Mansilingan 34, Barangay Handumanan 28, Barangay Singkang Airport 24, Barangay Villamonte kag Barangay Estefania Tig 20, Barangay Alihis 19, Barangay Banago 18 kag Barangay Tangub 17. Sa karon, padayon ang kampanya sang City Health Office sa syudad sa Bacolod batok sa dengue. Ini nga balitang nadulong sa iyo sa Lyriax 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Samtang pedestrian patay matapos mabungguan sa motorsiklo sa syudad sa Himamaylan. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
6: Ginbawian sang kabuyin sa kapedestrian matapos nga mabungguan sa motorsiklo sa Barangay 4 Himamaylan la 5:30 sang aga Agosto 3. Ginkilalang biktima ang amo si alias Jenny, isa ka housewife kag residente sang Purok 12 Barangay Agisa na Himamaylan. Samtang suspect naman nga nagbunggo ang si Elias JR, 19 anyos kag residente sa Purok Peria, Barangay Uringaw, Kabankalan. Sunod sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, nagapadulong norte si Elias JR, ginamaneho ang Baja 125 nga motorsiklo sang hinali lang nga aksidente nga nabunggoan sini ang nagatabok nga babayi. Nakaangkor ang biktima sang samad sa ulo kag gilayon nga gindala sa ospital apang ginbawian ini sang kabuhi. Sa karon, wala pa sang inisyal nga istoryahan ang pamilya sang biktima kag sang suspect. Nahibaluan nga ang biktima ang miyara pasyente nga naka-admit sa ospital sa Himamaylan kag mabakalang kuntan ibulong sa tawok sa dalan apang nabunggoan ini. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inisi ka K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Lasais 9 sa iban pa nga balita lokal, empleyado sa syudad nga nadakpan nga nagamaneho sang motor nga wala sang helmet, ginatagan sang citation ticket sang BTTMD. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
4: Inisyuhan na sang violation ticket ang isa ka katapo sang City Legal Office Unit sa syudad sang Bacolod matapos mahuli kam ini nga nagamaneho sa motorsiklo nga wala nagasuksok sang helmet. Sa pahayag ang ginpagwa sa Bacolod City Communications Office, ginpatawag na ni City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu ang imbulbado nga empleyado nga isagali ka job order. Ginpapanaugan siya sa violation ticket gikan sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o kon BTTMD. Kagsuno pa kay Chu, nagapangatubang man ang job order sa nagkakaigo nga disciplinary action kag pinalidad. Pahayag ni Chu, wala sang bisan ano nga rason ang job order, agud baliwalaon ang mga ilayi sa dalanon. Nagpaandam naman si Chu nga dapat magserbe ang mga empleyado sa syudad bilang ehemplo sa pagpatuman kag pagsunod sa layi. Para sa D3YO Newscast, sinigang balita ganito noong sa inyo sa kaluan sa MyTC, D3YO kag GTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, pagpamahog sa isa ka pampubliko nga bulutuan sa Bacolod negatibo. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
7: Negatibo ang pagpamahog nga naglapta sa social media sa pito ka mga bulutuan sa Bacolod kun diin anom diri ang pampubliko nga eskwelahan samtang isa naman ang private school. Ginkumpirmar ni Police Colonel Eugene Rivadavia, City Director sa BCPO, nga nabato nilang report gikan sa principal sa isa ka bulutuan sa Barangay 14 nga may isa ka Facebook post nga nagapamahog sa mga eskwelahan nga posible may pagahimuon nga krimen. Sunog pa sa kay Rivadavia nga pagkabato nila sa report, gipabalo nila gilayon ang explosive ordnance disposal kon EOD kagin padulungan ang eskwelahan para pasiguro ang seguridad sa mga estudyante kag mga manunudlo.
8: As far as kuha natin sa report is investigation natin is negative, but we'll be conducting investigation sa nagapusin yung report. Kahit yung word na ganin nakakusin sila sa phobia sa ibanda natin yung mga learners o mga unikanan.
7: Subong padayon na investigasyon sa BSPO para may baluan ang persona sa likod sa pagpamahog sa mga bulutuan agud pasakaan sa nagkaigo nga kaso. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, dinis ka K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, International Solidarity Mission nagpatigayon sa fact-finding mission sa Negros tungod sa spy tagging. May kampiyon nga balita si ka K5 Berto Gakit.
9: Nagtakop na subong adlaw Agosto 4, 2026 ang International People's Peace Solidarity Mission o kon IPPSM matapos ang halos isa kabulan nga pag-imbestigar sa nagkalain-lain nga mga syudad kag banwa sa Negros Islands. Suno sa report sa IPPSM, ila gindokumento ang 34 ka insidente sang spy tagging sa 12 ka munisipalidad kag syudad sa duha ka probinsya. Ang spy tagging amo ang pag-akusa sa mga sibilyan nga sila informer o kon spy kag resulta sini amo ang pagpatay, paghadlok kag pagpasakit, pagpalaya sa ila kogalingon nga mga balay. Ginpatigayon ng mission sang isa ka national nga federation sa mga ex-rebelde kag peace advocates upod ang 14 ka mga organisasyon, 30 ka mga delegates. Sa ila paglibot, naghimo sila sang 18 ka mga interviews sa mga pamilya, biktima kag survivor. Nagpatigayon man sila sang focus group discussion upod ang 30 ka mga ex-members sang CPP-NPA-NDF. Sa karon, ginapatigayon subong ang closing ceremony sang IPPSM diri sa Negros Occidental agot ipresentar ang ila mga nakita kag rekomendasyon. Ginapanawagan sang IPPSM ang gobyerno nga hatagan sang proteksyon ang mga inosente nga sibilyan kag siguruhon ang hindi na mag-usbong pa ang mga insidente sang spy tagging sa nasambit nga rehiyon. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, upon sa patro si K5 Martin de Maisip, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
0: Lasay sa 13.
2: Balitang National.
10: Balitang National.
2: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant. D3 Bayo Evening Newscast.
0: Sa mga detalye na sa aton mga balita, national, ginpaliag ni Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vic Rimulya nga wala sa report ng Philippine National Police o kung PNP nga nadakpan na si Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Sunod naman kay Senator Amy Marcos kag Senator Robin Padilla, wala man sila sa impormasyon angot sa nagalaptang reports nga naaresto na si Senator Bato.
0: Si Marcos kag Padilla, lunsay kaalyado ni Senator de la Rosa nga kabahin man sang minority bloc sa Senado.
1: Samtang makabig nga accountable officer si Vice President Sara Duterte bilang secretary sang Department of Education kun DepEd bangod sa hindi insakto nga paggamit sang confidential funds.
0: Iniangin palayag ni Commission on Audit o Concoa Auditor Roderick Wamil sa impeachment court siling Martes Agosto 4 bilang witness angot sa hindi insakto nga paggamit sang confidential funds sang Department of Education kag Office of the Vice President.
1: Suru naman kay Wamil, wala nag-comply ang DepEd sa Joint Circular number 2015-01 sa di nakasaad ang pagsurundan o kun guidelines angot naman sa paggamit at pag-liquidate kag pag-report sang confidential funds.
0: Ginpaathag pa ni Wamil nga ang head o kung pinuno sang DepEd amo ang responsable sa pag-monitor angot sa paggamit sang confidential funds agud mapasiguro nga naga-comply sa requirements sang joint circular ang isa ka ahensya.
1: Si Wamil amo ang witness sang prosecution angot sa Article 1 sang Articles of Impeachment sa rin ginakusahan si Vice President Sara Duterte sang irregularidad sa paggamit sang confidential funds.
0: Samtang magahingyo ang House Prosecution sa Senate Impeachment Court nga magpagwaas ang sabina para kay Mary Grace Piatos, isa sa mga nakabaton sa confidential funds sa Office of the Vice President.
1: Sa pahayag ni Attorney Lorna Capunan, counsel para sa House Prosecution, ilasubong nga ginapangita si Mary Grace kag hindi nila ini makita.
0: Wala man din pahayag ni Capunan kung saan nila himuon ang hingyo sa Impeachment Court.
1: Samtang ginpahayag ni Senator Raffy Tulfo subong Martes nga magafile siya sang hagna nga magabalabag sa mga korte kag iban pa nga mga tribunals nga magapagwa sa mga temporary restraining orders sa ukon injunctions agud naman mabalabagan ang implementasyon sang wage orders.
0: Sa idalom sa Senate Bill number 2372 luyag niya nga amyendahan ang Article 126 ng Labor Code agud matag nga magsak ukon magpasakop sa pag ukon sang pag-issue pagbalhag implementasyon pagpatuman kag pagka-epektibo sa mga mando sa sweldo nga gin-issue sa National Wages and Productivity Commission o kon NWPC kag mga regional wage boards.
1: Sunod sa iya ginaduso nga hagna ang anuman nga TRO sa kon injunction ang gin-issue sa paglapas sa gina-proponer nga pagdumili ang makabig nga null and void halin sa umpisa.
0: Sa Milo, ang mga partido nga nagakwestiyon sa wage order ang dapat maghimo sa kapilar sa administrasyon nga ginhatag sa idalom sang Labor Code.
1: Madumduman nga temporaryo nga ginpauntat ang pagpatuman sang wage order number NCR 27 marapos nga magpagwa sang TRO ang isa ka korte sa siyudad sang Pasig.
0: Ang wage order number NCR 27 ang nagatuyo sang 85 pesos nga increase sa daily minimum wage sa mga nagaobra sa pribado nga sektor sa Metro Manila. Lasay sa Jazz Ishate.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, illegal nga mga squishy toys ginkompirmar sa Thailand. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
11: Ginkumpiskar sa mga otoridad sa Thailand ang kapin 20 mil ka illegal nga mga squishy toys bangod sa posible nga peligro sa lawas ang kabataan. Suno sa otoridad, mahimo nga contaminated sang kemikal nga may kaangtan sa risgo sang cancer kag iban pa nga balatian ang nakumpiskar nga mga produkto. Dugang pa, natukiban nga wala sa TIS mark o kung marka nga nagapamatuod nga nakapasar sa safety standards sa pungsod ang nasambit nga mga hampanganan. Sikat sa social media ay labi na sa mga kabataan ang mga squishy toys. Kag ini ang ginabiligya sa nagkalain-lain man nga mga pungsod. May mga squishy toys kung gindesign niyo nga kaangay sa pagkaon, gani mataas ang risgo nga ibutang sa mga bata sa ilaba baahang panganan na posible magbutang sa ila sa peligro. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Ginkumpiskar sa mga...
0: Lasais, Jesse Ocho.
2: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Sa balita sports, sa Alex Yala nagsaka bilang na akon bilang world number 20 matapos maangkon ang pinakaunang WTA Tour title. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
10: Nagsaka si Alex Yala sa Cadiente, humuli sa 28 nga pwesto sa World Rankings ng Women's Tennis Association o kung WTA. Iniang matapos maangkon sa 21-anyos nga Pinay ang kampiyonato sa Mubadala BC Open 2026. Agindotos ni Yala sa finals ang world number 3 nga si Jessica Pegula sa scores nga 4-6, 6-4 kag 6-0. Iniang pinakaunang nga WTA 500 title ni Yala. Kag siya ang pinakaunang Pinoy nga nakadaog sa WTA Tour title. Madumduman ni Siniman nga adlaw, duha ka tuig ang nakaligad. Nadaog ni Carlos Yulo ang double gold sa Paris Olympics 2024. Para sa Blitang Sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, MyTC kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, ang Filipino Spider-Man star nga nagbida bilang lola sa best friend ni Spider-Man, nagtaliwan na. May kampiyon nga chika si K5, Lori Gamboa.
12: Nagtaliwan na ang lola ni Ned sa Spider-Man No Way Home nga ginabidahan sa Filipina kag tumandok sa Iloilo nga si Mary Rivera, 80 anyos matapos nga ma-stroke pila ka bulan antes ginpagwa ang Spider-Man Brand New Day. Si Lola Mary ang nagbida bilang Filipino nga lola sa best friend ni Spider-Man nga si Ned nga ginabidahan man sa Filipino actor nga si Jacob Batalon. Kung sa diin, Tagalog ang linya sini sa scene nga ginasugo niya si Spider-Man nga kuhaon ang lawas sa kisame. Nagkomatos pa si Lola Mary matapos nga ma-stroke kag nagtaliwan ini sa tung Abril 15, tuig 2026 sa Honolulu, Hawaii. Ginpahayag sang doktor ni Lola Mary nga manubo na ang chance sini nga makasurvive. Rason nga nagdesisyon ang pamilya nga kuhaon na lang ang iyang life support. Gincremate si Lola Mary matapos nga ginbawian sang kabuhi. Isang ka-teacher kag broadcaster si Lola Mary kag iya ginakalipay ang oportunidad nga nangin parte ini sang isa ka Marvel film. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Lori Gamboa. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Condolence sa pamilya ni isang Lola.
13: Ni Lola.
0: Oo, ni Lola sa Spider-Man. By the way, ka K5, kalanta ko ng Spider-Man.
13: Sa last year ng Spider-Man, pero sabong wala pa.
0: Oo.
13: Grabing hype, no?
0: Oo, kagdamo, gid siya spoiler sa social media.
13: No to spoiler, ha?
0: Pero damo bala, kay nakita ko may mga litrato nga nakuha ang mga tuwalan out from the
13: sa
0: different...
13: Sinihan.
0: Sinihan sa diri sa aton. Damo-damo balang pila. I mean, lawig-lawig ang pila sa mga sinihan sang ginpagwa na ang Spider-Man. Yung pinaka-latest, I think July 29.
13: Oo.
0: Kadumduman ko, ako malantaw palang Moana. May nagakuha na sang ticket para sa Spider-Man.
13: May nagapabook?
0: Oo, may advance booking na sila ganaan. Kung may naga-advance na ganaan niya pakuha sang ticket. Kaya expected nga damo ang malantaw.
13: Si nang ano, nagaliin, no, ng... sa budlay nagli maggano yan nga tawag na kun TikTok nagi sabla magkuwas ang ticket tao.
0: Pero may gusto mo mag-advance kung gusto mo nga hindi ka maubusan di amo na eh, nag-advance ang iba especially mga kabataan nga nahilig no sa inang Spider-Man. Kakadlo ko dito ka maloko nga hindi mo ginahilig ang Spider-Man.
13: Oy hilig ko nakigitan ako na matara na nga natanaw ko na.
0: Hambal ganini ka K5 Berto bala. At sugot ka nga ikaw si Spider-Man pero miswa imo walawa.
13: Gutunutod ba no? Kakalapudpud.
0: Tapok-tapok. Tapok-tapok. Oh, tapo na gambal ya. Daming alam si Kakay Five Belt. Madawa na sa samang ginapang share sa iya nga.
13: Kita ko na mo.
0: O oh, sige, may arapag yun na sa Kakay Five Jules. Sama niya. Sugot ka nga, ano ta ganit? Kuryente ang power. Imo nga power, pero may balayran ka. Oo. Wala siya. Kaya yung mga hype ni Kakay Five Belt sa buhay niya, no? Pero damo balaga hambal nga nami ko, no? Pero may mga spoiler naman to sa mga kung anong natabo dito sa ano.
13: Kahit
0: sa...
13: ang natabo sa subong Spider-Man, di ba? Kayo nalipatan na si Spider-Man sa mga kilala niya.
0: Pero may nagambal to kung napatay ko na si Spider-Man. Di-spoil ko na lang gito.
13: Hindi. Hindi maguro ato, Od.
0: Ako man ang ambal nila. Eh, di wala pa makukalantaw.
13: Matanaw, trabe. Nagkakado.
0: Natawag na ka na, Bek. Kaya na, ano kami kung na, naalugid man. Kaya nga, kung nga mga manghod nga naglantaw sina... Naghambal sa nga na napatay ko nung si Spider-Man.
13: Puro.
0: Nung my day. Tapos nga ako. So ako spoiler kagad. Hambal niya. Pasalamat ka ganit yung spoiler ko na hindi ka nga kinanglan magbayad ng 300 pesos, no? Sa nga maglantaw sa sinihan.
13: Anong kinabatsa niya? Nasubaya.
0: Pili ko mo na, Goro. Masigil lang-ulango na naman to Blanila. Hay nako. Anyway, tiyan mo na no, sa mga nakalantaw da. Nami man, pilang rate nyo naipit sa pos naipit sa posporong kinamatchan ni Spidey. Naka-watch kami first day, Miss Jean. Ma'am Gina, na ano gin man?
13: Na kelabu. Nadadalu.
0: Ay nako. No, tida mo gin man tawo sa ano. Unta mo gin bulan naglantaw sa K5 Troy. In fairness, o kita mo si Ma'am Gina, gini, nakalantaw diba? Siya.
13: Tapos kalabanan, sa nagtatanaw, naka-costume, ginabla K5 Jean.
0: Kita ko gani si Miss Ami, may mga post siya.
13: Naka-red.
0: Pinig ko sa langa universe ni Guro Ian, no? Lain Guro, kasi nagpuli na siya eh. Sako na to sa Guro sa pang save the world. Save the world. Mga ka-K5, amuyan tong dalagko ng mga balita sa mga Martes, Agosto 4, 2026.
1: Bantayan naman buwas nga adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magasunod ang larga visa program kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa sang numero 1 estasyon sa Bacolod, kami ang inyo naging tagbalita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: News. D3 Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bayo. D3 yung may VCO, yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gitko.

0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-aria!
1: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalangluya.

0: tabuyan. Kadang wala pa ko kay inom sang gluten na. Ga labwa kon sa nawan, kag ang sakit ako nga si il. Try ko inom sang gluten na. Napasalamat di ko kay na dula tanan, kada ko bisa magulid ta sa kalawasan.
1: Nutermax, Nutermax capsule and Nutermax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito.
4: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops Adoadlaw.
11: 101.5 K5 News.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number 1.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ini ang inyong bago nga tinamanan sa balita, iba na komentaryo, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko. Dili sa akong bago nga puruyan sa kahanginan.

Gorgo Fisto. As always, supod sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sa iban nga ginabit-bit. Ngayon ganiban sa kahanginan, magluwas sa kamaturan. Wala sa iban nga ginahalad sa imo, katampad lang. Julius Mariveles ang ngalan.

0: Gindi Port sang pag-asa ang ayara na sagwa sa Philippine Area of Responsibility o kunpar as of 3 p.m. karon nga adlaw ang tropical cyclone Dolphin or Typhoon Dolphin. Yara na ini sa northeast sang extreme northern Luzon. Subining wala na ang bagyo sa aton nga par. Apang are may posible mag-develop. Posible ha. Bangod ginabantayan na naman sang pag-asa ang isa ka low pressure area. Ginapanamkon nga bagyo. Nga ginabrubanta yara sa nasidlangan sang Baknotan, La Union. Kag bangod sine may ara man sa mabatyagan nga pag inulan-ulan labi na nga gina-influence sang southwest monsoon o kun hangin na bagat ang pagtupa sang ulan sa southern Luzon kag western section sang Visayas. Ilakip na ang Negros Occidental. Lorgo Vista. May ara nagpamangkot ni NIR na naman kita. Hindi naman kita Western Visayas. Now, ang ginambal ko amo sini. Geographically, part kita gyapon niya sang western side sang Visayas. Ang NIR amo na yang bag-o nga administrative region. So dimudo kung mag-report ang pag-asa nga apektado ang western section of the Visayas, dala kita dira sa Negros Occidental. Lorgo Vista. Sa piya kabayang gindugang sang pag-asa nga ang mabatsyagan ta karon na partly cloudy, magulugal-umon, tubtub magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob kag ginapaandaman ang pila ka mga lugar nga posible may magaluntad nga gilayon o hinali nga pagbaha, flash floods o kon landslides o kon pagkatibhag sang duta sa tiyon nga tuman kabunok ang pag-ulan. Angot nga balita ginparayag ni Dr. Ana Maria Laarni Purnan ang pamuno sang City Disaster Risk Reduction Management Office o kon CDRRMO nga ila sini pangabayon ang Department of Public Works and Highways o kon DPWH nga patigayon na naman ang paglimpyo sa pila ka mga drainage systems labi na inang nahamtang sa mga national roads. But siningon isa ka ehemplo would be Lacson Street and ang isa pagid Araneta Street. Bangod samtang nagapatigayan sang declogging o kon pagpanulsog kag paglimpyo ang City Hall sa mga city canals ining ginaagyan bala kanal sang tubig nga yara sa idalom sang syudad tikon barado gyapon ang mga alagyan sang tubig sa national roads tikon di magapadayon ang baha labi na gid sa pila ka mga lugar dire sa Bacolod. Let's have Dr. Ana Maria Laarni Purnan sang CDRRMO.
1: Especially dito sa aton north, pag dito sa Kabalagdan.
2: Mm-hmm. Ano ang na-monitor niyo, Doc, based sa statistics ang CDRRMO?
1: Actually, ang amon na usually, and di ba, nang yun na monitor nato ang tanan nga river kay ti lain-lain ang source na mo lain na like the Mandalagan is from tributaries no nga halin sa may ano ang ano nang lupit naman niya is from Morsha I think kay pagtawag ko dito sa pagtudo tubig ko sa barangay Purok Mars sa 39 tawagan ko ang taga Morsha nato nga counterpart ng Yarin Oman nang tudo tuya ulan sila sa 7 o'clock sa gabi. So that's why nga paglibot namon ang lupit lang yang tudo ang flow sang tubig wala kagataas while the rest ang Kabalagdan no, normal ang level ang si ang gingkatuan namon si Carvicua ay naglapaw ang tubig no. So amo na siya sir ang amo nakita.
2: Aha. But Doc, may ara iban nga mga kapitan like ang Barangay 39 nga nag-observe nga ang ang runoff halin diri sa Lacson Street, which is actually a national road. So kinang na naman subong nga pati ang national roads i-clearing man ang ilang mga kanal or ang drainage
1: actually system. Ipa-check ta sa ano, ipa-check na mo sa DPWHA is a national road. Ang base wala naman sir, Sir Jones, base ang ano na mga base puno na mga sa mga na plastic bala na mga plastic na mineral water. Kasi last time nakapanglimpyo na daw sila nga damo-damo gisa na kungka nga plastic.
2: Oh my.
1: Bottles, plastic bottles. Bottles na bala.
2: Well. But anyway,
1: pero dasig lang man siya magano, dasig lang siya magsabtay kay pag ano to, paglibot namon, kun yung nauna naglibot ang isa ka team, duha ka team naglibot, una nga team pag amo to ila nakita, then after a while nagwa ko. Ang ginagya nila actually nag-subside naman dahil.
2: Yes, yes.
1: Especially sa na-open to ang ano ang diversion pag ito lang.
2: Oo. Sige, anyway, Doc, masabad lang ko dasun diwat sa imo.
0: Alright, si Dr. Ana Maria Laarni Purnan ang pamuno sang CDRRMO sa siyudad sa Bacolod. So once again, ha, may ara reduction o kung pag-iban na sang baha sa pila ka mga lugar. For example, ang Purok Carvic dira sa Barangay Mandalagan, I don't know if it's because sang pag-repair sang ila sining riprap sa Mandalagan River kag tungod man sa pag clearing o kon ang pag panglimpyo sa mga city canals. Lorga Vista. Pero tub-tub karon sa simpleng istorya, ang problema ang pagpanghaboy gihapon sang plastic bags and plastic bottles. Bangod suno kay Dr. Purnan, posible ang drainage system sa mga national roads base kargado na naman sang plastic nga mga butilya inibrang ginasudlan sang bottled water. Ti kung kaisa damo tagreklamo sa social media, kung magbaha damo mabuyayaw sa Dakbanwa, damo mabuyayaw sa City Hall, pero kung maglakat sa dalan bisan diin lang ihaboy ang ila basura. Ti at the end of the day ang pamangkot would be sino ang aton basulon kung ang aton Dakbanwa nangin isa ka higante nga basurahan. Would it be people from Cebu, people from Talisay, taga Bago, taga San Carlos, taga Toboso, taga diin ang aton sine basulon? Kung sa bagay gani, let me be frank about this, may ara sang pagpaninlo ang City Hall ining Benro bala, may ara garbage traps sa pila ka mga suba diri sa Dakbanwa. Sige ang pagtipon sang mga basura, wala gid bala sang bisan isa kakuno environmental group o kon ining mga maggahod nga environmentalist nga nakita ko gaubog sa lutak sa mga suba diri sa Dakbanwa kag nagapamulot basura. Di modo ang environmentalism naton subong is more of lip service. Mayo kita magreklamo, mayo kita magyamo sa Facebook, pero wala tupa. Amo nang matuod dira. Because at the end of the day, ang problema sang pagbaha is your problem, my problem, hindi lang City Hall's problem. Ari pagin. Let's have a Dr. Grace Tan, ang aton nga Assistant City Health Officer kag pamuno sang Environmental Sanitation Department sang CHO. Iniya halin baha angot nga balita gyapon tungod nagsaka by 13% ang kadamuon sang mga tawo nga nalatnan na infect sining baratian nga leptospirosis. Isa ini kabaratian of course nga ginabasol sa ihi, infected nga ihi kag higko sang Ilaga, tekon Bacolod, natural damo Ilaga dere. Te, ang baha, kon magsamo ang higko, sang Ilaga, sa baha, magubog ang tawo, labi na gid kon may pilas, ang iya tiil o any part, sang iya panit, te kundi masulod ang kagaw dira, sang leptospirosis. Hibaloon ta, nano ang mga importante nga panugyan ni Dr. Grace Tan sa mga pumuluyo labi na gid karon nga nagaluntad ang pagbaha and of course inang mga tawo nga nagaubog bisan pa sa kanal mga tangkungan kag mga humayan. Let's have Dr. Grace Tan. Oh, Dr. Grace Tan.
3: Ang, okay. Ang contributor gid no is wala nag-check up dayon.
4: Oh.
3: So more or less 1 week na siya nga
4: incubation
3: or so nag-fever but wala nagpa-konsulta.
4: Mhm.
3: Tinang na ano ba lang na anong term sina na neglect.
4: Ah.
3: They thought probably nga ano lang na simple lang na simple fever lang.
4: Oo.
3: So neglected siya actually.
4: Mm. So is that an important thing doc nga kung nag-ubog ka sa baha or stagnant water and then you feel feverish afterwards, dako nga factor for you to go to the hospital immediately?
3: No, it doesn't have to be nga ma-hospital ka. Kay amo na gina-advocate naman no through the PIO man and our barangay health workers man no.
4: Yes po.
3: Na as soon as or within 72 hours nga nag-expose ikaw sa alleged or questionable na contaminated water, you need to take your prophylaxis.
4: Oh.
3: So kung naghilanat siya, it doesn't have to be prophylaxis na, but it's a 1 week na treatment na.
4: Uh-huh.
3: So dapat consult na siya sa health center and not just the not nang hospital gitayon. So may isa ta di nga nag-wait siya sa ano sa talamnan, tiga panguha siya sang takway sa talamnan.
4: Diyos ko.
3: So hindi man ni siya gani, kwan hindi man ni siya binista waiting sa flood water.
4: Oo.
3: So may isa nga nag-wait sa talamnan, gapangwa katakway, may isa nga fish vendor siya.
4: Mm-hmm.
3: So I think ang bottom line it is even if you think of it as simple cough and colds or simple flu, need din taguro magpa-consult sa health center.
4: Yeah.
3: Otherwise, it would all become neglected yet.
4: Doc?
3: So, dira, nag-come in ang complications.
4: Kung leptospirosis,
0: alright, portion sang palayag sa interview sang Larga Vista kay Dr. Grace Tan, ang pamuno sang Environmental Sanitation Department sang City Health Office angot sa importante nga panugyan sa mga pumuluyo labi na karon nga nagabinaba kag inang mga tawo nga nagaubog stagnant water talamnan tangkungan o nano dira basta gani nga nagubog ka within 72 hours kag syempre naglipas na kinanglan gid importante gid magkadto sa sentro magpa-check up sa doktor. Di of course, all the more urgent kung ang isa katawo nakaangkon na sang hilanat.
5: Lorga.
0: May ara na sa ginatawag prophylaxis. Meaning, antibiotic nga tumaron agod mapunggan ang kung anuman nga epekto sang kagaw sa imong lawas. Pero, kung may ara na sa hilanat, but silingon nga ikaw pagabulngon na for leptospirosis. Now, isa ka interesting nga butang pagidgali amo sini. Waay takabalo exactly kun ano kadamo, kun bala nagadamo ang Ilaga diri sa Dakbanwa kay wala kita sang Animal Control Department diri sa syudad sa Bacolod. Kiti, saluyag ta sa indi, when you say highly urbanized city, syudad, hindi na yung malikawan nga ang ilaga nagaagi sa mga kanal, sa mga imbornal, and may access sa mga panimalay. Tikon highly urbanized city or bisan isa ka syudad katulad sa aton, ang ilaga becomes part of our way of life. Sila ni ang ginatawag vector. Sila ni ang ginasakyan sang kagaw nga nagatuga leptos pyrosis. Ti wala kita kabalo kung ano ang vector control. Kay wala taga ni kabalo kung ano kadamo ang ilaga sa syudad sang Bacolod nga ah. Kay wala kita sang animal control department. Ti base later on siling ni Dr. Grace Tan, base lang tawon man ina. Paano ta paga na ganon ang kadamuon sang ilaga, if that should be the case, no? Kiti, why tagani kabalo subong kung ano ang population sang rat to person ratio diri sa syudad sang Bacolod. Lorga, ang manain, di ba, si Pilakadlaw ga puro panyapon lang ta sa balay ta. Wala ta kabalo, mas damo na gali ang ilaga sa aton palibot, kagulpi lang kita bala bugnuton sang ilaga. But then, to be very serious about it, tiyan mo nang ginatawag vector control. Kung ang dengue, ginakontrol ta ang pagdamo sang lamok, ang pamangkot, how about ang leptospirosis? But then again, sugpunan ta lang ini nga balita ang parte sa leptospirosis. Sa piyak gabayan, katuan ta si K5 Berto Gakit Jr. this time. Lorga Vista. May isa ka international fact-finding mission nga ginpatigayan diri sa Negros Occidental may kaangtanan sa walay untat nga pagpamatay. This would be a series sunod-sunod nga execution. So kung pagpamatay sa mga katapos sa New People's Army o kung NPA sa mga sibilyan, tapos pat yun ang ilalang ihambal nga ini nga mga biktima, mga espiya o kung ahente sang puwersa militar. And what turned out, let's have K5 Berto Gakit Jr. sa iya balita. Bert, good evening. Please come in.
5: Kiva Jules, si Sentay Torres ang nagkalamatay ng mga sibilyan. Halin sa nagliging
0: Bert, let me clarify, 63.
5: Yes.
0: Halin sa ano nga bulan na? 2026 lang? Ha?
5: 2025 to 2026, isa ka tuig. No?
0: Okay.
5: Okay.
0: 24 ka bulan.
5: Uy. Ang datos ka K5 Julius, 2025. Halin January, to December, 2025, 35.
0: Uy.
5: No? 35 ang nagkalamatay ng mga sibilyan.
0: Mm-hmm.
5: Halin sa may January, tubtob August, ang nagkalamatay ara sa 28.
0: Uy.
5: Kaki 5 Julius.
0: Wala pa na nagtakop ang tuig.
5: Wala pa na. Augusto pa lang subong gani.
0: Oo.
5: Amuni ang datos nga ginklaro sa aton, especially ang pagkuha naton sang data kaina. Kakibaba Julius, amuni ang mga ginpamatay sang NPA, mga civilian lang ni, no? Naton sini nga mga kakibay, gimangkot naton, lakip baladere, kakibaba Julius, ang mga militar nga managkalamatay, ang mga NPA, kiti, ano, inkwentro ang ginistoryahan, kundi ang sisitay tres nga ni, civilian lang gid ni, ang wala kalabot-labot nga mga tao.
0: Di mo, Dobert, hindi na niya resulta sa battlefield encounters, meaning wala inaway.
5: Wala, yes.
0: Iniya are victims of targeted killings. Murder in a plain and simple. Hungod nga pag-ihaw sa tao.
5: Yes.
0: Grabe ba?
5: Sa sini, kakipab Julius, amon yung ginatawag nila nga biktima sang spy tagging.
0: Okay.
5: Ang spy tagging sa aton sila nga mga K5, ang spy tagging amo ini ang pag-akusar sa mga sibilyan nga sila kuno mga informer o kun mga spy kag resulta sini kag Kibab Julius amoning pagpamatay no
0: but
5: pagpasaka
0: ano ka kulul ba an sina when you say spy tagging amo ni based sa ginpagwa nga statement sang Buklod Kapayapaan ang dalagan amo sini patyon ka pagkatapos patayan balon ka NPA nga ahinte ka sang militare
5: amo gani
0: uy hala
5: actually kambal ka ina no sa aton kakipaiba Julius ni Mr. Noel M. Legaspi amo ni ang presidente sang Buklod Kapayapaan Federation Incorporated nga amo ni ang maginarason no sa mga NPA para lang ma-justify ang ilang sininga killing ako ng pagpapatay. So balon nila no nga aspay na no na swayd yung patay na mon which is suno sa
0: so Bert nag-interview ka kay ina militare wala
5: sa Kibab Jules
0: naka-interview ka kay ina militare wala
5: naka-interview kita kay ano kay General Joey Escamilla.
0: Ay, so Bert so komo kay nag-interview ka opisyal ka militare kag ako ga interview man pwede nga patyon ta nila or ako or ikaw después sa balon nila nga kwa na ahinti ka militare na pwede amo na
5: pwede gid eh kay amo na ila ang amo na ila yang ano mo nga paglantaw mo
0: uy danay pa Bert Bert ginakusar nila nga ahinti pero te may ara man pagpamatbat, may ara man investigasyon ining NPA?
5: Ah, yeah. Actually, ang tanan nga mga napatay, wala sila investigasyon. Amo ito nga, basang sang militar man, especially sa Buklod Kapayapaan nga ni, Kagiba Julius, nga amuning ilang away, no? Nga rason. Na kung mo, kuno, that's why ang tanan nga ginimbestigar, mostly mga inusinte sa investigasyon man iya sang militar Kaito Jules.
0: Oh. By the way, ining 63 ini tanan admitted by the NPA o kun based niya sa investigation sang PNP.
5: Yes, at based sa investigation sang PNP kag sa militar gid mismo kag Kaito Jules.
0: Okay. Kag sa may ara man independent fact finding mission ining grupo ni ang Buklod Kapayapaan.
5: Yes, amo gid.
0: Okay.
5: Actually, sila si Kagiba Julius ang tawag si Nidre, amo ning IPPSM, no? Ang IPPSM nga ni, amo ni siya Kagiba Julius ining International People's Peace Solidarity Mission. Ano ang IPPSM Kagiba Julius? Hagna ini o kun pagtipon ini nga hindi lang diri sa Pilipinas, hindi lang Pinoy, kundi may mga kalakip nga miyembro ang iban nga nasyon. Ang ubrahon diri nila, mapipon sila agod nga ipabaluman sa iban nga nasyon kung ano ka rampan, ano ka delikado ang mga ginapanghimo sa NPA based sa story sa mga biktima, sa especially ining spy tagging. So ginhimo diri nila isa ka bulan ang ginimo sa ang IPPSM kakadto sila sa lugar ga wala sila armas dala kay Magdalus ha
0: okay
5: wala sila armas papel ang dala nila they are investigating sa nagkalain-lain nga mga syudad kag Banwa San Negros Island
0: okay
5: Duane, oriental kag occidental sa report sang IPPSM ila na dokumento dere nga 34 ka mga insidente sang spy tagging sa 12 ka municipality kag siyudad sa duha ka
0: probinsya
5: oriental and Negros.
0: But let me go back to that. No, kay important thing kadamuon our figures ina. 34 cases of spy tagging. Meaning 34 ka biktima, 34 ka ginpatay, lunsay ginakusar nga mga ahente sang AFP. 12 ka banwan eh?
5: Mm. Duce uy, sa municipalidad.
0: Both Negros Oriental kag Negros Occidental.
5: Yes.
0: Uy, grabe daw kadamo aw.
5: Actually 34 incident ang nabato nila.
0: But
5: sa ilang sininga tatlo ko si Manay. Muslim ang 1 month gid ang ilang sininga on field na pag-investigar, pagpamangkot, pag-interview, kita ba Julius, 25 lang, no? 25 ka mga tao lang, mga biktima, mga pamilya sang biktima ang ilang sininga na interview ka si Fiber Julius. Sa aton sininga pagkipag-angot sa information sa 25 kakaso sang fight tagging wala sang armas nga nakuha, wala sang inkwentro, ginpatay sila nga wala sang detensa. Napatay na, hindi wala naglaban o kon wala nag bato si Pedro Julius.
0: Okay.
5: 25 sa 25 ka mga napatay, siyam ka barangay tanod, lima ka mga night watchman nga wala armas si Pedro Julius.
0: Uy, hindi patas.
5: Oo. Lima pa diri, 60 anyos pataas, senior citizen, no? Mga tatay, mga lolo, mga tagbantay sang komunidad, amo ni ang ila sininga target o biktima sang spy tagging. Suno sa mga ex-rebels si Pedro Julius ang desisyon nga magpatay, ginahimo lang sa tatun, no?
0: Oo. So meaning why nagalabot sa matag-as nga mga levels sang CPP-NPA? Ang armado lang halimbawa nga nag-operate sa isa ka banwa o konsyudad, pwede madesisyon nga gulgulon ka?
5: Yes.
0: Oh, grabe ba?
5: Wala sang tugo alin sa ibabaw.
0: Okay.
5: No? Wala sang patawag, wala sang judgment be alin sa ibabaw, nga muni mo nila, kita ba Julius? Taton sini nga mga kakipaid madamo no nga pagpatay diri kakipaid Julius ay sa pagid may punto pa diri wala sang report, may police letter lang sa 22 sa 25 ka kaso nga ilang na nakuha kay TDR investigating eh. 22 lang ang na blatter sa police pero 7 lang sa pamilya ang nakabalog kakipaid Julius
0: nga
5: ang kin
0: nakabalo nga?
5: Yes, nakabalo lang ati. Amo na eh, may police letter. I mean ang letter bala nga naidid sa ibabaw. Kasi po napatay ila pamilya, o isa kabalo nga ati may record dali, no? Kay Pep Julius, so nakabutang diri may police letter lang sa 22 sa 25 kakaso nga gipatay.
0: Mhm. Mm-hmm. Okay.
5: Amo ni ang 15 ka pamilya wala gid ni kabalo nga may record gali ang kamatayon sing ila pinalangka man nga mga biktima to.
0: Anong buot sa lingon wala na investigate sang kapulisan?
5: So mo na maangaton nga.
0: Ay. Hello. Adjusta. Okay.
5: Ko malantaw mo kay Virgilius, ang iba na bigit aw may maklaimong.
0: Correct.
5: No? Oh. Wala way maklaim na pamilya, iba naglilakat na lang, si Iban way man kilala. So, amo ni ang problema sa Iban, kita Julius, arab lang, wala ka man tani, labot ko taga tiki kao, tapo lang, tiki kao, nang ayaw ka di tapas, tubo lang be.
0: Oo.
5: So, tiwa yung magpatiya mo to kabalong at sinapatay ka ng liya sa NPA.
0: Uy.
5: So, amo ni mga possible, amo ni sistema, no? Sa ila sininga pag lantaw na ton, kita Julius, ari pa din, dito to sa 25 dere. 18 mga napatay, amo ni ang mga namba naton mga haligigit sang panimalay mga ginikanan.
0: Oho.
5: Kita Julius kag diri nakabutang sa investigasyon sang IPPFM kag sang aton sini nga mga militar wa 200,000 no kon kada bulan ang nawala sa kapamilya. So amo ni ang ginapakita sa record kun ano ang nahimo na kun nahimo sang NPA sa mga tao na mga sibilyan nga wala man ka namo
0: mm-hmm.
5: nga ginimo nila kagati gin biktima sang spy tagging kay Pedro Jones.
0: Oho. Okay, tinanong ang bayas ang military parte sini?
5: Diba, Julius, ipasa. Pero naka-interview kita na rin kay Noel Legazpi.
0: Okay.
5: Ang presidente ng Buklod Kapayahan Federation. Arito man yan.
0: Okay, let's have Noel Legazpi. Sang Buklod Kapayapaan sa Pilipinas ang ila presidente. Noel?
6: We are not members. Actually, isang vlog, no? Mga simpleng mga pumuloy lang sila na amo ganito, nadudahan, tapos yung patay din.
7: So, bali, ang purpose nila sa pagka-spy tagging man, sir, is para ma-siling nila ang kailangan niya magpatay is okay lang.
6: Yes, actually it's their narrative but not to justify the killings. Kay kung hindi abin la justify ng na daw amuna, so daw sila mismo magbalik na yun sa ila. So for justification na daw okay lang ang pagpatay, so this spy tag nila. Pero ang truth is kadamaan sang ginpatay, wala gid connection, they are not any connect. Wala sila sang connections now with the government, mga simpleng mga kumuloyo lang din.
8: Sir, in just as 2025 and 2026, 63 ang inyong na-record na napatay. Sir, ang 63, sir, involving ni Tanan, sir? NPA, militar, civilian, or no, ano man?
6: They were all civilians, no? May mga retired na mga sundalo, pero...
8: Pero civilian naging nga?
6: O, civilian naging sila. So, wala siyang active na police or military naging patay. Ang 63 is civilian.
8: Sir, nadala to ang 63. Bala, sir, ang 19, Tuboso 19,
6: no,
8: sir?
6: No,
8: wala to sila kasi, nadala?
6: Oo, kay...
8: Kay TFPA, man itong ginakabig niyo sa ilang, no?
6: Ang target namon sa interviews is the families of victims ng NPA. Not hindi itong mga napatay sa encounter.
8: So, sa ang 25 na interview sa IPPSM, it's ula ito nadala ang Tuboso 19?
6: Wala. Okay. Kaya hindi siya subject sa among na sa fact.
8: Mga militar lang gito ya, sir. Yeah. I mean, mga civilian lang gito ya, sir, nga nadalahin.
6: Ang din to?
8: Ang tanan, sir, nga 63 nga ni, sir.
5: Yes, kakiro Diyos, sa pwensiling nga mga kakibet. Kakiro Diyos.
0: Oh, proceed. Sino pagin?
5: Isa pa din. Ginambal, gidirigin klaro, no? Ni Mr. Noel Legazpi nga tananto, no? Nga Tuboso 19, there are under, no? Sa NPA. May
0: okay.
5: Mga nagambal, K-5 Julius, nga basi nga doon na dalahig sila, nag-upod, pero sa ilang investigation, nagwa diri nga they are ang 19 nga to upod yapon ginahimo nila kung ano man hindi man sila overall gid nga mga NPA but still ginakabigid na tanan dito nga napatay it's NPA under sa NPA kaya job.
0: Although ining solidarity mission specific niya ang ila pagpang-usisa sa mga biktima sang NPA. Oh, ti ato yung Tuboso 19, that was a legitimate encounter. So no, kay DND Secretary Gilbert Chodoro, so definitely, hindi to ya targeted killing, hindi to ya murder ang ginarantaw, kundi it was a legitimate encounter. Nag-inkwentro anay, kagti may mga armas to ya birth mo.
5: Gani.
0: Diba? Iniyabaw Diyos ko. Si Tintay 5 anyos nga lola, si Nora Anggit, dala ni saging patay.
5: Oo siya.
0: Diba?
5: Yeah.
0: Mm-hmm.
5: Dala ka kay 5, Julio.
0: Grabe, no?
5: Si Nora. Kasi kumalantaw na ton sa ang ilalang gidmiri ining IPPSM, kay 5 Julius, is walang encounter, tanan, ginsulong sa balay.
0: Grabe.
5: That's why spy tagging. Ang muging rason nila kay Rodilos mo wala kasi iban mo.
0: Aha. Aha.
5: Rason nila na pick there. You are spy sang militar, sang gobyerno. Kuni ang isang sa mga factors man nga dako na kumalantaw mo mas damo pa ang ginpamatay sa spy encounter. I mean ginkatuan sa balay, ginharas, ginambush kesa sa encounter. Mismo kay Rodilos.
0: Sige.
5: Kibab Julius, malita ta at tulong sa kalwan sang GTX 500, D3 Bio, my PC ka GTX copy mix. May copy ka na, naka-detox ka ba? Upon sa patrol, si Kibab Martin di maisip. Ako si Kibab Berto Gakit para sa kabuing na balita, servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, T5 News.
9: Lorgo Vista.
0: Sa aton nga pagpanambalik, may update kita sa Iran. Ari istoryanta naman ang inaway gihapon, ha, kiti, whether you like it or not, ang kalibutan subong nagapadulong, it seems, sa mas magamo nga kaimtangan kag nagadalom ang kinagubot. But then again, we take a look at it from a perspective nga dapat kita maghanda. Kiti, para makahibalo kita kung anong imuon sa tuntag sa tagsa ka mga pangabuhi, kag may istorya man kita, parte sa politika. Reklamo sa talisay, reklamo sa driver nga sweet lover, nag-arigluhanay na sila sang pasayro nga babaye. Pero magapadayon gyapon ang pagpangusisa sang LTO. And this is a serious public concern. What if ining ride-hailing app nga tigin na tago-tago, pasubong pro imitlang ko ni karon, kung nano ini, because the public deserves to know nga ining in-drive hindi magsabat sa reklamo kontra sa ila driver. I say again, in-drive hindi magsabat sa reklamo kontra sa ila driver. Hipos lang niya sila. Talakayon tani, pagkatapos lamang sini.
9: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapigan na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ng potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics!
9: Preto nyo, day! Musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
10: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Number 101.5 K5 News.
15: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! magadala sa magawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
11: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista sa aton sini Martes nga edisyon, unang Martes sa bulan sang Agosto. Rekta kita sa balita tonight with K5 Red Salgado.
15: Larga Vista!
11: Kagabi ang balita was this, na may ara sang istorya sang pagigugma sa isa ka salakyan. Ang titulo, Driver Sweet Lover, Love at First Ride. Nang balita mo sini. Nami kuntani imo ang pelikula kung ang istorya wala naga-involve sang isa ka driver who apparently violated certain requirements sa pagserbisyo sa isa ka pasahero. Sa simple kaglaktod nga istorya, ang isa ka babae nga may bata nga 8 ka bulan dala niya sa salakyan, nagbiyahe, nagbakal sa isa ka groceryhan kag nagpadulong diri sa muwer sa Mansilingan or thereabouts, no? Balaon ta na liwat karon dugay-dugay. Después, during the ride, ang driver reportedly nag-confess sang iya pagigugma. Grabe ba? Hindi ya isang linggong pag-ibig, 3 kilometrong pag-ibig subong. Kuntani, ang malain o galing kay ang babae felt harassed. Nga, pagdulong sa balay, ang driver nag-insist nga ini siya mga pe, kag nagtuyo nga magsulod. And so apparently, this is a case of passenger safety. Ang babae kinulbaan mo. Now, ang laktod nga istorya tonight amo sini. Nag-arigluhanay na sila. Nagpromesa ang driver nga hindi na pagsuliton. Dala ako nga wala tuya gugmagali basi pagpalanig alang to. Kung ano nga pagpalanig, wala ko kabalo. Basi ang iyang Adam's apple, nagpanagitlon siya o kung ano, I don't know. But what I find interesting now is this. Number one, siling sang Land Transportation Office o kung LTO and which I commend, bisan nag-arigluhanay na o si saon gihapon ini. Ikadua, what I find not to my liking, hindi ako nanamian sa simpleng istorya sang attitude sang TNVS lawagon ko tonight. Ang in-drive nga, ang in-drive gintingwaan nga maghatag statement. Ang in-drive wala nagpagwa statement. That is the right, but they have to remember nga ang ilang negosyo is imbued with public interest. Man ang gina-istoryahan mo dire is the riding public. What if kung may nagsulod sa inyo, manyak nga driver, kag may nalugusan nga pasahero? What if kung amo kamune ka incompetent to determine kung sinong driver nga nagasulod sa inyo, kag wala kamo nagakaigo nga policies and company procedures kung paano mag-conduct sang iya kagulingon ang driver? Kaya remember, negosyo ini, ti ang driver niya, mang tripping. Di paano karon? Kung may ara kamo sa driver nga sobra pa sa nasakyan ni Inday, kung tuturon niya ang iya pagpalanig, ano na lang matabo na karon? And so, at the end of the day, amon eh, tiway na, kumo nag-arigluhanay na ang magtimbang nga bahin parte sini. Ang LTO nga pagpangusisa magapadayon. And let's have K5 Red Salgado sa detalye sini. Chief, good evening. Please come in.
16: Yes, ma. Good evening, K5 Julius. Kaya sa atin sila mga tagpalamati sa programa Galap Vista.
11: Ariglado na!
16: Exclusive. Gati na over na ito rin ang arigluhan ay sang pasero kan sinig driver nga gidreklamo kay K5 Julius driver sang TNDS. Gati amuting informasyon ka na kuha natin sa kay Ma'am Inday. Ngayon ni K5 Julius ha, ini siya ang ginulat nila matapos na madulong dira sa isa ka supermarket. And then K5 Julius nagpamutsag ini sa Balatiago nga naluyag siya kay Ma'am. And then magluwas sila, gusto yung pag-ibya na magpangapi sa balay ni Ma'am Pasahero. Pero ito kinalbaan ang K5 Julius, kimagti, duha lang sila eh. Okay lang tanay ko na ang edad siya sa upo niya, doon nako na balat po, galing kiting 8 kabulan.
11: Pero kung Chief, siya, yes, Chief, cut ko lang makadali. In the process, ang ila sining pag istoryana, kagpagpanakayon ni Inday, naka-reveal siya sa mga detalye, katulad sinang wala diri ang iyang fiancé, kag wala siya upod sa ila balay.
16: Well, actually, tungod sa pamangkot, kinin Julius, sinay sa driver, nakasabat ining pasahero kinin Julius. Kaya medyo malawig-lawig, gikan sa Vista Alegre, padulong, dira sa may supermarket, dira sa may Bakyas, dumping area.
11: Now, Chief, I'm not saying basulon si Inday for what happened to her, ha? Pero it should be a point of learning para sa tanan siguro. Labi na gid mga babae kag bisan lalaki pagani never ever reveal sang too personal nga details ba la? Kay ti may mga tawo nga wala kakabalo kon anong plano eh. Especially sulod sang imo balay nga kon sino upod mo adiin ang lalaki sa inyo puluyan. Kay ti may mga basi may ara man bala kadumdum ka red sang TV series nga Desperate Housewives.
16: Oh, na-remember ko na kita.
11: Oo, nga inabala ang mga babae, mga asawa, nga isahanon lang sa balay kay wala ang bana, pagkakita nila nga ang hardiniro do nag-habok ang dughan kagatulo ang balhas. Tigabatsyag init ang magtimbang. Ting-ending sina, mabimbanganay ang asawa kag ang hardiniro.
16: Nakita mo na kita ko
11: na
16: mga kwan, no mga kwan na gani, no mga 5 minutes lang ang mga kwan.
11: Na, di ba? Tikon kay sa bita ini nga cultural practice, pwede man bala? Basi may ara mga tao nga siling nila kung pwede ito sa Amerika, basi pwede na dire.
16: Ay, siguro pwede.
11: Na, that's why. Na, oo. Kagti, wala man niya galilitik lawas ta so far eh.
16: Wala.
11: And then, pero, seriously, are, nag-arigluhanay sila. Pero, okay, sige, Chief, sorry. Can they proceed?
16: Dito kay Kevin Julius, nangyayari sa kaga, sa rin paano, bala natin is kuhaan, tanay ko sa statement, ng TNDS, Kevin Julius, pag nag-ibot kita, nga ato ba dito si ma'am iring si Miss Ma'am Inday kag iring driver sa TNDS kasi alias Reggie Kipang Julius. So dito nagpatag dito sa ato si ma'am kaya matigin na pangita iman actually ang exact address gindi alias Reggie. O galing hindi imatutulan Kipang Julius si Magdanan nga iri siya lang padulong liwat dito sa may TNDS timing man nga ato man dito kining driver sa TNDS sa K5 Julius ang pagpatag sa aton una sinini alias Ray na hambali lang kuno kay K5 Julius bangod naluoy siya sa kay mama nga nag-isahanon direk istra si iya sinig balay dira sa Vista Alegre
11: oh.
16: At kaupod niya ang iya sinig 8 kabulan iya ka bata
11: Danay! Hindi ko mag-get

0: siya nagambal.
1: Gani, gani.
0: Naluoy siya nga ano? Naluoy siya gakatugnawan kung gabi?
1: Naluoy siya kay tiba siguro gatugnaw dira isa hanod lang kasi wala imasugo dira na mabakal siyang pagkaon.
0: Di hindi mo gani kilala ni ang babae. Huwag ka pa gani kasulod to sa balay nga mambar ka maluoy ka. Yeah. And that would be asking for too much.
1: Mm.
0: Diba?
1: Mm. Yes, correct.
0: Ano ma-apply siya, ma-boy siya?
1: No.
0: Mano siya? Ma-caregiver? Manugmasahe? Ano man?
1: Pili ko doon, abong ginagawa ko ng Julius, kawa yung ginambal, nagbinuting siya kapalangga mo. Sa side naman ni sir, posible nga mabuling lagin siya po nung kanalo o isa po sa part naman niya ni mami hindi kindiya mo kami naman sa gangi sa kaibiya mo samtang nga sa kayang sa
0: araw kanyang
1: kitang Julius eh
0: ay hindi nami ti ginarespeto tanaya ang discomfort siyang babae Red eh ba mabatsagan tanam mo ang babae kabaya may ara gut sense may ara sila bala sixth sense. Amo niya ang duna sa babae. Mabatsyagan nila kung may pagkamanyak-manyakon, kabla? Sa tuod lang. Oo. Oh, masense nila na kung may gapalanig. Ay! Na! Na!
1: Actually, kina Julius, sa mga the way magamba ng lalaki, the way mag-iho ang lalaki, makamatsyag na ng babae nga doon hindi abogin kita ni Julius eh.
0: At inaya gasalig, kuya sa imo, da chief ya, kay ikaw ya authority ka, basta magamuna. Eh ba?
1: Ina ba lang one look lang basta hindi ka na magtulok. Amo na balak mo na isang iban ng mga babae kay Julius eh. Kung maglabay sa imo, hindi mo na pagbalik doon. Ilang ina na po ng meeting kay Kipang Julius.
0: Kung
1: tulok ko na pangin kagpungkuhan, ah, sila yung nagidya.
0: Masense nila, kabalugin na sila chief kung manyak-manyakon ah. Inabla kung may ara, kaya akon sa isa pa kapulong nga ginagamit sang una, may mala intention kagid. May malaot kagid nga tuyo, bla? Oo. Na.
1: Pero ang ginambal din isang
0: driver. Pero, chief, kung sa istorya pa sa kanto do, mabatsyagan gid ni Inday nga ang katibsulon niya gid ang ginapangita?
1: Oo, do abu-amu. Si Ma'am Nanaan. Punta na muna ton, medyo fashionista kay Manti. Ini sila may ara sang tailoring kay Evangelios eh.
0: Ay,
1: siguro
0: ane?
1: Siguro si Bayo ni Ma'am. Masiguro na misinterpret sila sang driver. Gabasin si Ma'am, na segundo ka muna malaki.
0: Uy! Plus nga, ang detalye nga nakwa ya, nga wala ang fiancé dire. Ato sa Amerika. Kag si Inday, isa lang sa iya balay, upod ang 8 months old nga lapsag.
1: Yes,
0: We're not concluding anything, pero te, do may opportunity. Nga siya ti base na tulutog na one ni siya, unano nga pag game tang. We're not referring to anything. We're not concluding about anything sa motibo sining driver. Pero te, sa simpleng istorya do hindi gidya amo eh. Eba?
1: Hindi amo kay na sense kay Pam Julius.
0: Ah. Ang
1: patag rin sa tricycle sang driver kay Pam Julius sining TNBS na andan niya po ng mga istorya sa mga pasahero bangon hindi siya kuno anay tricycle driver eh. Kaya kada mag-drive siya kuno tricycle na mahilig siya ka mga istorya kung din patanto
0: kung
1: muna. Okay, muna. No, amo na ang pagpatag siya ato ni alias Ray na driver sa TNBS kay Pam Julius.
0: Wow. Okay.
1: Kaya pero wala siya kuno sa malain niya intensyon.
0: Okay, man.
1: Tuson si Ma'am Gulo kay Kitab Julius. So, ari pa matiyan.
0: But then again, Chef, ang feeling of being being harassed, kag ang balatsyagon kung nabastusan ka o kung wala, hindi niya dipindi sa naghambal. Dipindi na niya sa ginhambalan mo. Di kung ang babae, nagbatsyag nga nabastusan siya, di we leave it as it is. Ginabaton ta nga naghambal siya, nabastusan siya.
1: Yes.
0: Ting sunod nga pamangkot nga ginambal mo to.
1: Balo to si Ma'am nga wala siya nagpangapi, wala siya kapi, medamo pa siya kay buon sa balay nila.
0: Oo.
1: Para sa iya nga hindi mabakal na kapi ngayon, hindi ito kinulbaan pag si Ma'am.
0: Uy.
1: Kaya no, masulod pag hindi sa balay kay Ma'am Julio.
0: Na.
1: Dito si Ma'am no, hindi isa paradaan na review sa si Ma'am.
0: Ay.
1: Kulbaan siya. Wala kita kamulo kung mayari niya siya experience before.
0: Mm.
1: So, I'm gonna pick a

0: ng Julius ang ginahambali ma'am na what if di ko na muna natabo. Siya daan, nagabasa man sa mga malita. Hindi mo gibiya makuan, matago. Ngati si ma'am, nagapanigurado man. Ngati, duwalan sila daan sa walang yung kabulan ng bata. Ito ni Julius eh. Ang bayan, ito daan sa kwarta. Nga Kim Ing, nasa kaya basi malang na kumatanduga ng kamot. Basi bulpi sa butungon. Basi si driver, may dalabing kutsilyo, dira.
1: That is why nga ti that is why nga may ara kunta ni isang rules sa pagpatigayon sang imong trabaho, like in the case ni Toto ni boy driver sweet lover, may ara na pagsulundan mo kung driver ka sang in drive, dapat bala istoryahon mo outside of traffic ang isa kababayi, baluon mo kon diin ang iya sining kagugma, mangkuton mo kon sinong ara sulod sang balay, and then may insister kagid magsulod sa balay, mga peka pa?
0: Oh. Abo na gani, kifem Julius.
1: Ti anong tuyo mo, be? Extra, kwan naman na iya, guro? Extra service, gusto mo tipan ka? Kama na bala?
0: Kung mga tipiak ni Ma'am Julius, ano din ang guro yung mamangkot sa mga mo sinakapangapi?
1: Na!
0: Ang guro yung lain mo actually, no, medyo, no, pasipsip, guro po mga ayo, duga nga, tip, ma'am, buligan, nakakinagaulan, po siling makuton mo nga party sa mana, ikaw lang dara isa,
1: na! Ma'am
0: Julius, guro, no, lain, ano, guro yung alagyan sina?
1: Oo, daw, diskarte, patay, sindi na na yan, diba? Tipra sa kita nga mga reporter, kung ga-interview kita, limbawa, abing interview ka kay Inday kahapon, ma'am, baka ti, ma'am, gusto mo mga peta para nga madula, nervyos mo? O, tito ka, inappropriate man siguro, chief?
0: Ang isa pang kita ng Julius na daan, minakauras, gulong na eh.
1: Na!
0: Doon na sa isang gabi, ang isa pa nag ulan pa,
1: oh!
0: Impatan pa ni ma'am kita ng Julius, na ti, dira si ila, sinigang lugar dira, wala pa siyang, sa pamalay kay Kitang Julius eh. Bekon, dira sa may matabu, dira.
1: Uy!
0: Kung magsilingitan sa plus na gaulan pa, basi wala sa may makabati, bala sa iya.
1: Oh!
0: Kaya sining ginawarik Kitang Julius eh.
1: So, hindi tama basol ang tagreklamo ah.
0: Mm-hmm. So, ari Kitang Julius, pamatian tauna, ining pagpatag sa driver sa TMBS kay Kitang Julius. Yari.
1: Sir!
2: May masitulan ay para hindi na maglabot sa babaw gid nga usgado. Kay ako hindi ko matatanan intention nga mag ano siya sir. Pero galing may ginabatsyag sa galiya sa iya nga kugalingon nga doon na trauma na sa.
3: Pero ka lang ba mo siya sa kanya ng mga kanang mga happy kasi sila balay.
2: Ako pero sa ano na pero amo na nga no iambal ko na lang sa matuod nga no kay na, pero nagambal ko na siya. Pero wagi ko yan na tensyon nga doon naluyag ko sa iya yan.
3: Kumbaga pa doon nababahan ka lang sila that time pagsakay niya, ano ka mo na?
2: Doon din man, gin, sir. Doon sa akong bala, doon na concern ng kubla sa iya, sir. Nga siya lang isa sa balay, duwalan na sa bataya. Kag,
1: bow!
2: Gamay ko lang bataya, why sa upod.
1: Bow!
2: Doon mula natanip lang ako na ano siya, sir. Pero ginano yagla sa iya nga kung balingo niya, hindi amo.
1: Ay daw sila pagkababayaw.
2: Pero napasalamat ko gani sir nga nakukihay na kami nga duha kag wala na sang dako pa nga ano nga problema. Ang mambal ko lang sir, sa tananda nga nagbas siya akon kag nagpahandam sa akon nga mga driver, ibaluon nyo danay kung ano manggid ang punot dulo sang ina nga istorya kag ang post. Hindi, sir.
1: Ay!
2: Nga, ginambal ko lang to, sir, kay daw na ano lang kubla, daw naunahan ng kubla tungan ni ma'am nga namang ko sa sakong kung may asawa na ko, kag may bata na ko, nakambal, magiguna nga wala, nagbinutig ko sa nga ano.
1: Tinga! Chef!
0: Yes, Kevin Julius.
1: Diba si Pagpuli, yan eh, galupad ang kaldiro sa ilabalay ni?
0: feeling ko doon ang mga ginaguro. Kasi kina, nakita ko niya, siniga siya wa.
1: Oh.
0: Though, may portion lang guro ko, huwag na nabihan sa iya siniga ginahambal. Pero galing punto nga nagbinote. Kaya ganyan kay Femme Julia.
1: Tiga ko samod? Hmm. Da kinusamod ang asawa?
0: Di. Nga,
1: ay Diyos ko. Ti ang intent is very clear. Magambal ka nga wala ka asawa kag ang imo ginaatubang isa ka babaye nga may bata kag kabalo ka nga wala diri ang iya nga kagugma. Isa lang sigurong intent nimo sina to establish a relationship, hindi ba? Oh, tinanong man yung kwaon mo magbinutig ka nga wala ka asawa, tinadugang ang tip mo? Na, hindi guro ah. Hindi guro ah. Ang malain pa, chief, amun eh. Nga doon ginabasol, yayang ati ang babae, nagtumar mali siya. Oh, di anong gusto, yalip-tulipon siya? Eh ba? Hindi man guro na. The safest thing kung tani, naghipos ka, nagtiklop ka sang baba mo, ang kamot sa kambyada, kag sa manibila, ang mata sa dalan. Tingon di, wala kuntani bukol? Na, amo na da. Dason, hindi ko mention diyan ang luhikaya. Naluoy siya, nga si Inday, isahanon lang sa balay. Nano ni siya, i-check bibwas sa chef, sa kwan bala sa PNP Sosya ini bala ang branch sang PNP nga naga dumala sang security agencies basi accredited ni siya nga kwan security guard gusto i-applyan security guard di ba siya naluoy ko kay wala may bantay ti ano ka to security guard hindi bala driver ka. Oh, na. Do pantalyahan patablahaw?
0: Actually, Kim Julius, hindi mo hindi actually makontrolay ang iba na ang mga driver na magpakaking sa iya, gabantayan sa...
1: Di ba, kwalitan mo?
0: Kaya, diba? Kitado sila, Kim Julius.
1: Oh, kita mo. Kita mo.
0: Kaya sila na nag-bookman, pagnupok silang balita sa aton riya, sa kitag ni Chef Emma Colon, ti nagapalamati, masila na daan, ti ang kumod nila, rin naman, ti mapintuhan naman ang biyahe, ta, imbis
1: na pick
0: up ni sila sa pasayro, may butang na to, na, sa isa
1: ka. Tiginalitan mo yung imo kasubong nga driver.
0: Amo na gani, Kim Jiris, nahalita ng iba, ni. Amo nang ilan, sining reaksyon man, sana makot-bangkot kita.
1: Oy, si Sir Rafi Armonio, ho? Iniya legit niya nga gwardya. Sininya daw pagwa mo pa nga sala sang babayi ay karon. Na. Amo niyang legit nga security guard. Si Toto, gusto mo do gusto ya mag-volunteer security guard, no? Oh. Tibutang tabi kun sa putok-butukan sang bukid ni Gaystar ang babayi, bantayan niya man to?
0: Amo ginagigit sa mga ibo, Julius. Masimot lang to sa ulo.
1: Na. Hindi, we're not saying na wala ni siya pulos, no? Ang ginabota lang si Lingon, nga it was not the proper thing to do. Oo.
0: Yes, correct.
1: Diba? Nami mala nga magbulig ka, pero kung magbulig ka, hindi na paglakti iba na. Na.
0: Pero, dire,
1: ang akong ganyan, chef, ang akong ganyan talaksan magbulig nga daw magkabig sa iya isi kataw daw uto dyan na lang ikaw mo.
0: Oh.
1: Diba?
0: Uto to kaisa.
1: Hindi, chef, hindi na magpatayo na. May magubag, hindi ka rin nga buwas tamlag sa politika.
0: PMP, message, like if I'm Julius. Pero
1: kaya if I'm
0: Julius,
1: chef, yes, ano mo, hospital ko ah?
0: Pero hindi kay Julius, ginatang siya ato exclusive, yan siya si pasahero, nga dapat disiplinahon, gina ang kaugalingan sa, no, sa kay Ma'am Inday, kay Manti, kung hindi makontrola ang kaugalingan, posible na maapektuhan ang imo, nira ka pala nga buyan, labi na gin ko nagasandig, nira ang imo glass to,
1: Chef! May ari ganyan nagsaligbat ho? Si Ed W. Brizuela, siling niya si K5 Red ya, pang soft drinks na ya, tod na?
0: Naga pa ba tingin sa 400 sa bros ko? Sa daga. Tata tubig na.
1: Very good, very good. Clean living ah.
0: Oh, yes.
1: Clean living, di ba? Okay, yes, sige chief, sige chief.
0: So ano kita Julio, sumunod ang pahanumdum yun sa biktima ni Paminday nga dapat yun nga tinumdumon yun nga plakabuyan kung mapiktuhan nila binagin ko na nga sa lingdari imo mga grass to hon dira may naga gas ko ila pabising nga dira kapamilya na kabataan ka pa madulaan ka sa trabaho mangin ako pa ang imo sini nga problema plus may arak na sa pagkatubangon yung kaso kay Kevin Julius. So ari naman ang payag ni Paminday sang siya nga ton sini nga malambot nga ina eksklusibo antes ang or matapos ang regluhan ay kita Julius yare.
4: Sir sa pansamon pagsuranay sir ang hambal sang ano ang hambal sa kon sang driver wala man gid siya kon intention pero gin ako yes sir nga ginhambal ya to ang mga ginhambal ya bala nga ginhambal ko man. Nang gin ako yaman gid sir sa asawa nga ginhambal niya nga wala 7 years ako sila Bulagay kag 7 years old ako nung bata do kamo na bala tanan gid istorya sir gin ako ya kaya mo man na ginhambal ya sa kon mo. And then, nang nangayon naman sila pasensya kag ang ano man sir, ang tag-iya, nangayon naman pasensya sa akon. Tapos, ang nang ma-advise ko sa iya sir, nang nga tani, kung pabalikon man siya sa ini nga, ano, nga company, ng online company, kabay pa nga hindi na niya pagliwaton, tadlong, matadlong na siya biyahe, kay ti kabudlay sir nga, nang amo na lang nang ginapangitaan, pangabuyan, bala, para sa mga bata niya. Tapos, laktan pa bala kay once sir, laktan mo binuhi sa itang obra, dira ka, gadugang ka, may gabalik, ibla sa mga bad karma, lain niya kung mahaghimo, kasang kayuhan, kay may mga good karma, nga matabo sa imo, amo na bala sir, nga, amo lang na sir, ma'am, back siya. Amo lang itong ambal niya sir, na, o nagambalo, o, oh, kay Bulagay, sila kay kapangita sa ganit ko ng asawa, sir, o, oh, tingin ang, yeah, tuguro, basi, ano niya malang tuguro eh, o, oh, wala lang ikaw, ano, ti, ang hapon nga daan, may maginabatsyag ko ti ang paminsahat ko bala lain na nan tapos amo lang sir nang question ka
3: magaserbir nga nagsulit di lang sa iya kundi sa tanan gid nga mga driver.
4: Yes, yes sir, nang a lesson learned gid sa tanan-tanan nga mga driver nga palihog lang gid kung nang ga-drive ka mo hindi ka mo mag-ask personal nga question sa inyo nga passenger kag nang ang arap balang daw hindi na normal ang pag-act as a driver kay driver kamo mo nang kamo ang gapangita by pasahero kag kamo ang gapangabuyan kag ang advice sa tanan-tanan ng mga driver hindi niyo paglaktan sang ano gayang tawag sina sang binuisit or something lain ang inyo bra kay ti amo ginang maguba sang pangabuyan niyo kag hindi lang ang pangabuyan niyo maguba
1: kundi ang
4: pamilya niyo eh.
1: Oh. So,
0: office.
1: Chief, Chief, wala man taga na ron kung pakahuyan taning driver, no? At at the end of the day, ang napilasan na ng di ang bugal sang tagsa-tagsa eh. Kag nakatuga kulba sa kay Inday, whether we like it or not. Pero tayo parehas ni bala, ang trabaho isiparar sa tripping. Hindi paglakti tripping ang trabaho. Halimbawa, ti ikaw chief nag-interview ka man kay Inday. Diba? But you are a professional reporter.
0: Yes, correct.
1: Kita mo ang dugan ni Inday, pwede dira mo itaya imo nga kamera eh. Pwede. Ang iyada nga cleavage among kwaan mo sang video. But you did not. Because you understood nga ang trabaho mo mag-interview hindi kay magpatigasang kung ano da.
0: Yes.
1: Diba? Kung gusto mo magpatiga, lain nga kambyada ang gusto mo nga hanuton, kundi puli ka, damo naman punsight subong, ara ang mantinire. Kagti magkinamot ka da, hindi ya kay matuga kakulba sa imo pasayro, hindi ba? Ikaw ay man sina.
0: Kalaw ay gindi kami
1: ng Junior.
0: Kung may harap sa kasawa kang kabataan, di ko may bata kapag dira ka babae, ti ano na lang yambal sa bata mo pag nagdako, dira ka si Papa, gali mo man sa una.
1: Hindi, kagab eh, Chef, ang title sang akon nga istorya, Driver Sweet Lover, Love at First Ride. Subong nga gab eh, kambihon ko. Oo, si Boy Discarte na sa kote. Eba? Ang una yan nga problemahon, asawa niya mo.
0: amo gina kay Fem Julius plus panada
1: ahay
0: drive lang isa ini ang operator sa salakyan kay Fem Julius
1: ano
0: pagka pa actually hindi ni sa tagiya driver lagi ni sa
1: uy tiyamak mo ginbutang mo sa peligro imo trabaho budlay bang lamang ita trabaho subong
0: yes
1: Diyos ko all for that careless remark all for that careless remark diba ti anong nakwa mo to anong nakwa mo nga ginambalan mo si Indeng singa wala kuya asawa oh te nagtigama kadali nagbatsyag ka init kay perhaps nagsakit puson mo pero ti anong nakwa mo ah hindi nami ah hindi nami ah
0: Amogin kita ng Julius, hindi ko amon na tabo si Iya kasi informasyon ka nakuha na ito noong mga isipulan pa rin siya kung hindi mag-drive kaya matitatawa oh. Yun niya kung ano ay what if kung mangita na ito driver may isa lakyan
1: na
0: pag-apply niya biliwat hindi rin siya pagbatunod ni kita ng Julius kaya siya iban ba kaya tungod nga ini sabi na kilala na sa iba dito nga mga drivers kasi medya kainit na ganis iya kaya natutuhan mo ng trabaho sa iba na base pag-apply niya why na siya applyan na kita ng Julius So, amunin ka rin ng leksyon, sila sa mga drivers man nga sunok sa kay mama, dapat natupagod ng trabaho, hindi paglakta
1: Chief,
0: sang iban-iban. Yes, Kitam Julius.
1: Chief, may nagpamangkot ganin. Di ba si wala sa kuno na orient sang amuning company? Actually, hindi ni siya amuna. In-drive ni siya. Di may nagpamangkot ba si wala na orient? May isa man ko kamigo nga driver o si paring Fred. Sila niya ang iya, diskarte lang na iya. Base pa lang. Basi pa lang ano, Toto Fred?
0: Ah,
1: basi pa lang makapadanlog, guro? Ah, te. Ay, ay. Why man ta, Kuya Chief, wala kuya ga-enjoy nga ang isa katao, madulaan, ubra. Duklaw, ay man sina, agitik, abano man ta, ano kabudlay, subong ang panahon eh. But at the end of the day, ti amayo managani nga he has to take accountability for what he did. Nah. Okay. Ti kabay unta nga mag-ayo lang ang magtimbang ah. Kabay pa nga ang anxiety ni Inday tuga sa tong insidente maamat-amat na ano panawag sini? Maamat-amat na dula. Si Toto, si Boy Discarte, kabay pa makabalik sa biyahe.
0: Yes, so, amari kita Julius, agatun sini nga balita, agatun mga leksyon man sa ato sini tanang mga drivers. Nga hindi tanang mga pasero, masarangan tang lahug-lahugan. Bangun mo kita kabaloko na nung ginapangatubang nila, may mga masakit ni sila o may aras ang malain ng eksperyensya sa ilaman sini nga kabuhi kaya kay Five Julius.
1: Gani?
0: Okay. Sa mga kapsilo sa ato sining balita, dulong sa ato sa Power Trio, agaton sining nga DTX 500 by TC ka Klinika D3 by UNBCO, kaya nga ato man sining nga DTX Beauty Soap sa Baiko na narapanit may aras ang alap-up, muni po kutong acne, magamit lang DTX Beauty Soap, dasin niyang resulta, maging kuti sa artista ka pa. Agaton sining nga DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patron ni K5 Vincent Coralde, ako naman sa K5 Red Salgado para sa kapitan ng balita, servisyo po Miko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Larga Vista.
1: Ang inyo na batihan ngang pambukas ng mga balita ka komentaryo tonight din sa Larga Vista gindala sa inyo sa Kaalwan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500 hindi lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita kinaalam kag ibalo diri sa inyo para tuntunan masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan nga magbato sa balatian.
5: Larga Vista.
1: All right. Gintala kay ta ang balita not because nga gusto ta pakahuyaan ang driver but for all of us to learn lessons. Nga because ang isa ka driver grab man in drive Maxim joyride man dira you have to remember nga wala kamo nagatungod lang sa trabaho. Kami pribado kami nga mga empleyado but tandaan tagid kita nga nagatrabaho sa social service kay man ga offer kita serbisyo eh may ara sang ginatawag ang aton trabaho is imbued with public interest bangod pumuluyo ang aton ginaservisyuan. And so we are expected to act the part. Tino ka budlay man iyang ikaw isa ka reporter, for example, ako, ti maminangyak kuya karon interview sa mga tao sa squatter communities. Ti kun sinong interviewan ko dere, well, hurikapon kong dughan, daw hindi man na guru pwede. Kag mabudlay man ina. Okay, ari aneng tinipik sang kinaalam, tonight, antes kita magkadto sa dugang nga mga balita. Ario, may pakita ko sa inyo isda, duha kabilog ang baba. Hindi ni congressman ha, hindi ni politiko, isda ini sa idalom sang dagat. Yari, isda.
6: Back in Moray, its first bite grabs the prey.
1: Hello?
6: Then a second hidden jaw shoots forward from its throat, pulling the victim deeper into its mouth. And
1: uy,
6: nature
1: kala,
6: is way more insane than you think.
1: Oh, hala! Amo to ang ginatawag Moray Eel. Kung sa aton pa, daw katulad sang nipa-nipa, inabalang daw, ano pagidigani ang laba nga isda? Liwit! Oh, daw liwit ni siya. Laba, eel ini sila nga klase. Atong ngalan sang eel nga may duha ka baba amo ning ginatawag Moray Eel. Ang una nga baba do predator nga alien no sa pelikula bala ni Arnold Schwarzenegger. Now, ang Moray Eel may duha ka baba. Ang una nga baba madakop sang isda. Ang ikaduha nga baba magwa halin sa iya tutunlan. Grabe no. Dispues butungon pasulod ang iyagin dakop isda kasag ukon pasayan manda. Grabe no. Grabe nga pamuntog sang isda. And so that was the Moray Eel. At least inyo nabalan karon nga gabi. Ang tinipik sang kinaalam gindala sa inyo sa kaluwan sang DTX Premium Coffee. Pakilala ko na karon dugay-dugay. Balik kita pagkaligad lamang sini.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Mga sa mga butika. Kadto ta sa mga benepisyo sang D3 Bio. Mga added benefits. Ibagid man kung adlaw-adlaw kag inom ko ano. Ako niya tatlo lang ginakagat ko.
1: Ginakagat mo.
8: Nami gidya kag ton.
1: Nagdako gid mata ni engineer kag ban mo ginakagat mo.
8: Nami gid kag ton mo. Kay nga man pati imo nga baba makabenepisyo.
1: After kagat dok dilapan mo.
8: Ti syempre ang dilap-dilapan mo. Ang pagtuon na pakita nga ang mga innate antioxidant nga makita mo sa D3 Bio like garlic acid, dako mabulig sa may mga problema sa kurason. Even heart failure, kaya niya mabuligan. Kaya nga man, damo nga kaya makontrol sa ano, sang, ano tawag ni? Sang garlic acid. So, imagine ba, kung ano kadamo, ganyang benepisyo kung pala inom ka D3 Bio, kumparar lang sa plain nga D3, perdi kaya dapat D3 Bio gidya kay nga man tungod sa garlic acid no ti bilong ni sa kwan mo polyphenol family predominant ka polyphenol no kaya niya nga malikawan pagid ang gito ang mga cancer sa imong kurason din kaya
1: nung D3 Bio na. D3 Bio
8: ko. Imoya engineer yan nung ano pang mga benepisyo pa kung pala inom ka D3 Bio.
1: Tige na panubo yan eh, ang risgo nga pwede ka magka heart disease. Kaya nga, ginapataas niya ang level mismo sang good cholesterol. Ang kagmaga ginaprevent niya ang mga bad cholesterol.
8: Na ma-oxidize.
1: Oo, nagapilit na sa wall mo sa aton nga mga arteries. So kung madula niya, ining gapilit nga mga latak,
9: sa aton nga
8: makabutan. Wala sang pagtaas sa blood pressure. Wala, wala sang may mabara.
9: Oho. Oh, so mabuligan ka kung may D3 Bio.
8: Beneficio gin nga na pala inom ka D3 Bio.
5: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakukid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
11: Okay. Ang medium chain triglycerides naman na Dr. Ramil kag Engineer Elbao sa D3 Bio no. Nagapasaka sang production sang nitric oxide sa halos kabug-usan mo nga selula sa imo nga lawas. Kag ini ang pinaka importante nga isa man sa pinaka importante nga molecule sa aton lawas no ang nitric oxide. Kay ini siya gali nagapahitad sang aton nga kaugatan.
8: Gahimo hay gasix lens mo.
11: Nagaexpand ang imo nga ugat so nami.
9: Ang mayor nga ugat ya ginapahitad ya man.
8: Aw apupod na niya
11: ang engineer tanang ginapahitad niyang mga kaugatan. Mm. So kung wala traffic sa imo nga ugat, ang blood flow dalhay. Dalhay engineer so meaning ang nitric oxide nga ginpasaka sang MCT sa D3 Bio. Ginaparelax niyang inner muscles sa mga blood vessels, no? So, ang ini nga benepisyo, engineer, imogin ni siya.
12: Ang D3 Bio protects you, of course, from all kinds of bacteria and viruses, including staph and strep infection. Ang muna klase mga bacteria ni cause ni sa ginatawag nga endocarditis, no? Endocarditis, no? D3 Bio kills viruses like adenovirus, cytomegalovirus or CMV. Adenovirus is one of the most common viral infection of myocarditis in both children and adult. Di ginakakasting ni monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio kung ikaw gasuplemento sa ini nga super food supplement, no? So hindi lang trangkaso, hindi lang ubo, sipon, kagilanat, ang D3 Bio damo pa benepisyo makuha mo sa D3 Bio for 14 pesos per capsule. You have all of this in one capsule. Mag D3 Bio ka na.
8: Sige. So, sa mga palainom na D3 Bio, hindi ganyan maperdi inyo lawas. Daugid ka mo. Kumunana ka nami.
5: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na lamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag. kabag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
5: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. TTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
5: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. TTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
19: Pabaka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
19: Pabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
24: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magadala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ikaduwang ugnat sa inyo para tuntunan last and final stretch ang Larga Vista. Ako sa inyo, timpla na kamo DTX Premium Coffee. Ako ya karon pa. Pagpuli ko, matimpla pa ko sang DTX Premium Coffee. Ti mahambal ka na, ti kalon nga naon, sero mga pesa gabi na. Yes, I do. Because, ang DTX Premium Coffee, amo ini ang kape nga indi digulpe. Tungod ang iya sang cup nga kape, ha? Husto lang ang kadamuon. Medium roast pa, meaning wala balagin batok ang coffee beans sa pagsanlag. Ang manami, ang tanan nga kaayuhan sang DTX 500 ara sa DTX Premium Coffee. Kita nyo ba tsagan nyo masaburan nyo sa likod sang inyo puwak, may ara sang pait-pait gawa. That is because ang sangkap sang DTX 500 dahon amargoso kag disugad sugarcane extract ara sa DTX Premium Coffee. Ti paminsarabla. May ara pa sang stevia, plant-based sweetener nga makabulig sa pag-stabilize sang blood sugar mo. Type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko. Kag-ari pa gid ang kampyon, may ara siya sang milagrosong uhong, ang Ganoderma, pangbato sa kagaw sa lawas mo. DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpe. Garantisado makapatawhay sang ulo mo, makatabang pa sang lawas mo kontra sa baratian. I recommend to you DTX Premium Coffee.
0: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
2: They don't know what the hell hit them, right?
3: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Larga Vista.
1: Sa nambal ko na ang aton diri, hindi lang balita ay isang linokpanay, tiniruhay, paluparay missiles, angot sa Iran ha. Now atagunta nga sige pa ang inaway. And si Presidente Donald Trump ara subong sa isa ka kaimtangan nga hindi siya kabalo kung malumpat siya sa Pilas o kung mabalik sa baga nga sa Nobyembre eleksyon na dito sa Amerika, midterm elections. And by the looks of it, si Donald Trump madalagan ang problema mo sini. Ang tawo sa Amerika daw huyog nila subong ang Democrats, inasunod sa survey man si Donald Trump Republican. Tiyang isa sa isyu nga ginabasol karon sa iya na kay nagpasaga-saga ka gera sa Iran. Mayo pa lang na subong kay wala pa ginakaro ang bangkay sa mga soldado nga kano balik sa Amerika. Oo, wala pa. Kiti jutay pa lang patay. Pero oras gani nga magdamo ang patay, disgrasya. But on the other hand, are, pamatian taliwat ang analysis ni Professor Jiang Sequin. Because every night, ang aton ginatalakay dire are analysis and deeper stuff. Hindi na nga kay report party sa kadamoon sang patay, kundi anong epekto sini. Dire karon ginpalayag ni Professor Jiang Sequin, isa kakilala nga profesor dito sa Amerika, ang problema kay ang Amerika mabutang sa kaimtangan nga mawad-an sila sang inugasto para sa gera. I don't know if it's correct or not. Kiti wala gita kabalo matuod kun ano ang manggad sang Amerika eh. Pero are, pamatian ta na ibla si Professor Jiang. Nano ni prop ang ginambal mo man nga mapirde ang Amerika sa gera kung mawad-an sa kwarta? Abe, Professor, larga?
2: Yesterday, Donald Trump stood in front of the world and said he was canceling planned strikes on Iran. He said negotiations would begin Monday. He said the perimeters of a deal had been agreed to. He said Iran and other Middle Eastern countries had asked the United States to hold off. Now I want you to stop and think about what just happened. Less than 48 hours before that announcement, U.S. officials told reporters that one of the harshest bombing campaigns to date was being prepared, targeting Iranian energy infrastructure. Israel had agreed
1: Pause.
2: To participate.
1: Are ang balita. Siling ni Professor Jiang Sequin, hinali lang, kundi una-una man ang kano tikalon ginman inimo. Eba? Singya bumbaho namun sila. Siling niya patilago pudpud ni the most intense aerial strikes sa Iran. Tipo kahapon, hinali lang, doon naluos ang itlog ni Presidente Donald Trump. Nagambar siya, may nangabay sa amon, abi. Nga hindi pagdayunon ang pagpamumba sa Iran kay siling niya sa Lunes masugod na ang negosasyon. Tingaa nga, are, pamatian tadugang.
2: State Department issued a fresh travel warning telling Americans in the Middle East to consider departing immediately. Tehran threatened every country hosting a U.S. military base. Kuwaiti authorities reported Iranian drone attacks. The entire region was bracing for a massive escalation. And then the President of the United States, the commander of over 50,000 service members deployed across West Asia, reversed course. Not because the military situation changed, not because a ceasefire was signed, because, and I am quoting him directly, the perimeters of a deal had been agreed to.
1: Ooh.
2: And within hours, Iranian state media gave no indication that Tehran had asked for the attacks to be called off or had changed its position on the Strait of Hormuz at all.
1: Aragoy.
2: That contradiction is not a detail. That contradiction is the entire story, and almost nobody is reporting it that way. Here is my thesis, and I will lay it out plainly, because on this channel, we do not do panic, and we do not do cheerleading. We follow the logic of power. We follow the incentives. And when you strip away the emotion and the headlines, the picture always becomes clear. Today I am going to show you exactly three things. First, that the United States has consumed nearly two-thirds of its Patriot interceptor stockpile
1: Aragay!
2: And roughly half its Thought interceptors
1: Aray!
2: In 5 months of fighting.
1: Ang problema kay ang supply sang Amerika ining Patriot missile interceptors, mga tersya na lang ang nabilin. One-third, tersya na lang. Ubus na ang two-thirds. O kun ang 70% sang ila supply. Nga damo ang gingamit sang Iran nga suicide drones nga nagabili sa mga 20 mil dolyares lang. Oo, kada isa. Ang Amerika, kung makontra, para makontra ang suicide drone, ang ginagamit nila, amo ning ginatawag Patriot missile nga nagabili sang pila ka milyon ka dolyares. And so, dire ang problema. Nagakawad ang missile supply ang Amerika. Sige, Prop, padayo na, Prop.
2: And that the production timeline to replace them stretches 3 to 5 years
1: Aragay!
2: Into the future.
1: Second,
2: the Chinese-made weapons have already brought down an American F-15E Strike Eagle over Iran.
1: Aragay!
2: This single event has altered the cost calculus of every air mission the United States flies in this theater. Third, that the real winner of this war is not being discussed in any press conference or any cable news segment, because the real winner has not fired a single bullet. Let me start with the facts, because you need the ground beneath
1: right.
2: your feet
1: before... Aray! Si Professor Katanda Remuel, no? Duda ko ga DTX 500 yun niya mo? Oo, kaya doon tsura yun, doon ko hubi, no? Man ang DTX 500, siguro, kung may ari, siguro, si Professor Jiang, wala pa ka pa-order, de? Sang DTX 500 sa klinika? Nga, tungod ang DTX 500, ang utok mo maka ganar ini kung mag-inom ka antioxidants, man hindi duro tuktukon ang imo utok. Kaysa aton lawas, ang pinakagrabe bala, magkaon energy o kung kusog, utok. Oh, kita nyo, tapos ko programa, di kapoy ko, because ang ginagamit ko doon isa lang, utok. Ikadwa ba? Ikatatlo, ti laway eh. Ha? That's why, nga kinanglan ang imo lawas duro gid antioxidants para maaway ang free radicals ukon ang latak nga nagapatuktok sang imo cellula. That is why nga magluwas sa pagkaon sang gusto, pagpahuway sang maayo minus bisyo, inom kagid DTX 500. Amone ang kargado sang antioxidants kay may aradua. May dahon amargoso kag disugard sugarcane extract gikan sa tubo. Sigurado ang lawas mo hindi ma-overtikan sang free radicals ang antioxidants sa lawas mo. Mas jutay ang free radicals, mas jutay ang pagtuktok sang imo karawasan.
0: Lorga,
1: so once again, DTX 500. Aray pagid, ang iya partner, D3 Bio. Ang padalundon ko, DTX Premium Coffee, mag-inom ko sining dua. D3 Bio, ang John Wick sang lawas ta. Amuning kargado sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata. Pinaagi sa cold pressed method. Meaning wala karayo, wala init, kargado sang elemento nga nagapatay sang kagaw sa lawas mo. Fungus, virus o kung bakterya, sigurado dead ball sila sa John Wick sang lawas mo. Ang D3 Bio.
0: Lorga Vista.
1: Ari pamatian ta na lang dugang pagidoa. Ang ngambal ni Professor Jiang kay istoryan ta ini. Nga aihan malibog ulo sang Amerika sa ila away dito sa Iran. Padayunon.
2: You into the analysis. The Center for Strategic and International Studies published its updated assessment on July 30th. The numbers are precise and they are devastating. Before this war began on February 28th, the United States had approximately 2,330 Patriot interceptors. Today, between 759 and 827 remain. That is a 65% reduction. The THAAD inventory, the highest-end ballistic missile defense system in the American arsenal, dropped from 452 interceptors to between 234 and 278, a 38% decline. Three sources familiar with recent Pentagon data confirmed to CNN that the CSIS estimates are close to internal government figures. I want you to memorize those two numbers, 759-234, because those numbers explain everything that happened yesterday. Mark Hansian and Chris Park, the CSIS analysts who wrote the report, concluded with a sentence I want you to hear very carefully. They said diminished stockpiles may force the United States and its coalition partners to take more risks with interceptions. They added, there are no good alternatives to Patriot and THAAD for ballistic missile defense.
1: All right, Arewa, sa simpleng istorya, ang tuyo subong sang Iran, padugon ang parong sang Amerika, pinaagi sa pag pabugat sa iya bulsa. Nga, ang Patriot missiles, mahal. Subong mga solusubra na lang 700 ang bilin. Halin sa 2,300 antes sang gera sa Iran. Ang problema mo ni, ang Patriot missiles, 3-5 katuig pa antes mahuman. Ti, mahal ang gamit sang Amerika sa gera ang Irania drone nga tagpila lang kalibo ang bili. Dimudo ang ginahimo karon sang Iran and by extension ang China, himulbulan ang Amerika nga wala na siya gaston sa iya armas. But then again, isa lang iniya ka-analysis, ha? Nga, kay ako nagapate nga wala tayo kabalo kung ano ginikadamo ang kwarta sang Amerika. Wala tayo kabalo. Nga, kabalutan na may nakasulod sa aton sa ila Fort Knox, sa ila Gold Reserves, nakita tang ila Central Bank. Wala. Ako nakalabay lang ko Central Bank sang Pilipinas dito sa Quezon City, sa Amerika. Wala. Dimudo, wala takabalo kundiin pag hindi makwarta ang Amerika. And so, ang aton, ginatalakay talang, pero wala ta nagabot silingon. Nga amo na gina, nga patod, kitidamo, nga bagay, wala pa takabalo eh. That is why, nga ang aton ginapamatian, analysis pa lamang ini. Christine De La Cruz and family, mayang gabi, Kim Arizona Flora, Luneta Suyod, Leslie Along Raytam, Edw Brizuela, okay, paring Onyot Badaos Jr., Choli Nunez Culiado. Lesson Biser, hindi mag-istorya sang persona mo, personal mo, sa tao nga hindi kilala. For your protection, man. Exactly. Okay, alright. Say hello kita sa iban. Rafi Armonio, K5 Alan Takapan, si Kenneth Wushawu, Araman, Nene, Dilaukaw, Adalaukaw, may gabi. Stephen Park Lim sa Subong. Okay. Mayong gabi, ah. Stephen Park Lim. Leonardo Sevilla, mayong gabi man.
0: Lorga Vista.
1: Nong Edmond Diaz and family, dira sa barangay, Tangub. Mayong gabi.
0: Lorga Vista.
1: Pero wain ako, tiyempo, ah. Pabuasan ta naman ng iban nga mga balita. Sa ngalan sa among Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. As always, ang inyo alagad sa mikrofono, oh, Julius Maravillas. Nagapasalamat sa inyong pagpagigupod. Good night for now. Thanks for joining the show. Salamat. Good night. With K5, Adrian Gantalao, and Remuel Alcantara, Julius Maravillas, nagapasalamat sa inyong pagpagigupod. Good night. Para sa kampiyon nga berita, Kalingawan. Kagmatuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
0: Lorga Vista. 105 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabas kog sa lawas.
3: May DC. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: Una,
8: pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
10: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ginabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang na nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
13: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
14: Mabakal sa malapit na butika.
15: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig nga boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men.

0: fever. Ara gyud po ng pain.
1: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
2: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
0: Hindi lang gyud carrots.
2: Oh, hindi lang carrots mga doktora.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makigbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
0: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
4: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Isa lang nga, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotics.
5: Basta.
4: Ano tayong engineer man?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plak formation, may ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No, bago pa makaina, magka problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dok Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dok Ramil.
6: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dok Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
6: Kung wala ka gainom DTX 500 kag MITC, no? Hindi na lahog, Sir JP. Uh-huh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao.
0: Mm.
6: Tingala man ko ang first in generation wala to high blood. Mm. Kay puno-puno gito ya antioxidant.
0: Mm.
6: Subong man ang kakulang sang gito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Mm. Sa imo question, Sir JP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa inisang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 katuig, 30 katuig, no? Dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
0: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Mm. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag MITC?
6: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo.
0: Mm.
6: May ginatawag kita, Sir JP, nga endothelial dysfunction. Mm. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sa ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung palainom ka DTX 500 kag MITC, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
0: Mm. So, paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
6: Siyempre, taas cholesterol.
0: Mm.
6: Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot sansa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid MITC or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
0: What if, Bidok, hindi ka diabetic?
6: Mm.
0: Normal ang imo nga sugar kag cholesterol.
6: Mm.
0: Hindi ka man tambok, may chansayhan nga mag-high blood ka?
6: Yes, good Sir JP. Ang high blood ang isa man ka-hereditary nga klase sa ang gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sa pasyente sa diagnosis kag proper treatment sa high blood pressure. That's why, mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sa mga puno sang antioxidant ka suplemento. Tiwala na sang iba. Wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag MITC. Hindi na maghulat pa nga kuha na magtaas mo blood pressure.
0: Mayara ba na, Dok, sang sintomas nga mabatsagan kung mayara ka sang hypertension?
6: Amo nang problema sa kadaman, Sir JP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto

0: sa klinika magpa-check up. Wala pa kasang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayogin nga magpa-check up ka mo sa inyo blood pressure. Kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayogin inom ka DTX 500 kag may TC or PRC. Tandaan, ang mataas nga pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Sigurado hindi gig ka magka diabetes, hindi ka magka high blood, kun nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, may TC kag pure C.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga unto kagabi DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
2: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga dugang nga health benefits no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang hyperuricemia, amo ning pagtaas ang uric acid concentration, masubra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid, amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag, ang mataas nga, level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints hindi
0: pala na lataon sir GP.
4: Oo, klain. Wala labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
0: Gani straight lang yung mukaan.
4: Gani, dapat mag DTX 500 kag MyTC sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag MyTC or PureC, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag MyTC or PureC kadadlaw, wala sang gouty arthritis ka matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
0: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia, ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan, imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid. Dugay-dugay nagguba nang imo kan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaon ka tinai, atay, baga mga heart, kidneys, mga kuan bla,
4: kasudlan,
0: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sang gituag purines ang imo dugo plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or pala inom ka bi DTX 500 kag may TC. Wala ka na dagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan. Wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag may TC. Ang resulta di halabok tudlo mo eh, gatiko kag hindi mo na mauntay. Disable ka na. Amo nang lain. Ina kun hindi ka magkabato. Ang lain na kung mapurba pig na bato
4: sa kidney.
0: No, mga urate stones, grabe na. Pili ka DTX 500 ka kag magmay TC o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag may TC ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
4: Amo na ta.
5: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX sa 500 kag may TC, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX sa 500 kag may TC nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Bang agud hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sa phenolic compounds, amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic, kag anti-inflammatory, no? Initanan. Ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no, ngayara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag mighty C.
6: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract tawang ba nila transfer depends, no? Ano ginadala sina phenolic compounds daw pagit polyphenols, flavanols, then flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
0: May pangatanom, no, may dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung pala kaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga mag-ubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Akon gani may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, pila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
1: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo,
3: happy kanunay,
1: DTX 500.
3: Masaligan,
1: epektibo,
3: DTX 500.
1: DTX 500.
2: Di na kanon, ang ginibatsyag ang ako na UTI.
4: Kapila ka mag-inom
2: sa
4: DTX 500? Sa
2: primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
4: Subong, kamusta?
2: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nagoginapat
1: siya. DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Amihan ko to sa ambalidok, transferred antioxidant. Meron mo blood transferred baho. Halin sa baho sa ilong mo, matransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, Sir Boy. May anti-baho man ta, di pala.
6: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
0: Kag alamiton la, Sir Boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
6: Uy, ara na.
0: DTX 500 na. Beauty Soap.
6: Uy, kuno.
0: No?
6: Beauty, ha? Ginipasize kita. Beauty Soap. Wow.
0: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, gin-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na ton kahabon para ang purpose na to na, Sir Boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka sila. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
6: Bantayan nyo na, ha?
0: Yeah. Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner, Sir Boy,
6: Clinica
5: Clinica Dio Fresh.
6: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica Dio Fresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica Dio Fresh, nga gatap na sang mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh deodorant.
0: Ang kapi na pa! Pinaka na best nga kapi, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy, iti may antioxidant, may din sugar cane, may arapagin ang palaya. Din ka pa mangita. Kung kapi mo lang hambalan, namit nga kapi, tapos healthy pa, gina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung
5: may budget ka.
0: Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium ang klase ng kape, nami ang iyang mga ingredients, Sir Boy.
6: May ergotayunin.
0: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3Bio nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
6: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kontra sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress. Sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ala na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3Bio. Protektado ka man sa kaduwa nga kontra sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites, and fungi, kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape, DTX Premium Bulletproof Coffee.
0: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa DTX Coffee Mix or D3 Premium. Pero bantayan, ha? Basi may magawa. D3 Bio Coffee.
6: Uy!
0: Para rikta na, Sir Boy.
5: Uy, bago naman na.
0: Pero ang pinaka the best, Sir Boy, ang pinaka nami, nga ang sirkulasyon sa imong lugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Pero kay pigaw ginaangkuhan ang pagsirkular sa dugo, try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman na ito, Sir Boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
6: DTX liniment.
0: Kamalo ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon ka. Sa amon nga baladyot. May mga gel-gel da. May kuan dugay-dugay ila naman na sundon mo.
4: Kulit produkto nito kay.
0: Amo na nga island ko anay kay nga hindi magwantang piki anay no. So lantaw na to basin dugay-dugay piki on Japan nila tao. Ano na lang
5: damo dagal ibon yo piki.
0: Ano man kopya-kopya na lang.
4: Gani.
6: DTX liniment ha, tandaan ang ngalan.
0: DTX 500 liniment.
7: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
8: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko DTX 500, buntag na o gabi.
9: Parang pila na may mo sugar?
8: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
7: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
10: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Roa City, Atubang sa PLD DT McKinley Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Hey, informasyon sa ikayong law.
4: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3 Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc!
13: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
0: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
13: Tulog ka.
5: Mga bata. Mga
0: tulog. Okay, para mag para kung magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3 Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3 Bio. Nga man, di ka ba lumantang medium chain triglycerides ga-apik ni sa mga damo nga ma-processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imong mga amino acids sa patubuon ang muscle yun lang, mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
13: Wala ka gatubo, lalapotin yung maximum growth, no?
0: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3 Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Nabalaan pa lang ni sa akong papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman kami di klinika di Tribayo. Tingala ko kay Tuto kini, pala inom di Tribayo. Daw batu masubra pa siya sa katasa ko na.
6: Huwag pa na. Huwag pa na nagtangong sortiro.
0: Di Tribayo. Ha? 15 years old pa na. Si subong niya, ginakaon lang. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang di Tribayo, Sir Boy.
6: Kampion.
5: Ginausap lang.
6: So di ka na, no? Kinambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-power sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Grabe, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidads sang klinika D3Bio.
0: Siling niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon, subong, okay na, Dok, pertigid ang D3Bio.
9: D3Bio.
6: Tigid ang klinika D3Bio.
0: Yeah. Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang klinika D3Bio, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
6: Ay, ang muna.
0: Ang muna bantayan, isa sa mga bago nga produkto sa
6: bantayan nyo.
0: Ang complete probiotics kag maghalo ang klinika ni Tribayo.
6: Daw ga
0: pista sang good bacteria ang imo chan.
6: Daw ga pista mga soldado.
0: Once nga ga pista ang mga soldado sa imo nga chan sa imo tinai, ga pista ang imo nami nga mudo.
6: Amo ni kampion ga pina sug bantayan. Ang probiotics nga hindi ya epektado sa init. Pwede yan, pwede yan. Hindi yan maapektuhan sang asido sang dyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas. Amuna ang advantage. Uy, abangan na ha. Pero anong pagidbala mabulig ni klinika D3Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So D3Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3Bio every day.
12: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Physio.
14: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3Bio. Ang D3Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Mimi.
16: Dali kasi napit akong tuhod.
15: Arthritis na gali.
16: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
15: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
16: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
15: Tibog, gid kaayo ang may TC.
12: May TC. Mapalis sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
18: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
20: Iloilo City.
18: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Calibo. Refentor Building.
23: Osmeña Avenue.
18: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: San Jose Antique.
25: Wankyong Building.
26: Barangay 8 Bagumbayan.
27: Fronting kay Sun Mall.
28: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
22: Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC.
3: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang ditribayo, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pagtigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka ditribayo, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa gituag irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang nga mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka common ones nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayo man siya isa tan palma, sina dok ang ditribayo gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa. Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumiyo. Sa sige niya inom di tribayo, gamot daw ang flower. Ay, ay. Siyempre ginapatayin kagaw, Sir Boy.
6: No? May testigo ka, J.J.
0: Sino nagsimot, J.J. Dugumiyo? Ha? Kamu lang.
6: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Mil, about Klinika Ditribayo, no? Sakto na ang Ditribayo, ang Klinika Ditribayo, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akong mother, no, may mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Mm-hmm. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gimputangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika ditribayo adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai ditribayo.
5: So ang extra virgin coconut oil sa nga ditribayo, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatuwag seizure, no, sa mga elders da. Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo, no. So makabulig ining ditribayo tungo sa nga extra virgin coconut oil, kaya ang extra virgin coconut oil may ara sang ginatuwag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto si Sir Boy, no? Sa sinang rason, ang ditribayo makabuligi sa mga tigulang, confirmin na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No, besides si Sir Boy, ang antioxidants nga sa ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala Sir Boy, kapataan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabuligid nga mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
4: Pinaka-common nga mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60, 70, you have diabetes, try nyo bala ang ditribayo. Ang yung medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-jita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man ang nami sinisa iya kay gina-prevent sang ditribayo ang pag-oxidize sang bad cholesterol and also as a good fat ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio.
9: D3 Bio. Gusto mo ba na nami imong mood kag paminsaron adlaw-adlaw? Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sang manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga...
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo.
12: kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

panguluhan sa langit nun, subong man sa duta, bisan ang kabuhi sang anghel, hindi mabaton subong isa kahalad bangod sang paglapas sa inyo. Wala sang sing isa sang mga pagsulundan sini nga mahimo nga dulaon o kon bag-uhon sa pagsugata sa tao sa ila na hulog ng kayamtangan apang ang anak sang Diyos nga nang tugas sang tao makahimo sang pagpasaguli para sa ila. Subong si Adan. Subong ni Adan ang paglapas ng dala sang kailo kagamatayon, gani ang halad ni Kristo magdala sang kabuhi kag pagkadi mamalatyon. Ini lamang ang tao or indi lamang ang tao kundi ang duta paagi sa sala na paidalom sa gahom sang isa ka malauton kag dapat ipasaguli paagi sa plano sang pagtubos. Hindi lamang sa iya pagtuga kay Adan ginbutang sa paghahom sa ibabaw sang duta apang paagi sa pagpadala sa pagsulay ginpaidalom siya sa gahom ni Satanas kung sino ang nagadaog sa isa ka tao ginaulipon siya 2 Pedro 2:9. Sang ang tao nangin bihag ni Satanas ang paghahom nga iya ginahuptan nagsaylo sa iya mananakop gani sa Satanas nangin Dios sining kalibutan. Kabalo kita mga kuturan nga sang sa si Adan gintugas ang Dios ginkurnahan siya bilang hari sa sining kalibutan pero bangod kay napirdi siya sa pagtilaw ang kagahom ni Adan bilang hari munang ginsaylo dito kay Satanas. Amunang suno sa 2 Corinto 4:4 nga si Satanas amunang ginkabing nga Dios sa sining kalibutan. Amunang hindi kita matingala nga daw hapos lang katama naton himuon ang malain. Hapos lang katama himuon naton ang sala. Hapos lang katama ang paglapas sa kasuguan sa Ninoo. Pero perti kabudlay para sa tanan ng mga tao walay makambal na hapos ang pagtuman sa himpitgin ng pagsunod o pagtuman sa kasuguan ng Diyos. Pero si Kristo nagpromisa na kung ara siya ambal niya without me you can do nothing but with Christ we can do anything, we can do everything. Amo nang mabasa ta sa Juan 5 or Juan 15 versikulo 4 kag 5 kag mabasa ta man siya sa Filipos 4 versikulo 13. Amo nang makaturan makabiyanan ang resulta sang sala. Pasalamat na lang kita sa dako nga hugma sang Dios nga ginhigugma gini ang kalibutan agud nga bisan sino nga magatuo magatuman sa akong buton may ara kabuhi nga walay katapusan. Naubos naman ang aton tiempo, aton anay ni siya tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sakitasan po kayo ng mga langit. Sa mas sandali pong ito, muli po kaming dumulog sa iyong banal na lukrukan at nasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagloob sa amin. Maraming salamat, salamat sa inyong banal na mga salita at sa pamagitan ng inyong plano ng pagtubos. Amin nawang maunawaan upang sa ganon, kami ay magkapaglilingkod ng may katapatan at may karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa bilang pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang siyuro kami looy at mabait ng bahay sa pamilya. Ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, or protection at nilamang sa kanya kundi sa lahat na mga kawani at sa aming lahat. Tawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Himepinesos. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Biggie could be added picture. Dapat beautiful, gitgada ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Muterna Max, Muterna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, da sa Sumile. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Muterna Pla kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, makabulig sa pag-

0: Iatugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: kapatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapatak sa mga butika. DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid. Sakitad ang itsura. DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamakasal mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang na panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
8: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
10: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwaska. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
10: Di, pre, musta bulang kape, pre?
11: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs.
1: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso!
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are of officially number one. Number one. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray gyapon
5: ang
4: pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gini karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano ba yung interval?
2: Maitukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kun nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
4: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi ini man ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
8: Sakto.
4: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil, ay kagining mga morning activities right after magbugtaw?
8: Gadako ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka ni TX 500 kag Mighty C, ang mga pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, mo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo DTX 500 kag Mighty C, exercise ka na yun. Kay nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag Mighty C. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod, ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
4: Agali ka, ini tubig.
8: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kun aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag syempre parisan mo DTX 500, Mighty C, Pure C, dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
4: Uy, mas nami daw kuno, Dok, imnon ang kape. Nga damo kalamay. Kag sudanan tinapay ubihon.
8: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga awala aga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Legali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no. Sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kon aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sang mga fat cells.
4: Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
8: Ina nga transfer antioxidant, Sir GP, ang aton kinahanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang nagaproduce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom? Antioxidant man.
4: Gusto.
8: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sa antioxidant.
4: Magluwas sina Doc, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
8: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Ti kalabanan sa pagpabuhi siyudad Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kong aga kay kung laswa ya damo paka seremonyas ni mo no ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo nagalikanon ang imo na timo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom kasi mo nga may tisi or pure si samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga fast foods, no? And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa Katrikon aga Sir GP.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
0: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
1: DTX 500?
4: Ilay nalas mong imo sugar.
0: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Pagsubong ka namin sa akong paminsara.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
10: Informasyon sa ikayong law.
4: Para sa dugang pa nga mga binipisyo. Ngayon makuha sa adlaw-adlaw pag inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kung madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
8: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man Sir GP ka trader nga balatyan, amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke, ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sang ischemic stroke o kun clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
11: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress Sir JP, no? Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sang DNA sang aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sang aton nga white blood cells nagalawig lang sang 13 to 20 days, no? Pagkatapos na, sila ang gina-destroyed sang lymphatic system, no? So, ini sila ang ginaguba sang mas temprano sang oxidative stress. Amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imo yang lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
8: So correct, no, ang bone marrow ang nagareleas ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stubs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibodies sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no? Diri makatabang sang dako ang mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million orak units, sir boy.
1: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun, no? It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang mighty C, nga klase nga mga vitamin C, within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag-mighty C ka, no? And because without much to say, kalanlan parisan mo sa pinaka-kampyon, ang pinaka-bakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na Minister JP, DTX 500 with mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
10: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawas.
14: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects sa mighty C.
1: Uh-huh.
14: Pero kung hindi ka mag-clinica Diofresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
1: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
8: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilok.
1: Oy,
8: gaka-turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis mabaw eh.
1: Ang balilay, ay BI ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Dapat maligo, adlaw-adlaw, no? Ang Paris.
8: Siyempre,
1: Clinica D-Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahe ka for 48
8: ako, sir,
1: hours.
8: Ako, sir, boy, di ko na hulat 48 hours. Kada tapos ligo.
1: Ah, swipe.
8: Swipe ka na yun.
1: Swipe na yun.
8: Para hindi, wala
1: Doble.
8: Ka BI.
1: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica D-Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung stoyahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix.
8: Oh.
1: Ang kape nga gahugas sa imo silula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
8: Sir boy,
1: mo.
8: Bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
1: Uy! Uh-huh. Uy, ala na! D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga...
8: Pero samtang wala pa na, amo na himuon nyo. Ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
1: Uy!
8: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio coffee.
1: Wow, kampyon. Kampyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotiny na aling sa gano mushroom ginting hub na tanan sa DTX Premium Coffee bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Pero kung si engineer niya, Lain niya nga pugaay ang gusto niya.
11: Lain ang ginabubod din niya.
1: Lain niya ang ginabubod. Para pugaon. Extend. Extend food supplement. Ang Extend rich in antioxidant which are called clava, clavowasca and maca. Those herbs are rich in antioxidant. Kapag nami si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sa dugo, saka tanan.
10: DTX 500! Ulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
15: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
16: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow. TGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako galing si Ariel, nagkantoxinitis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama. Tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mapalit sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
18: Informasyon sa ikayong lawas.
19: Istoryanta, ano bala ining chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
1: Andito'y bayo is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But Dietli Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct. Is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas para makuubra sila sang ila, ubra, no? Amo na ginuubra para hindi na maglapta ang ginatawag nga ang infection. But kung maglawig na, lain na, Dok Ramil. Ano madugang mo, Dok Ramil, regarding this?
8: Si Lolo Cobla, Sir Boy Herbert George Wells.
1: Oo.
8: Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
1: Oo, sa state.
8: Dumayo. Siling niya, if we don't end war, war will end us.
14: Hay, gusto.
8: Kung hindi mo pag-untata ng away, kira sa salud sa itong lawas, na infeksyon.
14: Among papatay si mo?
8: Damo, gakapatay, tungod lang sa ako, sa infeksyon. Ti dere nakabulig ang Dietli Bio tungod kay ang Dietli Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infection, may hubag pa na
1: nanabili,
8: may inflammation pa na katabo. So which is ina nga inflammation, gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo dapat may BCO,
1: correct?
8: Or ang BCO mo dapat may D3. Kaya nga man hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang ditribayo. Kag ining gitawag BCO nga may ditri, ang ditri nga may BCO, Sir Boy.
1: Kampiyon!
11: So, of the night na Sir Boy, si B-cells at si T-cells, no? Si B-cells naman yung nagapang marka sa mga infected na nga mga silulabla, Sir Boy.
1: Pinapang pintahan!
11: X! Tapos si Killer T-cells, naman yung
1: himos.
11: Nagahimos.
1: Sa nagapintahan.
11: Nag-eliminate, nagapagwa sa ang ginatawag mga infected nga mga silula. Kung damo ang namarkahan ni B-cells, damo man ang trabaho ni Killer T-cell sa Sir Boy. Why siya sang pahuway? Pero kung naka-D3-bio kita, may arain na sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga tiyan para maggamit ni Killer T-cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3-bio sang aton nga Killer T-cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga silula. Kag ang elimination sang infected nga mga silula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatawag acute inflammation, no, para kuralon black o dalon ang mga pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
1: Kampiyon, no. So hindi tribayo ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas, ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
8: Correct.
1: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
8: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
1: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3-bio. Paano? Si D3-bio, way labot nga ginapadamo yung immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit burn me kung chronic inflammation na. Sinuna siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3-bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Tigin na pasulod na ni D3-bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild ng B-cells and T-cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na. Kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa atong mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3-bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ang inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
8: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagin na yan, Sir Boy.
1: Hubagin.
8: Kaso lang, kay pala inom ka D3-bio, ang D3-bio kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha, kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy. It's the cytokine storm.
1: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
8: The inflammation.
1: Ang inflammation, traidorgid, no? Basta na bala nga may problema.
8: Ako na hindi mga doktor na ang hambal mo. Inflammation is a silent killer.
1: Also. Correct. O ang balingin lang ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa imulawas.
8: Puro hindi na sa mga degenerative stage, especially cancer, diabetes, delikado, ganyan, Sir Boy, kung ano. So, may kuana mo, may kung gusto ka nga to check sa imong lawas kung ara ka sa inflammation nga stage.
4: Inflammatory stage. Mm.
8: May ara inflammatory ko, ana, marker.
1: May markers. Mm. Mm. Cytokine markers nga magkatanaw nila, no? Mm. So, di mo makita ng D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
8: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, ay, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
1: Dipinsa ka na.
8: Paano dipinsa? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
20: D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Visio.
21: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
20: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatak sa mga butika. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
20: May DC,
23: para sa libre nga check-up, bisitahan lang
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
24: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
24: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
18: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Storyanta, ang madamo pagid nga health benefits sa inyong adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil? Mm.
8: Ang D3 Bio, hindi ba't pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka?
4: Mm.
8: It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon, agi na recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is, gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw, nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
11: So, sa una, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sana. Kay gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
8: Correct.
11: Oh, so, ginamoisturize gili sang D3 Bio. No?
8: Subong yang, iba niya, nabuhawa na kwan.
11: Oh, tiyang D3 Bio ay baho ah. No? Ibutang sa aton nga...
8: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
11: Oh. Ay. Lubi lang.
8: Lubi lang ginausang ang butang sa ano?
11: Oo. Ginamoisturize ang sang virgin coconut oil nga rasa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp o kon ang aton nga skin ba sa aton nga ngulo. No? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iyang antioxidant property nga ginatawag pyrrolic acid. Sir JP nga nag-act bilang moisturizer, no? Sa mga nag-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kon tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ang imong kaspa, Sir JP.
4: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, ah, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay Duxam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Correct. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabusitan si Muguya kung nag-D3 Bio ka si Imofacer, boy.
1: Kampiyon. Oh. No? Kalaw, ay ganito na taugon ka, Kas, no nga, Bimbo. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, Kas pa ako. Kas, <taugon. laughs> kumusta nga ng Kas? Anyway.
4: Kato BI ka, Kas.
1: Ang D3 Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
8: Mm-hmm.
1: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw gaditri bayo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
8: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, mm-hmm, if you're taking
1: ditri bayo. Eh? Champion.
8: Kisa tingala ka, kada mo na butilya na inom mga
19: na-miskin ko.
8: Wala ko gagopo, wala ko na-miskin ko. Kulang ka ditri bayo.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ng virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio at lamadlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lamadlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulit sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Ang Spore Biotics ka. By Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
26: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
27: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
26: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May puso!
25: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5.
26: 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

0: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong buhi. Kagpaminsaron at law-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imo good bacteria o probiotic sa imo tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa manaming imbu. D3 Bio DTX 500. Masami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtigulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. Ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500 ang pangbawi kag Super Detox Mo. DTX 500.

0: bibigay ko be edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!

0: Muse FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K3 Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo dipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gandinloman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mang D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imo lawas. D3 Bio.
0: Number 1, 101.5. 101.5.

0: Las 4:42 na mga kaki-five. Grabe yan. Sinsagin lang kamo ha. Aga pa eh. Aga pa ga rin to yung ulos ng tao. Mga bagay nga hindi maiwasan. Luyag taman iwasan. Ariglado, sige lang ha. The show must go on. Mga kapatid. Ariglado, sige mga kaki-five, sa atong sining pagpangalaga, mga kaki-five, karon nga aga, sa atong sining pala, tuntunan, balit ang K-5 sa umaga. Sige, apolopon sa inyo mga lagad, kaki-five babes, ganda na o.
1: Panaman si kaki-five, Robert Pacardo.
0: Sa atong sining mga balita lokal, mga kaki-five. Salah-salah. Ariglado, sige ah. Amogin ay kung kayo sabla nga daw. Grabing salig, blayo. Sabi mo na mayo lang panahon.
1: Government project. Do not delay. Government
0: project. O, sana mo. May mga mag... Balo balabag na dalan, Kron. Tapat! Ariglado, sige. Mga dalagong ang mga balita, karon nga aga sa atong sininga pagpangalagad, mga kaki-five, nanong atong sininga pag-aulombalan, karon nga aga. Dili sa atong sini pala tuntunan mga kaki-five, una kita sa atong sini nga mga balita lokal. Mga balita lokal, nasyonal kag international. Dili sa atong sini nga pagpangalagad mga kaki-five. Hostage sa ginapanawagan para sa ido nga ginlabo patay sa siyudad sang sagay.
1: Tapya kabahin Eski Kades ginapamatukan ang pagpostpone sang 2026 barangay and Eski election kadungan sining sa pagfile sang isa ka congressman diri sa Negros Occidental.
0: Aha.
1: Nga ipostpone ang Eski kag barangay election.
0: Grabe, ano matabo siniya si Robert man kung mag alimbawa karon ipostpone nila din ang ila sini plano. Sa November naman 2028 tema national kag presidential election na naya sa 2028 ayhan madayon man na nina ako ba si postpone na ako wala lagi dya election sa barangay
1: ginahimo na lang yung may layin na gid kita pinaliwat pa I don't know bangod sa mga konsekwensya ayhan hindi preparado ang Commission on Election pero kung kaisa ka kipay babes ining mga bagay nga nagapauntat sang election daw nagagwa niya nga nagapapugi point sa mga barangay officials siya kahit i-extend naman ang termino
0: gani.
1: Pero ang atat na atat niya nga mag-inkwentro at
0: paiway anay tiyan mo na mga kakipayb ang mga barangay kapitan medyo nga malapit grabe padikit para makaganit amo na nga daw ginadipinsahan Manila nga daw nagapa kitang gilas man sa mga politiko labi na gin sa mga congressman kag mayor kung pwede lang ti himo ka sang lay himo ka sang house bill o resolution doso mo sa kongreso nga ipospon na yung barangay election na ara ko si mo ay problema na mo anda yon sang lahi mga kaki-five eh.
1: Isipay naman eh, iba isipay. Hindi gusto, pero ti isipay naman majority, ti kung majority dahi, wala kagidya may mahimo, da kung anong plano sang majority, wala kagidya may mahimo. Anyway, may mga rason man sa likod, tanawang taman, in fairness, sa nag-file sang resolution, I think the Congressman Benitez Albi or ang bata niya, Jabi.
0: Si,
1: check nato ni Karon, no?
0: Si Garin.
1: Si Congressman Janet Garin. Suportado.
0: Kag si Rubis.
1: Oo.
0: Actually ang gay mo gidya sang kwan sang ang nagaduso sa resolusyon si Representative Rubis. So ginapatpat ni Juan ni Garin mga kakifive. Kag siyempre si Garin bilang deputy speaker mga kakifive, ti isa man siya nga nagduso sini. Co-author eh. This is ice ka mga miyembro sang NPA gin pasakaan asang kaso nga murder.
1: Samtang sa ibabagit nga mga balita diri sa ato nga pagpangalagad, labing una nga kamatayon bangod sa dengue naka-record sa Bacolod.
0: Pedestrian patay matapos mabungguan sang motorsiklo sa siyudad sang Himamaylan.
1: Tapi kamahin ginreklamo nga driver sang TNVS kag sa pasayro nag-arigluhanay na.
0: Sinsya lang gid ah. Te daw da siling man yan eh. Siling sang babayan di mo na ipagliwaton ha. Leksyon ni sa tanan nga mga drivers. Nga daw yan o yan uho nyo lang yan. Kung ano yan mo ato nyo lang mga kababayanan kapit pa ako nagdalad bata. Ha? Tapos daw siling pagkabalo mo nga daw wala bana. Nga wala ding bana. Mapakilala ka man nga wala kasawa. Kampiyo no. Ay, PPSM, nagapatigayon sang fact-finding mission sa Negros bangod sa spy tagging.
1: Sa iba't pagkit niya balita, mga kakifive, may kang tanan sa Gihapon sa ato mga headlines. Empleyado sang syudad, nadakpan nga nagamaniyo sang motor nga wala sang helmet.
0: Mayon ay malanga tikang sa ato syudad, mga kakifive, ining pag... issue sang citation ticket sa isa ka miyembro sang City Legal, personnel sa City Legal matapos nga dadakpan mga kakifive nga naga drive na wala helmet kag naka uniforme naka uniform sang City Legal. Di bilang ehemplo untani sa syudad sa Bacolod sa aton sini nga mga motorista, siya da tani ang modelo, siya pa ang nagapangulo. Kundi, dakop. Dakop siya, kagin na isyuhan sang citation ticket, ginpabayad sa iya violation, ah. Isa malang klibok pisos to. Pero at least, na-remind siya, nga isa lagali kuno.
1: Dapat una nga taga-gobyerno, amo ang magasunod sa layi. Ilipinagid sa dalan mga kakifive, hindi lang kay taga-gobyerno, kundi number one, ang bisan privado ka man, basta driver ka, dapat sundon gid naton ang patakaran upon ang palisi sa karsada kay damo na nagaka-disgrasya. Ilabinagid sa mga nagamaniho sang motorsiklo, mga kakipay.
0: Areglado, sige. Diba tunon ta ang konsekwensya? Mga money, mga kakipay. Sige, salamat gid ha. Good morning, Ma'am Esperanza Hinsuli, Miss Vilma Manzanares Cobia, Inday Chimi Aragon, Charmin Maldigia, Raquel Durio Saiko, mayong aga lang. Number one ko, no? Number one ko yung late. Sige ha. Nanong mga dalago ng mga balita sa nasyonal, ya papang?
1: Sa balita nasyonal, kakipe babes, may madamos ang post nga nakita si Harry Roque, nag-postman, nga sariin nagpostman si Attorney Turion. May bad news kuno ka K5.
0: Uy.
1: Amo ning ilang post pero hindi maintindihan. Pero nagalaptang istorya nga nadakop na si Senator Bato de la Rosa pinaagi sa warrant of arrest ng International Criminal Court.
0: Uy.
1: Pero ginpamangkot si Lacson, niya sa NBI, ginpamangkot man si Matibag. Wala man.
0: Wala man.
1: Wala, pero sa pulis, wala pa kung saan confirmation. Pero sa ulihi lang niya balita, nga may ang pulis nag-confirm nga wala man sa Gihapon. Ano ayhan ang nagdakop siya, pati ang Armed Forces of the Philippines. Kuno sa information, bago lang nakita ko ang post ni Attorney Turion, nga siling niya, leksyon sa akon, nga hindi ko sagad tawag direkta kay Bato, kay matrace gali ang location. So wala pa man sa confirmation na mga istorya lang ni. Kaya iban siling niya, anong
0: bad news? Fake news man eh?
1: Oo, siling may ara ka comment kasi ano, bad news? Bad news na dakop si Bato de la Rosa? Siling hindi, bad news, ano, may Marcelo? Ano, bad news? Muna yung mga istorya, pero wala pa sa confirmation. Pero may post na diri si Attorney Harry Roque nga may nag-traidor, kuno, kay Senator Bato de la Rosa.
0: Grabe, no? Kadamo-damo sa mga nagaginuwa nga mga istorya subong mga kakifive. Duha mala ni kabutang bad news o kon good news mga kakifive. Ha, amo mala lang pilihan ta ante from pamangkot nila tuod balay ni o fake news lang ni nagalinagaw subong mga kakifive. Wala pa man sang confirmation, diba si para ko na again withheld ang nila yang balita. Mga kakifag, hindi na pag-ipalabas sa social media kag sa mga mainstream diba, media.
1: Si Makibota sa dahig na si Bato de la Rosa.
0: Tiyan mo na mga kakifag, kay ka Budlay. Grabe nga sekreto nila mga kakifag. Ha? Di ang masadya sa sining nagapadayon subong trials sa impeachment impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Grabe ang pagpisa-pisa ni attorney Pua, mga kakifive. Ang maning spokesperson ni Vice President Sara Duterte kag sa Defense Council, mga kakifive. Kay man tinag-witness ang mga kakifive ang Kua ay kuha representative nga mo ang nagpungko sa witness stand agad nga mag presenta mga kakifive. Ini may kanta na sa sining unusual nga withdrawals mga kakifive. Ti ano ning unusual withdrawal, cash withdrawals mga kakifive? Ambot kung naka experience kasang nagligal nga mo nang ginatalakay nila si Robert.
1: Kita ko nga cross examination sa taga commission on audit siling niya sano ko lang nagpungko na bago pa lang sina pila naka vice president ang gin audit mo sina si Vice President Sara Duterte pa lang nati si Vice President Sara Duterte lang bala ang may confidential funds
0: kaya mo nati siyempre confirm man siya
1: damo siling niya sano pang confidential funds siling niya 2014 do you think nga sang 2014 hindi pa Vice President si Sara Duterte
0: tiyan mo na mga kakifive
1: tulog
0: amo na mga kakifive tigin na kabig ngining ila sining mga ginapresentar ng mga ebidensya kalabanan di mga irregularidad mga kakifive. Unusual cash withdrawals ining land bank managers mga kakifive nagtestify nga may apat kuno ka mga apat na kabisis nga nagcash withdrawals ang cash withdrawals sang tig 125 million o halin sa office of the vice president sang Vice President kagatig 37.5 million halin sa DepEd mga kakifive. Ginlaragway ini nga unusual tungod nga normal nga gina disbursar ang dako nga pondo pagi sa checks hindi cash mga kakifive. Hindi bala yan, hindi ka pwede maka-withdraw sa muna nga kantidad mga kakifive. Di kulang dokumento kag liquidation inisunod sang kuha auditor si Roderick Wamil naghambal nga ang office of the vice president kag DepEd wala nag presenta sang sapat sa intsaktong supporting documents para sa paggamit sang 612.5 million confidential fund. Ang accomplishment report sang OBP para sa 2023, kulang kuno sang dokumentasyon. Amo lang siling nila mga kakipaib. Kag nano ang ginlapas? May paglapas bala sa kuwa circular? Dere mga kagiba ginpahayag nga ang failure sa pagliquidate sang confidential fund ginakabig nga prima facie evidence nga ginusar ini para sa personal nga benepisyo sang accountable officer. Si VP Sara Duterte bilang head sang OVP kag DepEd ginakabig nga accountable officer mga kakifive. Dire kita sa fictitious documentation, fake names mga kakifive. Dakita sa house prosecutors kag akusar nga ang confidential nature sang pondo ginusar bilang excuse para maghimo sang piki nga dokumento kag pangalan, mga kakifay. So ginapahayag nga hindi dapat gamiton ang confidentiality bilang shield kontra sa accountability. Grabe no? Paglaragway, mga kakilay, sang ibang sine, sila isang private prosecutor Lorna Kapunan, nagambal nga ang sistema sang liquidation sang OBP kag DepEd scam. Kag hindi lang simpleng bookkeeping lapse, mga kakifay. Ikaw, may sumasili ka scam man?
1: Muna ang pagwa ni Attorney Kapunan. Pero ti sana siling na humanay ya kakipe babes ang butuhay when it comes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: Grabe no.
1: Divided by politics kita gyapon kakipe babes. Bisan ano para dira ang matabo sa impeachment kuno abi gapamati ang mga senator judges. Pero damo naghambal nga humana ang ilang aboto.
0: Sang 2014 may ara sa record. Amo ning ginauyatag dagiti ni presinta ni kwan ni Wamil sa kuwa kuwa mga kakifay. Ni siling ni Pua niya sa 2014 may ara kabalasang audit. Niya yes your honor. Di pag siling niya ni pila, tiyan mo na yung ginapatpat niya. Nakabalokan nga ang 2014, hindi pa yan si Vice President Sara Duterte nagapungko dahil hindi pa siyang Vice President. Nga nalikredit na yes or no, na ikaw yung pamangkot ko. Grabe no. Masadyado sa kwan na sa kwan sa Senado, mga kakipay. Rowena Villaran Arbeto, si Grace Kili, Jean Montesino Arroyo, may ngaga lang, mga kakibab. Alas 4.59 na.
1: Pangapin na taas ang DTX Coffee Mix, ang kape nga healthy DTX Coffee Mix, mga kakipay. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, may order sa Teres 1, but way kita kalusot subong pangadlaw, kaya naubusan kita sang stocks.
0: Aba, sige ah. Ginabahin-bahin ta lang yung oras ta. Ang oras sa tigadulong kagang oras nga tigjuti.
1: Tigdulong o tigjuti. And of course, sa ating mga kulturan, di pagkalipatan ang Power Trio, mga kakipaib, ang DTX 196, ang Klinika de Atribayo, sa Rasiling na, basta ginsangkap nyo gani ini, gininom nyo gani ini, kag sige-sige ang inyong inom, hindi kita magkangilin sa aton kaugalingon, kaya ang kaugalingon tamo ni ginagamit ta para sa aton pamilya. So ipower trio mo para nga nami ang inyo pamatyag kag ang resistensya ara mataas ang inyong immune system kag malayo kamo sa balatian. Padayon kita sa pagpangabuhi bisan pigado lang basta maayo ang lawas.
0: Bisan pigado lang to basta maayo ang lawas, so manggaranon ka naman lang na naman.
1: Basta pigado kag maayo ang lawas. 34 abi lawas mo.
0: Kita ka sa mayang lawas.
1: Basta naka-power trio ka, mga kakipay.
0: Amo na gali no. Ang imo lawas basta bigad bisan pigado lang basta mayong lawas. Coca-Cola body. Galing kay ang Coke. Family size nga body.
1: At least chubby. Chubby. Pero ang mayo lawas, kag lawas abtik permi ya, si tomorrow na yan. Nagatikid ko, may tisi.
0: Okay.
1: So mga kakipay ba, ang klinika di Tribayo, kanami isang tulog ko because kung gabi, nagainom ko di Tribayo para nami ang akong nga tulog, kakipay babes. Alas 3.50, bugtaw na ta, paligo, alas 4.15, abtik ang aton nga lawas, mga kakipay, sa klinika di Tribayo, kay nagapanami isang flow sa inyong nga dugo, umalin sa inyong bone marrow, ginapapreska, kagmanami ang timplada sa imo dugo, hindi lapuyot tungod nga naga-detribayo ka with BCO, nga naga-penetrate sa imo nga bone marrow, dira naga-forma ang imo dugo, kag ang imo tulaan ginapapag-on, kag ang pag-ilig sang dugo manami, halin sa imo ugat, pakadto sa imo nga heart, heart kag sa imong brain.
0: Oy, grabe.
1: Magpenetrate sa imong brain, nagaalam ka pa kag hindi ka mangin malipaton
0: na
1: kung diin mo to gintong-tong, dumduman mo gidyapon.
0: Uh-huh.
1: Ang utang mo, dumduman mo man.
0: Mm-hmm.
1: Ang kwarta mo sa bangko, dumduman mo man. Ang problema, kwarta lang sa bangko, ginadumdum mo, wala pa tayo check mo sa ATM,
0: na
1: pro utang mo, lipatan mo. Hindi na maayo.
0: Mm. Nga ga-check siya permit sa ATM niya.
1: Oo, tiling niya, you cannot withdraw the amount na gusto ko. Kay gali kay ang balance sa gamay na lang. Oo. Pinagruya lang ko sa ATM eh.
0: Hindi ate automatic tumisis.
1: Oo, automatic tumisis abi kada sundo. ATM. Tama na kun kay sa Key 5 babes. Excited ka pa kanto sa ATM machine. Pag check mo, pagwa mo, hoy-hoy ang pako mo. Ano? Tama na, no.
0: Oh. Wani talo na mayong agalang da.
1: Pero ang nanamian ko lang na makita ko sang kilala ko nga dito ako sa ATM machine na galin.
0: Expand ka man tayo.
1: Doyoy, pako mo pagwa do na psycho niya. Expand ka naman luwat eh. Kita ya ka doyoy, pako mo pagwa ayaw.
0: Da piho niya.
1: Do way to how. Pero kung expand ka do ka yung home ka, siling niya sigurado paldo naman to.
0: Pag sulewa na ako, yaw yaw makilala ko, harang kaya siya, patuloy sa bangko, sulod sa ako na. Huwag ito mag-expand siya. Siya pag-abote, pag-dugo-dugo, nagwano niya, harang na siya. Siya paldo na niya.
1: Kung huyo-huyo, pag-asil niya, zero balance naman niya.
0: Okay. Nag-abulig ini mga kakipay, pag-maintain sa blood sugar levels, ang DTX 500. Mayo para sa mga diabetic, kaya patient, mga kaki-five. Nagapa-hagan-hagan kag nagapa-reduce ang ato sininga bad cholesterol protection para sa heart health, mga kaki-five. Naga-cleanse ang atay liver kag nagadetox sa lawas, mga kaki-five. Nagabulig man sa weight loss kag immune system, mga kaki-five. Amo ni ang DTX 500. Paano naman ang D3 Bio? Anong ginabuligan sa D3 Bio, mga kaki-five? Tikom lang na D3 Bio, ginapabako dyan ato sininga mga katulanan, ang ato sininga bones, kag nipon, mga kakibampan, pinaka-importante. Nag-suporta sa immune system para malikawan ang infection, nag-abolig sa absorption, calcium, kag post-pros, para sa mga muscle function, kag energy balance, mga kakifime, muna ang trabaho sang D3 Bio Food Supplement, mga kakifime. D3 Bio, natural ang mighty C alkaline vitamin C para sa aton lawas, ginapabakod yung immune system ta. Ginapaalam niya, mga kakibay, ba mga nagasalimuang ang immune system naton, ginabuligan niya para magbakod. Amo na mga kakibay, bilang sundalo sa aton sininga lawas, mga kakibay, ang mighty C alkaline vitamin C. Di mo ni mabakal. Dira sa my Maze Wellness Product Center ara sa my ground floor sa Plaza Mart Building. Kag of course, mga kaki-five, dira sa my Rogers Store, dira sa Florenceville, ara sa Ninio Store, mga kaki-five, ara makamaminda nobly. Pwede lang kamo dira kabakal, mga kaki-five, ara sa my Bangga, sa Florenceville, mga kaki-five, sa barangay Panokoy, dira sa siyudad sa Bacolod. Ayos! Completos Ricardos! Mabakal sa Roger Store. Kape and DTX Coffee Mix kag DTX 500 kag D3 Bio, mga kakibab.
1: Sa Pid Store, makabakal man ang product na ton. Uh-huh. Sa Villa Muente kay Sir Alex, no? Kay Sir Felix Butolano. Mm-hmm. Dira sa Villa Monte.
0: Sige. Anong vibes ta?
1: Ang atong good vibes sa Kipa Babes, may mga tao kung kaisa. Nga, ang karabaw kung nga ang nagapanungay, ini mga turo, nagapanungay sila ka Kipa Babes, kay ang nagapamikon man eh. No? Kasubong man sang, kinhanglan man sila sang ila nisisidad, no? Uh-huh. Bilang turo.
0: Uh-huh.
1: Kung paubrahon mo lang paubrahon, gapamiko ni gapanungay.
0: Uh-huh.
1: Ining tawo kon kaisa ka Kipe Babes, may mga nabalaan ko ya.
0: Ang sapat daw tao, no?
1: Oo, gapangita man isang kinawala, no?
0: Pero ang tao daw sapat man.
1: Karon ang ambal niya. Nagang panong, ngay ka isa ina sa mga faktor. Kag ang ido ka kay Pai Babes, kung hindi mo pagkapunon, galakat man ina siya. Kay bisan tatlo ka kilometro or lima ka kilometro pa na ang babae, kung gusto niya na magpahigal, hambal nila, ma-detect na yasang yung lalaki nga ido.
0: No?
1: O, mabatsagan nila. Ano pa, kung kisa, gakadulaan ka ido nga turo nga lalaki, kay pangayaw man to sang kinawala niya. Sa isa ka ka-istorya, may mga lalaki nga tawo ka Kipe Babes. Nga may kilala kuya ga istorya sa akon nga sila nga tasamon, sila nga basta mangurukot na manguruting na gani si Mister. Nga tungang gabi, buot silingon, wala na sa gintagaan ni Mrs. niya.
0: Ano bing klase nga pagpanguruting?
1: Oh, do akig bla. Prambot nga muna yang na dumduman niya. Ini naman niya ka Kipe Babes. Ginpaupok niya man. Iba niya nagpamurugso kundi pagtagaan ni Mrs. Iba niya nag-ubra. Panapasaging ang ubra niya. Ari ka kipay ba itan ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap.
0: Ambot sila niya nagpaupok yung sa puno.
1: DTX Beauty Soap kag Clinica Dio Fresh. Kipay bitan ang nagpanapasang saging.
2: Bagay niya sa mga saging ni panghagbason. Hagbason tali. Hagbason tali. Basong tani. Basong tani.
3: Basong tani. Ano kinamaway mo?
2: Maayo tagamay, hindi manghatag.
3: Ano yung kinamaway mo daw?
2: Di, ano pa biyang bidahon ta kay... Dugay-dugay, tigulang na ta.
3: Pero galing hindi nagay pwede magpahuway gali ya?
2: Hindi panghuluyagan ta ka. Turutudo. Tanan mo nga luya, ginahatag ko.
4: Sana all.
2: Tapos mga energy mo, gamay, hindi mo pagtagaan.
3: Dali, uli ka. Gusto mo, dali, uli ka.
2: Hindi na ba gusto mo, uli ka. Wain ako gana. Wain ako gana. Wain ako gana.
0: Wain
2: ako gana.
0: Sunggur.
2: Wain.
3: Wain. Sunggut-sunggut na alay na. Dali, uli ka.
2: Sino man maganahan, abi? Sino man na maganahan man? Wala na ko gana. Hindi
3: tama lang. Kaya
0: na! Hindi ka bang sarangan? Lang yung saging.
2: Hindi ko. Masalakas ako, babakulod ko.
0: Bakulod. Bakulod siya. Babakulod siya.
1: Babakulod siya sa dinga na daw.
0: Dinga na sa inigaran.
1: Ano kaya nang bakulod rin sa may golden, ano na?
0: Golden field?
1: Dala lang sa guru makatyo, babakulod lang. Uyagin kumpunan. Oo.
0: Yan din ito, di pa bakulo na lang ko.
1: Oo, sa Golden Field.
0: Damo ang magampang sa isip sang, yan din sa bakulo.
1: Ay, pag gusto ka na. Tasunod bala, balaan mo kaki Pai Babes. Sa mga adulta, for adult only lang ni kaki Pai Babes. Sa seminar, hindi na yan nga pag gusto kaki Pai Babes. Kung kinahanglan sang babae, mamalibad kang lalaki. Kung ikaw man lalaki, kinahanglan ka sa babae, mamalibad ka man nga babae, hindi na galik ka Kipe Babes.
0: Hindi.
1: Ang orientation na sa DSWD, responsibilidad.
0: Responsibilidad mo na.
1: Oo, responsibilidad
0: mo na. Kinalaan kung anong ayoon sa babae, patulon mo.
1: Hatag mo. Oo, hindi nga pa kung saan ulang yung gusto mo. Formal ina ka Kipe Babes. Gani, ambal sa nag-seminar, istoryahan nyo ang schedule.
0: Inay nagawa na sa family planning.
1: Pag-seminar.
0: Mga seminar
1: na. Istoryahan nyo kung saan, istoryahan mo tong isa. Katabinat.
0: Ikaw, katabinat.
1: Nakatabinat.
0: Sir Vic, Bilyas!
1: Isa na lang. May boss ni nga sa Pilipinas na kakipay, babes. May grabe giling abilidad niya na may pagka Bruce Lee na kakipay, babes. Ang training niya may pagka Bruce Lee. Siguro kay extend food supplement ni siya kag nagamaytis eh. Kay grabe magpa training o kabudlay sa iyang training na may pagka Bruce Lee. Bruce Lee ng Pilipinas. Kakipay bitan.
0: Bruce Lee ng Pilipinas. Kinukita ko niya gapon. Anong tabo sa iya?
1: Mineral water tabo niya.
0: Ara. Way sa kasagan sa puno kasaging ang ginaboy siya.
1: Dapat sipa. Oh. Amo na ang Bruce Lee sa Pilipinas, mga kagipay. Oo. Oh. Te, nakalamok na kamusang kape mo, Gaspar Coronel, Merlin Longno, Angie Aloy, Rui Nervito, kag Leonardo Sevilla.
0: Estileta, bravo.
1: Sige.
0: May Dagay.
1: Marilyn Caranza, Mambiki Gantalaw,
0: and
1: Julie Lumugdang.
0: Liserio Tomlos, mayang agalan na. Di nakakape na ka mo, kape ka na. BTX Coffee Mix, mga kakabay. Si Indang Hilado Sarado, nakakape na niya.
1: Sir Jonathan Sarad, at Sir Godofredo sa Granada.
0: Si Bros Manuel Ramos, nakakape na niya. Duga-dugay, rana sa Jimber. Kapihan mga kami
1: sa Jimber. Jason Relato sa Pilisa, kag Jen Montesino Arroyo sa Gapagata, dira sa Libertad.
0: Gapagata. Sige, makumarsyal kita, anay. Balikay kita matapos ni.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ga brain food, kagga tinloman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, uti ko buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: Sa una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
10: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
12: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
13: Ito si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
14: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
15: Makakal sa malapit na butika.
16: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
15: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Ang ginpapaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Eye Care Gold.
21: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang Eye Care Drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time check, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Last 5:20 na mga Kaki Vibes ato sa inyong pagpangalagad. Sige, puno-puno sa inyo alagad Kaki Five Babes. Itulaw and Robert Pacardo, inangabay dolo sa kalwan sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Dr. Pinoy Squalin Capsule, mga kakifive, sa lang atun mabakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Nga may Dr. Pinoy Squalin Capsule kita, mga kakifive. Kinanglano na ito, nadlaw-adlaw ini. Ah, kapin pa kung may mga problema ka sa ikayong lawas mo, resistensya, kulang na sa atun nga lawas. Ah, sobra ng virus sa atun nga lawas, mga kakifive, wag bakterya. May pila na ka mga nagatubo kag ginabatsya ka sa aton lawas, mga kakifive. Capsule o kon na Dr. Pinoy Squalin Capsule, mga kakifive. Kampiyon, mga kakifive. Para sa aton nga hydration, nagatagban sang moisturizer kag elasticity sa aton sininga panit, mga kakifive. Ang dryness, nag-dry mo nga panit, mga kaibig, may mga wrinkles ka, kinanglano na to ng Dr. Pinoy Squalin Capsule. Sarang na to, mabakal sa tanan ng mga butika, dira man sa Silay kag Talisay ng mga butika, Dr. Pinoy Squalin Capsule. I-check na si K5, Vincent Tobalik, Medina, Coralde. ang lakad sang panahon, mga kaki-five, nga why not, ton ginauna-una, subong adlaw, ang Bacolod City, ang temperatura subong nagapabilin nga ra sa 26 degrees Celsius, kaga mahimo magalabot tub-tub, 31 degrees Celsius. So ang panahon subong, ang weather naton diri sa syudad sa Bacolod, ginapaabot nga mangin partly sunny sa adlaw, kag mostly cloudy sa gabi, mga kakiwib. May mga posibilidad ah, sang pag-ulan sa sulod sa 24% to 28%. Palagi pa sa may siling daw weather disturbances diri sa ato na.
1: Oo. Kakipibabe, sa wala may linog, halos sa kada oras may linog, pero ang pinakapwersa langgid ang ara sa to nga magnitude. Halos hindi mabatsagan, no?
0: Aha.
1: Sponsoran ko na yung imo tukib.
0: Aha.
1: Ang tukib, kakipibabe, nga i-explain ko.
2: Tukib sa K-Pi! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K-Pi sa umaga. Tukib sa K-Pi! Tukib sa K-Pi!
0: Ah!
1: Kakipe babes, ang mga ngalan sang tawo nga Luz Biminda, naghalin ini sa pangalan nga Luzon, Bisaya sa Mindanao. That is why ginpangalanan ang isa kababayi nga bata sa mga katigulangan nga si Luz Biminda. Diba? Samtang, sinugid pala nagpapangalan sang Luzon, Bisaya sa Mindanao nga ang Pilipinas, may tatlo kadalagko nga mga isla o kon major islands ining Luzon, Bisaya sa Mindanao. Pero kakipe babes, ang una din nga ginsulat ni Ambrosio Rianzares Bautista, hindi ni Visayas actually, kundi Luzon, Panay, and Mindanao. So pinakasintro sa Visayas ang una, amuning Panay, hindi niya ginatawag nga Visayas. Nga nangadlan pagid, nahingadlan pagid nga Visayas ang sabaylo nga Panay. Kaya gintunga sa tatlo, or gin-divide sa tatlo. No?
0: Okay.
1: So sang 1526 panahon sang lulo ko nag-abot diri si Luisa kag Sibilia Lubos sang tuig 1526 from 1543 to 1543 kag sa ila pagpamangkot-mangkot kung anong lingguwahe kung anong lugar ang sabat sang mga taga Bisayas hambalya Bisaya pero ginhingadlan na lang nila sang ulihi nga ang tunga-tunga sang Luzon kag sang Mindanao amo ang Bisayas from the word Bisaya kakipe babes. Okay?
0: Amo na.
1: Amo na ang istorya sang Luzon, Bisayas, Mindanao kag ang istorya sang pangalan nga Luz Biminda.
0: Subong may na may mga bag-o namang pangalan kay subong?
1: Oo, ano naman?
0: Sila nga may mga nagpabunyag tong bata, mag-asawa. Sino ngalan sang bata mo? Nga si cellphone. Nya ha? Si cellphone?
1: Oo.
0: Nya di naging kuha ng kuhanin ng pangalan din naging kuha. Nya si ginkwa sa aning ang cell ginkwa sa pangalan sang Iloy nga si Cecilia. Tipo nang isa ginkwa ang pangalan sa iya papa. Sino ngalan papa yan nga si Punciano. Si Punciano nano amo lang na ginakombine ang pangalan sang bata ya si cellphone.
1: Ay gali. Kaki babes, ang mga ati, mga parinti ko sang una. Kung magbata na sila kon sa kasagingan nila ginhimo ang ngalan niya sina si kasagingan.
0: Kasagingan.
1: Kay may mga parinti ko nga ate sang una naga kon magtigulutom na kakipay babes amo nang sinyas nga tigulutom na. Kaya ang mga ate nagalakat na sa dalan kay bitbit sang ila mga binagtong pag nagapangayo sang bugas sa amon. Tikon pa mangkutom ng pangalan sila si Sinuni. Si Kalangkaan. Tingko nga si Kalangkaan kay sa Kalangkaan ginhimo. Sa kasagingan ang ngalan niya man sang bata si Kasagingan. Pero doon nag-social na subong kakipay babes.
0: Ano?
1: Si Gingging na subong. Sa mga gingging da, balaan na lang kamo kung din kamo ginobra.
0: Tingko din may pangalan to yung si cellphone to. Ang sapiak to yung nagpabuniag man. Ang ngalan niya si Charger. Ngalan niya siya nung alas. Niya yung isa, sinis niya parin yung isa, siya nung alas siya niya. Nga si Charger. Nga si nga Charger raw. Niya kay, sinis niya parin. Niya itong isa, yan si cellphone. Ang pangalan niya sa iyang Iloy, si Cecilia, simple siya nung amay. Naimo niya si Charger raw niya. Niya si Chari, kag si Jerry. Charger.
1: Sa aton ginadirekta tanang hambal nga saksakan. Isaksak sa saksakan. Pero sa kanoya kakipay babes, ginbutangan ginasang lalaki kag babayi. Amo na ginatawag nga male flag kag female flag.
0: Abi mo sa po sa pare? Nga wala ni madayon ang pukuhan, hindi madayon ang bunyag. Nga nga na pader, nga kay wala signal.
1: Si basi lo Batman. Kaya mo nang hambal nga pang charger ko pang
0: Kaki 5 Vincent na manik pwede na koral de
1: naka-charge ka na Kaki Vincent
0: naka-charge ka na pang alhamdulillah
3: pang sige ano lang hindi nga pamati ko sang joke nalang ako tabi oh
1: daw gali ikaw ka naman sang kanta ta pag sige-sige mo karon hindi ka excuse ka daga sang kanta kaya ikaw nang pinaka-leader subong sa akong pagpuno pamangkot sa field. Nga himuon si K5 Vincent nga pinaka king of all lunchbox king.
3: Amboy dali kay K5 Babes sa K5 Robert. K5 si Gabong dali sa ka-contractor si Co-driver na K5 Babes. Dali sa may itubangan na...
1: Tricycle driver?
3: Tricycle driver K5 Babes.
1: Sponsoring man abis ang isa ka DTX Coffee Mix. Patimplahaman na sa abis.
3: K5 Robert.
0: Kapita.
1: Ibuhin lang sa akon ha. Doda mo na utang ko sa imo. Isa ka back stingbon ko na lang ha.
3: Mas
1: na
3: mo utang ko sa imo. Si Ma'am Jen to mo man. Kasi kipay babes, kipay Robert sa may kanto din sa may
0: na. Tabi bayarin nyo na na utang nyo ba?
1: Kutob sang nagasagubong dasubong music ka K5 Vincent sa aton sa K5 panagtagyan na isa ka DTX Coffee Mix sponsor ko na ha sponsor ko kuali sa kabax
3: Areglado Robert ka K5 Babes katuon natin sa karon ha
1: ang pamatuod ginapicturan mo
3: Ari.
1: Amay yung palapit sa imo na tagae.
3: Ayos ah. Kakipay babes, kipay provide sa likod ko ni, likod ni dalan. Pero kung di ka patubang against the Lord, abi, against the light, kakipay babes, ang aton nga presyuan ay sabong sa mangga, pila mangga mo.
0: Mga prutas naman ni mo, prutas.
3: Prutas, kakipay babes.
1: Bila, 160?
3: 150, mangga.
1: 150? Sagi marasubong kay mahina na, tag 220 na.
3: San Carlos nga kwan. Kakipay babes, kakipay Robert. 150 ang mangga, ang sweet melon na tondri, tagsyen ang kada kilo, kagang watermelon, kakipay babes, 80 kada kilo. Mga kakipay na to na, apple red, gusto mo, pulo, top 40, ang bilog naman, itilag ko niya 40 ho niya kakipay babes. Red grapes, 300 ang kilo, kagang...
1: Harang manog baligyam ang kutabi kung bawiin ang kapital?
3: Bawi na ni Guro. Ma'am, may nga. Bawi na, paldo na.
1: Bawi na kapital?
3: Bawi na ang kapital. Bawi.
5: Paldo na.
3: Paldo na. Paldo
1: na. Munang mayo da. Oo. Naton, bangod sa hambal mo nga paldo, manigusyo man kami prutas.
3: Bangod sa nasang hambal mo nga paldo, nakakuha kami si Imo sang ideya.
1: Matupad kami na sa Imo.
3: Natlatanan daw kami mangga man din ilatag na son si Kakipay Propat.
0: Ang Imo rin, kompetensyahan mo gito tayo.
1: May paldo gali.
3: Lemon, Kakipay Babes, namin eh kung may mga kwadbala. Tutunan mo.
1: Ma'am, kutana si ma'am. Ma'am, anong gidang bakal nga prutas?
3: Anong bakal nga prutas ni si Imo, ma'am? Anong bakal?
5: Watermelon.
0: Tungod sa kainit ni kung odto.
1: Kung sa prutas ano ka naton?
3: Kung
1: sa ihambing ka sa prutas ano ka?
3: Ihambing ka sa prutas ano ka ba? Ano kaya? Ano ka?
1: Ipili lang naton.
3: Pili lang kadamo prutas. Watermelon.
5: Ang
3: papelian
5: ako?
1: Melon
3: rin?
1: Melon. Nato, amo muna bilang gusto ko. Ambalasa.
3: Oo, amo muna gusto ko.
1: Ay, Pang pang balik ka sa trabaho, taliugo ano yung pang ha, damawili ka sang ano da, mag-updare na lang karon ang presyo ang aton kinanglan da ya. Ha? Karon na lang yung mga cellphone number, karon ya, karon na lang ya. Oo.
3: Guapa, guapa. Ang aton guapa kagang aton abokado, 150 man. Ang pomelo 150 kag may pears kita di kay Pepe Babes, kita ang bilog saging gusto mo sinito imbata sa kasagingan subong high tech na gingging na kay Pepe Babes nag-shen na ang kada kilo ang aton ding saging kay Pepe Babes K5 Robert so para mo na nga ito makita diri subong diri sa Libertad Public Market ang aton nga mga prutas diri nga available mga ka K5 ha hindi magkalipat sa aton mga produkto kung hindi nyo mo man makaon mga ka K5 kung hindi nyo man mabakal sa pandungan pwede na ito mainom ini sa may mighty cinnamon nga radra available sa mga pharmacy namon ang mighty C the alkaline base vitamin C ang aton nga mga vitamins nga may mga prutas nga sangkap mga K5 ara kung hindi nyo mabakal ini ang mga
1: ang grapes sa mong tagpila
3: grapes ang red na ito na 300 pero ining green 350 naman K5 babes K5 sa mga K5 na tondra so, sa liwat hindi magkalipat ang Amon Klinika di Alternative of Radas Ma'am Jean aradra sa may malapit lang ato bang paglaom daan nga paglaom complex mga K5 Vernay Street pwede kita kapamasyar kiti senior citizen ka may diskwento kadra mga K5 kung mag wala ka pa katilaw sa Amon mga produkto ining Klinika di Tribayo Klinika di X500 may TC kag labinigid ang mga kape namon kag ang amon nga mga may mga habon man kadra para magdugang ang imong guwapa bla Ma'am Jean ara dra sa may kwan klinika di alternative of products mga kaki five sir what available sa barangay Sumag Sheila Trading Oliano Store Jimber Marketing mga kaki five speaking sa Jimber Marketing kaki five ara na si Boss Manuel Ramos Jomel Ramos Nick Barca Toto Priya, siya Cornel, at ang mga K5, sila ni Tagi, sila ni Jimber Boys, mga K5. Para na daga-monitor git sa ito mga K5.
0: Boss Erwin Kapada.
3: Boss Erwin Kapada, mga K5 na
0: gano'n. Dan Chua.
3: Dani Chua, ba?
0: Toto Frias.
3: Toto Frias, mga K5 na ito na. Hindi makalipad si John Montefalcon, K5. Araman, nag-monitor git sa ito mga K5. Salawatan, hindi makalipad. May ligta sa Kansi di Mansilingan, ara sa may bread ko. Sa may Mansilingan, mga K5.
0: Kansi di Mansilingan, mga K5. LV Tupas, morning na lagay, Madam LV Tupas.
3: Del Mar, Del Pen, mga K5. Malimit man, ifila mo. Tamiya ko na nakadaan para hindi ako malimitan. Marijin Oltex, Marijin Chapi. Sila ni Kondri, ni Tatay Gideon, Cooking Store, sila ni Boss George, Ma'am Cecil, nag-monitor gid sa itong mga kakipay Giovanni Cordero, kag si Ma'am Arlene Canoy, kag si Ma'am Edith Binuman, mga kakipay.
0: RTN General Services, Ma'am na Menda Noble, may nga galanda.
3: Efren, nag-monitor man sila ni Ellen Bertosio, kakipay.

0: Mr. Bros, mga ka-K5 nagsangkad, naglapad na gid ato Bang Bamsi ang ilang mga outlet ka-K5 babe sa may ato Bang Bamsi. Mr. Bros, i-bros nyo ang sarap, naglapad na gid kag pwede gid ko mga kapamasyara nga duha dito kag i-plastar nyo kuno ang inyo gusto mga ka-K5.
1: Ma-share ko na saya kay Mr. Bros at the same time.
0: Kung may time ka mga duha, pwede gid ko mga kapamasyara kag
1: makadto kami to.
0: Maksam na niya ang isa ka outlet dra kag may mga gusto yang ipabalo sa aton nga ipakita nga nag-extend na kay maluto-luto sa aking babes.
2: Saya, masyarata siya.
0: Masyarata ka mga doon.
1: Ang una, San Seafood Restaurant, ha? Only buffet, o kung ng buffet, nga tag 150 sa Pamahaw, 300 sa Panyapon, no?
0: Oo. Oh, ang kampiyon, kaki pa babes, sa Somara, Bago City, kagbamsi ang Mr. Bros, de Bros, yung sarap. Base lechon, at obang address sa may Araneta Street, mga kaki pa profesyonan, Barangay 36, Mayungaga, Sariwat, Maninoy Mani, Filamo, Ma'am Christine, Kagsi,
2: Kuya Mani.
0: Na Little Busing, Totok Kinit Oy.
1: 537 na.
0: Okay, kaki pa babes.
1: Oo.
3: And I want to sing it for you guys tonight.
1: Ari naman kay Maria Carey. Mga kaki five, kabalo ka mo nga ang Without You. Sige, play lang. Ang Without You, ginkanta pa ni siyang 1970. Ni Wells Rock, ang group ng Badfinger. Pero sang 1994, ginkanta liwat version ni Maria Carey, mga kaki five, sang Global Chart Toppers. Pagkasipasikatong liwat ni K5 Vincent Dominic Corralde sa Libertad Public Market. Wala ni pababaye, wala ni palalaki, kantahon sang The Lunchbox Kings. K5 Vincent?
2: Halot!
4: When I had you there, but then I let you go.
1: Ano na yan?
4: Now it's only fair that I should let you know what you should know.
1: Kampiyon. Thank you.
4: I can't live if living is without you. I can't live. I can't give it.
1: Aga pangabaya ko kay Pai Vincent. Aga pangabaya ko sang mga tagpalamati ta subong nga butangan nila ang radyo sang mixer kay adjust nila kay do hindi amo ang kwando din. Hindi amo. Hindi amo mixer.
2: Daway na balanse ang kwan niya.
1: Liog lang ko da nato nang daw ma'am nang inog dispose niyo na malamalam nga pao da. Kung daw ninyo na mapuslan, pwede ko pa na yung mapuslan.
0: Puro kita yun na naging mapuslan.
2: Sige na, okay na.
1: Thank you.
0: Umunta mo ako ng K5 ko alam ni Divisor. Hindi naman si K5 Vincent Corralde para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kag Kalingawan. Sa Negros, K5 Lucifer.
1: Direkta na lang kay K5 Perla.
2: Bings Delphine, Ruina Villaran, Arbito, Junimi Retita, Mayong Aga, ara na siya. Carla May, Defensor.
5: K5 News FM.
1: Wala pa.
2: Pretty MK. Sige. Okay na lang na. Dito na lang ta sakuan sa atong sining K5 kamustahan. Matabid na kita mga K5 sa Capiz.
1: Gasulod.
2: Matabid na kita sa K5. Sa Capiz mga ka-K5 sa sining materyon.
6: Tukin na to ng mga tagpalamati mga K5. Mga ginikanan nyo, yung musul mga kabataan ha. Para na, check na to na to mga kaupda na. Ano na ako na. Ako na to ng mga signal sa ato mga kaupda.
2: Ano na?
7: Ay,
6: Robert.
2: Sige.
1: Good morning, K5 Jubert.
2: Mayong aga, Sir Joe Bird sa Capiz, dire sa syudad sa Bacolod, minamanaya-naya ang panahon, why problema? Ang problema kung hindi ka makapangapi, pero nakapangapi na kami sa DTX Coffee Mix. Back to you, Sir Joe Bird!
6: Thank you so much sa Bacolod. Gwapong signal sa aton mga partners sa Bacolod, mga K5 from Bacolod. Sa iluhan aton ang aton sining honorable EVP, Sir Ray, good morning, Iloilo.

0: Island region. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, KK5 Jobert Lago. Nakapakapin na kami sa Klinika DTX Coffee Mix sa K5 News FM Iloilo. Balik siya mo dala, KK5 Jobert.
1: Thank you so much, Ray, sa Iloilo. From Iloilo, sa Iloquital, sa Antique, Sir Nestor, Sir Milmar. Kamusta ang danlog-danlog, Sir Milmar? Good morning.
2: Good morning, SM Jubert, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Mabasa-basa, agad man dyan, amon nga, aga, nagadalhay lang. Pero naka-mighty siren kami, parang abisan maturutalitian, baskag amon immune system. Balik ka rin mo, SM Jubert.
1: Thank you so much, Sir Milmar. Basko ang signal sa Antique, sa Siling Matiyon, sa Ilo kita sa probinsya kang aklan, Sir Michael Calibog, hi, peace.
3: Good morning, Rojas, Sir Jubert. Good morning, Sir ABP. Iloilo, Bacolod, Kagantiki. Good morning sa atong tanan. Maulan-ulan di sa amon. Subong katalitin na lang. Pero kagabi, nag-aulan gid. Oh. Naka-DTX coffee mix na kita kag naka-DTX 500. Kampiyon ng signal. Balik sa iyo, Sir Jubert.
1: Thank you so much, Kalibo. Kompleto na ang barkada. Attendance sa atong sinimang kaugdanan. Unahon natin mga balita, mga kaka-K5. Tabo kita sa Negros Occidental. Sir Babes, go ahead, please.
4: Mga balita na mundre sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod, mga kaka-K5. Ginafokusan karon sang City Health Office sa siyudad sa Bacolod ang pila karon ka mga records nga nakitan, mga kaka-K5, diri sa siyudad sa Bacolod nga may problema gid ang pila ka mga kabarangayan when it comes sa dengue cases. Ang na-record sa siyudad sa Bacolod ang labing una nga kamatayon, mga kaka-K5, bangod sang dengue sining atuig 2026. Ang biktima, mga kaka-K5, amo ang 8 anyos nga babae nga pumuloyo sa may barangay Villamonte, muning una nga kaso sang dengue nga gin kalasgid ang kabuhi sa isa ka 8 anyos, mga kaka-K5. Gin-admit sa ospital ang bata sang hapon sang Hulyo 4 apang nagtaliwan ini sang kaagahon, mga kaka-K5. Base sa istorya, mga kaka-K5, lima kaadlaw ang nakita, kung lima kaadlaw antes, mga kaka-K5, na diskubrihan ang ining kaso nga may dengue positive ang bata.
5: Sa pihakabahin, mga kaka-K5, dumduman nyo din nga may mga balita kami, pero may din nga civilian ginapatay kaginaako sang CPP-NPA, ang International People's Peace Solidarity Mission o kon IPPSM, naghiwat sang investigation kag nagtakop na kahapon nga adlaw kag base sa ila report na ilang naging dokumento ang 34 ka mga insidente sa ginatawag nga spy tagging sa 12 ka munisipalidad kag syudad sa duha ka probinsya. Ang spy tagging, mga kaka-K5, pag-akusa sa mga civilian nga kuno informer sila o kon spy, resulta sa pagpatay sa ila, pagpahog, pagpanakit, at pagpalayas sa ilang nga mga puloy-an dire sa Negros Occidental, mga kaka-K5.
4: Amang mga balita lamang dire sa surat sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapis.
1: Thank you so much sa Bacolod sa mga balita. Hailin sa Bacolod sa iloan na to ng mga balita nagikan sa sudan sang Iloilo upon sa kay ABP Ray. Sir Ray, good morning. Go ahead, please.
0: Ngayong aga ganda, sir Wata, sa itong sininga mga kaka-K5, diretso kita sa mga labing talalupanggod na itong sininga mga balita dari sa may sudan kag probinsya sang Iloilo. Nagpangabay si Vice Governor Lian Diboque sa tanan nga mga PUVs. No? Matapos ka mag-viral, ining a traditional chiefning nga may biyahe Iloilo Kalinog vice versa sa aton sining mga kaka-K5, ini matapos nga daw nagpamulak ang iya salakyan sa mga tawo nga nag-analangkas kay nagsalakay sa babaw sang atop nagatag ini sang kakugmat kag pagkabalaka sa pila naton sining ka mga kulturan kag nakalabot ini sa opisina sa aton sining provincial government. Suno kay Vice Governor Lian Diboque nga naghangop gid siya sa sitwasyon sang mga commuter ilabi na sa tion sang kagabion no nga wala sang masakyan apang ang safety kag seguridad sa mga kuturan ang prioridad sang probinsya. Matapos banwa, mga kaka-K5, gati ginapaparaugana sang Shoko's order ang ining operator sang sining traditional jeepney matapos ka magbayular, mga kaka-K5, sa public safety sa dalan o kung sige tawag natin sining road safety. Dugang pasang busy gobernador nga igapaloapan niya ang Provincial Planning and Development Office ang pagpasangkad sang Local Public Transport Route Plan o kung LPTRP sa probinsya nga suno sa Vice Gobernador nga makabulig address sa pila ka mga transport issues mga ka-K5. Samtang sa dugang naton sinig ka mga balita, no, padayon ng investigasyon sa Iloilo City Police Office sa sining natabo mga ka-K5 nga pagtiro patay sa isa ka delivery truck o kung sa isa ka truck driver mga ka-K5 diri sa may Banuyaw Lapas sa Gintalikdan nga Agosto 1. Sa atong sining nga mga ka-K5 may ara na sa ginalantaw nga lead ang mga kapulisan kung sino man ang nagtiro, pero ginalantaw man nila nga posible mistaken identity ang natabo kay tungod wala man sa anuman nga illegal nga involvement sa mga illegal nga mga aktibidad ang ining biktima mga ka-K5 kag wala sang mga personal nga kaaway sa aton sini nga mga kuturan. Ging kasubo ganin isang pamilya kay tungod nga trabaho lang gid ang opisyo sang sining biktima mga ka-K5. Amo ning mga balita namon diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa imo dira ka-K5 Jobert Lago.
1: Thank you so much sa ABP sa mga balita sa may siyudad sang Iloilo mga ka-K5. Alin sa Iloilo, sa ilo kita, mga balita sa probinsya kang Antique with Sir Milmar and Sir Nestor. Antique, proceed please.
2: Mga taralopang doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique kay 5 Western Visayas. Sumduman yung balita kapon nga may ginpatay sa San Remigio nga saan ka lalaki, anom kaigo ang lawas niya kang balas. Kinlambatan sa nabukid nga bahin sa may barangay Baladay sa Banua kang San Remigio. Ang talalupang doon kadya kay ang anang nga pamilya, hindi rin galitana pag-ihaya sa andang balay. Kag hindi rin man magpasaka kang kaso, tungod sa pagpangusisa kang K5 News FM na ibaluan ngang diyang lalaki makaano mo rin makagwa sa prisuhan. Karwa ka beses nga na dara sa Muntinlupa ang kaso na lunsay murder kag homicide. Tapos may pagagapangihaw pa dyan kang mga baka gali. K5 ba Western Visayas kag may mga record kang pagpanakit kang ana mismo bata kag anak kadya nga asawa. Di ang pamilya hindi rin magpasaka kang kaso do nga na-identify rin kang San Remigio MPS ang darwa ka mga sospetsado.
6: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kulang nga man turog regya sa probinsya kang Antique matapos ang isaraka power interruption halin alas 11:46 kagabi tub-tub alas 3:56 kay inakang kasanagan. Diyan na batyagan kang 12 ka mga kabanuhan ng Santike halin sa banwa kang anini ipagto sa may banwa kang Barbasa. Suno sa National Grid Corporation of the Philippines, nagkaproblema kuno ang andang 138 kV Santa Barbara, Iloilo to San Jose, Antique. Sa kadya, wala pa kang eksplinasyon kung ano gid ang matuod nga ginhalinan kang nasambit nga power interruption.
2: Wala so far mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique. Balikan nimo dyan, Sir Jubert.
1: Thank you so much, Antique. Muna masubo kung wala ka sang solar ka ka-K5 Milmar. Halin sa Antique, sa iluan nato natong partner, mga ka-K5 sa probinsya kang ka-Aklan. Sir Michael Calibio, go ahead please.
3: Sa mga balita sa Banuas ang Kalibo kabilog ng probinsya Aklan patay gid ang isa ka lalaki matapos nga makuryente ni mga ka-K5 natabuy ni sa Banuas ang Balete sa nagligad nga adlaw o dire sa barangay Arcangel Sur sa Banuas ang Balete kay sa pag-interview sa K5 News team kay Police Lieutenant Bulanon hepe sa nasambitan niya police station suno sa misis ang biktima nakibot na lamang siya sang nagpaningitan ang nasambitan nga mister kag makita niya nga nakuryente na kay ginakaayo sini ang linya sang ila water pump kag ginpabuksan niya gulpi siya nagsingkit nakuryente siya gali no. According sa missis pagresponde sa ma rescuer may vital sign pang iasawa kag ginsakay sa ambulansya kag gindala ini sa ospital pero pagabot sa ospital nakibot siya patay na mga ka-K5 kag nadismaya ang pamilya sa pag sa rescue team kay nangin kampante kuno sila kag wala ginkabitan sang oxygen kag wala gin CPR sang rescue team mga ka-K5 no. Amo ni ang pagpayag sang pamilya patay gid kaluoy ang nasabitan nga biktima. Ug nata niya balita na identify na ang suspect sa natabo nga bomb threat sa naligad nga July 31 sa isa ka eskwelahan sa Pook Integrated School diri sa Banua sang Kalibo. Ang initial nga investigation bullying ang rason kun nga nag-bomb threat ang nasabitan nga minor de edad man. So sa subong, iga padala sa Regional Anti-Crime Unit o kontrako 6 ang warrant to examine computer data, no, parang mabalangid ang ma-check ang device sa gingamit sa nasambitan nga pang bomb threat mga ka-K5. Kag GC o group chat subong para sa mga manunudlo, kag aton mga kapulisan sa Kadaban wa ginlonsar sang aton na Aklan Provincial Police Office para man nga mapadasig nga maresponde kung may mga emergency kag mabalaan ang ilang mga problema subong wala man sang mga threat sa aton yung mga manunudlo sa probinsya Aklan. Muna mga balita, di balik sa imo Sir Jobert.
1: Thank you so much Sir Michael. Mga nagapangon nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Rojas. Nagkaran-karan kapon ang Hamindan National High School alas 9:20 sang kaaga mga K5 matapos ganag luntad ang kinagamo sa duha ka mga pamatanon mga ka-K5 sa sulod sa classroom. Isa ka grade 9 student versus sa grade 8 pupils mga ka-K5 sa may bahay niya sang Hamindan National High School. May kutsilyo nga na-recover nga ton sini magkatapos ang kapulisan mga ka-K5 pagkakita sa mga estudyante nga nagtapungulay ang kabataan, so may kapin 20 ka mga estudyante nagpalalagyo, nagugpa sa sulod sa classroom, mga ka-K5, kag nakibot ang bilog nga compound sa eskwelahan. Nalipong ining more or less mga 15 to 20 students mga ka-K5 sa kahadlok no sang pag-inaway sang mga kabataan mayo lang kay nakuha sang gwardiya ang kutsilyo nga bitbit sang isa ka na involved sa inaway gindeklarar kahapon sang Hamindan PNP kag principal mga ka-K5 nga untaton ang klase sa nasambit nga eskwelahan kag ginpapuli mga alas 10:30 ang tanan nga mga kabataan mga ka-K5 daw naghatag truma ining nagakatabo karon bagud man sa nakit-an sa aton mga kauturan sa social media. Ang Hamindan PNP padayon pa ang investigasyon paano nakasulod ang armas o kutsilyo sa sulod sang eskwelahan mga ka K5. Dugang pa mga balita kahapon nagresponde ang ang Pontevedra PNP mga ka K5 sa aton sining barangay Lantangan matapos may report nga may tawo nga nagapakawal sang armas mga ka K5 dito nadakop sa aton mga barangay officials kag sang Pontevedra PNP ang isa ka persona nga nagaedad 39 anyos na recover ang 38 kalibring armas na 10 kagramos sang shabo mga ka-K5 nga dala sang nasambit nga suspitsado. Suno sa Pontevedra PNP, nakainom ang nasambit nga suspitsado nga si Alias Junjun samtang nagapakawal sa armas. Dito gindakop sa sangatong mga kapulisan ara sa karon magapangatubang sang kaso kag natakwano nagapahunay-hunay sa bahin sang Pontevedra Municipal Police Station. Amo na mga nagapanguna nga balita, kita nay naman kita, way na ta oras, buwas naman.
4: Sige ah, way na ta oras mga ka-K5, may oras pa pero hindi na aton. Salamat gid mga ka-K5 sa aton sining mga sister station ni Lolo Ruas Antiki kag Kalibo. Good morning man kay Ma'am Mary Rose Lingaya kag George Lauso dire sa may Totong Store sa Handumanan. Way na kita panahon mga ka-K5. Ang DTX 500 Morning News kas masunod dawid kaki 5 Colin Cobia in Servan Albay. Sa ngala sa aming CEO Dr. Meloy, ako sa kaki 5 Babes Gatalao.
7: Ako naman si kaki 5 Robert Pacardo.
4: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
9: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Happy. Everybody is happy.
13: Playtime Entertainment,
12: Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy!
13: Charmy, let's go with the flow.
18: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tubtob 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
20: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
19: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: It's the best part of the day.

0: ang shots ang tropa. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 ng aga.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga anong sang Miyerkules, Agosto 5, 2026.
3: Makita kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News of Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa ato ng mga pangulong, dinalan
1: Malabitang Regional.
2: Labing unang kamatayan bangod sa dengue na record sa Bacolod.
3: Kapinbiyante ka mga estudyante na lipong matapos masaksihan ang away sa duwa ka mga lalaking estudyante.
2: Senator Rafi magafile sanghag na nga magabalabag sa korte nga magpagwas ang TROs batok sa mga wage order.
3: Prosecution luyag ang masabina si Mary Grace Piatos.
1: Balita International.
3: Prime Minister sa Japan ginbisita ang mga biktima sang ninog sa Kyushu.
1: Balita Sports.
2: Ayala pag-aatubangon si Park sa National Bank Open.
1: Balita
3: Spider-Man Brand New Day Box Office Hit.
1: Balita Negosyo.
2: Tag Apple Pay magamit na sa Pilipinas. Sa detalye sa mga balita.
1: Balita Regional.
2: Labing una nga kamatayon sang dengue na sang dengue sa Bacolod na record sa Barangay Villamonte. Na record sa Barangay Villamonte ang labing una nga kamatayon bangod sa dengue sa siyudad sa Bacolod subong 2026. Ang biktima amo ang 8 ka tuig nga babae nga residente sang Barangay Villamonte. Ginadmit sa ospital ang bata sang hapon sang Hulyo 4 kag nagtaliwan ini sang Hulyo 5 sang kaagahon. Base sa history ni makaadlaw nga nag-experience sang hilanat kag sakit sa ulo ang bata antes ini nga gindala sa ospital. Paglabay sang tatlo kaadlaw nga wala paghihapon na dula ang ginabat siyag sini. Gindala na sa isa kapribado nga klinik ang bata konsanin. Ginatagan ini sang bulong kag nakita nga 56 na lang ang platelet sini. Gani ginlaygayan ini nga magpa-admit sa ospital apang wala nagdugay nagtaliwan ang pasyente.
3: Kapindiante ka mga estudyante na lipong matapos masaksihan ang away sa duha ka mga lalaki nga estudyante. Ginpangiokoy na ginpangbitbit sa pulis na nagkalalipong nga mga estudyante sa Hamindan National High School sa probinsya sa Capiz kahapon ng adlaw. Base naman sa inisyal ng impormasyon, nalipong ang kapindiante ka mga estudyante matapos masaksihan ang bayolente nga away sa tunga sa duha ka mga lalaki nga estudyante. Bangod sa insidente, temporaryo naman yung suspend ang class sa nasambit niya eskulahan. Gindala naman ang mga nagkalalipong sa Municipal Health Office ang Hamindan sa karoon na upawan na mga nalipong ng mga estudyante.
2: Samtang bangkay sang dalaga nga nakuryente patay sa Rojas City na pauli na sa ilang balay. May balita si KK5 Myla Fuentes.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Napauli na sa ilang abalay ang bangkay sang dalaga nga nakuryente patay sang nakaligad nga adlaw sa Barangay Dumulog, Rojas City. Masubo ini nga ginsugata sa mga himata, kakilala kag mga classmates ang pag-abot sang malamig na nga bangkay sang ilang apalangga. Matandaan nga ginkilala ang napatay kay Angel, 17 anyos, senior high school student, kaginipong anak sang pamilya. Dahibaluan nga natabong insidente samtang nagapungko ini sa riprap sa atubang sang rest house sa nasambit nga lugar. Apang ginapayag aksidente ini nga nakasaklit sa live wire nga nakabutang sa kudal nga human sa barbed wire. Matapos ang ginpatigayon nga autopsy sa bangkay, nakumpirmar sang pamilya nga bangod sa makusog nga impact sang pagkakuryente, ang gintunaan sang kamatayon sang biktima. Naibaluan nga antes pa man natabong insidente may mga reklamo na o kon may mga kabataan na nga nakabatsyag kag nakasaksi nga may ground ang pader sa among rest house. Sa ginpatigayon nga press briefing posible nga magapangatubang sa panumbungan ni reckless imprudence resulting in homicide, ang caretaker kag tag-iya pananglitan magaguha nga hindi intentional ang pagbutang sang live wire. Samtang homicide naman sa tion mapamatudan nga hungod ang pagbutang sini. Sa karon hustisya ang girating sang pamilya sa nangin kamatayon sa makaluluoy nga biktima.
5: Myla Vasquez Puedes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning.
3: Lalaki nga anong kabeses nga napriso patay matapos gintiro sa San Remedio. May balita si ka-K5 Aileen Magbanua.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Nagaparigo sana kaugalingin nga dugo kagwara ang tikabuhi kang nakitaan sa kilid kang kahon kag sapa ang isa na kalalaki. Ginabanta alas 7 sa aga Agosto 2 sa Sitio Talibang, Barangay Baladhay, San Remedio, Antique. Ang biktima amo si Florentino Esquilito, 58 anyos, sa residente ng Barangay General Luna, San Remedio. Suno kay Police Major Charles Richard Casalan ng San Remedio Municipal Police Station, posible ginsundan ang biktima nga nagapanaw pa uli sa andang balay kagintiro. Rason niya nakaangkan kang siyam kaigo kang bala nga ginalakipan kang anam ka shot wounds kag tatlo ka exit wounds. Na-recover sa crime scene ang 38 caliber nga loaded kang apat ka bala nga posible armas kang biktima kag anam ka empty shell kang caliber 45 nga gingamit sa pagtiro. Nagagwa sa pagbangusisa kag maid-id nga investigasyon kang mga kapulisan nga anam ka beses nga nagwa sulod sa presuhan ang biktima sa kaso na homicide, murder, cattle rustling kag pagbayolar sa RA 10591 o kung comprehensive firearms and ammunition Regulation Act. Sa piyak nga bahin, ginpahayag naman kang bata kang biktima nga si alias Victoria nga hindi rentana magpasaka kang kaso batok sa mga nagtiro patay sa anang amay. Apang sa punerarya rin lamang man igahaya ang biktima kag igalibang matapos ang darwa kaadlaw. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang sospek sa pagpatay sa anay barangay secretary sa Bulacan, nagsungka. May balita, sige K5 Eileen Sanchez.
1: GTX 500 Morning Newscast.
7: Usang loob na sumuko nitong Sabado ng hapon ang suspect sa pamamaril na ikinasawi ng dating barangay secretary at guro na si Stephen Jello Enrique sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa ulat na nakarating kay Police Brigadier General Jess Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3, nakapagbigay umano ng ante-mortem declaration ng biktima bago ito pumanaw kung saan itinuro nito ang taong pinaniniwalaan niyang responsable sa pamamaril. Matapos malaman na siya ang itinurong suspect ng biktima, voluntaryong sumuko ang hindi muna pinangalan ng suspect sa mga tauhan ng Santa Maria Municipal Police Station. Dahil sa pahayag ng biktima, agad na pinaigting ng mga investigador ang case build-up, pangangalap ng ebidensya at dokumentasyon na nagbunga ng pagsuko ng suspect. Ayon kay Police Brigadier General Mendez, patunay ito ng mabilis, patas at nakabatay sa ebidensyang investigasyon ng pulisya. Aniya, nananatili silang determinado na maihatid ang hustisya habang iginagalang ang batas at ang karapatan ng lahat ng sangkot sa kaso. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Eileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
3: Kawatan yung nangawat sa isa ka-eskwelahan sa Aklan, nakilala na. May balita si ka-K5 Leonardo Viray.
1: GTX 500 Morning Newscast.
8: Mayara na ang person of interest o kung POI ang Balete PNP sa natabo nga pangpangawat sa Feliciano Elementary School sa may barangay Feliciano sa itong adlaw sang Lunes. Sa interview sa K5 News FM kay Police Lieutenant Resi Pulanone, hepe sang Balete PNP, apisan malabo ang nakuha sang CCTV camera. May ara nga nakakilala sa suspect matapos ang ginpatigayin ng follow-up operation. Ang POI suluhanon nga ginhimo ang pagpangawat kagabase sa background check sa nga PNP. Residente ini sa nga tupad nga banwa kagadati na nga nimbulbar sa mga kaso sa nga pagpangawat. Matandaan nga ginsunod sang suspect ang isa ka kwarto sa nasabit ng eskwelahan samtang nagapatigayon sang flag raising ceremony ang mga manunudlo kag mga estudyante kaginkuha ang 1,000 pesos sang maestra na ibaluan nga dati na nga ginsunod sang kawatan ang nasabit ng eskwelahan. Sa karon balak imbitahan sa nga Balete PNP ang nasabit nga POI para sa mga tugang nga investigasyon. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ang kaligawan sa kalibo. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: Sa dugang pa nga balitang regional, pagpanubos ang presyo sang gatong makabuli gagud masulbar ang problema sa overloading suno sa transport group. May balita si K5 Kim Kaluyo.
1: GTX 500 Morning Newscast.
9: Madugay na nga problema ang overloading sa mga depasahero nga salakyan ilabi na sa tion sang kagabihon ini ang suno sa No to PUV Phase Out Coalition Panay. Suno pa kay Mr. Elmer Foro, lead convener sa sambit niya grupo, lakip sa ila ginarekomendar nga solusyon diri amo ang pagpanubo sang presyo sang gatong agud indi mangilin ang mga operators kag drivers nga magdugang sang units para magcater sang gab ina nagapauli halin sa syudad sang Iloilo. Dugang pa niya, mahimo ini paagi sa pagsuspend sang excise tax sa langis kag pagbasura sang oil deregulation law. Pahayag pa niya, dapat mayara man sang nagakaigo nga assistance sa mga operators kag drivers nga may mga pamilya man nga ginasagod. Panin dugan man sang ila grupo nga indi sabat ang local public transport route plano kon LPTRP sa among nga concern. Sa bahin sang mga commuters, masami wala na sang choice kundi magingagaw na lang sakay agud nga makapauli sa ilatag sa kabanga puloy-an sa probinsya. Rason nga iba nagakabit kag nagasakay sa babaw sang atop sang jeep. Madumduman nga nag-viral ang isa ka POJ nga may biyahe Iloilo City padulong sa Tertiary Distrito vice versa bangod sa overloading. Yari ang kabahin sang payag ni Mr. Foro.
10: Actually, yung overloading issue, antes po man ipatuman ang modernization program, problema na siya bangod sa ito pa man ginabato nato niya kulang ang pampubliko ng salakyan. Rason nga may overloading kaya hindi man naman overload kung pasitante ang pampubliko ng salakyan. Nga barato nga masakyan ng mga commuters na ito, especially from province. Galing instead nga solusyonan, mas yung panala sa gobyerno ang ining problema bangod sa ang ilang solusyon ng PUVMP, no? Kung sa diin nagtuga sa pag-case out sa mga traditional jeepneys na nagtuga man sa kakulang pag-insang masakyan nato.
11: Report na gikan sa syudad sang Iloilo. Ini naman si ka-K5 Kim Montaño Caduyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News.
1: DTX 500 Morning News.
3: US ginbasura ang Philippine crab exports sa krisis industriya sang alimasag sa Palawan ginakahangawan. May balita si ka-K5 Ray Almudan.
1: DTX 500 Morning News.
12: Nangangalip ngayon ang kabuhayan ng libu-libong mangingisda at manggagawa sa industriya ng alimasag matapos formal na ibasura ng Estados Unidos ang comparability finding ng Pilipinas sa ilalim ng Marine Mammal Protection Act. Dahil sa bigong pagtugon sa mga pandaigdigang pamantayan, tuluyan ang nanganganib na maban o ipagbawal ang pag-export ng Philippine Blue Swimming Crab sa Amerika na siya naman pinakamalaking merkado sa bansa. Ayon kay Palawan Governor Amy Alvarez, hindi lamang ito simpleng usapin ng pagbagsak ng kalakalan kundi isang matinding krisis na direktang tatama sa sikmura ng mga pamilyang umaasa sa industriyang ito. Bilang agarang tugon sa nagbabadyang krisis sa ekonomiya, nagsagawa ng emergency meeting ang mahigit 60 mangingisda, processors, lokal opisyal at mga NGO sa Palawan. Naging sentro ng mainit na diskusyon ang talamak na bycatch o ang hindi sinasadyang pagkakahuli at pagkamatay ng mga nanganganib na marine mammal, partikular na ang mga pambihirang dolphin sa Malampaya Sound. Upang maisalbang industriya, binalangkas sa pagtitipon ang mas maigpit na catch reporting, regulasyon sa pangisdaan at agarang pagpapatupad ng mga programang pro-protekta sa mga hayop sa dagat. Ayon kay Regional Director Remeya Apari, itutulak nila ang malawakang Marine Mammal Protection at Bycatch Reduction Program sa mga pangunahing rehiyon tulad ng Iloilo, Negros Occidental at Guimaras. Ito ang huling baraha ng pamahalaan upang mapilitan ng Estados Unidos na bawiin ang desisyon nito at maibalik ang tiwala sa kalakalang Pilipino at papigilan ang tuluyang pagparalisa sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa katapusan nga balitang regional LGU-CDO, ginklaro nga wala ginadumilian ang pagsunod sa mga DDS sa syudad. May balita si K5 Manet Pasayon.
1: DTX 500 Morning Newscast.
13: Muling nilinaw ng local government units na Cagayan de Oro na walang ipinagbabawal na pagpasok sa lungsod para sa mga Duterte diehard na supporters o DDS. Ayon kay Mayor Rolando Clarix Uria, Chief of Staff at Sheila Lumbatan, na pike at walang katotohanan ang kumakalat na report na may utos ang alkalde na harangin o pagbawalan ang mga DDS na makapasok sa Cagayan de Oro.
14: Kumutuo ka, anak nga mga news, because wala siguro chief executive nga muingon nga dili pasudlan ang iyang area of jurisdiction. Kay syempre ang usa ka chief executive ang gusto biya niya is magmalambuon ba ang iyang syudad, ang iyang lugar. So yes, definitely it's fake news. Ako kay nga fake news kay gihimuan og malicious nga kanabang angle ang katong ato ang giimplementar karon nga ordinansa, nga ordinansa lang that is trying to regulate sa tanan nga mga transport nga mosulod sa Cagayan de Oro.
13: Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si ka-K5 Nanet Pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
15: Balitang National.
1: Balitang National. Oh,
2: Senator Rafi magafile sanghag na nga magabalabag sa korte nga magpagwas ang TROs batok sa mga wage order. Ginpayag ni Senator Rafi Tulfo Martes nga adlaw nga magafile siya sanghag na nga magabalabag sa mga korte kagiban pa nga mga tribunals nga magpagwas sa mga temporary restraining orders o kon TROs o kon injunctions agud nga mabalabagan ang implementasyon sa wage orders. Sa idalom sang Senate Bill number 2372, luyag niya nga maamyendahan ang Article 126 sang Labor Code agud maathag nga magpasak o kon magsakop sang pag-issue, pagbalhag, paimplementasyon, pagpatuman kag pagka-epektibo sa mga mando sa sweldo nga gin-issue sang National Wages and Productivity Commission o kon NWPC kag mga Regional Wage Board. Suno sa iya ginaduso nga hagna ang anuman nga TRO o kon injunction nga gin-issue sa paglapas sa ginaproponer nga pagdumili kag makabig nga huli o kon null and void halin sa umpisa.
3: Prosecution luyag ang masabina si Mary Grace Piatosa. Magahingi naman ang House of Prosecution sang Senate Impeachment Court nga magpagwas ang sabina para naman kay Mary Grace Piatosa, isa sa mga nagkabaton sa confidential fans sa Office of the Vice President. Sa payag naman ni Attorney Lorna Kapunan, counsel para sa House Prosecution, ila sa karon nga ginapangita si Mary Grace kag hindi na nila ini makita. Wala naman ginpayag ni Kapunan kung saan nila himuon ang hingyo sa impeachment court.
1: Balita International. International.
3: Prime Minister sa Japan ginbisita ang mga biktima sang ninog sa Kyushu. Ginbisita naman ni Japanese Prime Minister Sanae Takaishi ang mga biktima sa nagluntad nga magnitude 7.1 nga linog sa Kumamoto Prefecture sa isla sang Kyushu sa Martes nga adlaw. Ang tuman kainit nga panahon bangod sa heat wave kag ang kakulangan sa supply sa tubig ang isa sa karon nga pagpangangkat para kay Takaishi. Matapos bisitahon ang mga evacuees, nakigsapol siya kay Kumamoto Governor Takashi Kumura kag formal na nga naghingyo sang bulig ang gobernador sa Japanese National Government agud mapadasig ang relief kag reconstruction efforts. Sunod naman sa pinakauli nga datos ang lokal nga gobyerno sa Kumamoto, nagsaka na sa 38 ang mga napatay bangod sa linog, lakip na diri ang duha ka mga persona nga na heat stroke.
1: Balitang Sports.
2: Para naman sa atong balitang sports, si Yala pag-aatubangon si Park sa National Bank Open. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
15: Matapos nga makuha sa Pinay tennis player nga si Alex Yala ang kampiyonato sa Mubadala DC Open Finals, iya naman pag-aatubangon si Alicia Park sa Amerika sa National Bank Open Round of 64. Matabo ang hampang subungadlaw Miyerkules, Agosto 5. Una na nga nag-atubangay ang duha sa itong 2026 Australian Open sa Enero 19 kung sariin ginlutos ni Park sa Pinay. Para sa balitang sports nga ginadulong sa DRX 500 D3 Bayo kag MyTC. Ako naman si K5 at Roy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
3: Spider-Man Brand New Day Box Office Hit. May balita si ka K5 Ivy Cordova.
16: Highest grossing hit sa Canada kag USA ang pelikula nga Spider-Man Brand New Day. Suno sa datos ng ginpagwa sang Sony Pictures sang Lunes, nalapawan sang bag-o nga Spider-Man movie ang record sang 2019 superhero blockbuster nga Avengers Endgame. Sa binog nga kalibutan, 932 milyones dolyares nga ticket ang nabakal. Rason nga nangin second highest grossing ini sa cinema history. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
2: Apple Pay magamit na sa Pilipinas. Opisyal na nga magamit sa mga Pinoy ang Apple Pay nga contactless payment service ang Apple. Mahimo na nga i-connect sa mga customer ang ilang mga Visa kag MasterCard sa Apple Wallet agud makabayad gamit lang ang ilang iPhone, Apple Watch, iPad kag Mac. Pinaagi sa paggamit sang Apple Pay makabayad ang isa ka individual nga wala ginagamit mismo ang detalye sang ilang bank account bangod nagagamit sang device account number ang Apple Pay kag kinahanglan lamang sang Face ID, Touch ID o kon passcode agud ma-authenticate ang transaksyon. Sa karon ang mga bangko nga nagasuporta sang Apple Pay amo ang China Bank, GoTime Bank, Metro Bank kag Union Bank. Mga ka-K5 amuyado ang dalagong ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Venabay.
3: Mga ka-K5, patayin lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines. Ako naman, si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atun lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Ako galis si Arjen at ang tonsillitis ang nagligad, sikisakit, di dyan katama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit. Kit sa
1: akong tutunan.
17: Salamat sa Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
23: Mabakan sa mga butika.
24: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
26: Extend. Food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
25: Ga! I-shoot na ga!
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift, OT,
9: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go.
29: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy,
6: let's go with the flow.
30: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Magamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
31: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
32: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
31: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: It's the best part of the day.

0: gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: K5 News FM. Ang aton si mga takna, alas 6:31 sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
5: Kaghimay-himayon! Standby!
2: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
4: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
5: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
4: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
5: Sobra!
2: Objective and analytical.
4: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo!
5: Di pagprangka lang bala.
2: Informative.
4: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
5: Inaiya!
2: No holds barred discussion on hottest issues.
4: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
5: Te! Ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
5: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
4: Oh, come on! People of the Philippines!
2: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos!
1: Mayong aga sa atong pinalanggang tagpalmati. Welcome na sa inyo palatuntunan.
4: Foro de los Pueblos.
1: Palatuntunan nga ginahulat sang tagsa-tagsa kada aga mga K5. Palatuntunan nga magadala sa inyo sang balita, informasyon, kalingawan, kag ang aton pinaka mga analysis sa mga balita nga nagakalatabo subong sa aton nga palibot.
4: Foro de los Pueblos.
1: Subong nga aga, in behalf sa kay K5 Eljan Castanio, K5 Eric Tenerife, manging kaupod ninyo tub-tub sa takna alas 9, may importante lang ang ginlaktan si K5 Eljan Castanio. So this morning, inupdanay kita anay, hasta kita sa takna alas 9, mga ka-K5.
4: Foro de los Pueblos.
1: Kabay pa nga ang tanan, medyo safe lang anay subong, gahambal ko medyo. Kay kada hapon gabunok gid ang ulan, and there are places nga basta gani magulan da indi gid maayo ang lakat sang ilang adlaw bala. So we just hope and pray that everyone are safe tungod kay although wala kita bagyo, si bagyo may at tutuya si babaw kay extreme northern Luzon, pero kita diri iya medyo relax lang. Pero ang ulan, uligmat gigita pagkakadahapon, kaya muning hambal ni K5 Eljan Blaperme, ang ulan ta very faithful, pagkahapon niya mabalik gid siya kang magtupa, dala ina mga ka-K5, sang pag-enhance sang aton nga habagat, dala sang pagsuyop sang bagyo dito sa extreme northern Luzon.
4: Foro de los Pueblos.
1: Antes kita magsugod sang aton pagpangalagad, subong nga aga mga ka-K5, tradisyon sa aton palatuntunan Foro de los Pueblos,

0: nga ulan, baha kag iban pa nga kalamidad. Protect everyone nga nagabiyahe, whether by land, sea, or air. Hatagis ang safe journey ang mga drivers kag commuters, dear Lord, ang mga travelers kag tanan nga yara sa dalan, Ginoo. Guide them to reach their destination safely, dear Lord. Bless our families with good health, peace and strength, and may your love and grace shine in our hearts today. In Jesus' name we pray, amen.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay, mga K5, kagkaroon sa aton nga mga headlines.
1: Headlines.
0: Okay, Itan, are you with me? Totoo, Itan, isli na nga nang gagawa sa akong screen. Tan, di ko kakita kung anong ginagiho mo na sa piyak nga hawla, no? Tan, tanara ka na, Tan. Oh, kinapukaw ko na si Itan, guys.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang aton nga mga balita, subong nga aga, mga ka-K5. Bantayan, ha? Dalagko nga mga balita, baw grabe. Daw maalang-alang gid ang aton nga SK and barangay elections, mga ka-K5. Daw mapurnada gid. Bantayan karon dugay-dugay sa aton nga mga news analysis ang aton nga SK and barangay elections.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa aton nga mga headline subong nga aga, si K5 Red Salgado magadala sa aton siyang balita parte sa La Castellana. Kay may isa katawo sa La Castellana nga madugay na ginapangita na dakpan dito sa Metro Manila, mga ka-K5, kag para sa taga Negros Occidental, isa kuno sa mga most wanted. Actually, nang galong dira sa La Castellana nga may isa da sing una ka konsehal nga daw perting yawyawanay nila kay Mayor Romaila ni Corsa Facebook anay da nila. So nagfinalanay sila kaso. Damo mga cyber libel na ano patong nga mga kaikikanda ang ginfile mga K5 kontra sa isa ka persona kag may warrant of arrest na siya. Ang balita nga nadakop na kag dadalo na gani balik diri sa Negros Occidental. So bantayan karon dugay-dugay sa una nga balita buy na mano dalon ina ni K5 Red Salgado.
1: Foro de los Pueblos.
0: Si K5 Berto gakit bantayan nyo man kaya balita man subong si Berto nga pagdalon subong aga. Ang balita ni Berto gakit, isa ka 43 anyos nga Indian national gintiro sang riding in tandem diri sa siyudad sang Bacolod, no? So bantayan ina dugay-dugay kay isa ka Indiano nga gapautang kwarta ginpatay mga K5 gintiro riding in tandem ang nagsintensya sa iya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay, now, si K5 Obre, bantayan man dugay-dugay, kay may balita siya parti tong ginaistoryahan man ni Nagligad Paningadlaw, nga isa ka OFW dito sa Saudi Arabia, pero taga Isabela, daw hindi mayong nadangtan, kastigo ang nagyan, ginmaltrato sang amo niya, dito sa Saudi. So may report karon si K5 Obre, check karon ta kung anong natabo kag kung anong nga mabulig sang banwa sang Isabela parte sa ila isa ka pumuluyo nga nangin biktima sang pag-abuso sang iya amo dito sa Saudi Arabia.
1: Foro de los Pueblos.
0: Si K5 Carla May Defensor Lunga magadalaman sang balita subong nga aga parte sa padayon nga mag-monitor sang kapulisan sa online sexual abuse, mga ka-K5. Grabe, online sexual abuse, ginamonitor sang pulis kay daw kadamo eh. Daw may nagatuhaw-tuhaw nga amo ini ang mga modus operandi kag diri sa aton ginabantayan sang hugot agod nga basi may magpabinturar bla mayini nga mabantayan sang aton kapulisan. So watch out for that report ni K5 Carla May Defensor Lunga.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa sagay basi magkiningala kamo maglagas kamo sa sagay, si K5 Ariel Apas may ibalita nga ongoing subong ang aton nga pagbantay sang quarantine checkpoint kontra sa African swine fever dira sa siyudad sang sagay, mga ka-K5. Okay?
1: Foro de los Pueblos.
0: Mga tricycle sa isa ka subdivision sa Barangay Granada nagapanghakroy bangod sa pagkadula sang ila income tungod kay ang mga jeep siguro ang terminal sang jeep login ka cash bala. Sugar reklamo kuno sa Granada.

0: Tayan tayo nga report karon doon kay Dugay, ang reklamo sa mga tricycle driver sa isa ka subdivision sa report sa aton nga patrol sa kay K5 Wilson Villena.
1: Foro de los Pueblos.
0: Bad news, bad news, bad news mga ka K5. Ang dengue fever is real. Ginasulit ko. Dengue fever is real. Diri sa siyudad sang Bacolod, may isa na kakonfirmado nga patay bangod sang makagat sang lamok o kon dengue mga ka K5. Bantayan ining mga report sa pagpangalagad sang aton palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Padayon lang gamonitor ang tagahinubaan si Mago-Mago gamonitor o Eugene Malati Lisas gamonitor. Gina Borja sige lang pamati man sa Mansilingan. Steady pulso kamuha dyan Ray Tabara kay aton himay-himayon ining aton mga balita subo nga aga.
1: Foro de los Pueblos.
0: Itanang timsong tatan pa si Riti abi one time tan pabati sila na yung mga kontraktor tatan. Tan, hanot.
2: Yaman ka

0: Yellowstones. Faro de los Pueblos.
1: Mainit na isubat ko sa bilang bayan. Faro de los Pueblos. Faro de los Pueblos.
0: Faro de los Pueblos.
2: Mga ka-K5, eyes to the board, eyes to the board. Digital warfare is real. Tanawan nyo subong ang inyo nga makita sa inyo nga mga screen sa mga cellphones. Sa wala pa nagatanaw sa aton nga video sa live, eyes to the board, eyes to the board. Sa isa ka lugar dito sa Ukraine, mga ka-K5. Sa isa ka lugar, continue playing lang itan sang video. Continue playing. Sa isa ka lugar dito sa Ukraine, mga ka-K5, sang nagligad nga adlaw ang digital warfare or ang paggamit sang drone hindi lang limitado subong sa bomba. Ang paggamit sang drone isa na subong ka armas nga daw pareho na sang pusil. Tanawan nyo subong sa inyong screen, eyes to the board, eyes to the board. Makita sa Ukraine nga may isa ka 52 anyos nga persona nga ginasunod-sunod sang isa ka Russian drone, mga K5. Russian drone ang gasunod sa iya. Sa una niya nga pagtanaw, kung tanawon mo lang, do ka inosente lang kay how drone gasunod sa inod sa imo, daw sa wala, so kadulo dalagan maning tao ni, nga daw sa wala lang, daw kapulo palagyo siya abi sa drone. But, mga ka-K5, tansigiyalan yung drone. Keep on replaying the video. Tanawan nyo mga K5. Imbes nga ang drone magkuha sang picture or magbomba sa building, ang drone subong dito sa Ukraine, ang ginagamit pariho na subong sa pusil. Kaya imbes nga magkuha sa picture or magdagdag bomba, ginakiro ya diretso paagi sa pagpalupok sang iyalawas ini sang drone sa tawo sa target. Ha, kita nyo to bago lang. Mangita siya target, mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
2: Mangita siya target. Kag kung makita yan na ganing target niya, idasok ito, ikuha niya, bungguan niya. Pag bunggo iya sa tawo, malupok di kundi patay iyang tawo. So amo ni subong ang bag-o nga ginatawag nila nga mga digital warfare. Why na sang soldado nga ga-atake, kundi mga drone nang ga-atake, kag sila na ang nag-aalgo paniro sa ilang mga kontra sa nagkalain-lain nga mga nasyon. So tanawan nyo mga K5, hindi na ini lahog-lahog. This is a new form of warfare wherein ang kontra wa'y na ginapadalaan soldado kundi drone na ang ginapalupad agod nga targeton ang ilang kontra. You see? Targeton ang ilang kontra kahapon lang ni dito sa Ukraine. Amo na ni subong ang daw algo muda. Kay ang tawo kung magpadala ka soldado kung mapatay ti kabuhi, ang iban subong mga robot warriors nang ginapagwa nila, no? Kinitsyong ko niya, may God Lord save our country and the world. Correct. So tanawan nyo, makita nyo na subong, this is a very clear example with 166 live viewers right now nga nag-witness. Diri nyo ni makita that warfare right now is coming on a different perspective, mga ka-K5. Gone are the days nga ng tiruhay, gid. Mag-aabot ang adlaw gani siguro nga maskin barangay tanod ta drone na lang ipalupad tas ni mga pulis imbis ka magpatrolya drone na lang ang paluparon para makita na nilang bilog na palibot. That will save everyone the time and ang lives sang aton nga mga law enforcers. That's enough itan. So amo na lang siya subong drone na ang ginabirada kag ang ginagamit sang mga soldado kag ginatistingan subong sa Russia nga amo na ining ginagamit kontra sa mga Ukrainian targets nila.
0: Foro de los Pueblos.
2: Mga ka-K5, do pelikula ko no, nga Terminator mo ambal ni Himay John Michael. Nga do pelikula nga Terminator ba? So amo na ni siya daw sini. what used to be the sine before is now happening in real life. Diri sa aton pagpangabuhi sa sining dutang luhaan. Hindi na lalaw-lahog mo. Ama ka tao, yagad-lagan-lagan. Bumbahon kay mo, matiro si mo ya drone. All the while, labi mo kunano lang. Ang malain, kayang dalayas ni hindi iya balang isak bilog. Kundi, gagmay nga mga bumba nga kung maglupok siya, wasag yung lawas ng tao. So, this worries other military tacticians. Hindi mo na ni siya masagang eh, Mami Lili. Hindi mo ni siya dali-dali nga masagang. Kahit ibang sinulod ang drone, paano mo sagun, abi, kung may 1,000 ka drone? Para sila nga may 1,000 ng mga soldado ipasunod. Tapos kung makakita sila sa kontra-targeto nila, tikon ikaw yung soldado, harikas na lom, tiruhon mo ang drone, kung mag-iwol-iwol, sa kung hindi ka pa nakaigo, budlay. So mga ka-K5, this is alarming. Kagina, kahangawa sang kalabanan, bangod kay diri daton makita that warfare right now is entering a different phase sang ila nga pag away sa mga patag-awayan, mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
2: So, watch out. Because right now in Ukraine, ang nakatabo, mga K5, is this, no? Sa gira, subong, ha? Sa kalibutan. Ang Iran, kag-Amerika, they are using technological advancement when it comes to bomba and missile. Pagpalupaday nila bomba, pagkanyo nanay isang Iran kag isang Amerika, mga bag-o nga mga guided missiles ang nagamit nila. However, ang didto subong sa Russia kag Ukraine, mga ka-K5, ang ginagamit nila iya, ginatestingan na nila ang kontago naton AI warfare. Tandaan ta, this is now what we called as the AI warfare. Bangod kay artificial intelligence robot na subong ang ginagamit kag mga drone. Ang naga-control si nilayo-layo na yang lugar, layo-layo nga lugar kag gina-transmit nilang mga video kag ang sitwasyon live real time. So ang nakatabo nga sa Iran kag Iraq, Iran kag Amerika, ang away is technological advancement on the use of missile. But in Russia and in Ukraine, dito ginatestingan ang mga bag-o nga armas panggera nga kung mag-successful, basi amo naman ang gamiton sa luwas diri sa ibang nga pungsod. Meanwhile, in the Pacific Theater, mga ka-K5, diri sa South China Sea kag sa Pacific Ocean, nag-showdown na subong ang Amerika kag ang China naman tungod sa ining ginagawan nga West Philippine Sea. So ang ginagamit naman diri subong iya, mga conventional war assets like aircraft carrier, mga eroplano, madugfight na sila kung ano naman da. Moderno nga mga eroplano using the conventional warfare by coming up with armadas or naval flotilla kung tawagon nga may mga aircraft carrier. So kung tanawon mong kalibutan, ang pag-eksperimento sa mga new tactics in future warfare ato sa Russia kag Ukraine, ang paggamit sang aktwal nga mga military advances in technology ginagamit sa Middle East, Iran kontra Amerika, diri sa Pacific Theater, especially sa pungsod Pilipinas kag China, ginagamit ang conventional materials or war materials in warfare paagi sa dominance in naval power ara ang mga aircraft carrier sang Amerikano kag sang pungsod China, mga ka-K5. Amo ning hambal ni Kenneth Chong ko kaina, God save the world, God save us all.
0: Foro de los Pueblos.
2: Okay, high tech na hambal ni Mama Bebeng Disinal Bordan. Si Claribel Iligan ara naman kadelikado nga mga armas ba. Hambal di sang aton nga tagpati hambal ni Axel Escaro. Makomersyal kita na yung mga K5 din mga larga bula na kita kagbantayan makaroon si K5 Lori Gamboa sa iya nga pagdala sa aton sang aton nga Furo Trivia. Komersyal lanta ni Anay, pero i-remind ta ka mo nga Miyerkules subong dira sa siyudad sang Kabangkalan, mga K5, free si Doc charge kay Doc. Libre nga itong konsultasyon sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa siyudad sa Kabangkalan na hamtang ang aton nga clinic. Ara lang kita sa Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan. Dito sa Escalante, may clinic kita dito sa Balintawak Public Market, Dalos-os ka lang to sa Dalom, kaya ilangang tindahan na bigyan pa Dalos-os mo. So Dalos-os ka lang to, kaya may clinic kita dito. Ang aton sibong attack na alas 6:55 sa aga, standby.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Mera pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sa D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalo, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? Uh-huh. It's also a virus. Kinanglan, inom D3 Bio.
5: Abisan dinggi, ginikinom ko
6: yan. Di ba dinggi subong, grabe ang wad. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom. Dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya pat yun ining mga herpes simplex virus nga kaya pat yun sining gituag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So, isa na da ang gituag monolaurin. So, kung damo monolaurin ang imo lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus, kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gituag envelope, sir boy, patay na tanan.
7: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastadra, hindi lang virus ang kaya pat yun.
7: Bacteria. Sa
6: ano? Even bacteria, mga TB Honda, inom gid mo D3 Bio.
3: Wow. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagas, mga butika.
5: Ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano nga mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gid ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3 Bio ka sa imong system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala. De? Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, absorb mo na tanan to strengthen your immune system. Ang nami pa, why ni siya gulat pa sa immune system nga matake? While ginasupplyan niya to sa vitamins, siya yung atake mismo, Dok Sam, by engaging the pathogens head-on. Ano muna ang ubrasang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin, mga medium chain triglycerides kaya sa D3 Bio. Tidin ka pa, ordinaryo nga D3, pigaw na, mag D3 Bio ka.
7: Mapavirus ka man, tatawag nga flu virus, mapatypoid fever ka, bacterial infection nga ina, may parasites ka yung infestation, kaya-kaya sa D3 Bio. Ano pag ibla mabulig sa D3 Bio? D3 Bio increases your metabolism in order for your immune system to fight your invaders. Paano ba lang katabo sini, no? Ang D3 Bio has MCTs. MCTs burns faster than compared to long chain triglycerides nga makita sa kanon tinapay bihon kag makeup well, hindi ko balas ang rap ni Dr. Camil. Basta ang MCT siya sa D3 Bio ya mas dali ma-burn. Kung madali siya ma-burn, mas dali ma-produce energy. Remember, your immune system when it is fighting, it needs energy. Energy for what? Energy para siya makahimo man other immune cells para to replace the dead immune cells. That's why kung ikaw ga D3 Bio, hindi lang amligan kasi D3 Bio directly by counteracting the bacteria, virus and fungi directly. Ini si D3 Bio gina-enhance ang immune system mo. That's why nami ang production sang imo immune cells. That's why gaayo ka. Gaayo ka sa trangkaso, ubusip, on kagilanat, kagmadamo mga masakit kung ikaw ga D3 Bio.
9: D3 Bio!
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
11: Mga butika!
9: D3 Bio!
12: Ako si Maria.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Matatags, mangabuti ka. D3 Bio. Health. New D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulang? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang kits ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-uptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca, kag lava waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold.
7: Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Happy! Everybody's happy!
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift, OT,
21: Breadwinner!
22: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy.
26: Charmy, let's go with the flow.
27: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Magamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: It's the best part of the day.

0: lang siyang sangtropa. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. 101.5 K5 News.
1: K5 News FM. Puro de los Pueblos. Okay mga ka-K5, back to the ball game. Balik kita sa aton pagpangalagad sa inyo palatuntunan.
2: Puro de los Pueblos.
1: Ang aton sibong attack na basi may mga obra ka mo, may mga klase alas 7-9 na kita subong sang aga. Mga K5, don't forget, subong sa barangay Kabakungan dito sa La Castellana, gina-report subong sang aton nga asuki gid nga si Ma'am Annabel Santisteban nga baskog kuno ulan subong dito sa sa Kabakungan. So ang ulan subong gagalom subong diri sa guwa ga commercial gitan ako sa station ta sa guwa sa announcer's booth sa Bacolod gaguom kagatulo taliti mga ka-K5. Indi magkumpiyansa sa kalain sang panahon pabakura gid ang imo nga immune system sang lawas mo. Simplihon ta na lang ni magmaitisi ka na. Hindi na magkumpiyansa nga mo do wala man ko kataro, do wala man ko trangkaso, do wala ko amuni. No. You drink Mighty C. Nga. Kaya ang Mighty C mga ka-K5, ang imo bala nga lawas do ginakondisyon ka. Ginatagaan niya ka armas nga para nga ang imo nga cells sa sulod sang lawas ta, pagsulod sang trangkaso, pagsulod sang kataro, may inog bato siya dayon. May inog bato siya. So amuni ang dapat naton himuon pabakura ng imo nga immune system. Agod nga dali ka maka-recover or mapunggan gani ang masakit or ang mga bakterya nga nagasunod sa lawas mo ining trangkaso dalasang ulan-ulan, dalasang lain sang panahon. Kung naka-mighty si katanawan nyo sa K5RX, K5L, dyan bla. Huwag kami gabatsyaga. Maghambal ta medyo paos lang tagamay pero huwag gaminyar. Ti you know naman everyday K5RX pagtapos program damo ta ginakantuan. Why gid ulan init sugata ko adlaw-adlaw and running more than 250 kilometers a day? Why gaminyar mga K5 ang Mighty C ni Dr. Ramil Oigid sa Clinica de Alternativo is what keeps us going. So if it's good for me, it's good for you.
2: Puro de los Pueblos.
1: Mga K5, antes na kuhao ng report ni K5 Brad Salgado, dira bala sa Hinigaranto, nagigad pa ni nga mga apat ng Rokadlaw, may nagpost sa Facebook nga daw gapamahog gani siya nga ang mga classroom kuno pang sugdo niya pati di sa Bacolod pati dang Hinigaran National High School. Ang balita ko do naguntat klase, I don't know if the information is correct, naguntat gid subong klase ang Hinigaran National High School. Toy pakita na natong pamahog to, sino man ni ang katuntuhon nga tao niya man, Lucien Salve, no? Lucien Salve nag-post siya sa Facebook nga kuno ang Hinigaran National High School sudlo niya ang mga eskwelahan di sa Bacolod pang sudlo nila sang ila grupo agod nga ambot ano imuon lang nga mga magamo kami da to iliog ko blato ipakita to ang post sa Facebook to blato iliog ko ipakita kay istoryahan ta ni kadali ko aon ta dayon si Red nag-post siya. So nga, ang gapulo pamahog, amuning hindi maayo mga K5, you know, sometimes, ano, Lucien Andre Salve, hindi ako nag-aral sa mga paaralan na ito, Hinigaran National High School, blah, no? Pero di nyo alam, binabalak namin magsuot kami ng uniform na parihang pariha sa inyo at magsuot kami ng ID. Hindi nyo alam kung saan namin ilalagay yung gagamitin namin. Hindi kayo nag-check ng maayos ng mga bag. Tatapon namin sa bakuran or dyan pwede tapos sa loob ng eskwelahan, maghanda na kayo. So, why man siya gahambal ko nung himuon niya? Eyes to the board mga K5, tanawan nyo bla. Why man siya 4 days ago? Ang balita ko, nga nagpatigayon sang ila precautionary measures ang Hinigaran National High School, ipa-confirm ta nito sa mga reporters na to sa Hinigaran galing kay nagpagabot ngipon si K5 Jerry Loy. Pero ipa-confirm naton ini kay hindi siya manami mga ka-K5. Ang gwa sinido nag-uno do kadamo siya nag-upod sa muda, especially itong natabo sa Tacloban, bala to? Do kadamo, do guay, do muda-muda na dyan Eric Rosal, nga do amunin niya. Lumpati di Sirirek damo listener sa inigaran. Salamat gid. Romar Duran taga inigaran. Kay is this confirmed? Confirm ni siya Romar Duran. Kay nakita ko nga daw ang may balita ganing ga feed sa akon di nga way kuno ga klase subong do duwa na kadlaw ang Hinigaran National High School. If this is confirmed, then maayo na nga move, at least nag precautionary measure ang eskwelahan. Pero kung sino ka man, I think it's high time ng kapulisan ta pangitaon ni sila eh. Ma'am Bings Dilpin, Lucian Andres Salvi, pangitaon ka mo. Kay gapamahog ka mo eh. You know, you are showing panic sa mga estudyante. Ano man yung labot sa mga estudyante siniman? So, hindi ini manami. I hope nga mauntat ini kag madakpan ning mga langgabang ni nga ara sa likod sa sining mga Facebook post pareho sini. Nga daw hindi ni maimbestigar to, no? Hindi ba lang ako mag-open kasi ang Facebook account may cellphone number? Di may mga registered naman kita nga cellphone number nga daw hindi mauntat niya, Okay. Dante, discuss sa inubaan, nag-monitor, may nakitauhay kita sa inubaan, Dante, no? Now, so lihog lang ko, kung mabalaan nyo, feedback lang din sa aton yung comment section so that we can update our listeners subong nga aga.
2: Foro de los Pueblos.
1: Okay, so much for that. Kwaon ta ng report ni K5 Red Salgado to, kay si K5 Red may balita, dito kuno sa... Tuod na sir sa Hinigaran. O hambal ni Axel Iscaro. Sir, tuod na sir. Yes, Sir Eric. Suspended 2 days ang klase, Sir Eric. Kaya ang bata ko nga bahid, dira ga eskwela. Okay. So confirm ka ito ha. Nga wala na klase subong sa Hinigaran National High School. Bangod sining precautionary measure ginhimo nila sa mga threat nga ginahimo sa mga estudyante. Dira paagi sa isa ka Facebook post mga ka-K5.
2: Foro de los Pueblos.
1: Tiyara na damo sila ni Axel Iscaro, taga Hinigaran ng mga listeners ta, naga-confirm sa aton sila ni Romar Duran, no? Amuna mga ka-K5 nga dapat gid untato na ini kagkabay pa magkaladakpan ng mga troll, especially damo gid troll subong yun Malati Lisas.
2: Foro de los Pueblos.
1: Sailuhan ta ang balita. Sa banwasang La Castellana, mga ka-K5. Sa banwasang La Castellana, may natabo dira nagligad pa nga mga tinuig nga kaso. Nga daw nag-away ang isa ka former councilor or isa ka persona nga taga La Castellana, nag-away sila yan ni Mayor Romayla, ni Corsang Mayor pa si Romayla. Now, nagkanyo nanay sila isyo sa geya ka buyayaw or whatever si Mayor Maymay. Karon may nagfile kaso. Sa kadamo isang kaso nga ginfile mga K5, nag-issue warrant of arrest ang korte. Hasta nga ini nga tao gitawag na nga most wanted person. Kinamudamo siya warrant mo. Ang balita ko the other day nadakpan dito sa Manila. Kuhaon tang kumpleto nga detalye mga K5 sa kay K5 Red Salgado.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Red, what's your report?
3: Yes, good morning, K5. Eric, kung sa atin sila mga tagpalabati sa Foro de los Pueblos, sa nagligad gadlaw, nadakpan ining isa ka persona nga si Elvin De La Fuente. Ini para ipatpat na ito ni Kevin Eljan. Ini si Elvin De La Fuente ang nagbulig-bulig daanay sa may munisipyo sa La Castellana sa idalom sa administrasyon ni former mayor Romayla Nicor Magalimutan. Kaya K5 Eric, at isubong nagaserve kano kami si Alcalde sa La Castellana kagati ini siya ang may madamo malang pagpangguba sa may social media batok iya sa administration ni Magilimutan kay K5 Eric. So dito ang sa malambot natin si Mayor Romayla ni Kung Magilimutan kay K5 Eric. Sino sa iya do ka sobra naman wala ko nung pangguba kag iya sirgin patag sa ato na kung politika wala ganyan ko ng problema. Kung may mga nakita na sabi nga daw, di mayong ang servisyo, okay ba lang kung ka K5 Eric? Kay Manti, ginakabig, kay Margalik, kung galingo niya, hindi perfecto nga leader sa Galak Castellana eh. Pero galing, kay Manti, gina-involved na ang iya sining mga personal nga kabuhi, kakalakit ng iya sining pamilya, ang iya sining abay. Ito yung ako, hindi na ko nabalansak to ka K5 Eric. So, ini siya ay ipasakaan sa kaso sa tuntuig 2024. So, naraong gining ihasin na yung warrant of arrest sa nilagin nito. Kung gano'y kimati, hindi siya madakpan niya kay 5 Eric. Ining si De La Fuente, Elvin De La Fuente. Galing kamanti, ini siya sa Tarikatwer dito sa May Luzon area, dara sa Melas Piñas, si K5 Eric. Ini siya nagpangayo sa kwarta, pirangi sa GCash, kag ini man siya K5 Eric, kag nag-Facebook Live. Timing man, galing kitaan, ini siya gasimata man ni former mayor, nga kanunti vice mayor, mayla ni Kurma Gilimutan, nga ara madradampi sa Luzon area, na familiarize ining lugar. And then, ang iyaman siya nga number kay 5 Eric, dito nga tinaserve ini siya ining warrant of arrest.
1: Kay 5 Red?
3: Yes, kay 5 Eric.
1: Okay, dali lang. Do interesado ako sini. Ining si Elvin De La Fuente, so hindi ni siya i-counselor siya una, kundi gabulig lang siya sa kay Mayor Maymay siya una.
3: Hindi. Actually, nagabulig na siya eh. Kada kukulo sa bulig sinisiya ni Mayor Romayla at K5 Eric ni mga kinanglano. Doon siya naghahatag man sa kwarta kaya K5 Eric si Vice Mayor Romayla. Kagati kung may ara dira sa mga mga sobra dira si Vice Mayor Romayla. Hinahatagan nagigidya ka K5 Eric.
1: Okay.
3: Kaya nalikin natin ba siguro nagupot ini sa politika sa piyak
1: na so, nagkanyo nanay sila isyo. Nag-file si former mayor and now La Castellana Vice Mayor Romayla Nicor kontra sini sa kay Elvin De La Fuente and may warrant. That's why ang tawag siya is most wanted. Interesado ako to rin eh. Itong kailangan nga nga nakitaan siya itong party sa mga GCash. Ano ginapublish niyang iyang kwan? Ang iyang GCash account? Number?
3: Well, actually, ang ginapangayuan niya kay Kifem Eric, mga tagal Castellana man eh. Nawala sa kwarta dito siguro nagpapabaloman ini siya sa mga ginapangayuan ni Dras Vela Castellana. Nga rin ko subong sa Luzon tay sa uli guro tilawig na kita Eric gutom na guro. Ang mga tao dira ka tinga din kahaw ti pasibod na dito na buyaan na ginduro Las Piñas si kita Eric. Kag dito sa background dia na trace up it saka nakahatag ng impormasyon sa mga otoridad daton nga nagapangita sila sa iya ka kita Eric.
1: Kung amo nagtago siya kay Five nagpanago siya galing duway naguro sustinto na wadaan sa kwarta na ngayo siya kwarta sa La Castellana using GCash nga padalin nyo ko de.
3: Yes, amo ginakakita ni Eric.
1: Okay.
3: Ang habal pagani ni your mic kay 5 Eric, hindi siya kunuya kwan interesado sa pagka-restar ni Elvin De La Fuente.
1: Okay.
3: Siya ya kunuya ang interesado sa konsino ng mga persona ang magatolerar, magabulig sinisiya kay dibati-bati do may ara kuno magapiansa kay Eric eh. Kay mantihini siya 14 counts nga anti cyber crime bala nga paglapas sa kay Eric.
1: Okay.
3: Building ang kada kaso ti 14 bilog ti mga 140 mil. Tay wala man kuno ya gina-discriminate o gina-underestimate ni Mayor May o ni former vice o ni vice mayor Romayla kay Kitab Eric ini kapasidad ni Elvin. So ari pabatian ta ang pahayag ni
1: Vice Mayor Romayla. So ining kaso gali yan ni Elvin De La Fuente piansable ni.
3: Oh yes sir.
1: Ti konsinto 40 mil nga nagpanago. Kasi ako dito, ginidiyahan nila na dahil sa lakas niya na nagsurinder sa nagliga. No, Epsom Gutman? That's one. Number two, sagi niya target si Romayla, si una, si Mayor Nicor, Vice Mayor na Subong. Sagi niya target, intra sa politika, amo ni mga kakipay, maliksyon na ni Saton mo. Sagi niya ka-intra sa politika, nga wala man tagani, iya ikadot-dot ni sa mga politiko, ne? Nga kung magpailanay na kaso, dayon yung talas, di ko di mga santo patron yung tuyo, ito yung utoy kadlaw, kag mayo kung hustong ginahaboy mo kontra sa kay Romayla, kung hindi, disgrasya ka gini.
3: Yes, correct. Among iti kay Febred.
1: O kadilikado, leksyon ini kay Febred, amun yung ginuna ta ikaw, kay uso subong mga troll. Ini mga bata-bata sa politiko, blaka kung maghambal sa Facebook, pamatsyag mo daw, wala mga tulaan ng mga ba na sobra pa sa announcer, blaka. Kaya kabalo ka kita yag bisan ano tadi nga hambal we are bounded kinanglan istorya tadi husto kay yes, kontiko ding istorya ta disgrasya ta una sa management kadua pailan ta kaso Inisila iya sa Facebook nga pag gusto. Di Mayla, kay nang isog si Mayor Mayla, pinailan siya kaso, may warrant of arrest, 14 counts. Correct na kay Mayla? Nga hindi ko interesado kung gusto ni siya, kung hindi ako nadakpan siya. Ang gusto ko mabalaan, sinone ang masapupo sa iya, kaya ang guwani ni Elvin, dogling gamit siya kay Pebre. Doon mo na?
3: Yes, sir. Do mo ba nagani kay Kevin Eric kumanti tanan ka mga proyekto kuno ni Mayor Romayla ni kon magilimutan sa to ang ginabatikos eh actually ginahadi man ko na sa legal na proseso tanan ka man tingin mga ospital ining eskwelahan naging dakwa naman karon ka bulig dira ya sa bay mga paguluyo sa kalikas Siliana di ang balya hindi ba siya perfecto ti pwede mo na kuno iya nga istoryahan kuno iya kung magsesyon or pwede gid ba na iya nga ipalambot ni kay Mayor May kay ara mo lang siya 24/7 kuno siya sinig at talatapan o galing kay ti may legit ko no bala ka magpost sa social media
1: okay.
3: Do para mahibaluan do kapasikat ti amo na ni karon kay Kevin Eric ang bunga sa mga pagpost sa social media so ari Kevin Eric ang exclusive gapahayag sa aton ni Vice Mayor Romayla ni kur magilimutan sa nakasiliana sa siyang malambot naton yari
4: it's not about ang ako niya red hindi niya about yes ang na mapakuyaan siya para i-prove ko sa self ko nga kuhan ko, backwood ko or whatever ang ako lang niya. Sabto niya ang ginpangambali against ni. Kasi kung hindi magit na labilos mo ka, wala man niya sa kapriso sa gambal tuod. And for those nga gambal nga tuod na ginambal ni Elvin, so they have to prove it, especially those people na nag-send siya sa mga dokumento nga sala, kag-i-bash siya sa Facebook, wrong information coming from the local government. I know nga ti Mayor, mantakon kita nanda naton maakos nga aton get. So, discreetly, may mga tao nga hindi na namian sa aton nga. They're enjoying seeing us nga ginabastos mo na bala. So, ako niya, this is not for me, but for my children, sa pamilya ko, especially tatay, kag nanay, tis nanay na patay na. And maybe it's a lesson man sa aton tanan or even sa iya. Mani ng lessons manatanan. At nang yes, disiplina. Pag natin mo nablambal ko nga, we have all the freedom to swing our arms. But always remember nga, kung mag-swing kasing mga arm, hindi mo malabot ang ilong sang ipan. Kaya we have all the freedom, especially in the Philippines. Pero kung sobra-sobra naman, harap lang para sa akon, ang balo mo kung nga gagagaga ko nga mayor, okay man lang na. Pero nang ara ba lang, sobra-sobra ba lang anong gaga nga mayor in the sense nga ano, di ba? Ako na kapolitika lang, kaya alone niya, wala kaya problema sa akon. Pero ara ang pamilya ko, kabataan ko nadala, nakapersonal, nagkikatama. And maybe this is the right time to prove himself nga kuwan ng alagay tawag niya, nang insakto siya. Tapos ang ina pang wakalambal lang wala sa nagsala. So this is the time to show off. Kaya kung ako ganun sa iya, syempre may mga financer na siya mo. Muna ma-finance siya. Kaya looking into the picture sa sitwasyon ni Elvin, hindi maging siya kasarang with that amount ng 14 counts plus may gasunod pa doon. So, nang hindi na sa kasarang, pero may mga tao. So, ako yung hindi ko excited sa pagdakop sa iya. Excited ko yan sa mga tao nga nag-tolerar sa hindi among ang ginobra. Kahit di pwede man lang sila kaintra sa politika, na insakto lang ubrahon. Or maybe, di normal gina ko kasama ka tabi na sa dasan hindi mayo. Pero hindi naman mo gina ka too much. Gidaw. Even sino nga tao yan, hindi na gina insakto. Luwas na lang gid sa upod yan. Nga pareha siya utok, pareha siya pamatasan. So, ako hindi man ko perfect na leader. Pero as what I have remember, sa 2023, pinakalas na akong padala siya pag-abot sa bata. Kung ang tagaan siya sa pag-abot mong sa New Year, tapos pagbata na sa ikaduwa yung asawa, kagang pagsunog sa balay na, that's the highlight. Ganyan ginbuli ko siya, alin sa pagaling niya. Pero pagaling niya git sa Lakasiliana, hasta nag 2023, nabuligid ko siya. Yeah. So kung may araw, may misunderstanding sila sa mga tao, kung ano, yeah, maybe it's not my fault. Pero like ginahimo, yeah, non-reels, kagang content, ang like, sa hospital, parisan man sa iba, yeah, ano, basta kadamo, lang gitsang gusto ko i-clear up. Actually, finding a case is not about proving myself. But for him to prove ang ginapanghambal niya sa akon, sa pamilya ko, in sakto.
1: Okay. Okay. Kay Red?
3: Yes, sir.
1: Dire ako sininteresado, Red, no? Ini nga balita, mga K5, mayo lang kay si Mayor May sang lakas niya na medyo naglakas loob ko nag-file din siya yakaso, no?
3: Yes, sir.
1: Kag inisya ang gahambal ni si Elvin De La Fuente, real yang tao, nga tao yaman sing una, bigi na buligan niya gani, gali, no? Tao ya.
3: Yes, sir. Now,
1: silbi ineleksyon sa mga troll. Kay K5 Red, ang troll subong sang politiko, hindi magwanta, Red. Ako biktima ko sa mga troll, isa nga mga birada, tiyo galito, wait naman yung sapak, mga troll, sa pakon mo, yung muna yung langaw, sa pakon mo. But, leksyon na ini-read sa mga troll, nga may magatawo gani, nga mag-file kaso sa inyo, ang harak-hak nyo, disgrasya, ginamon niya, hambal ni GGM Salvadoro, tapos na paka, kagid niya. Tiyari subong kay Ginday, ba ni Mayor May? Si May ni Cor sang La Castellana, Mayor May ni Cor Magalimutan. I former police ni sa sing una kay Pebred.
3: Yes, correct.
1: Kag nag-eskwela ni siya abogasiya. Eskwela siya abogasiya. Way lang galing ka abogado pero nag-eskwela ni abogasiya. Sino herlo? Kinalbalaan niya. Tiyara na subong mo na ning resulta. Hindi ko yan maghambal kung sala ni De La Puente or whatever. Just like kay Mayor Mayo, ay kay labot yung napanghambal niya. Kay makasuhay man kami sa korte na lang na iya. Pero leksyon ini sa tanan nga kung magpagamit ka mo sa politiko, hindi ka mo pagdaiban bilog nga kabuhi nyo.
3: Yes,
1: tanawaning natabo siya, Red, na wadaan siya kwarta to sa Las Piñas, na ngayo-ngayo siya. Right. Di kundi na bisto nga rasa sa Las Piñas, kaya pangayo siya. Pamangkot, diin na to karoon santo patron mo. You see?
3: Amo gid kay Fabred.
1: Amo ni kay Fabred leksyon na ini kay Fabred ning balita mo subong aga. Very good kay may leksyon kita.
3: So, direct kay Fabred, doon ako talaga, wala, masiguro kagapon or subugad lao, ika dito sa may Las Piñas, iring si Elvin ang pagkadaloon, dari iya sa may Negros Occidental, kaya direct kay Fabred na tabo eh. So, direct siya i-detain, dapat nagpabasyo ka nakuha natin, kagati magluwa sila isang kaso ng 14, may ara pagid sang follow-up,
1: sus, grabe.
3: May dugang pagindig na kaso kay Kitin Eric. Tiko makapiansa siya, darag na naman eh, nga pag-atumago niya Kitin Eric, di ba siya nakagawa ng desisyon before siya makapiansa, tiga patong-patong na naging Kitin Eric, yung naisip niya.
1: Tiyo,
3: yung iya siya naging pag-imo.
1: Karoon, kung nadakpan siya, karoon, abing bata naman ni Mayor May or ang utod dyan man, mapile si imo. Kada isa sila magpaila muna kaso, piansa. Di wala na untal ko ng isa ka kaso to, chap-chap po niya na ako ng tatlo ka pile, tatlo ka kaos, 30 mil na nagadaan. Ato naman to isa, non-stop. So kung sino man ang, you know, this will serve as a lesson, kid. Nga, let us not abuse the power of the internet lang abita kay do blogger ka daw hindi ka na yung mabangbang sang tanan. Abi mo kay Pebred, may kasabihan kita, may mga blogger nga ginaritukin ang guya mo kag ay tabo na sa akon nas bangkalan ginaritukin guya mo kag kwanon. It's libelous. Galing ko yung file kaso takan ko ah kanyo nanay nang ngako dayon. Pero tiini yung mga politiko ni I think this will serve a lesson gid Red mo kakululbaan gali Red no.
3: Bukit kini Red kay pagday baluan kadira patong-patong anti-cyber crime provision act ng mga kaso kay K5 Eric eh.
1: Mm-hmm.
3: See, although to dismail gid man lang ni garing kay tay kumagdamo ni mga 19,000 ng kini Eric sakit-sakit ba ng mga malayran eh. So leksyon gid kini Eric sa tanan nga hindi gid niya magkuan magpangguba kun may ara gid man nga wala sang uyunan kay kita Eric istoryahan dalo na lang sa lugar agudto ti bahatagan.
1: Hindi, kung if you believe abi no nga husto ka red ang aton lang ni istorya man ning aton nga duha no.
3: Yes,
1: kay total mga lapit man 200 pamati sa buhos aton sa live kag libo ang on air ta jo time lang pamati red aton aton lang ning istorya. If you believe that you are right gupati ka lang husto ka.
3: Oh, yes.
1: Tiko di hambalon mo dai sa imo nga vlog ang husto. Pero pares na karon, pares sa aton sa radyo blat ya. Ako ya kay Fabric kabalokan man kabalon man kamo diski. Pay bisa ko isang talom nga komentarista mo. Kung maghambal ko ya amo na ya tira gina itudo way ni hawid-hawid. But the point is that Kung maghambal ta, husto. Pero pas ng tao, ang balon mo yung rin yung gagagaga kay mo yan. Kami, how can you substantiate or even prove that one person is gaga or gago man? Ang balon mo yan muna. Hindi mo na nami. Di ba?
3: Yes, correct.
1: In like manner, nga kitabi ang balon nga. Nga si Eric na kay si Red Salgado, ginapahamhaman ko artas ang politiko na, di kunway kay mo na yaka ebidensyas na, sagi kaya kahambal sa amon sa mga muna. You know, don't abuse. Bawred amon. May mga gagagaga pagling istorya na rin.
3: Do abo gina ginatira kag do ka personal gidi ang atake kay Eric.
1: Ikaw na
3: abo gina pando kumbaga pa do tara na lang giho kuno ni pay mayor bai ginatira na lang masigad gyud pagpaligo ito gina komentar ta na ang personal na lagi para mi habol ba
1: at hindi na nami red hindi na nami red ako hindi na masakit kita ng mga komentarista sa radyo pero hindi na I don't think it's proper no. Amo nang diferensya kung why hindi kabla bounded by law. Pasato na lang, certa, may mga rules kita ginasunod sa station. May rules ginasunod sa gobyerno. Maira sa revised penal code, ginatunaan nato nati. Kag si Dr. Ramil, mambal sa'yo, wakala ka dapat, pero hindi siguraduha kang ginapagwa mo sa baba mo, matuon, so hindi dali-dali. Tiyo, pati paligo sa tao, intra na anon lang. Amalong mabi, ngayon ito, yaga, nga siya kay Eric, yung yaga brief, to gisiun, tiyo, binong labot, may yung gisiun yung brief ko man. Labot kayo sa ako na. Kaya nakita mo ginaw? Hindi. So, Red, kampiyon ni Red ang balita mo. I think this will serve as a lesson. This will serve as a lesson.
3: Yes, correct.
1: Tapos, Red, mayo matyag mo subong? Mayo matyag mo?
3: Oh, kondisyon na kapaligo. Taga pa?
1: Kapakondisyon ka. Nakainom ka na sa imo DTX 500?
3: Ate, aga pa eh.
1: Okay.
3: Sa DTX Coffee Mix.
1: Very good. Tungod nga kondisyon ka, Red. Halitan ta ka na subong aga, Red. Ready ka na nga halitan, taka?
3: Ano na siya kay Merrick?
1: Hindi, madayon, barangay election, Red.
3: Wala pa. Wala pa sa urgency. Actually, pundin announce ni President PBM, may arap sa urgency. May process pa.
1: Dog, sayin talang ka, Red. Dog, sayin. Sila siya mga tagpalmatin. Hindi nalitan ni K5 Merrick, si K5 Red, aga pa. Dog, sayin lang na muna, kaduha ni K5 Red. Now, kuhan K5 Red, there is now a move to suspend the barangay election. As a matter of fact, meron na, no? Si K5, si Kung Habi kagapon, nag-file another version, ha?
3: Oo, nag-file na din. Kapag kayo niya, Rick, pero galing kiti, nagpagwa ba statement ako, balik mintras, wala siya magatintog, grabe na yun.

0: Mawadaan ko rin po, yeah. Rin ko na agarin. Subuan kami ni Kay Pebil dyan, kunwain na kami isang amigo nga nagapainom sa mga soft drinks, bla.
1: Matalala, as the bad sugar.
0: Red, thank you so much for this report, Red. No, this is a good report. Na, not for anything but to serve as a lesson sa mga vlogger kag sa mga tao sa politiko. This is a good lesson ang ginhimo ni former Mayor Maymay Magalimutan sang La Castellana. Good job.
1: Yes, sir. So, mga kanyari, kaya kung matiyan po pa karoon ang agot ni malang iya sa driver, kan sa iya sinigapasero, malikan balat, at kumunti kagapon, ini sila ang nag-aring lohanay na, direct na may talatapan iya sa TNBS.
0: Gusto ko ito makita rin itong doka namin, ang isliblis in dive, latong istoryahan na sila. Nagsikikad law.
1: So, actually, sa ato, naglupot na yung balita sa ato, mo nagtapos, ito kung pasalamat sila sa K5 News FM, nga kita mismo nagtaytay, ini ang good makatagan sa solusyon na Kim Eric, kagway na maglambot.
0: Hasta ka ni oras, ano oras duty mo din sa estasyon?
1: Hasta lasay sa gabi, kikita meron.
0: Hasta ka lasay sa gabi. Pagka lasay si Midya, TMBS ka, drive-drive ka naman, Toy.
1: Ay, di na, oh. Makigyan.
0: Sige, Reda. By 8 o'clock, I will pick you up for that another story, Red. It's a good one.
1: Okay.
0: Okay,
1: so marapit sa mga balitang madulog sa programa ng Foro de los Pueblos, dulog sa ato sa Power Trio, ang atong sinig DTX 500 by TCK D3 Bio, kag atong man sinig DTX BT Soap.
0: Standby, Patron. Sa
1: kapanit may araw sa kalapap, muli pumutin acting, paggamit lang DTX BT Soap, dahil din ang resulta, maging kutis, artist na ka pa. Kag atong sinig DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patron, ko K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, pagkalingaman sa Negros, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
0: Gitagaan ta to gamay nga ligwa ang report ni Red kay it's not just about La Castellana, it is about the real thing that's happening bla sa aton subong, no? The real thing that's happening nga gakatabo sa aton mga K5. Bangod kay amo ni gakatabo damo vlogger tanan. Yaw-yawon mong tao, obrahan nyo da nga rito kihon mong bludlo mataya. Tinglayan sila kung obrahan mong tao, gatiko ba ya? Ang layan sila kung yung bubaba, naguna tiko, kaging stroke ka. Tiyan mo nang laing gistanan. So, be careful, no? Be careful. Hindi ka mo magsunod sa amon yung taga-radyo. Nga pwede magbirada kami. Kabalo kami kung adiin lang kami kutob mo. There are bounds eh. Dala ko kutob. Oo. Oh. Ti mamlulong tao kisa e nga gagugagu ka ti doklaw ay mas na you cannot substantiate it, no? Kung dulain ulo mo malan lang ay karoon ng patahan.
2: Foro de los Pueblos.
0: Okay mga ka K5. K5 Berto Gaket may balita. K5 tapos kay K5 Berto kuhaon kong patrol din kuhaon ta si K5 Obre dito sa Kabankalan sa Isabela kay may special report man si Obre, no? Kuhaon ta rito si K5 Berto Gaket bito. May balita si Berto, mga ka-K5, nga isa ka-Indian National, gapautang kwarta, tiniwas ang riding in tandem. Okay? Yes, i-replay ng recorded report ni Berto because there are many people who'd like to know what happened. K5 Berto Gaket sa iyang report.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Berto sa iyang recorded report. Good morning.
3: Patay ang Indian National ngayon isubong agabi matapos gintiro sang riding in tandem samtang ga-drive sang isiling motorsiklo sa Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, Bacolod City. 43 anyos ang edad sang biktima. Wala sang helmet. Patpatunta ang inisyal nga natabo. Nagbakal ang biktima sang gata sa store. Kagsang nagpauli ini, may nagasunod sa iyang riding in tandem. Nag-overtake ang mga ini. Pag-abot sa unhan, ginsugata ini siya. Kagsamtang ga-drive, lima kalupok ang nabatian sa mga residente. Ulo ang igo sang biktima. Lima palang inikabulan sa Bacolod kag nag-umpisa ini nga magpanukot sa mga kautangan sa mga barangay. Hindi pa matulit sang kapulisan kung ano ang motibo sang krimen. Ginalantaw pa ang mga CCTV sa palibot kung posible nakita na mga nawong sa mga lalaki. Suno sa mga residente, jutayan pa nga maigo ang sikat driver nga bata sang bala.
4: 5 months according sa iyang mga relatives kaga nga ready. So 5 months pa lang sa unobit sa aton.
0: Okay.
4: Then, amo na makandak man kami investigation kung ano ang possible motive sa natabok na shooting yung sigurong.
3: Patayon ang investigasyon sa mga kapulisan sa sining insidente sang pagtiro.

Sa International sa Bacolod City. Opo, sa Patrol, si K5 Martin, di maisip ako si Bertong Gakit, K5 News FM.

0: for all de los pueblos.
1: Okay, Berto Gaket, very good, very good. Kampiyon tong balita ni Berto. So, mag-report si Berto do kakulba. Pum pum pum sa music kibla to do si Kuano do si Indiana Jones. Okay, K5 Berto, that's good. So, mga K5, Indian National patay. So, maybe the police can investigate masi related man ni sa gakatabo sa ilang nga negosyo nga pagpautang sang kwarta.
0: Foro de los Pueblos.
1: Kadumdum ka mo mga K5, nagligad nga adlaw, may gin-report kita nga matasang K5. Sa matasang K5, gin-report ni K5 Wilson Villena nga dira dapit sa barangay 10, somewhere sa barangay 10, may isa dira ka poste nga ang idalom sang poste nga gwa tubi. So kuryente ang punta sang poste, tuburan sang tubi ang puno. Kadelikado mga K5. So i-check ta abi si patrol to si Wilson Villena. I-check ta si Wilson, ano nang update sining poste kay ma live report sila dito sa ni Wilson nga gawa blaser kay pakita ko sa imo ang update. So ay ko kabalo ko na sulbar na. Kway ta kabalo kon ging kayo na. But we will get this report sa matasang K5 sa kay Wilson Villena, no? Tanahon ta kon nakuha ya ini nga balita kag kon mayara na kita sang update. Itan ang aton nga intro sa matasang K5. Tira. Intro hitan para nami gitan nga intro. Tira. Ah, wala siya audio. Ano, matamata lang. Okay, arang mata sa K5, ito uno kay mata, man lang mo, kung may babala ko ni mambal na siya. Okay, K5, Wilson Villena.
0: K5 News FM, live report.
1: Mata sa K5, Wilson, good morning.
2: Pasulot tayo sa Viber, kay may aral ako gamay nga.
1: Okay. Sa Viber siya kuno kwaon ta B.C. Wilson kay may iyagin niya siya kay ina mo sin ko ka paulihi ka lang niya mauna ko maunagin ko kay excited siya nga ipakita ang update sang poste nga ang punta kuryente ang puno tubi. Check karon ta Wilson.
2: Why po sila wait sa Viber kay may meron kay nami niya balita ni.
1: Oh sige. Ara na katawag si Chipren, subong si imo sa Viber, ah. Okay. Hulat-hulaton ta, bugrabi si Wilson, kay bago naman ang bayo, makita ta naman yung atari nga nakatakin siya. Hulat-hulat ng Wilson, ha, kay kwaon ka ginamon. Subong katawag na si Chipren, subong si imo. Sabta na, Wilson.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay. Te okay na, Wilson?
2: Okay na, sir, Ben. Okay, wait, ding lang kay Federica.
1: Sige lang.
2: Kapalong ako nga, na rin ang tawag. Kasi nanglan, importante ini. Nanglan yung may video ni kay namin yung update sa buong kay Federica.
1: Mm-hmm.
2: Only for K, ano ni, sa matas ang K5 strikes again, ah.
1: Bebe. Tanawon ta. Do gina-surprise mo ko, Wilson. Hindi ko pag-alang-alang, ha? Abi mo, hindi ko preparado. Nakainom ko yung DTX 500, Wilson. Why niya nervyos? Why niya high blood? Why niya diabetes? Nami ni sir, be maintenance ko niya DTX 500, Wilson. Basi, sala ka.
2: Pero yata kay Feverick, but anyway, no, so while waiting, pasang aton ng Viper. Kay Feverick,
1: uh-huh.
2: Matas ang K5 strikes again.
1: Okay.
2: Another puntos for K5 kay nakayaw na din subong kay Federic.
1: Uy! Tuod ka?
2: Yes, nakayaw na.
1: Atong posting so, agatubod? Dali lang mga K5, hulaton ta. Hulaton ta kay ara na sa to. Sumulod na sa Viber. Ara na. Grabe, Wilson, ha? Every background, anay background, anay mintras wa ipabingi mo nga live, baby. Background! Tira, Wilson!
2: So nakayo na din subong kay Pepere, ini ang ginareklamo.
1: Hindi background na naidiin nga lugar, saan umugin broadcast, tira, bala na minami, gid.
2: So matandaan na to, ligat kay Pepere, kung nga kinbroadcast na to, ini, sa suli inadlaw pa, at ikatatlo pa lang, ikadua pa lang adlaw subong kay Pepere, no?
1: So, okay. Okay.
2: Nakibot kita, pagbalik na to, subong kayo na.
1: Uy.
2: Ginabukan, ginila, kay Pepere, kung ay na din nagatubod subong. Kasi wow. Nga ginarekta rin, no, pa background sa mga K5 na to, nga nagpamati, bala subong, matuhoy ini sa linya, sa tubig, nga nagatahos naman rin sa tubang, sa Lamart, sa bahin, sa Nagatuslaw, Burgos, nga corner.
1: Dali lang, Wilson. Itan, ipakita ang picture. Kay daw mahinang signal, pero gudayal kami gapon sa inyo. Itan, automatic, uy! lo and behold, mga ka-K5, palakpakan naton matas ang K5. Ari na subong ang idalom sang poste. Ato tan, okay to tan? Okay to. Ari na ang puno sang poste nga sang nagligad nga mga inadlaw nagadanaw. Wilson, ano ang istorya ni poste? Go ahead.
2: So mo na kay Eric sa number sa naginakahangaw an ini sa mga
1: siling ko gid nakatakin ka gid Wilson eh.
2: Ha?
1: Nakatakin ka gid siling ko gid. Go ahead.
2: Excuse me.
1: Tell your story.
2: So, an ini kay Eric kay nakita tanan niyo kay poste. Poste ini sa kurente kay Eric.
1: Okay.
2: So sa dom sini may nagatubod nga tubig. So okay. Sa umay blama sa home nga wala posible wala kurente ini sa dalog. So kay sa kapulo matandog mo ini tubig mo. Sa kapulo ni matamang testing kay basi magkisil kita di way sa oras kay Eric.
1: Hindi lang wala kami reporter.
2: Ano no?
1: Hindi lang kay mawadlan kami reporter.
2: So mas kay paano at kasi kayo na no ang ginareklamo kag gina problema sa mga residente diri. Kasi delikado kay kay Eric kay mga tao nang kalapay diri oh ang tubig na nagagwa diri kay Eric nagarikta sa may ini sining drainage niho. Kay may nagapangalihid nga mga tao kung sa kini ko manimar na labyan ang sidewalk kay may poste. So, tinisay mo direct na maagi sa buwa, matapakan mo git ang tubig. So, kadelikado gin sa mga nag-pipelock ni Ferreira.
1: Subong, anong sitwasyon?
2: Kayo na.
1: Okay.
2: Naayaw na kay Ferreira. Kaloy, kadasig lang sa ano. Hinaway na, hindi na sinimana. Subong ang lakas.
1: Duwa lang kaadlaw. Diin gali, abay pamangkot na interview Wilson, diin dapit na siya gin kayo. Ano nga porsyon?
2: Tubang lang din siyang lamart kay Sir Eric.
1: Okay.
2: Good.
1: Di siyang saan, o ginkayo, ay gida mga witness nga nakakita siyang pagkayo, kag kung anong ginhimo, ginkot-kot ang dalom siyang poste or what?
2: Sirado, di establishments ni kay Sir Eric ang mga
1: mga kakay-pay, bari, bago panigbalay si Wilson.
2: Arin din lang lang.
1: Masi may ayam da? Oo. Okay.
2: Patalay!
1: Masi makigang ka na, Noy?
2: Importante, trespassing, kita direk out. Marila ta sa kwa.
1: Kanami, mga ka-K5. Vincent, iigo ang poste, sen. Igo ang poste. Naara ho. Boka nami. Daso may ikwa na may kurikurit na nga pula.
2: O, kikuritan. Yun nila, kita direk. Ito yung linyada. Ito nga na, ano. Ay, yan, yun ay kapuste.
1: Ay, yan ay kapuste. Ti, pero kanami, Wilson.
2: Sir, nakita mo, sir, ang nag-sinunan kayo. Di sir,
1: bayan ng ito. Tumag-hole ganina. Karong disgrasya ka pa na, Wilson. Mga ka-K5, eyes to the board, eyes to the board. Another accomplishment sang matas ang K5, tanan ka mo saksi nga sang nagligad, nagatahos ang tubi sa idalom sang poste. Subong, ara na subong si Wilson Villena, si Kapitan Wilson subong, nagatanaw ka mo, gina-inspeksyon niya na, humana na kayo na, ang tubi wala na nagatahos. Most likely, Wilson, Kapitan, sino nagkayo? Prime Water?
2: Iya, basiwa, Prime Water. Inigin kayo. Ito nila, kay Sir Eric. No? Try pa din sa mga tricycle driver pala sa unan.
1: Oo. Tika nami, manggali. Kung namo, kung baka matas ang K5 ka, sakam-sakam, gin sa kalimutaw, gali, ginakay o mandayo, no?
2: Eh, hindi. Kasi ni Mana, kay Sir Eric, inadlaw pala.
1: Oo. Di ka makadto.
2: Diretso driver ko sa mga sikat.
1: Aw, susa. Abi ko, mabiyaan mo na ko.
2: Ano sa kung saan? Na kayo, sa buba na tubo daw, sa poste. Kaya nagigat niya, daw, ito, no? Ang grab lang, tubo, tubo, tubo, kagapon, no? Kagapon,
1: no? Baka kagapon.
2: Nakagapon, hindi sa Eric, yung kayo.
3: Kuhan mo ng magkakap.
2: Yan ka pa siwa, pero yung mga
3: dyan. Ay, may blo. Blo, kay blo nga.
1: Awa, very good.
2: Merisibo.
1: So, sa saan, o kulugin na kayo kahapon?
2: Kahapon, sang hapon, kay Sir Eric.
1: Okay, very good, very good, very good. Okay. So, at least may na kayo na Wilson, ang aton lang diri naman iya nga daw algo consuelo, nga kung anong ginahambal ta, nagatahos or nagatagos sa idalom kaginaaksyonan sang basiwa Prime Water. So meaning kapamati gid sila sa aton kun agabi yes. Palakpakan tang nagapamati nga naga Prime Water. Prime Water, mangita naman kami sa intasyon nyo nga problema kay papangita ta kay Kapitan Wilson sa matas ang K5. Wilson, back to you.
2: May actually tapos na din ni ari humana ni salamat kito kay ti inadla palang ina humana makaproceed naman kita sa isa naman ka problema.
1: Ha? May pakantuan ko si imo sa Mansilingan Wilson gin padala din nagligad pa ni Adlaw.
2: Okay. Ano na kay Federic?
1: May pakantuan ko si imo sa Mansilingan ipadala ko lang karon nagligad pa ni Adlaw. Solbaron mo naman ni Kapitan Wilson ha.
2: Yes, kay Federic, ano talang, dito sa barangay 35, may araman si Taro at yan, no?
1: Ay, oo, nami to. Kantuan taman tong 35 to.
2: Ari, may dugang lang ko kay Federic, oh, kung makita mo din ang picture, labay man lang ni sa mata sa K5, no? Para naman ni sa mga kawatan kay Federic.
1: Mm-hmm.
2: Hindi makita kita doon subong. So, in, okay na pwede kay Federic, ha? Okay,
1: okay na. Adrian, solve. Ihambala na, Wilson. Hambala na nga, solve.
2: Solve na ang kundiri nga problema no sa may Gatuslao, okay. Burgos corner no nga nagatubod.
1: Kumo Wilson nga solve na ina, extra ka na kay makomersyal na ko. Daso na lang ning isa mo ka picture ni, daso na lang ni.
2: Derek, so amo na dani nga ton sini no nga matas ang K5 no nga ginadul-o sa inyo sa kalwat sa may PC D3 Bayo kagadi ni sa vendor po tapos sa patrol si K5 Vincent Coralde na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko kag galingawan sa Negros K5 News Center.
0: Foro de los Pueblos.
1: Job well done K5 Wilson Villena, mga ka K5. Sa matas ang K5 Sulbar ang aton gindala sa kahanginan upon sa kay K5 Eljan Castanyo ng puno sang poste nagatubod ang punta kuryente. Subong ang poste solamente nga kuryente. Goodbye ang tubod. Very good. Basiwa Prime Water. Mga komersyal kita anay mga K5 bagbalik ko kantuan ta si K5 Obre Suspenye parte sa report sa isa ka OFW nga taga Saudi nga ginmaltrato sa inya amo taga Isabela ang babaye. So after sini balikan ta kag si Wilson balikan ta man karon dugay si Red balikan ta pagidamo ta balalikan nga report si Carla loaded gid aton balita subong agay. So standby everybody, ma-isil kita kag magkomersyal pagbalik ta sa buwa sa kahanginan dalagko nga mga balita. Everybody, please stand by. Ang aton sibong attack na alas 7:54 sang aga.
4: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No. When to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
6: Iban pa nga mga binipisyo nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban halin sa hindi husto nga lifestyle. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tawo. Mostly, nga lifestyle disease comes from eating too much sweets, salts, bad fats, processed food, too much or sobra kadamo ka carbohydrates, gabi ka pakaunong kanon, nga ang puti-puti ginamitan mo. Bisyo kaangay sa pag-inom kag pagpanigarilyo. Kung budlay gid nga malikawan, ini nga mga tentasyon, dapat mag-daily supplementation sang DTX, may ba nag-mighty C or pure C, agud nga at least may magbulig detox sa imulawas.
7: Mm. Sa pagkaon lang just Sir JP, sa mga mantikaon, damo na guilty ya. Try nyo bala paminsar sa isa ka semana or pito kadlaw. Sigurado kadamaan sa aton isa ka lipid nga mantika ng aton kuan mo. Aton mapasulod sa aton lawas. Hindi lang pinirito Sir JP mo. Hindi ta pagkalipatan nga bisan laswa ang ginakaunta. Ginagisa ta man ana yang Bombay kagahos, no? Bag-o pa man gindugangan sang sabaw ti mantika Japo na.
6: Oh.
7: At pero ako maglasoya wala na yeso kuan.
6: Okay,
7: wala eh.
6: Oh.
7: As in, lagaon lang ginaya. Alalang imo pa na prituhon ang bilunggay. Hindi na naya. Ini nga mamantika, ginapasulod ta sa aton lawas ang may potential nga magbara sa aton mga kaugatan leading to atherosclerosis. Isa kasahe sang cardiovascular diseases. Amo na nga, gainom gigwadlaw sir GP sa kwan, sang DTX 500, may TC, agod nga, at least ta, di magid na malikawan mo, no. Makaungi kaya mantikaon. No, okay. May ma-neutralize man sa mga cholesterol nga pwedeng mag-oxidize dira sa imong kaugatan.
8: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
9: Magandingin pala ang imong nga uno.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhasi.
8: May diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
7: Kung gusto ta maglawig atong kabuhi, dapat sundon tang lifestyle sa nagasubra ang kalawig sa kabuhi. Ang aras Bible ang record. Tag 969.
10: Grabe no?
7: Grabe. Sobra pagani nung iba no? Ang iba niya, walang patay mo. Elijah kag ino ko yung patay to mo. Basta exercise ka lang. Tapos wala kaon karne. Wala silang kaon to mo.
10: Oh.
7: No? Puro utan kag prutas. Wala man bisyo. Gatulog sang sakto. No? Bastante exercise. Wala elevator. Wala kotse. Wala sports car. Galakat sir GV mo. Wala man kalamay. Wala soft drinks. Wala kape pa to sa una ya.
10: Oh.
7: Wala cake. Wala fast food. No? Pero ito yung moderno na subong ang panahon. Alam nga naman nga,
10: sa lasang.
7: Lasang ka, yung maya may star, mabalik ka to. Tapos, para mangin healthy ka, hindi na. That's why, na-invento ang mga suplemento. Na-invento ang mga antioxidant ng mga supplement. Like, DTX 500, may TC, para, piho, mangin healthy ang lawas ta. Magalawig ang aton nga kabuhi.
11: Correct, Doc Ramil, no? Ang health, Doc Ramil, wala ginahatag.
10: Gusto, ginapakabudlayan. Wala, yeah.
11: Wala man yung ginamagic.
10: It is being earned.
11: Ayun ako, no, you know, it's being earned. Gina pangabudlayan tani agud maging healthy kita no, and one of that isa sa pangabudlay is to invest in our health. It takes patience and discipline. Kay syempre i-invest mo gid ang imo priorities, which is food supplements like DTX 500 and Mighty C, a very cheap investment, only 22 pesos. May antioxidant ka na, may vitamin C ka na to fight off any kind of cell problems, no? It's like paying for your extra years nga ti paulihin mo pa, i-claim nga tigulang ka, bangod. You take DTX 500 and Mighty C every day. It's an investment that you could get, sakto si Sir JP, no? During the end part of your days, no? Kung 60 ka na, mapalawig ka 5 years or 10 years, hindi na mabakal sang kwarta. Time is something cannot be bought, no?
7: Kaya ka may ara yan, bakal ko yan.
10: Ako man? Oo.
11: It will add more years to your cells. Kilayo ko sa oxidative stress nga guguba sang imo cellula. Kung ga DTX 500 kaga Mighty C ka. And of course, ang healthy years nga idugang sa life mo, hindi mo na mabakal ang bal nga. Your life expectancy is priceless. That's why mag DTX 500 and Mighty C.
10: Atuloy may ara to baligya, palawig ka buhi. Amo ning DTX 500 kag Mighty C or Pure C, no? So depende na sa inyo.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DTX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubo!
9: Sang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: Epektibo!
9: Ara mismo!
8: DTX 500!
4: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!
8: D3 Bio!
4: Yan ikaw ka ba na sa fever hangover?
8: Sa tiin nga gapangluya imulawas? Tapos magtrangkaso?
4: Mag-D3 Bio ka! Ang D3 Bio!
8: Puno sang MCTs,
4: gagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
8: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas.
4: D3 Bio.
8: D3 Bio.
4: Diabetiko ka bala o may high blood?
8: Rason nga pigaw ang imo immune system.
4: Di magkabala ka.
8: Mag D3 Bio ka abyan.
4: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
8: Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo.
4: Biskan pigaw ang imo immune system.
8: Mag D3 Bio ka na.
9: DTX 500.
8: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
4: Indi na magkabala. Kabalaka,
9: mag DTX 500 ka na.
8: Ang DTX 500,
9: bastante sang antioxidants,
8: panghuntra sa mga halit ng free radicals.
9: Likawan ang baratian.
8: Mag DTX 500 ka.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
4: Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho?
8: Kag-stress adlaw-adlaw?
4: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan?
8: Kalaman ang abyan.
9: Mag DTX 500 ka.
8: Kaysa DTX 500,
9: ang stress
8: malikawan.
9: Pagkaburingon malimtan.
8: DTX 500.
9: Mighty C,
8: ang alkaline ng vitamin C.
12: Galis si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko.